0: Iran kung gilugos ba kini sa wala pa kutlo isa kinabuhi.
1: Wala pa tama sa yun kung iya pa nina paimuslan. Umo nang nisugot pa sa ng pamilya nga ila ipasok ay iba autopsy. So nagpabot sa resulta sa autopsy.
0: Si Police Major Jose Nilo Abilio giandam na sa kapulisan ang kasong murder batok sa suspek nga nana sa kustodiya sa Alcoy Municipal Police Station. Kasama mo sa Alcoy Municipal Police Station ay Nyorajman Albusamante Riwa HP, Tata Carmen.
2: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Radyo mo nationwide.
4: Ato oras karon alas 8:01 na. Kanto pinagtapos sa ito mga balita niya ng mga oras ha. Ya, standby karon ron tontoras pagbalik ni Attorney Rufil Fernandez Banyo para sa iya mga dugang isyog komentaryo o guban pang mga report. Onya happy birthday day kag to ni Sir Emilio Secretaria dina sa Maraag, Sudlon 2, Mountain Barangay dinhi sa Cebu City. Gikana ni kasamang Cases Mania. Para ko diris control kasamang Cases Mania Nems Kenyon sa Gerald Albion. Ako sabi ni Radio Man Ken Galinea, salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong nga buntag.
2: Radyo mo nationwide.
4: At oras karon alas 8:02 na.
5: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
6: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. We also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslay Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live, and Spain through World Connect. 19 years na po kami.
7: We are World Connect, your visa to a better future.
8: Balik-balik na lang ang sudan.
9: Pongshi!
10: Angelis!
9: Sulayi!
10: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat.

0: ulang na sa mini sarap og sa kadaghan sa choices na ugjud ka.
1: Isip usa ka magsisibya, kinig yung pagtabi maupod ang numero uno na tong trabaho. Gikan sa pagsugod og lingkod nako dire hangtod mahuman ang programa. Maunang importante gyud nga malikay kita sa makahasol nga ubo. Disturbo kayo na sa atong pagistorya. Sama anang mangomentaryo ko. Kinahanglan ko muhunong una kay mo ubo. Maunang importante nga makainom dayon kog tambal nga dali ra kayo kong maulian. Maupod ni gi-advise nako sa akong mga higala. Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tang-tang nagplema, duna pay zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tuluhang tod sa lima kaadlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Good morning, my dear plants.
3: Didiligan ko kayo. Parang di kayo matuyo.
2: Kitty! Sorry, di kita nakita. Nadaligan ka tuloy.
4: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO. Love your eyes.
5: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
6: Ako eh, nabugahat ko. Naapat siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
7: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
8: Rexido Forte!
9: Mas paspas, banat sa upat!
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Maayong adlaw mga kasama. Ako si Radyo Man Jane Galliardo. O kiningbahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo o aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang o alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain laing gamot og liso sa mga tanom sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangustin, sarpaganda, ginseng og dandelion leaves. Makatabang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal himong imnunduhang ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa butika diyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaga, Roseville Drug sa Batu, Leyte. Samtang nga ito ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalito sa abang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
13: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. We also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live, and Spain through World Connect. 19 years na po kami.
14: We are World Connect, your visa to a better future.
15: Mga kasama, ako ang inyong radyo man, si Paul Lauro. Doon natin mayang balita, ang Life Extension Vitamin D3 na kung matabang sa atong panglawas, kay makatabang kinipagpalikon sa atong immune system o kabugugan. Kanunay nga abtik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo, ilabi na sa atong mga tao na doon na mga maintenance medication. Daga mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali sab tantakbuyan og mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3 igo nang protektahan ang imong lawas. Unya ko magpakonsulta kamo adto alang ang atong mga Life Extension clinics dinhi sa Sugbo sa Cebu City na atamay mo tang sa Osmania Bolivar Boulevard, anang paingon sa Kapitulyo, dool sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Branch na to, naanata sa EDM Building at ubangan sa Jollibee, Barangay Kansaga, Lungsod sa Consolacion. Alang sa inyong dugang mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Branch na nato. O sa mga taga-Konsolasyon, tawaga lang ang 0917-318-1175. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life!
0: Dagag na kaon ng oily food. Maka-acid na.
11: Pag may acid, Supracid.
16: United Home Supracid. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
17: United Home.
18: Unilab yan.
19: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supracid. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Kung pirmi ka apoy, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na.
21: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow. United Home Fersulfate Iron. With proper diet and exercise.
18: United Home. Unilab yan.
19: Iron is the generic name of United Home Fersulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Mga anak, napalit na lang ko ang inyong bagong sabon nga pangligo.
23: Wow, Mama! You know I love the All New Protect Soap!
24: Me too, Mama!
22: Ay, kauwi sa ane nila, oy.
23: Aw, potropod ko.
22: Pag All New Protect Soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
25: Aw, porod, love na mo ang All New Protect Soap. Starts at 1550 pesos SRP lang.
24: Papa!
22: Mga mi, tabangig protect ang freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours. Uban ang all-new Protect Soap. With regular use, results may vary.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
4: Atong attack na may kalas 8:30 na sa atong pagmanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
4: Atong balikan may itong mga isyo sa national mga kagilaan o itong mga isyo sa lokal. Atong hatagag pagtagad mga sukit ng paminaw. Nyabalik ko na ako mga kaigalaan, kining isyo sa Senate, may gala, hinautunta nga ma-resolve nila na. Pero sa ako nang giingon, ang tanan karon doon na naging kalainan ha. Ang tanan karon makarelate na gining online. Plangka-plangka, pag-istorya, ako mismo dugay kay kuni adapt ana. Kanang online, kanang mga Facebook, mga YouTube, kadugayan dahil ni adapt na giingon dahil. To be very honest sa tanan ha, nga naminan ako, dugay ko ni adapt sa Facebook, dugay ko nag-Facebook page, dugay na nag-YouTube channel, kay para na ako radio na giingon. Hanto ni abot ang panahon nga forced by the circumstance ta nga ni adapt gyud. Muna nga naa na koy akong FB page, naghimo ko sa una nawagtang ang ato primero, ikaduha naghimo ko ambot unsang tabuan nawagtang. Karon ikatulo na ana Attorney Rufiel Banyok, Attorney Rufiel F Banyok na ay blue check. Kana sa may akong official FB page. Kana man na ko na taron kana na ang wa na tay mahimo gyud. Otherwise ma left behind ko kung dili ko mosunod. Mao po ni mahitabo may gala para nako kining sa Senate lahi ni no. So atong YouTube channel Attorney Rufiel Fernandez Banyok, ang ako sang Facebook page may gala mausad nga naasad tani anak mga kaigalaan na pugos tag adapt gyud mga sukit ng paminaw. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa gihapon nga dunay blue check na karon ang atong FB page. So napugos ta kay mao naman kinabag-o mo na kung ingon tinarong lang ba kining sa Senate nganong nga di man nila aprobahan adlock sila nga kinini ang dili makonbikto sara. Ang ato lang ang sabay klaro ba, sabay tinarong ba? Kay na may online voting, ato bitang mga OFW maka online voting man. So online voting okay ang kumilik. Pero online voting sa mga senador alang sa impeachment di sila mosugot, ha? Dunay mga interest nga lahi. Una klaro-klaro lang ba? Pero dili pa tam adto ana nga diskusyon mga kagilaan ni ay Osaka babae nga 19 anyos taon. Na missing ni unya karon na kit-an nga namatay na. Gipatay ni og usa mahigala ka tawo nga nalulong sa ginadiling drugas.
5: Straight to the point.
4: Yan na lagi ang resulta na sa niron mga sukit ng paminaw. Atong hatagag pagtagad ni mga kaigalaan kini nga portion ato grato sa Life Extension Vitamin D3, ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang pagpaligon sa atong immune system, dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang levels vitamin D3 sa atong dugo, makafunction sa bugmaayong atong mga cells, makaproduce o mga panagang, makapatay sa mga viruses, sa di pa ni musulod sa atong mga cell wall. Busa, inom kada adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% na ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga dool sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic dinhi sa Cebu City nga himutang sa Osminya Boulevard dool sa Cebu Doctors Building o ginguman sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch ADM Building Barangay Kansaga Consolacion fronting Jollibee. Nya sa pikas gabahin sab kini nga portion ato gyud may gala sa Super Fiber, ang regular nya pag-inom sa Super Fiber makatabang paglimpyo sa atong tinai o kulon. Kini ra malikayan nga magpundo mga hugaw nga may makaingon anay mga kulon polyps o nay motubo sud sa atong tinai og ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kaang labing seryoso masakit may gala og kulon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigong mga hugaw sa atong kulon, labing maayo nga imnon kini sa buntag or bakha sa gabi. Sa upat na to sa wala ka oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber, imo na matagamtaman ang kahupay sa kulon, tiyan ug sa lawas. Ang Super Fiber mo ang number one nga colon cleansing product karon ug rekomendado kini sa mga doktor. Ang pagis pag-inom ang kwalagay ko sa kasachay, o sa kasasya sa Super Fiber, magsagol sa kabasong tubig, kutawar mayo, ishe kumayo, ugo niya imong imnon. Mas epektibo pa yun kung imong tulakan sa Life Extension Vitamin D3.
5: Straight to the point.
4: Sa lipa na ito, balikan, mahigala ang Senate. Labot mahigala sa pag-walk out, ining maong mga senador, ang sa majority gusto silang mapasar, mahigala ang online, nga okay na maka-participate, maka-vote online. ang kini mahigalang may nuti di sa musugot. Muna ni walk out sila mga higala. Yagi ko yung katawa ha. But before anak tamo adto, taganta sa pagtagad gay ni ama higalay babae, 19 years old bago ni, gika-report ni nga missing. Unya, nakitaan mahigala kagahapong adawa nga wa na'y kinabuhi. Dito di ay ni mga kaigalaan sa kalibunan, dito na nakitaan o wa na'y kinabuhi, napatay na mga sukit. Tignan mo na yung babayhana o, at ipakita sa naong dong. Katong naong sa babae dong. Kini babayhana o, 19 years old ni. 19 years old nga babae. Unya, matod pa, napatay kini mahigala sa usa ka tao nga nalulong sa ginadiling drugas.
5: Straight to the point.
4: Maita ini sitwasyon na mahigala. Gika-report din ni adto pa mahigalang Mayo 23, adlawong Sabado, nga dunay usa ka babaeng 19 years old na missing. So pag-report mga sukid tigpaminaw, gisigihan ng pangita, giblatter ni kapulisan, wa gyud makit-i mga higala. Hangtod nga kagahapong adlaw dunay nakasulti nga dunay usa ka patayng lawas naana sa state of decomposition didto na makit-i sa barangay poblasyon, sitio Kangkaya, barangay poblasyon. Niya mura man ni kanang alkoy may kala nay dagat na day nga kuno. Magana ba? Didto na nakit-i kining kuan. Tanaw ta ni asa in particular nakitan mo ni si kinini ang Jean, sabay ko na yung pronounce niya, Gianni? Jean? Okay, ikuan ko ng spelling, ani. Pyril Oropisa Bilardo, mo ba ni? So, kinini ang, dito ni Mahigala, Jeannie, no, Jeannie? Okay na, ay di ang katapusan. Dito na makiti. So, pagsusi pa, patay na. Munang gi-check ron, ang suspect mga kagalaan, usa di ay ka-adik-adik na matod pa. So atong kuhaon ang report, may gala live and direct, gikan sa lungsod sa Alcoy, tuwa karon may gala si kasamang Jane Gallardo na as pamilya sa biktima karon sa punerarya mga sukit. Di paminaw, samtang atong gisubay sa standby, kasamang Paul Lauro, tuwa karon sa crime scene, i-check tao sa si kasamang Jane Gallardo dito sa pamilya, o tinto po may gala sa Habigs Kapulisan, kinadakpa naman ito as Idol Tweety. Kompleto ang atong coverage karon budaga. Stay tuned sa DYHP kay kami mamuhatag sa kumpletong detalye niining coverage bigla na unsang hitabua kining 19 years old nga namatay man mahigala nakita na lang nga patay. Tua sa pamilya sa kasamang Jane Gallardo, standby po Lauro sa crime scene. Nga itong gisusi karon standby Idol Tweety, tua karon sa kapulisan. Unahon tao sa si Jane, dili sa pikas gamahin na sa pamilya sa biktima. Yes, kasamang Jane?
3: DYHP RMN Report.
2: Yes, Rajman, Attorney Rufil. Ani at karon din hi sa may barangay Atabay, lungsod sa Alcoy. Atong gianhi ang porinarya diin gitahimutang usa ang kininga 19 anyos nga si Jennifer Bilardo, Attorney Rufil. Kinsa nakita.
4: So ang tinuod nga na ni tinuod nga na ni Jennifer?
2: Jenny Pearl ang pagpronounce.
4: Ah, Jenny Pearl. Jenny Pearl.
2: Jenny Pearl Bilardo. Oh, yes, Attorney Rufil, 19 anyos, kagahapon ni siya sa mga alas 8 pasado sa buntag, nakitaan na sa kasagbutan ni Attorney Rufil nga matod pag-ubo ni nga wala na ikinabuhi, nga hapit na po din taon madugta. Pasensya sa mga naminaw na tuoro na Attorney Rufil. Kay ni atong 23, sa Mayo 23, pada ini siya na wala Attorney Rufil. So, gi-report ni siya, gi-pablatter ni siya sa iyahang pamilya, sa iyahang mga igsoon, kay wa naman ni siya nakauli, Attorney Rufil. Pero doon na ni siya ikalive-in nga usa ka lang niya, Attorney Rufil, na diri na ni sila nagpuyo sa may Alcoy, niya lumad di siya nga taga Dalaget. Mm-hmm. Iyahang family, Attorney Rufil, taga Dalaget niya, sukad niya nagpuyo na po siya ni iyahang Paris, diri na sila nakapuyo sa may Alcoy. So atong 23, Attorney Rufil, matod pa sa
4: inyong... O sa man iyang live-in partner nga foreigner, o sa man iyang American national, o sa man nationality ani?
2: American national, Attorney Rufil. Matod pa, usa ni siya ka U.S. Navy, Attorney Rufil.
4: Mm-hmm.
2: Ang kaning iyahang maong ka-live-in partner. So, dili pa lang sa DIC na dugay, Attorney Rufil. Matod pa, nagpuyo ni sila ang ilahang balay niya giabangan. Sugod pa ni atong December, pag niaging tuig, Attorney Rufil. So, manog 6 months pa, matod pa sa iyahang pamilya, apan na tungod po kay gala, inami sila ato ni Rufil, sumurag, wala kayo sila idea kay Nadjo. Layo man good ang loob aning iyahang kabanay sa iyahang kalibin ato ni Rufil.
4: Mm.
2: So, maunang lahi sila og gipuyan, kay nakadesisyon man sila nga magpuyo og, or mag-abang og balay ato ni Rufil. Ang ilaha lang nakatingadaan, kaya 3 days after na missing ang kaning si Jennifer Latonirofil, usa pa nga ni Paibaw ang kining afam.
4: Mm.
2: So kanang wala man lang ang pangutana sa pamilya ron Latonirofil, wala man lang nagpahibaw anang adlaw nga wa na nakauli ang si Jennifer.
4: Mo ni karon nga apil nga gi-question, apil nga gi-question kining afam kasama nga Jane gumikan kay sila may nag-live-in. Unya ngano nga dugay man niya isulti nga na missing ni?
2: Yes, Attorney Rufil, wala nawagtang sa ilahang huna-huna no nga ang pagduda gani Attorney Rufil nga nung wala sila kahibaw-a dayon.
4: Oh,
2: nga,
4: asa man yung afam karon?
2: Nasa ilahang balay.
4: Nasa ilang balay?
2: Exactly ilahang balay, ma'am.
6: So, Atabay?
2: Sa Atabay, Gyapon. Sa Atabay, sakop Gyapon sa barangay Atabay, Attorney Rufil.
4: Hmm. Sige, sige, atong klaro na kay Kinimagod Natulal. Ang atong kapulisan, apil ni sa ilang investigation, but ni anamay laing na hibawan o gani ni angko naman matod pa kining suspect yod nga usa ka drug addict, but of course kining afam mapangutana ni nganong dugay man niya gisulti, dugay man niya sulti ang tagtungod nga wa na mo pauli kining ang live-in partner. Atong tagag pagtagada kasama ni Jane, no? Standby lang usa, human lamang sa pipila ka mga pahinumdom. Alas sa 8:24 na.
7: That Time Check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: This Time Check is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
9: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
10: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
11: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
9: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
10: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
11: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
9: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
12: Iberry Gold with lutein. Papalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
13: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Bag!

0: Swakto Pak! Swakto Pak! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga upland tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
3: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
4: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katambatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
5: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa bumitan.
6: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
7: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
8: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bañok sa Straight to the Point.
2: Atong attack na may galas 8:28 na sa atong panuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
9: Straight to the point.
2: Ini nga portion ito galato may galas sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagol ini ang rosehip nga dunay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sa manalabihan ang sakit atod sa arthritis. May pagtulsab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa rosehip, doon nasab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kapi. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 na mapalit sa mga butika o mga grocery stores duol sa inyong mga lugar.
9: Straight to the point!
2: Alas sa 8:29 na, balikan tayo may kailas kasaman Jane Gallardo kay na-missing ni ni Adto Padi ang Adlaong Sabado, Pitsa 23, mga kaigalaan. Unya, doon na na'y kalib-in din eh, kinimaong 19 years old. Ang iyang kalib-in, usak afam. So, pagkawag tangan eh, naabtan pag 3 days, una pa ni Sumbo nga nga pang afam, nga wa na mo pa uli, kinimaw babay. Basi nung naduha po ni afam, magkagsumbong indikin, kaya basi gibiyaan na sa siguro sa babay. Basi ginana, no? Tingali iyang pagtuo may galang, may pauli lang sa ila, or unsa baka, kana natural baka ang away sa managuyab, or manag-live-in, or managtiayon, nana. But iyan ang ipangita, mga sukit di paminaw. Antod nga nitugan sa pamilya, kung na, wa na kuno ikita ng mga babae. Muna nga ang pamilya, dili malikayan nga, apil yun nga ilang dudahan, kini mong afam. Of course, ang atong kapulisan may galas sa alkoy natural nga kung mag-investigate sila, apilon nga pag-investigate kini mong afam. So, karon doon na na hibawan mga kagalaan, kay in fact, doon naman mga higalay matod pa suspitsado na niini mga higala o na nakaroon natanggong sa Alcoy Police Station. At sa nasubayon karong nga totoon. Balikan to na may galas kasama Jane Gallardo live and direct ikan sa lungsod sa Alcoy, particularly dito mga kagalaan sa may sityo o may barangay Atabay, dito ang himutang ang funeral parlor mga higala. At balikan niya sa kasama Jane.
9: D-D-D-D-Y-H-P RMN Report.
10: Sa radyo man natin ni Rufil, no? Mao ang usa sa mga gusto nga mahitabo sa pamilya nga maimbestigahan gyud og maayo atin ni Rufil. Kaya gawa sa ilang pagduda, duna pod sila ay matod pa mga ginagmay nga ebidensya nga nag-agni nila atin ni Rufil nga basig doon ay kalambigitan ang kining afam. Pero ang ilang harabid nga tuyo at ni Rufil nga imbestigahan na kung doon naman gani or wala, at least nabuhat po ang investigasyon sa part po sa police at ni Rufil. Karon, atong hinapiyon po mismo at ni Rufil ang igsoon, ang maguwang ni Jennifer nga si Ma'am Pearl Ann o ang iyahang inahan na Penero Fail nga si Ma'am Angie Bilardo. At sa unahon na si Ma'am Pearl Ann, kay siya mismo ang naka-ni-blatter gira Penero Fail niya. Siya po mismo ang ni-adto sa balay ni ining iyahang manghod. Maduna siya na matikdan nga medyo nakaduda gid siya po at Penero Fail. So Ma'am, live na karon sa DYHPRMN Cebu o sa IFM Cebu. Kauba na to si Attorney Rufil Baniok, Ma'am. Hello, Attorney.
2: Oy, Pearl, among mga pasubo, condolence ni mo, no? Sa nitabuin taon sa imong igsuon.
10: Salamat, Attorney.
2: Kinini ang pait kay ni hitabua kay bawo may unsa ka guol ni hitabua karon. Kano sa amo last nga nagkaistorya ni ining imong igsuon nga si Jeannie Pearl?
10: Kuan, Attorney, may 19 pa may last chat, Attorney. Ako siyang ginan kay si Mama o si Papa Manggood kay si anak na ko nga tanang kung sa inyong manghugay nga wala man lagi uli-uli kay last na mga kita kay pag may 10 ka Manggood sa Ocean Bay kay birthday slash Mother's Day amo na lang giusa o celebrate sa akong sister. Nga, kadali na sila dito, wala sila ng taon, wala din sila na-abdan o mga 20 minutes or 30 minutes, wala dyan eh. Dali na din kay sila. Nga, ako siyang gichatan pag may 19 nga, dahil kunang mo kay plano mo uli, giningaw na si mama nino. Kanang nabala ka ba? Anong ano siya uli-uli? Yan siya na ako nga. Ti, okay raman po, ti. Ako siya na ina na, okay raman kill ka. Ngayon, hawa na budka tiri. Kasi na, bago ka mong budka nagkita, na ito, yun ako may counted day nga. Kuan man, kadali rang makay ka ato. Namutong yan na siya nga, busy magod puti kay dagan sila glakaw kay mga fishing tournament kung sa lulu ana iyang live-in partner ni Ana. Wala na ako siya na replyan Ana. Yeah. Na-shock na lang ni attorney nga kanang pag Martis gani May 26 ba?
2: Oo. 26.
10: Oh, May 26 man alauna kapin ni attorney ni adto siya dito kanang ang iyang sinutan kay kanang di man sa pag-ingon na ugaw-ugaw gid iyang mga sinutan. Yani ah, nagpabalot siya na mo dito nga kanang 3 days na kuno akong mamud wala ni uli. Sa iya ka. Oh, mo ko na-shock ni attorney nga. Ha? 3 days na ni uli nga, wala ako ni uli diri nga. Since yan ang gilid in attorney nga, wala naman ang nakatulog sa amu abisang kausa. Kaya sige na namang inong na, wag na nito kadali, rajag kay amu inong na, diri na kakatulog. Uy, kaya giminaw na minimo, tinig siya attorney kay, siling, siling, ang kuhan niyang live-in, nang magdali siya uli.
2: So, gipahibaw mo, ining iyang live-in, at lang di ay, kuhan, pagka, Martes, May 26.
10: O attorney kay kanang nanami daw na akong igsuon pag 23 nga kanang mulakaw sa birthday ni ko. Nung ko nag-expect ko na siya nga birthday ka, sa sister na huma naman ang birthday. Ya, iya ko na itong kitagaag 60 kay papalitin ko niya fast food kay ang kasagaran ana niya isubuan na sa akong mahod no kay mamalit og fast food sa dalagit tinaman na sila iring na duha. Mm. Yung tumuhapit na akong mahod dito sa amu-amu ng kadali, radyo kaayo. Ito ba yun na sila nag-live in attorney, what should be, bisag piso na, dihatag na what should be, nakakayag bisag piso. Ang akong manghod kay, panara kang masukli-sukli sa fast food yung ipuha niya. Where in fact, ang akong manghod katong na pa na siya, wak pa na sila nagkailaan ng live-in partner niya nga, makakwart naman na attorney sa kuan, sa TikTok. Kung sa panaiyan mga kuan, makanang, mang, kuan po siya, partner gani.
2: Oo. Kanus aman ni sila nakakuan, day? Kanini ang, pila man mo kabog igsoon di ay, Pearl?
10: Pito ni attorney niya, ako na siya ang kinamangura na mo. Sakit kayo na mo. Palanggo ka siya mo. Kinamangura. Ay, sila akong pagaling ka na. Ako siya rong one ugly kay pag last year kay wala man siya nakatunga sa interview niya sa kuan ba sa CTO. May mutong sukugan kay ko kay manong-manong wala niya to be kuan. Maka-espila na ang talsiya niya. Muto kay pag December ana kay naka-akong man siya.
2: Oo, so Ginoo ko. Kini ni ang ikapito siya may kinamanghuran da ininyo unya kini ni ang asa man niya nakaila ning maong foreigner.
10: Bakit sa mga online ran attorney kay natingala na lang pud ni kay ang among silingan dito kay diingan ni ma kanang nakuli afam si Ipirgi kuan di pasakay ba niya? Ha? Ano siya? Apa mo to? Ano siya? Di pa mo to na di apa mo? Sa un. Ito ba na siya dito nga? Oh, na siya apa? May ano? Ano ko? Di na rin mapaila. Ipira mo po. Ano siya nga? Ano ko yan? Sa mga online na kuno attorney. Yan ako nung nailulo sa Buloon. Yan namin ni Ugtinay.
2: Mm-mm. pila may edad anang maong iyang afam? Pila may edad anang niya?
11: 27 or 29 ba ko, attorney?
2: O, bata pa da ini siya?
11: O, attorney.
2: Bata pa, kining imong manghod, 19 years old, niyang iyang afam nga iyang kalibin, 29 years old.
11: O, attorney.
2: O, sa may trabaho ko nung inimong afam?
11: Ex-US Navy mo ko nung na, attorney.
2: Ah, ex-US Navy. Okay, so, moto nga, kanana ang, pero nagbisita-bisita na ni maong afam diya sa inyong balay sa Dalaget.
11: Nakabisita na, attorney, kay kaduha ka day, no? Sa among balay niya. Kadali era kong sila, muli era dayon.
2: Oh, unya moto nga,
11: tungod... Nakapunyak sa Ocean Bay.
2: Tungod na kauyab sila sa imong manghod, niya, kamo po, siyempre, inyong gitagaan po ka, kahigayunan inyong manghod, kay iya po nang kinabuhi lagi, labi na 19 years old na siya.
11: Di lagi mo, anam, attorney, dili mo, toong ginawa ba, kapinanalangin na, may sure na dyan ka, anak, day, ganang, mingawag dyan, miniya, mga wala na siya sa, siya mo, attorney, inaan po yung mga, kanang, kompleto mo dito na, siya.
2: Oo. Diya sa inyo, kanang Pearl, kisa pila man mo kabuk nag-ipon sa inyo, kay pito mo kabuk igsuon, I understand tingali na ngaminyo na ng uban.
11: Oo, ngaminyo na ang duha, attorney.
2: Oo, so, sato pa, naamo sa balay, uban sa inyong mamagpapa, o kamo mga igsuon, mga lima mo kabuk nga naas balay.
11: Oo, attorney.
2: Oo, sumuna nga aligri dahi mo, kay imo mamagpapa plus kamong lima naas sa balay, sumuna nga aligri mo. Oo. So, kanos aman na nanghid siya nga kanang mag-ipon na sila sa AFAM?
11: Pag December, ang atong nigidula niya, AFAM niya, kanang di pa ila-ila na mo ba niya, sa tingala na lang niya, pwede na mag-iang bag niya. Sabi niya, ako ka dahil mo, kaya yung visit ko niya, ako na mag-uuli ba siya ato niya, wala nang dito siya niuli, attorney. Ningin na lang dito siya, mag-uulian na siya, pero kadali na lang dito kaayo, di na matulog sa amo ah.
2: Oho. Okay, sumoto nga ni kuyog lang sa farm, ni decide siya nga mo kuyog sila, pero kamo ni okay na lang sad mo kay dako naman siya magtu mo kuan sa siya sa kagulingon na siya ang decision unya anak kuno sila mamuyo. Oo. Anak sila mamuyo sa Alcoy.
11: Oh, sa Alcoy ako mo gani jang gingan attorney kay no. Dili mo puy banahan mabaling sa kuan sa Dalaget.
2: Wa niyo ina nga ari lang ta mag-ipon mo sa farm nya. Kinamanghulan na ba ka na mo, mingawon mi ninyo, ano lang ta, silingan lang ta dili, wala ninyo ana ah.
11: Hindi na ginagawa mo, attorney, hindi na siya kay, anong afam lagi ang kondra, magbuot.
2: Nga naman kung nung ganahan man ang afam dito sa Alcoy, ikumpara sa Dalaget, nga tuaman mo sa Dalaget unta, at least mag-usa mo dito.
11: Dugay-dugay nang kumpot siguro ng afam, pero attorney.
2: Ah, dugay-dugay na sa nagpuyo. Oh, okay. So mo nang naasla na namuyo sa Alcoy sa may barangay Atabay.
11: Oh.
2: So ikaw, so, sa dihan nagpuyo na sila kay December pa man dahil sa ito pa mga 5 months pa dahil sila nga nagpuyo.
11: Oh, attorney.
2: Unsa man ang iyang pag-uli sa inyo, siyempre mabisita siya sa inyo sa usa ka simana, mabisita ka usa, or dili na siya kabasita ka usa sa usa ka simana? Oh, now, doon na ba'y panahon nga ikaw, panalitan ikaw, Pearl, or imong igsuon, or imong mamagpapa nga nakabisitasan mo sa ilang ipuyan dito, at least nakasusi mo, o kumusta man niyang kahintang?
11: Nakabisita mi ni attorney no kay, by February katapusan kay nabisgrasya ganit sila,
2: Oh. Yeah,
11: gitawagan ko niya na siya sa cardinal kay nagsuka-suka na siya na refer to sila sa perpetual niya yan ang doktor na pa-observaran pa siya kay nalagi crack sa iyang skull pero wala ang iyang brain okay ra then nakuhaan man siya ato attorney
2: nakuhaan siya sa buntis diyan ta siya
11: o buntis siya attorney
2: o sumutong panahon na nga nakabisita mo sa February kisa may kuyog ni mo atong pagbisita
11: March na minibisita ni attorney ko, discharge niya gani sa perpetual. Ako pa gani siyang dinan nga, Day, kanang diri na lang ka magpakaayo din, tinabala ka lagi ni attorney na, kanang na-disgrace ba?
2: So, wag siya, ato gisa sa Alcoy?
11: Oo, oh, ato gisa siya, attorney, sa, wag na gisa siya, sa akong mga gisa mo, to, ang hanggang na, akong gisatan ang ato nga, kanang mag-visit mi dira, niya siya, oy, ana, visit niya. Nagpagitabuan ko niya sa kanang direction pa doon sa ilangan niya. Pag-visit na ko dito kay ako siyang gilutuan kaya huwag ko mong siya i-counter din yung kaon sa lugang mong giluto.
2: Uy!
11: Nga, ugaw ilang balay, for two, ay mga limpyo ba?
2: Oh, so kisa may uban ni mo atong panahon na pagbisita dito atong pag-match pair, pila man mo kabuok ni bisita?
11: Si mama, akong manghod nga katong kuan, bayot niya, itong sister-in-law na ako o giyang anak.
2: So upat mo kabuok?
11: Oh.
2: Okay. So mo ito, nibisita mo dito. So nakita ninyo, sa man ang gipuyan? Apartment ni, kwarto na ilang gipuyan, or balay ng ilang gabangan?
11: Balay din na siya ito ni kay Digit man siya. Yan naman siya ay dakutong nahawan sa tubangan.
2: So kanang balay ng ilang giabangan, sila randuhaan na mo yun?
11: O sila ra ito ni. Pero dagan sila silingan mo na siya village style ba?
2: So pero ang problema lang, wa sila helper dito, sila ra yung duha kay hugaw makailang balay.
11: O attorney kay ang dipalimpyo ba ni ato niya, kay ang akong kwan gani, akong tiya, kay hugaw naman jib kaay niya, bahok na jib kaay, kay naman sila iring. Bawa naman yung kaitai sa iring.
2: Oo. So, nganong mahingawa man mo sa ilang sitwasyon, sa ila sa imong manghod, na ba mo yung mga nabantayan nga murag lahi man din yung iriya ha? Murag lahi man?
11: Oo. Kaya mo na siya na ako, attorney, nga katong kuan, buntis pa siya, wapas siya nakuhaan nga. Nakong na siya madungog nga ka ng mga nagkadina ba?
2: Kadina?
11: Ang ginaay, kumpiyansa din aday. Ito ang ginaay, pagmamalhin na lang mo dali sa dalagit.
2: Mm-mm. O nga naman ko na ito nagkadina? Murag unsa man ko to?
11: Attorney, ako pala sa ingan nga. Ingan na imong kuan, live-in partner nga. Diri na lang ka magbuntis para maatiman ka ni mama. E ako baya kay si mama bay nagatiman ako kay akong partner kay wala pud baya dira.
2: At least buntis ka na ay mama nga imong kasandigan unta, inana.
11: Oo, unta attorney.
2: Ang imong manghod walay gisulti nga dili maayong batasan sa APAM.
11: Na attorney mo na siya nang mga kanang siluso ko nung niya, gamay ko nung pasensya.
2: Oh, kay especially nga US Navy man dai ni wa ta mahibaw og unsay background ani. Basin og nawar shack baka ni or unsa baka. Kay nganong inana man siya nga daling masuko. Basin traumatic ang experience sa APAM. Wala siya mo sulti nga kinini ang unsa ba kuno pinangga sa APAM or usahay dunay masakit manulti ang APAM or sugo-sugoon sa himuon sang helpers sa APAM or mura sa siya mapasakitan sa APAM?
11: Siya tanan dito sa balay attorney, siya magluto, maglimpyo kuno siya.
2: Pero unsa man, ang APAM dili manapat?
11: Wala sabi ka ba, attorney, kaya di lagi siya musulti na mo, attorney.
2: Oo.
11: Na siya, kanang friend rin niya nga sultian ba niya, i-advise sa siya ang friend nga, susiya na sa imong ati, pero wala man siya nakamention, huwag nga na ganyan mga gamay ra kuno nga away, nga dibdibon niya ba, hindi siya musulti.
2: So ang ilang mga silingan dito, unsa man eh, dunay mga silingan sa dugol na mga balay?
11: Oo, naaraman attorney.
2: Oo. Okay, so kinini ang katong hitabua, Sabado pa man ninawa ning imong manghod, unsa man kunoy pananghid sa imong manghod sa APAM, ngano nga mulakaw siya, dunay birthday doon sa apilan?
11: Oo, birthday ko nung attorney niya, nag-expect ko nung ako mga sa amu ako nung birthday na, humanaman ang birthday ang manghod ang gidungan sa Mother's Day, pag May 10.
2: Okay. Kinini amo na to nga kuan, nananghid siya kunoy sa APAM, unya wa na siya mapauli dito, ang inyong katingadaan lang, kay kining APAM, wag yun musulti ninyo ni Anang Martis, 3 days after na, nga wag nang pauli, usap pa ni sulti ninyo.
11: Oo. Oh, kay pag Sabado pa nawala ang manghod niya, dapat, iyan na nang misidyan nga, asa ka, or misidyan ko niya nga, nadira ni ulit sa inyo ha, or pag Domingo ba na ni chat ba po siya na muna, nadira si Kuan, di ba? Wala man siya ni Anang Attorney, pag Lunes naman siya, nakabasa ni sa chat niya sa manghod, kaya na-open man na mo ang city niya nga, kanang, nangutara siya nga asa.
2: Ah, okay.
11: Lunes na siya nangutana.
2: So, niya nang pagkasabado, pagkadomingo, wag yun mo'y alamag kung hain niyo manghod. Wag po musulti pa ang APAM. So, kanang pagmartis na, una pa musulti ang APAM, saman, ni-add to ang APAM sa inyong balay sa dalagit?
11: O, ni-add to siya, attorney nga, ni-ana siya nga, 3 days na daw wala ni uli ang manghod. Sa iyahan niya, 2 days ako kuno niya, adto kuno siya sa syudad na process kuno siya sa immigration. Yan, check-in kuno siya sa GV Tower.
2: O suwa siya di ay, wak din niya, pakuyuga kayo. Mag-uban-uban magkana siya sa imong manghod?
11: Oo, mag-uban-uban gina sila, attorney. Tug-asa.
2: Oho. Wak ka ni niya, ingon niya, kung ano, paglakaw ani, nananghid kayo mo, appeal o birthday, anak, wala ni po niya away sa APAM, nga gipalayas niya sa APAM.
11: Kanang nasib ko'y mga na kuan pud attorney ba na koy mga nagather pud diri sa cellphone sa akong mangod ba nga madudahan sad namo.
2: Mm. At least na open ninyo ang cellphone sa mangod na nakita na ninyo or sa messenger.
11: Okay, naraman sa iyang naraman dito sa balay attorney niya kanang before mi nakaadto sa balay kinangutan na siya nako kabalo ba dong sa passport niya na mi wa jud mi kabalo attorney wa jud mi kabalo anang password sa akong manghod.
2: Mm.
11: Niya nangutan na siya sa birthday kang manghod ako siyang gitudluan niya. Mo to pag anto na mo akong gikuha niya. Ang gitry-try og mga password dito pag abot pag Martes niya, wala man dyan na mong na-open attorney niya. Pag Mercury's na ana o kanang buntag, kay na, may kanang murag di pa, damgo akong mangod ba nga, kanang kuhaan, bayot nga. Siya naka-open sa cellphone ka akong mangod nga, wakad siya kabalo, kapila naman minag-try niya. Kausar dyan niya di password ng attorney niya. Pag human sa 4 nga number nga password, kay na'y pattern.
2: Mm.
11: Kausar po niya di pattern attorney na, open din na mong cellphone niya. Ilang di check, wala ko na-apil o check ato, kay na magkoy baby niya. Limpyo mo ko no attorney.
2: Mm.
11: Nya, muto mga pilaan at kakuan na bawa na namo nga nay pateng lawas nga kanang nakit andiri sa kuhusal. Sa alkoy din. Pagkagita ko lang no ko sa picture kay kabalo ko nga mangod na dyan na ko.
2: Mm. Kaila na yun ka sa picture pa lang?
11: Oo.
2: Oh. Okay. So pagkahibaw ninyo kagahapon nga na ay pateng lawas ni adto dayon mo sa crime scene?
11: Okay, before anak may gipabalo kayo, silang mama, padulong naman dito.
2: Mm-mm.
11: Kasi, gipatayo man naman, upakuan dyan ba nga, kanang, sa Martin's anak attorney kay natrack manggod na sa live-in partner niya, ang tablet nga, dala ko sa akong manghod.
2: Mm-mm. Okay.
11: Natrack niya sa kanang upper balod. Kunya, nabawa naman dito, kinsa nagbalig yan ang tab, noto niya na ang mga pulit na, ilang kay, ilarang ko na i-hold kanang kuan, nagbalig ya. Niya pagka Mercury's anak, kay mo iskapo na ganyan sa kuno niya, nahold nila ba? Niya mo sumibuto ng kuon, nay, patay nga, nisipuan.
2: Moment ni Ongsa nga, katong iPad, ang iPad karon asa man ni karon naana nakuha sa mga polis?
11: Oo, so, maraming na sa mga polis attorney.
2: Nakakita ka sa iPad? Confirm ni mo nga mo itong iPad siya mo manghod?
11: Wala ko nakakita attorney kay, wala magkukunin kuon ato nila kay nakoy bata lagi nga, diversified attorney.
2: So, oo. So kamo mismo nakakuan mo, ikaw mismo nagduda ka pag primero gyud sa apam tungod sa iya mga lihok.
11: Oo, nagduda si quarter ni Kipom. Pag sulod ko lang nangon sa balay kay duha man ang cellphone taong manghud, iPhone o kanang Android. Mm. Yang iPhone niya nakaana na siya na muna naguba kay na nabuak ba ilisanan og kuan LCD. Pag sulod na mo sa balay kay natingala mi nganong gi-charge niya ang Android nga guba nga kabalo man siya nga guba iya pag ganing gisaaran akong manghud na palitan niya ang Android ay Android palitan niya iPhone nga bag-o mga ako siyang gi-ask nga nganong gi-charge ni mo siya basin kuno ma-open ni ana.
2: Mm-mm. So kay naduda mo sa AFAM unya karon ni amay nakuha ang pulis nga laing suspect unsa may inyong tan-aw ani naduda gyapon mo sa AFAM or konsabo ni sila or
11: O, di jud mawala sa muna-una ato ni nga kanang dili ra gyud siya ang suspect bang basin lang nga gisugo siya nga mauna ipa kuan among mungod.
2: Kay inyong pagdudang una-una nganon dugay sa na-report ninyo ikaduha do na mo inabantayan nga murag lahi ra gyud.
11: O attorney niya atong sa cellphone nakoy mga na screenshot sa cellphone sa akong mangod ba nga mauna pag Sabado.
2: Unsa may mga messages ito sa na-screenshot ni mo?
11: Pan attorney, ginita EI man niya attorney. Nga niya na siya nga, kumatanggi kuan nga, kanang, how to, kuan kuno, how to break, kuno ba, sila ko makipag-break, gani siya.
2: Ah, makipag-break na siya sa iyang apam? Yun, so, Ana?
11: Ang tao niya, pag 23 na attorney niya, napupinabasa dito nga, kuan, kanang, about love gani nga kanang dili ba kuno siya worth it kay nga nung mangita pa na siya laing gani si ing sambon kuno na siya si iniwan ang kanang apam niya nako nabasa dito nga kanang how to know nga my partner's boyfriend nga nag-cheat.
2: Mm. So naa sa mga questions ana di ay
11: oo niya pag ano ba niya dito sa amo attorney sa dalagit kay kanang i-insist nga kanang mag-cheat kuno akong manghud. Mm. Di bali gani
2: di bali niya ang istorya. Kanang cellphone sa imong manghod nga naa ninyo karon wala ninyo na i-turn over sa mga police para sa forensic examination?
11: Wala, attorney.
2: Wala. Okay, but kung mapalaw mo imbestigate ang atong kapulisan, willing mo nga mo participate aning maong investigation?
11: Oh, willing ra, attorney.
2: Kanang affirm, kining affirm nga kamo nakahibaw na mo inyong gikuha na mo ang patayang lawas na mo karon din na sa may barangay Atabay Alcoy. Ang affirm ni bisita na ba diha?
11: Diri sa Purinaria, attorney?
2: Oo.
11: Nakabisit naman siya, mano? Wala. Gahapon ko na, attorney.
2: Gahapon, yan ha, gahapon. Oho. Okay. So, kinini ang, unsa may tanaw ninyo ining nasakpan noon sa kapulisan, kay maoman ko noon nagbaligya sa kinini ang gadget dito sa Alcoy, gibaligya. Malagmit siya may naghimo sa krimen or malagmit nagduda mo nga dunay conspiracy o nagduda mo nga dunay kakunsabo ni sa AFAM?
11: O, nagduda din nga na siya kakunsabo, attorney.
2: Mm-mm.
11: Pero magulat kong nita ka ng autopsy, kaya wala kong man ang autopsy report sa akong sister.
2: O, kining wala maong...
11: Wala lang sa mini point out, attorney nga, kanang ang AFAM, among yung dipuan, anak.
2: Mm-mm.
11: Kanang, ganan lang na muna mapaimbestigan, gani, yung wala di ay, di wala, di ba, attorney?
2: Oo, so inyo lang gusto nga palauman ang investigasyon.
11: Oh, attorney.
2: Para nga mawa ang inyong mga pagduda. Ana lang ang inyong gustong mahitabo.
11: Oh.
2: Kining driver kay driver man dinhi sa sikad ning aw driver man dinhi motorcycle kining suspect nga nakuha karon kining si Anthony Antig. Kay ba mo nga kaila ba ni si Anthony Antig og imong manghod or dili?
11: Wala jud ni kapalo, attorney, pero kana ko nung nakuy na naas gani ang kana ko nung suspect nga dakpan kay na siya ay sister nga namin niyo o partner sa Wang.
2: Okay, wa mo na ibawaan nga kini mo on driver ka ila ni sa AFAM.
11: Wala pud, attorney.
2: Oo. Kay na unsa kani hitabo? So unsa may inyong tan-aw kanini og unsa may sa imong mga impormasyon nga nakuha, unsa may inyong mga theory nga inyong nakuha ani ron? Ngano na abot man siya nang lugar ra?
11: Na kon nga attorney, alauna siya nawala kuno niya. Buntag na niya ay nang walay nakakita niya nga mauna gigwan siya.
2: So sa dihang inyong gipablater ni so ikaw Pearl, ikaw may nagpablater gid ani no?
11: Oh.
2: Okay, sa inyong pagpablater ini inyong gisultian ng pulis sa inyong mga pagduda sab batok sa AFAM mao hinungdan nga kinahanglan bisigaron gyud na.
11: Oh, ang giingnan attorney ni dukpo na lagi ni. Kaya imposible maguna siya mulakaw, attorney, nga tablet ra iyan dala. Dala niya ang tablet kung cellphone na Android niya. Kaya kung siya gamit sa tablet na wifi raman na. Ikabot raman na sa balay na maka-wifi siya niya. Ang cellphone man niya may na-data.
2: Okay. So nakaschedule ba for autopsy na karon kanang imong manghod?
11: Yes, attorney.
2: Unsang orasang pag-autopsy ko no?
11: Di-autopsy na siya, dong. So, wala pa, attorney.
2: Wala pa.
11: Nagulat pa.
2: Kanos aman ang iyang schedule for autopsy?
11: 11 kung possible, attorney.
2: Karong 11 o'clock? Nakatubang na ninyo ang suspect?
11: Dito ko gahapon di man pakuanan, attorney.
2: Dili mo patanaon?
11: Dili siya mo storya ba?
2: Oho. Pero dili ninyo kailan ang suspect, sad?
11: Dili po, attorney.
2: Doon naman ito yung nigawas nga report or kato nigawas nga cellphone nga kuan, katotoang screenshot sad, nga mulag naniid baka ning maong driver, nga niingon nga nindot magaglawas dahil, nana.
11: Oo. Napot siya yung mga record gani.
2: Oo.
11: Mga past record. Yung anong, di pa, kuwanto man at siya, di pa gawas. Kung siya man gani, ang nagkuwan sa akong manghod, nga nung, kung nakagawas mo man at siya,
2: Na ay mensahe nga nagpakita nga manyakis ang suspect, matud pa, hilig mamuso.
11: Oo.
2: Unsa man ni kini imong manghod, dili ni apil sa inyo ni bawaan nga gibuso kay mo mag mao ni ang iyang mga screenshots?
11: Wala sa ni kabalo attorney basin gipa gimatik da na siya.
2: Oh, namastos magkuno sa mga pasaylo sad, inana. Unsa nga klase sa hustisya inyong gustong makuha ni ini hitabo akron Pearl?
11: Ganon din may makabalo nga. Anong, di on sa gitsiya, sa gitsiya, gikuan. Yeah. Kalara ba dyan yung ang nagpatay dyan niyo? Kalara ba dyan ali?
2: Mm-mm.
11: Wala na bang gilain?
2: Mm-mm. Suwa pa mo matagbaw sa kining gikustudiya karon sa kapulisan ang inyong panawagan nga palawman pa ang imbestigasyon.
11: Oh, attorney.
2: Oo. Unsa may dili nimo malimtan ato imong manghod yon?
11: Palangga kayo niya ako ng anak, attorney. Bisag natulog, igabot niya dito sa balay kay iyo, yung kukawon kay iyo, yung kugusun.
2: Hmm.
11: Ay, on. Liwat-liwat din niya ang akong anak.
2: Hmm.
11: Sa'yo mo, anak. Sorry, manilikwan, oy. Nipir.
2: Hmm. Asa man sila pirmi magsuroy-suroy anang afam?
11: Mabot na sila dumagiti, attorney niya. Nagplan na sila nga sa birthday sa akong mamod sa dyan, pindili kay mungod doon sila sa Siargao.
2: So, apil imo manghod untang adadon, padong Siargao?
11: Oo.
2: Sa ilang plano? O sa may mga hilig na ining maong afa, mahilig na yung mga diving-diving, or mga, o sa may iya?
11: Hilig din na si attorney.
2: So, ni anang iya mga lakaw, ang imo manghod, magkakuyog-kuyog niya?
11: Oo.
2: Mm.
11: Kaya pa gani ang nakapa-influence sa akong manghod nga. Wala ang tatay patig nga. Nanay patik na duho akong manghod.
2: Oho, nasunay patik. Asa man ang patik sa manghod gibutang?
11: Diri sa kuan, diri sa diri.
2: Mm. Kanto giingon nimo ganina nga murag kadungog sa kadina. Unsa man tong kadina? Kadina to nga murag naay gitaguang kadina ang afam or murag dunay kadina murag hamok nga lahi nga mga espiritu. Unsa man ang lugar la diha diay?
11: Basin spirit kan man ningo mga kaya attorney ko layo kay Takar sada ba subunin kay siya.
2: Sudunon kayo. Pero naara sa barangay Atabay.
11: Oh.
2: Kanang maong sudunon sana padung sa dagat or padung sa bukid?
11: Padulong sa dagat attorney.
2: Padulong sa dagat. Sudol na lang sa ilang balay ang dagat? Layo
11: pero,
2: pa.
11: Pero kuan man siya bud kanang maparil paril jud attorney gani.
2: Mm. Ang mga silingan dito sa ilang lugar, mga layo ra ba ilang mga balay sa silingan o dool ra?
11: Dool ra man, attorney.
2: Mm. Okay, dool-dool ra. Ang mga silingan, wa makabantay nga, magsige na sag away di sa sulod, ni ining afam?
11: Di, liro po, wa sila kabantay, pero ang silingan ko no, kay 3 days, niya na siya na ako nga, kanang 3 days na ko no, walay siga ang balay nila ba? Niya,
2: oh.
11: Wala ang motor.
2: Mm-mm. So ang service ining afam
11: ko yung nakaimun na mo attorney nga nakita na siya sa pag Domingo sa Dalagit Seawall Sierra Usa nya nakita po na siya sa 7-Eleven Sierra Usa nya pag Lunes po na na ko yung nakaimun na mo nga nakita po siya sa 7-Eleven dari sa Alcoy nagipalit nya na ko yung nakaimun na ko nga pag book in po no nagdain na siya sa kato sa Jollibee Argao. Kaya kaila man sa akong manghod ang crew dito, yan di pamunta na nga ato si Pearl ni anak ko nga. 24 hours ako nawa siya i-contact, basin ko nung nanay lain ni anak, gani niya. Iya, gani diyan nga, don't think like that, anak, gani.
2: Hmm. Kini mong afam, wa nila yung uyab?
11: Mauna ang problema, attorney, kay ang mga, kung mga sa akong manghod kay, sa akong pagkabalo ko na yung nag-cheat niyang afam ba nga. Kanang nga, di ba ko na siya worth it kay, mag-seeing, ay niwan pa man ang kuan, afam.
2: Wa ka na sila mag-away ng panahon na mo anong nilakaw to yung manghod?
11: Possible did attorney nga basing nag-away din ang silo.
2: Sa inyong mga igsuon, kinsa may pinakasuod sa yung manghod?
11: Pari ako manghod nga, kuan attorney.
2: Wa mo sulti sa mga problema ang imong imong manghod nga si kuan?
11: Di na siya mo sulti na mo attorney kay nako na istorya niya nga suod kani amiga. Iyang gi-advise nga istorya gud sa imong kuan ate kay basin makatabang na jani mo kay nalagi ko na sila igamay nga away nga iyang digdibon gani di ko duwa ko kani sulti sa iyang suod nga amiga nga unsa na mga away nga kuan. Seriton.
2: Kining lugar di nakita na patayng lawas ni ining Jean Pearl, Jeannie Pearl, layo lang niya sa ilang panimalay sa Atabay?
11: Oh, layo lang ato ni Drina sa Giwang.
2: Oho. Pero kanang inyong lugar, kay Dalagit man, medyo layo lang yun kayo. O padong mo bisita-bisita o tamo. O sa mga kung iyang na, nga nung nakadeside man siya, nga mukuyog sa AFAM?

0: Oo.
1: Kaya di man po matawag nga kwarta gyud ka, kaya itong mga hod, magkakwarta man ito sa TikTok. Kunya sa dihang ang afam na hinoon, mulag sinsiyon na malahino yung mayama kwarta. Oo. Sus, Ginoo ko. So, ang ato na lang, ani, nga atong mapanawagan ang kapulisan, mga pagdugang pagyod, pag-imbisigar, ani?
0: Oo.
1: Sige, kinini ang Pearl Ann, salamat kayo sa paghatag panahon na ito dito sa DYHP, Alamin Cebu, Ugay FM.
0: Salamat po kayo, attorney.
1: Okay, Jane.
0: Yes, attorney Rufil, mo ito ang maguwang.
1: Okay, sige, gamay lang ha, atong tagang kagpagtagad ka, balikante ka karong tataod ka sa man, Jane, kay porbida ng problema ha, dahil, oy, Ginoo ko. Standby ha, human lamang, sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 9:02 na.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
5: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
6: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
7: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
5: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
8: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
7: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Itana sa Mercury ug mga suking butika.
1: Kainit sa panahon pero usahay mukalit lang pud og uwan, maunang usahay muresulta ni sa ubo-ubo. Hasol kayo, disturbo sa trabaho, labi nag magdalanig labad sa ulo. Apektado atong inadlaw nga gibuhaton ug kung dili gyud madala, maka-absent pata. Gawas nga maglisod ko og focus sa akong trabaho, maikog pagyud ko sa akong mga kauban, labi nag magsigit og paghot tungod sa kagahi sa ubo. Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tang-tang nagplema, doon na pa'y zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tuluhang tod sa lima kaadlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. We also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live, and Spain through World Connect. 19 years na po kami.
10: We are World Connect, your visa to a better future.
3: Mami, makahilumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsao ni mo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa

Kung gibati, mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor. Bye.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
3: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol, basta naay Alaksan Extra.
2: This time check is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
3: Atong takna may kalalasan 9-9 na sa atong pabanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
3: Okay, atong balikan may galas kasaman Jane Gallardo kay to pa ang inahan mahigala sa Punilaria. Si kasaman Paul Lauro standby sa kanali kasaman Paul to akaroon mahigala sa crime scene. O dito sa habig sa kapulisan to ang suspect pinagi ni kasamang idol tweeting. At ukaw ng mga reports karon pros dili pa mahigala bugat niya itong mga balita ron medyo stressful. Mga pisa tagamay kay mula nakakapina sa idol Buiki o sa idol Mikey na ngagda na nato ganina pa. Ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1 kay kini ang perfect coffee for you. Usas active nga sagol ini ang Rosehip nga dunay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sa balolibyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtunsab nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab nini ang imong heart health. Gawa sa Rosehip, duna sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kapi. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyong mga lugar.
5: Straight to the point!
3: Alas 9, Jess na mahigala. Kamalikan unas kasamang Jane Gallardo live and direct mahigala toa sa may barangay Atabay, lungsod sa Alcoy. Yes, kasamang Jane?
5: D-D-D-D-Y-H-P RMN Report.
6: Man Attorney Rufiel balik din hi sa Funeraria. Samtang nagpaabot Attorney Rufiel kay karon man i-autopsy ang pateng lawas sa ni Jenny Pearl ato sa nabion kadali pod ang inahan Attorney Rufiel kay duna pod siya mga pagduda pero ato pod nga dunggon kung maayo pod nga magikan pod sa iyaha pod sa iya pong baba Attorney Rufiel kung unsa pod ang iyang gusto nga mahitabo nining nga maong paghitabo in town sa iyahang anak. Bonnie ay sige, Ma'am Angie Bilardo at ni Rufiel ang inahan ni Jennifer nga mao ang biktima sa maong insidente. Ma'am, live na karon sa DYHP RMN Cebu ug sa IFM. Kao ba na to si Attorney Rufiel Banyok, ma'am?
7: Buntag, Attorney.
3: Oy, Ma'am Angie, maayong buntag ni mo o among mga pahasubo. Condolence, pahasubo na mo in town ininadangatan sa imong anak nga si Jennifer.
7: Salamat.
3: Kini ni ang kanus amulas nga nagkaistorya ani ni yanay ni imong anak nga si Jennifer.
7: Meeting pa attorney.
3: Meeting pa mao ni akatong Mother's Day no?
7: Oo.
3: Na celebration ninyo. Unsa man iyang mensahe nimo atong meeting? Nga imong mahinumduman.
7: Napa sila yung mga lakaw. Napa sila 7-Eleven.
3: So ni-greet siya nimo atong panahuna, no?
7: No.
3: Ni-greet niya. Humandali ra dahil sila dito sa inyong tapok-tapok?
7: Dali ra. 20 minutes rin siguro pa sila. Basta dali ra.
3: 20 minutes. So man ilang gisakyan pagpadong dito o pagpadong lakaw na nila?
7: Nagmuto sila sa ilang inmax.
3: Ah, nagmuto sa inmax. So ang katong afa mo ay nag-drive sa motor?
7: No.
3: Bakride ang imong anak. Unsa may pananghid niya katotoang kuan? Pag pananghid niya nga mag-live-in sila sa AFAM, unsa may iyang pananghid ni mo nga mukuyog lang siya sa AFAM?
7: ang iyang panangin kay 3 days daw sa amuang higda, 3 days dito. Bago pa to, 3 days. 2 days na lang, nadugay. Wala naman to, anak pa nang siya dito, wala naman siya sa amuang.
3: Hmm.
7: Yung hindihinan nga. Wala naman ka nag 3 days, 2 days ba ron. Hindi naman tingin man.
3: Hmm, sumotong sa una paglimiro, nisugot lang ka, bisag ni... Mingaw kasi mong anak, mingawon kasi mong anak.
7: Ato siya dito, dahil kanda siya ko nabisita, na nadugay ng iko naman siya dito.
3: Ang sumay ang sulti, ganong...
7: Ato naman sa mga siling. Ang yan, partner, ato naman sa mga, ginan ang anak na, are you serious of my sister and so kung di pa ko na siya serious, di siya mati sa amuang balay. Ano yung bitaran siya gustoan, kanihan, dinner, kanihapon. Ang yan, subag, di pa ko, bili pa siya serious, di siya mati sa amuwa sa akong anak. Ano to? Ito nga. Ano to? Ang anak, yung kuyog na yan.
3: Pero wapos sa mag-isgot nga mag, wapos sa mag-isgot nga mag-minyo, sa imaking minyo sa simong anak.
7: Wala.
3: Wala. Ang iya lang nga mag-ipon sa imong anak.
7: Oh,
3: ato rin ito
7: kayo. Kasi hindi
3: mo. So, primero day, 3 days, 3 days, so, nang isugot ka, kay at least, dili kayo mingaw, at least 3 days siya sa inyo, 3 days po siya sa apam.
7: Hmm.
3: Wala na lang ka mo supak ato panahon na, nga mukuyog siya sa apam, no?
7: Wala.
3: Wala na lang, kay total, ingaw man siya nga, 3 days ko dili, 3 days po dito. Wala sumbong, wala mo sumbong si Jennifer nimo, kung doon ay mga problema siya. Nay, wala sa gisumbong ni mo?
7: Ang yang sulti kay ang apam gamay ra o pasensya.
3: Gamay pasensya. Wapos siya musulti nga nabunog siya sa apam. Nana?
7: Wala. Eh, mati siya sa mawa mo siya bunog. Eh, mag-crap tapos. Ay, sa mga.
3: Oo. Sige.
0: Nasa siya asikasoho na to ni Rufil kay Murag mag... Nakuhao ng iyang mga anak, ni Murag na siya ipadala at ni Rufil.
3: Sige lang.
0: Naayoy pagduda ang kining mga kabanay Atty. Rufil. Mao nang ilahag yun kay gusto sila na at least ma-investigaran yun o tarong bisan pa man nga ni Angpo na to ang tricycle driver Atty. Rufil. Kaya ang ilahang na silang huna-huna basin Atty. Rufil nga gituyo o patay dito sa balay nga gisugo ang kan tricycle driver sa pagpalabay, mao ang nagis ilang huna-huna. Pero mao nang ilagot to yung ma-investigaran. Balik sa mga tenero sila.
3: So, anay, walay, unsa man, kanana ang afam ko no, gamay ra ko no pasinsya, ingon siya?
7: Mumura na yung ingon ako.
3: Pirmi sila mag-away sa afam di ay kung mauho na.
7: Ubot siguro siya mag-away. Lalis ra, way na patay.
3: Way na patay?
7: Awa, balong magdapit mo. Pero kung siya mga bunog.
3: Kawa man po siya bunog, so nakita mo po ni mo. Nakabisita ka dito sa ilang balay nga gipuy-an?
7: Oo, sa kuan.
3: Kapila man ka nakabisita dito?
7: Kaduha.
3: Kaduha. Nya okay ra ilang kahimtang dito sa imong pagtan-aw, kay siyempre imong anak, concerned man ka sa imong anak, kumusta man ka ni dili, o baka ni mapas mo dili, okay ra ba ang iyang kahigdaan din, eh, inana?
7: Ang yan, dito na ako. Kanang apartment man mo kaon o kanang rice o anak siya. Magluto-luto rin siya siya nga. O dili mamalit ang abang makakaon siya sa kataad daw. Kaduha o kausa anak.
3: Uy.
7: Pero dili na, dili rice. Kano, ato na sila sa gawas isahin mo kaon. Mga siya luto-luto.
3: Oh, kay lahi man po na yung kinaon sa apam good lagi. Di pa sa, dili sa palihag kinaon niya rice. Unya, wa magutmi na yung imong anak dito.
7: Hindi ko po siya masulti. Ako mga ina nga. Ikaw na ka, siya o. Mag-diet ko na siya. Kaya tambok-tambok ba ito siya. Diet. Kaya madaot. Nakakit ka unya anak. Tarong mag-una ko. Ako siyang giingin. Kaya niniwang man siya.
3: Ah, niniwang dahil siya dito hinoon pag-live-in na niya sa apam?
7: May niniwang siya kalumbaw. Kaya nag-diet ko na siya. May ang katarungan nag diet ko na siya. Kaya diet eh. Masakit ng noon, anak.
3: Katong afam, unsa may tanaw ni mo, responsable itong afam na pagka partner niya or more than only more dili irresponsible?
7: Abuguan po ito siya, siguro.
3: Abuguan? Pero mag, sa man to, friendly tong afam? Friendly ninyo? Makigamigo ninyo? Makigigala ninyo? Murag hingamiguhon?
7: Oh, makikwan lang siya, pero di... Hindi niya
3: ihutod si
7: Jennifer sa
3: amuha o muha to. Ah, so kung muulit si Jennifer sa inyo, muulit lang siya siya rao sa?
7: Oo.
3: Dili di sa sweet di ay nga, iyang ihato dito, magmotor sila, mabisita sa ninyo, dili di, nana?
7: Hindi.
3: Wani mo to agdaha? Oo. Oo. So, kinini ang, unsa may mong reaksyon, pagkahibaw ni mo atong kuan, ang afam ni Adto sa inyo, nga nagpahibaw nga wa na mo uli ang imong anak nga si Jennifer.
7: Nabalaka gid ko atronin na ina siguna una. Asa na siya ang ko an lang gid nga higda ra ba sa iyang friend o nakayahay lang ba mura na wa ko datang na huna nga ko ang akong mga anak live na huna.
3: So kining kalong hitabua nga mo uli nakit-an imong anak nga naay nagkataho kisa may nagpahibaw na nimo nga naay patayng lawas nga nakitaan nina sa may barangay Poblasyon Alcoy
7: ang pulis among hibawan
3: sumutong imong giadto dayon dito ka sa crime scene kagahapon.
7: Oh, ko yung sa akong mga natong ba isun sa akong bana o lang bana yung apas o aking anak.
3: So ka ibaw ka nga kining maong patay lawas kay naa naman sa state of decomposition mao gyud ni ang imong anak nga si Jennifer.
7: Oh, mao gyud.
3: Unsa may pagkahibaw nimo nga mao gyud na nga sigurado gyud ka nga mao na gini imong anak?
7: Oh, ang iyang kinila, iyang hay, iyang tato.
3: So doon na say tato mo na nahibaw animo nga mao na gini si Jennifer.
7: Oh.
3: So nagkaistorya na mo sa afam human ining hitabuan eh, anak ng afam nagkaistorya na mo labot ani.
7: Wala din ang yang sharing doll na ko. Sorry.
3: Sorry. Nakakita na ka sa suspect nga gidakop sa mga pulis?
7: Nakita ko pero wala kay ko maka klaro sa cellphone nakita ko karon. Inakamo nang siya so ni ko ato dito ako lang giyaw-yawan.
3: Wa mo sulti ang afam nga nung wa man siya mo pahibaw dayon nga nung abdan pa man siya dugay o sa pa siya na ipahibaw ninyo nga wa na mo uli ang iyong imong anak
7: dito ko na siya atorni sa city yan pa dito ko na siya tungo di sago sa city
3: unya wadaya niya dadaa sa city nga magsige magkakuy-kuyo ganing imong anak
7: mao nga niya atorni natingalang nga dala-dalaon man na siya bro niya mga tikilag bumagliti mag-iyong bisa.
3: Kuyog
7: man
3: ang akong anak. Oo. Dumagiti, kuyog yung mong anak. Nga nung maalay sa Cebu City, di nung kuyog na noon.
7: No, gani.
3: So, ikaw mismo po na, imurakan na duda sa gagamay aning apam.
7: Nagamay.
3: O sa may panawagan ni Muskapulisan, imong panawagan nga, atong paabisigalan o palauman ang investigasyon, i-appeal pag-ibisigari yun ang apam.
7: Mamamit
3: ng
7: akong anak.
3: Mm-mm. Unsa may gusto nimo nakita namo? Unsa may gusto nimo mahitabo? Gusto may gusto nimo nga makabuot nga hustisya ani karon sa nahitabo si mong anak. Gusto ka o hustisya sa imong anak?
7: Nangunin ang kong nagud. Attorney.
3: Oh, so, naanay ni angkon.
7: Yung sila, nanamang din ni angkon. Pero, ang mga nahuna sa akong mga anak na naadjud ko na ito ang ipa-invisibility niya na ng apang kay siya by living partner. Kamu.
3: Kining afam nga... Kining afam nga kalibin si mong anak, sa man dili ni maghatag-hatag ninyo, wala ni dili ni friendly ninyo nga naay mga gift panalitan ka namang gihatagon ba? Or medyo
7: wala gid atong ni.
3: Medyo tihiko ning afam. Wala gyud.
7: Ang anak ug na si mga mangguan sa kung mamalit ra siya sunda na matus sa mapaluto ng taon.
3: Mm.
7: Ora na kaya ako mong di man ko gusto akong anak na mangayo. Mm.
3: Ay, sa Apam. Bulat ay siya pagaan. Anak na hinoon dito, nagniwang na hinoon sa Apam. Unsa may di nimo malimtan gyud sa imong anak nga si Jennifer nay?
7: Iyang pagamang hinaw na o.
3: Mm.
7: Pantos siya ka na. Magmahal dito siya sa nako. Yan na, mapalangga dito ko ato niya.
3: Mm.
7: Inay ko niya. Hindi makatrabaho na. Ang nasya ko, ano, kakwarta siya, matabang siya nako.
3: So sa may plano ninyo ano iyang patayang lawas, mag-utopsi karong alas 11, dadoon ninyo sa dalagit ni or anak lang ni dinha sa Alcoy?
7: Ato na sa dalagit sa amua, ato na ikaw humano imbal sa mar.
3: Okay, so human og utopsi imbal sa maron niya dadoon sa inyo sa dalagit.
7: Maa.
3: Kanos ama ninyo ilubong?
7: Ang ikasabutan na matangba na 10 days pa.
3: 10 days pa, oo. Pero karon na naman sa state of decomposition, giputos na lang imong anak, di na lang ipakita ang naong. O napakita ra?
7: Pinigbutan ko na sa anang lungon, ingon ang kondiriki mo, sabunan lang ko nung panyo ang kanang kuan ang naong. Ay, wa, di naman kami sa apan.
3: No, sus Ginoo ko. So sige nay,
7: amo kung tang naman ang daw.
3: Mm. Still lang ito.
7: Kung tang tang na yun na nagikumpos na sa kaya na nagubo mo yun sa yuta mo lang kung nagika una ulo.
3: So Ginoo ko sa kita. Sige nay, salamat kayo sa paghatag panahon na mo dito sa DYHP o sa IFM.
7: Gusto ko lang,
3: sir. Okay, Jane?
0: Yes, Atty. Rufil.
3: Kasubo na pamalandungon.
0: Sakit ka ayo paminaon in town, Atty. Rufil, no? Nga, marag, nani ang nadangatan sa iyahang anak in town nga. Kinamanguran pag yun in town, Atty. Rufil. Nga, giila nila nga, grabe ka mang gihatago, may gugmaon, Atty. Rufil. Pero mauna ang ilahang panawagan sa pagkakaroon, samtang nagpaabot pa sila nga maplastar po diyang patayang lawas ni Jennifer, Atty. Rufil. Nanawagan po sila sa atong kapulisan nga maimbestigaran po unta o kung mahimo o appeal ang atong live-in partner, Atty. Rufil.
3: Mm.
0: Tungod po, kay di limawagid sa ilahang huna-huna ang mga pagduda, Atty. Rufil.
3: Mm.
0: So muna na dungog po na po, gikan sa mga kabanay, sa maguwang o sa inahani ining mong biktima ang ilahang side po, Atty. Rufil. So, nagika na lang din niya sa may barangay Atabay, lungsod sa Alcoy. Particular ko din niya sa may Lagahid Funeral Homes, Atty. Rufil. Ako ang inyong Rajman, Jane Galliardo, DYHP. Tata, Armin.
1: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one.
8: Rajboy Nationwide.
3: Okay, salamat Jane Galliardo sa mga report. Mahigala standby no ato isunod ba kagilan karon si Idol Twitter sa Idol kasama po Lauro. Si Paul taron sa crime scene ato check asa dapitan ning lugar ha. Nga dito nakita ning patayng lawas. Og ingon man mahigala ang suspect. Ato nga tagag pagtagad mahigala kay basic ato ning ma interview ang suspect labot ani. Standby human lamang sa pipila ka mga pahinumdom.
9: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: Psst. Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na. Pag Magic Flex cheese na dito. Dali. Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
11: Sa kalamion sa cheese and crunch, mulami pud ang break nimo. Basta break time, Magic Flakes Cheese.
12: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
14: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
13: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
14: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
15: Ipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. We also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live, and Spain through World Connect. 19 years na po kami.
17: We are World Connect, your visa to a better future.
18: Balita! Di pa si Dunggan sa PRC ang Asian College of Technology. Isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
19: Kaninda ka ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
18: O libre pa agyod ang Senior High School sa ACT.
19: Gawas ka advance o pang international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pa agyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa Public Junior High School sa siyudad.
20: O, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
18: Oh, ani mo, pretty? Ay, kalimti!
21: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
22: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka puyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
23: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
24: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 mg lutein.
22: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka puyon ang akong mata.
23: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
25: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 mg lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
26: Available na sa Mercury o mga suking butika.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
3: Atong attack na may galasoy 9:31 na sa atong baban-uban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
3: Okay, nimang rasa makigilan human sa funeral parlor nga tuwa dito ang 19 years old niya namatay. Mga kagilaan, atong i-check si Idol Tweety diri sa atong kapulisan, no? Kay tuwa dito ang suspect. Pero sa pagkakaroon, gi istorya pa na Idol Tweety mo pa interview bag dili, iya pang i-convincer mga higala. Samtang atong pabuton ang pag negotiate na Idol Tweety dito og usa pa pwede ba to ma-interview dili. Ato sa tagang pagtagat ang atong World Connect mga higala nga atong interview. Kaya importante ni ang mga opportunity mga kaigalaan, no, sa ato mga kaigsunan nga gusto mong antuog abroad. niya sa tung linya karon kay kini ato mahigala ang Spain, no? Usa ni sa mga nasod sad mahigala din daghan ang mga Pilipino nga gusto mo ato, gusto nga makakuha mahigala og student visa, ang uban mahigala gusto makapanalbaho sab ini maong lugar. So ato tagay pagtagad si Miss Catherine Altarijos Ubanya, ang President and CEO sa World Connect. Ato mahinabi karong nga buntaga mga kaigsunan.
0: Lahat ng tanong, straight to the point.
3: Miss Catherine Altarijos Ubanya, good morning. May buntag live da karon sa DYHP, RMN Cebu, o sa IFM. Good morning, Miss Cathy.
1: Mayong buntag, Attorney Rufil, and to all the listeners of DYHP, I'm happy to be back. Nakakatuwa ang aming trip sa Spain. Salamat po for accommodating me this morning.
3: Miss Cathy, kagagaling niyo po lang sa Spain, no? Ano po ba ang mga magagandang balita na dala mo, no, para sa mga kababayan natin na nakikinig sa ating broadcast ngayon?
1: Opo, Attorney Rufil, we just arrived nung Monday. Galing po kami ng Spain for 3 weeks para i-meet yung mga client natin doon, kumustahin sila, and maghanap pa ng more opportunities for our kababayan.
3: Mm-hmm.
1: At napakaganda kasi yung Spain, very welcoming. Pag nalalaman na Pinoy, they are very happy. Nung nagkaroon nga ako ng meeting, dinner with some owners ng school, sabi nung isang may-ari ng eskwelahan, you know what, my great-great-grandfather, he was born in the Philippines.
3: Mm.
1: Nakakatuwa.
3: Oo.
1: Na welcome nila ang Pinoy. So talaga ang daming, very strong ang Filipino community sa Madrid and Barcelona. And ang maganda, Attorney Rufil, 1 year program lang ang aaralin ng mga kababayan natin sa Pinoy. Then after that, tuloy-tuloy na they can migrate.
3: Mm. So bakit maraming nag-apply ng student visa ngayon sa Spain? Baka yan ang sa sinabi mo na, yan siguro ang nakaka-attract sa kanila, no?
1: Yes, attorney, kasi shorter yung course duration, isang taon lang, tsaka hindi ka mag-aaral ng Spanish language kasi ang aaralin mo, masters, ang medium of instruction in English.
3: Mm.
1: So kayang-kaya ng Pinoy. Tsaka ang nakuha natin na partner doon sa Spain, Attorney Rufil, maliban sa English yung masters, may libre ng Spanish language. Hindi na nila babayaran yun.
3: Mm.
1: Libre na. Kasi mas madali sa Pinoy na mag-immerse sa culture ng Spain if you know how to speak the Spanish language. So yung partner namin doon, habang nag-aaral ka ng master's, libre na yung Spanish language.
3: Mm.
1: At yung Pinoy, allowed sila magtrabaho habang nag-aaral ng 30 hours every week. Spain ang may pinakamataas na allotted hours na binibigay sa isang estudyante.
3: Mm-mm. Tapos yung Spanish, madali naman lang din yon dahil maraming mga words natin dito sa Pilipinas na parang similar lang din na mga words nila sa Spain.
1: Tama ka dyan, attorney. Naghahanap nga ako ng toilet, nakita ko banyo. Ay, sabi ko toilet ito kasi banyo, di ba? Alam natin.
3: Parang, oo.
1: Tapos, makita mo sa door, entrada. Ay, entrance. So, madali, attorney. Tsaka, love nila ang Filipinos kasi nga na-colonize tayo more than 300 years. Tsaka yung mga tao doon, sabi sa akin, yung mga Vietnamese, Korean, Thailander, sabi nila, Filipinos are very lucky kasi pag natapos daw yung 1 year program, 2 taon lang na magtrabaho sa Spain, citizen na. Unlike ang Vietnamese, Korean, Thailander, 10 years ang hihintayin bago maging citizen.
3: Bakit ba mayroong advantage na nabibigay sa kanila sa mga Pinoy as compared to those other nationalities?
1: Yun yung agreement, attorney, na na-colonize tayo more than 333 years.
3: Mm-hmm.
1: So, ang isang Pinoy, kailangan mo lang magkaroon ng 2 years of residence, of legal status in Spain. So, pag nag-aral ka ng 1 year program, 2 taon lang after the course mag-work ka tuloy-tuloy, and then pasahan mo yung A2 na Spanish language and socio-cultural test, you could apply for citizenship. Compared sa ibang nationalities na 10 years ang hihintayin.
3: Mm-mm. So itong mag-apply ng maging Spanish citizens through World Connect, at least mas madali na lang, no?
1: Yes, lahat ng kamag-anak ko ngayon, attorney, nasa Middle East, nasa Singapore, na nandito sa Pilipinas, pinapa-Spain ko ngayon. Lalo na ang ganda ng Madrid and Barcelona.
3: Mm-mm.
1: Sobrang daming opportunities for Filipinos kasi maliban sa we could speak good English, eventually, we could learn the Spanish language.
3: Mm.
1: Ang mga Spanyol attorney hindi marunong mag-English.
3: Mm-mm-mm.
1: Hirap na hirap sila. E tayong Pinoy, the moment we learn the Spanish language, marunong pa tayo mag-English.
3: Mm.
1: Yung mga multinational companies, madali tayong ma-hire eventually.
3: Mm-mm. So maraming mga opportunities pag nandyan, ha?
1: Yes, attorney. They just need to attend the free orientation ngayong Sabado. Andyan po kami. Yung aking partner from Spain, andyan din. 9:30 sa Quest Hotel ngayong Sabado.
3: So, sino po ba itong mga qualified na mag-attend? Pwede mag-attend sa free orientation ninyo ngayong Sabado sa Quest Hotel?
1: Okay, very good question, attorney. So, lahat ng college graduate, mag-aaral lang sila ng one-year program. Sa mga hindi college graduate, undergrad ng any course, pwede din. Pwede sila kumuha ng mga one-year diploma course or yung mga bachelor. So, i-explain po namin yan lahat sa Sabado. Wala namang bayad. Magdala lang sila ng resume. So, lahat ng nangangarap na magkaroon ng citizenship sa Spain through the student visa pathway, magkita-kita po tayo 9 a.m. sa Quest Hotel ngayong Sabado. I-text lang po nila ang pangalan nila sa number na ito for seat reservation. 0919-008-4288. 0919-008-4288. Salamat, attorney, sa oras at sa lahat ng listeners ng DYHP po.
3: Okay, maraming salamat, Ms. Cathy. At itong one last question. Itong sinabi natin kung paano pa-register, tumawag na sila itong telephone number ito. But yung gusto mag-visit sa office niyo, saan na bang office niyo ngayon dito sa Cebu?
1: Okay, sa dati pa rin, Attorney Rufil, sa fourth floor ng Amslite Building sa Lahog, malapit sa IT Park, may World Connect office po dyan sa Cebu. At ang dami na pong napaalis na Cebuanos sa Spain. So mag-visit lang po sa aming World Connect Cebu office or mag-register sa 0919-008-4288. Have a good day to all of you and to you, Attorney Rufil.
3: Okay, thank you, Ms. Cathy. Good morning.
1: Thank you.
3: Alas 9:39 na sa tuban-uban karon ng atong tulumanon ug inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
3: Okay, nimang ulasa may galas dili pa ta mobalik sa mga issues dito sa kauluhan mga sukid ning paminaw. Labot mahigala sa pag-walk out ining mga senators. Ani ay mga senators nga gusto mahigalang i-push gyud ang kang Marcolita nga amendment mahigala sa rules na pwede ng online participation sa session sa Senado o online voting. Pero ang minority dili mo sugot o online voting. O niya, prangkang pag-istorya, halis. Ang kaya namin niya, wa, ang mga si rules, mo niya, discussion, anay. Ang tinuod na mga higala nga, ang majority, ang tuyos majority, nga maka-vote si Kinis Bato, dili Kinis Bato. Ang tuyo ini Kinis Jinggoy, kay mga prison ni sila, ipang-prison ni sila mga kagalaan katong dili mo sunod itong trisi, pangitanggil pa maagi. Pero ang ilang nga, balag mga prison, basta maka-join sila sa session o maka-vote. Ang sa minority vote, ilang gituyo nga supak sila, kaya alon nga dili maka-vote. Amo na say, tinuod ha nga. Ano nga ito pa man ang ilikoy-ilikoy nga kunuhay ko ano eh. Ato nang hitagag pagtagad, mahigala, standby lang una. Ato sa balikan, kanil sa Idol Tweety. Ito karon sa Alcoy. Ato kuhaon, mahigala ang katong suspect. Masay magpa-interview, baka ni mga sukit di paminaw. Ang suspect sa pag-patay matod pa ni ining maong 19 years old. Kaya natabuan ni mga kaigalaan, nawa ni mong 19 years old, ang kalibin mga kaigalaan, simpre na duda sa dugapil ninyo pamilya, bata matod pa ang iPad ining maong babae, 19 years old nga si Jenny Pearl, na trace nga naabot og dalagit. So gisubay na sa mga pulis dalagit, pag abot dito mga kagilaan na suta, nga gibaligya dahil ni dito sa dalagit. So gitrace na po nila, 15 nagbaligya. So sa nagbaligya mga kagilaan, kikinin mo dahil si Anthony Balugo Antig, alias Abat. Yawag alias Miguel Abat pa mga kami agi katawa-katawa mga kahigalaan. Sa tanang alias, Abat pa yun. So muna na-trace ka mo yung nagbaligya. O na-trace ka pulisan matod pa nga maon ni suspect. In fact, pag-adto nila, padong untang musibat ni Kinis Anthony Balugo Antig alias Abat. Nga usa mahigala ka nalulungsad sa ginidiling drugas matod pa. Ni mga oras sa check mahigala si Idol Tweety live and direct. Gikan sa Alcoy Police Station ni mga oras ha. Yes, Idol Tweety.
2: DYHP. Ha ha! RMN Report!
6: Attorney Rufi, live and direct mismo din hi sa Alcoy Municipal Police Station kung diin ana din hi karon gibalhog si alias Abat og sa pagkakaroon, Attorney Rufi, murag abat-abat na pagyud ni siya kay dili man gid pud nato makahinabi. Og dili pud gid siya motingog, Attorney Rufi. Apan matud pa pud sa tuang hepe din hi Attorney Rufi nga si Police Major Jose Nilo Abelio nga wala pud sa sila motugot nga interviewon gid ni ang kining among suspect pud Attorney Rufil nga kanang i-full interview kay tungod i-inquest sa proceeding pa ni ang kining among suspektado Attorney Rufil. Kaganina nakakuha lang tag mga hulagway ani niya mga video og ato ang nakita Attorney Rufil igura pud tang tutukan na maminaw ra pud gid siya sa tuang istorya Attorney Rufil kining among suspect. Og sa tuang nakuha din ni Attorney Rufil sa mga mobisita sa iyang iyang itubag Attorney Rufil tulis man ang hinungdan sa iyang kining pagpatay pud ani nga maong biktima nga 19 anyos sa Attorney Rufil.
3: So tulis ang motibo din niya.
6: Matod pa niya sa uban niya nga mga gikasturya po din sa kaning mga namay, mga bot-ngabot din ni Attorney Rufil. Mabusita mo, tanaw sa iyaha. Nga dahil yun na ka na mamarinti po Attorney Rufil. Matod pa niya po nga tulis ra ang hinungdan po Attorney Rufil sa kaning iyaha pagpatay ani mga 19 anyos nga babae.
3: Mm-hmm.
6: Ya kaganina Attorney Rufil sa itong pakihinabi inisyal ni Police Major Jose Nilo Abelio at amin ni siyang gikahinabi apan sa pagkakaroon na doon na pa po importante nga gibuhat siya hepe mo ng talang sa igid Attorney Rufil ang matod pa niya ang saysay sa kaninga maong suspect nga nasuko siya o iyahang gibuhat ang kaninga maong krimen kay tungod na suko si Attorney Rufil nga wa siya tagi og 150 nga gisaad ani nga maong biktima nga ihatag para pagasolina ani iyahang tricycle Attorney Rufil.
3: Uy.
6: Moto, wala man siya nahatagan og dayon Attorney Rufil, iyahang gidunggab ang kining biktima, hinungdan pud sa matayon pud ani niya. Ang kining maong biktima pud Attorney Rufil. Pigiran nato maliili ang kining suspect apan itag gyud nato sa interview Attorney Rufil.
3: Mm.
6: Siya karon sa CR, mahadlok pa ni siya, mauwaw na siya Attorney Rufil pud siya iyahang gibuhat.
3: Mm-hmm.
6: Ani nga maong biktima. Ambot lang, nagmahay ba ni? Unsa man gid ihang motibo, hilabkan ba pud ba ni ang kining among biktima kay gihuwat pa man pud sa itong mga kapolisan diri sa Argawa ang autopsy results sa kining biktima kay wa pa man pud ni nila nasuka kay
3: sa may uban niya diha sa Sildaron.
6: Siyera usa din hi sa kasalda Attorney Rufil apan duna pay usa pa kalaing tiniri sa Attorney Rufil din hi apan nakita ka ganina nag-hearing lang oo sa pagkaron siya na lang usa niya murag dili guro ni sa ganahan makadungog pud sa tuang tabi Attorney Rufil kay iya ha magitakos na maayo pagas ninya kaning goan gripo din hi niya sa dili pa nato makahinabi si Hepe Attorney Rufil sa iya ha say pod ganina nga maura pod na ato sa niya bisitaon din hi Attorney Rufil ang tricycle tricycle nga gigamit ani ang suspect nga dunay butang God is good apan sukwahi sa gibuhat Attorney Rufil.
3: Nindot man na niya ang mapulong gibutang sa tricycle?
6: O, nindot niya. Premium niya ang tricycle Attorney Rufil kaya doon lang tayo nakita din CCTV.
3: Oh, kuya wa ha?
6: CCTV din. Na CCTV pero dili mo andar Attorney Rufil.
3: Mm-hmm.
6: Yeah, ang kining among tricycle, di good ni mao ang kining maong kolor ani. Kaya lagi yahan na niya gipintalan pag balik. Kaya tungod po, doon naman may mga dugo din nga mga
3: so na pa nga dugo day adultuity na pa day na trace diha. Kumauho na.
6: Cover up na niya tungod aning maong pintal Attorney Rufil.
3: Mm.
6: Tungod aning pintal na cover up na niya ang kining
3: ano bag-o na nang gipintalan?
6: Gipintalan niya ang kining maong tricycle Attorney Rufil.
3: Oh, sa to pa bag-o nang gibutan niya God is good.
6: Oh, nay God is good gyud ato bangan gyud mismo sa iyahang tricycle.
3: Uh-huh.
6: Sa mga gisaysay po ni Attorney Rufil sa itong pagkiginabi ni Hepe nga ang kini nga maong suspect kay notado na nga kawatan na lakit na Attorney Rufil tigamitan o ginadiling drogas din hiya sa lungsod sa Argao Attorney Rufil.
3: Alcoy.
6: Ay, sa Alcoy. Oo, din sa Alcoy Attorney Rufil. Kung notado na ni siya, kawatan si Attorney Rufil, magamit pag ginadiling drogas o bastos pag ni siya sa iyahang mga pasahero at ni Rosel. In fact, doon ay duha kabuo ka mga babae ang nireklamo na ani niya kay hapit niyang luguson at ni Rosel. Wala lang ipadayon og proseso po da sa kining maong kaso at ni Rosel. Siguro hasulan sa kataas po da sa proses mo nang sa pagkakaroon mo gid ni din higit siya madut-an na ang unang nadawatan na to at ni Rosel, murder ang ipasaka nga kaso ang apan dili at ni Rosel katang so ani kay ay kumpid nga Robert
3: Evans. Okay, ay ayos sa gamay imong signal idol Twitty standby sa kanila balikan tika kanu tawon human lamang sa pipila ka mga pahinumdom. Alas 9:47 na.
7: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: said, health testimonies. Health testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
1: Yes, ayaw akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko, sir. Wapagin po nabi. Dahil pagpag-abli, mauto siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na din sakit akong tiyan. Effective yun eh kay Chef Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
0: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
2: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang milinaw, wala na ang dag-um.
4: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mabalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
5: Mami, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhot si baby? Katong dili nimo siya mapahilom, kabisa lang sa uni mo kugos, karga ug duyan. Dili gid mahuman ang iyang paghilak, sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress. Dili ini imbento. Tinuod kini nga masinati suma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most affiliate described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and anti-flatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pediatricians prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Balita! Di pa si Dunggan sa PRC ang Asian College of Technology. Isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
7: Kaning gabi ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship yun ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
6: O libre pa yun ang senior high school sa ACT.
7: Gawas ka advance sa pang-international ang ACT Senior High School, kwalipikado pag yun ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduado sa Public Junior High School sa syudad. O, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
6: Oh, ani mo, Pliti? Ay, kalimti!
8: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
9: Atong attack na sa 9.52 na kinang portion to grato may gala sa Seed Liniment Oil. Mga kapanyawan, pait ang kahintang sa panahon karon apan dunay maayong balita gikan sa pait kana ang Seed Liniment Oil nga may muhatag og kapayan sa tunggi antos nga mga balatian. Sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, makitulkito sa panit, biri-biri, hubag-hubag, buni, mga pinakans, gagmay mananap o mga insikto, bisan alamok, dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga dinggi, malikayan usab. Busa, gamit na mga kapanyawan sa Seed Liniment Oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Seed Liniment Oil, ginama sa Seed Pharma o giapod-apod sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing, tatak, magaling.
8: Straight to the point.
9: Alasan 9.52 na mahigala, di magpa-interview tong suspect, mga kaigalan, ito lang balikan sa si Idol Tweety. Kumusta sa paidugang mga informasyon nga tumakuha dito sa habig sa kapulisan ni Mang Orasa. Yes, Idol Tweety.
8: D-D-D-D-Y-H-P. Tata, RMM Report.
10: Yes, pero feeling, ano to sa buhatan sa office ni Police Bureau Nilo Abelio, ang hepe din sa Alcoy, yung Municipal Police Station, na kung di na ito ang sayro na Tony Rufil kung unsa pa ang ato ang makuha ng informasyon kabahin pud ani nga pagpatay ani 19 anyos sa nga Mr. Jose Lito at Elijah Dacta sa DPH Fairman Butayas 93.9 kaubo si Tony Rufil for the last bio.
9: Mayong buntag, sir. Major Abilio, good morning. Okay. Dili kay maklaro ang kwan atong signal. Okay lang, gamay lang kayo ha. Atong sa balikon gamay. Tawag na mo ay mong signal mong laing cellphone Idol Tweety murag na naikakulian gamay atong signal mga sugitig paminaw. Atong nga balikan kay sayang kayo. O mangita taga pamaagi nga maka-interview mahigala nga tin out na to no. Layo na mo kuning alkoy sad mga sugitig paminaw. So gamay lang kay mga kaigalaan ha aton tagapagtagad ni karon ang atong pagpakinghinabi kang Police Major Abilio Mahigala nga maoy naka kwansa ani ha Police Major Jose Abilio nga maoy hipi nato sa Alcoy Police Station at least ila mga higala nga na kuha dayon no kini maong na kini maong suspect no. Okay, so ato na mahigalang balikan karon para nga ato mahigalang mahinabi ang ilang hipi labot sa ani mga kagalaan. Sinya sila ko dahil kung ma-okay na, no? Ang atong takna, alas 9.54 na sa atong pabanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
11: Straight to the point.
9: Kinisang kapulisyon ito, garoto mahigala sa DTX 500, taas ba ang presyon sa mudugo, ikaw ba doon ay hypertension, basin taas mong sugar, basin may diabetes ka, o niyawa na ka mahibaw. Ang taas ng level sa blood sugar kung glucose ang nagpagahi sa arterial walls o nagkapalapot sa imong dugo. O sa nakarason nga nung nagka-hypertension ka o gitawag nga nitaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension morsulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa imong kidneys o daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pag-ayo sa saman, pagkaputol sa tiil o bisan pagani pagka-imputin sa mga lalaki. Ayaw na gulata pa nga magkaglabi imong kondisyon. Mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 doon ay tsalang tinggi ka sa palia nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo yung blood sugar, kontrolado po yung BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, makapanindot sa matulog, makapugong sa hyperacidity. GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
11: Straight to the point!
9: At umalikan sa Idol Tweety sa dugang report. Yes, Idol Tweety.
10: Yes, Attorney Rufil, balik ta din niya sa buhatan sa Argom, Alcoy, ang Municipal Police Station. Kauban na to si Police Major Sanilo Abelio. Mayong buntag kong balik, sir.
12: Mayong buntag, ma'am.
9: Good morning, sir. Attorney Rufil Banyok ni.
12: Mayong buntag, Attorney.
9: Good morning.
12: Mayong mga soking tigpaminawan.
9: Mm-hmm. Major Jose Nilo Abelio, among gi-comment ang trabaho na to sa Alcoy Police Station nga inyo na yung na trace ni o na in fact na dakpan na ninyo kini maong suspect.
12: Yes sir, salamat sir.
9: Kumusta sir, unsa inyong pamaagi nga na trace ninyo ni o na dakpan dayon kini maong drug addict man ni nga tricycle driver matud pa sa ato nakuhang report.
12: Ang may tabo magud ani attorney pag report diri sa foreigner nga nawala ang iyang kuan, ang iyang living partner. Ato gi-record na siya kay kasagaran magud na itabo diri sa ato ang mga missing kuan gud nato diri pamalik raman after 2 days so kani iya 3 days na wala pag yun na nibalik so mao to nagpakandak ta og investigation so mao to nga gipangutana siya ang foreigner ato gipangutana kung naabay gadget nga dala ang biktima so niingon man siya nga naa kuno idala nga tablet. So, matong gi-instakan sa atong pulis nga i-try ko na uglocate, masig na ato yung GPS or something nga locator sa gadget niya. So, matong ni uli ang foreigner, yang gi-try. After pila ka oras, nanawag siya, inform nga nalukit niya.
9: Mm.
12: Na ako no sa barangay Ubong, sakop sa Dalagit, sa sa Dalagit. So, matong ibalik siya diri sa ato ah. Sa police station, o gato ipakuyugan dito ang police para ma-recover ang kwagong na masinsata na basig na pa dito, na dito ang babae na iyang kalibin. So, pag-abot na to dito, nasuta na to na giprinda o gibaligya pa na niya ang kwan sa certain abat. Katong nagprinda dito o nagbaligya pa na. Kaya huwag maganda maklaro, attorney, kung giprinda o ibaligya kay naamusan na usang gipaswapan ito o butang para gisuyok. So, muna ito, iklaro sa nato kaya ang suspect, tama pa, dili pa mataro na itong istorya, mag-usap-usap ang iyang istorya.
9: Oh.
12: So, muna, iklaro sa nako o para sa pag-file na ito, maklaro din nato kung saan ang naitabo sa gadget, kanong na-addict to sa pang lugar. Pero ang klaro lang ato nga na ay ngalan nga a certain abat nga mo ay nagprinda or nagbaliga or nagpaswap. So mo na nga ato giimbestiga kung kinsa gini si abat. Naidwa ka personality nga abat ang ga dito sa ilaha. Ang usa ka abat kanang taga Dalagit si si Alan Sanoy ang tinud pangalan, ang iyang nickname abat. Nasay usa nga abat nga taga Alcoy kuno. Mao na nga katong si taga Dalagit, ato nag-i-erase. Diwala na to kay di kuan man gid tumbok man gid sa atong nakuan sa gadget nga taga-Alcoy gid nga abat.
9: Mm.
12: So dito nang utanan na sad mi kung kinsa gid ni si abat kay wala man mi nakita nga nahibaw-an nga abat diri sa amo ang nag-nickname og abat nga personality. So dito natagpi-tagpi namo ang kuan ang iyang description. Migawas na ang pangalan ni Anthony kaning gingadlag abat.
9: Mm.
12: Pero naani siya ko naani siya angga gid diri sa moa pero dili abat. Limot lang ko sa unsa toy angga niya diri pero dili gid abat ang iyang angga. Pero tagpi-tagpi lang namo nga siya kay based sa description nga gihatag dito sa kuan namo sa gadget.
9: Oh, okay. Doon na may mga CCTV sab dito sir at least pagdugang support lang.
12: Mao pa na atong gitan-aw ron sir kung may mga CCTV kay ang diri sa katong sakyan sa babae sa biktima ang CCTV dito layo ra kayo dito ra dapit sa may MSA ato sa ikuan nagbacktracking ta karon atong gitan-aw dito unsay mga possible nga CCTV nga matan-aw nato og unsa kay usa sad ako na naging nagaan ang kuan ang akong investigator nga ang iyang tricycle gipintalan og usab.
9: Mm.
12: So kung may CCTV man gani ang mugaw sa CCTV, dili, mauna ang kulor na tricycle.
9: Mm. Okay. Unsa may background? Unsa yung background aning abat?
12: Kani si abat nga taga-Alcoy, kuwang gini siya, sir, notado gini siya.
9: Mm.
12: Kay, sa una, nadakpa namin siya diri sa atong station, dili pa ko ang chief of police diri, nadakpa namin siya og drugs.
9: Mm.
12: Kaya usasad, notado saan niya siya kawatan diri sa Alcoy. Kaya naanin siya yung mga history nga ni attempt ni siya pang-rate to duha kay gayon.
9: Mm.
12: So wala lang mag-prosper, wala lang tama file of kaso kay ang mga biktima mahadlok kay medyo itugon sa ning bataagyod.
9: Mm.
12: Dako sang tao.
9: Mm-hmm.
12: So mo na nga wala mo prosper ang mga kaso atong duha ka attempt niya. Ya nasad ni siya mga sumbong diri sa atong WCPD sa nilain nga atong mga estudyante nga musakay siya ang tricycle. Ya iyang binastuson ba?
9: Mm.
12: Ay, yaing nun nga, kanya na uli dahi, sorry sa ta. Ano ba?
9: Mm-hmm.
12: Madlok yung mga minor, baya na ang mga estudyante na to dito sa Alcoy, nga yung pasakay.
9: Mm-hmm.
12: So, totally, kung gini siya.
9: Doon ay problema yun.
12: Basta kung gini siya nga pagkatao.
9: Mm-hmm. Kining Farinel, ang Farinel,

0: nagdungan o nag sunod lang nagdungan lagi ni sila umaw the same day ragit kay ni report ni sila sila ang kuan ang Pariner og ang pamilya sa babae. Pero sa akong assessment sa Pariner is ang Pariner wala gi kuana ni kuana sa ako alang na attorney kay base ako matanaw man ta makita man nato unsay kuan kay kani man gud sila duha nakaila ko ani sa ila kay na na-discuss yung gudig motor silang duha
1: dito
0: sa tuwa sa Alcoy.
1: So di ni first time na nakamit ka ni Pariner?
0: Oh, dili. Second time na na-residere niya. Pagkuan niya, pag-residere, kanang biktima, buntis na. Niya, tungkol na itong disgrasya, nakuhaan, Pariner magkani, ang dagagbundo na ito, na nakuhaan lang ang babae kay ito, nakuhaan ba? So, po nang first time nga mo na meet direct at itong disgrasya nila sa motor.
1: Okay, so mo din yung tabu. Unya, kinini ang... So, nagdungan-dungan na nag-report na sa iyong opisina rin, katong Pariner o ang pamilya. Kining pedicab, kining tricycle, mga kanus ang adlaw ka nagipintalan? Tuyo nagpintal nga, luminos na wakay pintal?
0: Pagkuha na mo, pag gahapon, pagkakuha nila mo, ano, 2 days ko no, before siya nalakpan na pintalan niya. So, kung 2 days siya, mga after sa, yung giingong gudana, na Sabado niya kuno, napatay ang babae. So, mga Lunes, napintalan, ganyan pag Lunes.
1: So ni angkon siya sa inyong investigasyon sa kapulisan nga iyang napatay ng mga babae.
0: Oh, ni angkon siya attorney niya. Siya na sayang tumlo kung ata niya gitago ang katong kutsilyo nga gigamit niya.
1: Ang katong lugar din niya, sa man gilabay niya ni dito sa poblasyon kay mga babae dito mismo sa
0: Tangkaya poblasyon. Sitio Tangkaya barangay poblasyon.
1: So siya may naglabay na dito.
0: Oh, siya naglabay nagdaan na dito kay ang pagsang ni sakay manggod niya ang babae ang biktima nato ni sakay dito sa utlanan sa Atabay o sa Giwang layo-layo distansya kay na sa Tangkaya niya kay dito man agapuyo ang kuan ang biktima. So pagsakay niya dito base sa giingon sa suspect nga nangayo siya og panggas kuno kay panggas kay layo man ang biyahe padung man kuan dalagit. So niingon ang babae kuno nga 150 lang ya. So, nisugot siya. Sige, 150. Yan, karon kay dugay man nakahatag ang babae, lagi, iyang gidunggap. Murag, babaw ra kayo ginunggan, attorney ba? Pero, bakit ba niyang giingon sa kuhan sa suspect?
1: So, at least, angkon siya nga, siya may naghimo sa krimen, na-trigger siya tungod atong wa mo hatag o 150 or nadugay paghatag o 150 pesos ang babae.
0: Oh, murag mo na, attorney. Murag mo ito inunggan nga, dugay ni hatag, mo itong iyang giingon. Iyang gidunggap ang babae. Diyan sa tricycle, gidunggap niya mo ito nga wala siya makabot ang populasyon yun. Kang, liko lang siya sa Tangkaya pero mo na yung first niya sa Tangkaya, mo na yung utlanan diya sa populasyon ng sa Tuan Giwang. Diliko na siya dito sa paubos para itago na kay patay. Murag sa akot, ano, patay na ito diya sa tricycle, attorney.
1: So, niya, human iyang gida dito sa lugar, humagkamatay sa tricycle, iyang gida sa lugar, niya iyang gilabay dito?
0: Oo, dito na niya gibiling, gitago.
1: Unya ang iPad sa babae mo iyang gidala para iyang maprinda o mabaligya.
0: Gidala. Gidala na niya ang iPad. Mauto nga naitabo ang iPad. Mauto na maprinda dito sa ubong o nabaligya ba ito sa ubong.
1: Dili ginis na kaila ang biktima nga kinis si Jennifer o kinini ang kwan, suspect. Dili ginis na kaila. Timing dili, lang nga pasayro.
0: Dili sila kaila, attorney. Dili sila kaila, attorney. Base sa gingon sa Pariner, dili na sila kaila. Kay kanimanggod ang kwan, ang biktima na to, huwag mugawas ni siya, kasagaran na ni magpuyog sila sa Pariner.
1: Okay, giunsan niyo pagkibaw nga naaan ang lugar, sir, ka napatay lawas?
0: Na ini-report sa amo, sir, niya buntag ka to, naging istorya ko sa kuang kuan, sa kuang ako ang investigator nga nagpaluapan with regard sa update sa kaninga kaso, sa katong pagkawala, o sa katong pagka-discover sa kuan, pagka-tuha na to sa tablet, mo nag-i-anto ni nila ang lugar ni Abat, ni Anthony, niya ilang pangutana dito sa unsang anong naasaya ang tablet, kano siya ang nitrinda dito o nagbaligya. So, nidinaigin siya na wala siya kabalo, wala siya kalimutan na naanak mo na yung kuhan, naanak ko ni Nidool sa iya nga tiguang na nagpatabang sa iya na ipaprinda. This is dili siya acceptable kay tiguang, wag siya kaila. Kaya, anong kuwan ko nga, tiguan ko nga, may insist niya nga, wala gin siya magpananaw.

0: dili siya mo'y nagduan, nagkawat, o dili siya mo'y ilabot, nagpatay kang kuan. Wala, wala. At the time ato nga nag-istorya kami sa akong investigator is wala pa may bawi nga naipatay. Mga pila pa ka minuto ato sa panabot ang tanod, nagpaibaw nga naipatay nga nakita dito sa kuan, nagilabay dito sa likod sa isolation facility sa municipal of Talisay, Alcoy.
1: Kining kutsilyo na akalo na sa inyong kustodiya? Ang kutsilyong igamit sa krimen?
0: Nasa mo, attorney.
1: At least makuha na to na sa forensic examination kung ikinahanglan?
0: Oh, amo nag-ikuha, attorney. Garikusyan na mong DNA oh, para maklaro yun. Kaya napamay lama-lama.
1: Kini mamasayalo siya magdaldala din sa kutsilyo ko, no?
0: Lutado mong kundi siya tawatan, attorney niya. Ang iyang tricycle, puno gina sa gamit. Ay bara di kabra, ay mga katumurag sanggot, ay mga hait nga ay nagibantyod na siya, may magdaladala ni siya.
1: Kuyawan ng tawahan na kumaohon. Oo. So, niya, kinini ang sununan na mo'y plano, pagpasakag kaso sa pagkakaroon, sir, ano niya?
0: Oo, ang atong gandam karoon, sir, is one, robbery with homicide. Ang atong gandam, base sa pangitabo nga yang prenda ang kuha, gikuha niya ang gadget na iprenda po niya. So, muna itong mag-prepare karon nga kaso na ito ipasaka sa iya.
1: Ang cellphone sa biktima o guman nga mga gadgets, inyo bang nakuha, sir, ang dila sa inyong kustudiya para himong ebidensya o niya?
0: Ang kuha na, ang dala gita ng biktima na ito, attorney, katura gita ang tablet. Ang iyang cellphone, gibilin na sa balay.
1: Oo. Ang pamilya sa biktima, nagka-istorya na ba mo, sir? Nakaduol na ba ninyo? Labo, human, nadakpan, kining maong suspect?
0: Yes, attorney. Nagka-istorya na niya. Ako nasa Jagina, kay ni-insist sila na sa participation sa foreigner. Pero ako sa Jagina niya, dili bang kami, awi pasabot sila na kami, dili may mo-file ang kaso based on feelings ato. Ang ato ang kundi mo file ta kaso based on evidence. Kung unsa ebidensya nga namong nakalapa ni o nakuha na mo, moya mo i-file. Dili kay kung ilang ang i-insist mo nga i-appeal ang foreigner, wala man gyud, zero man gyud turni, wa man gyud. Nagtuo pa kaya ni offer pa kaya 10,000 nga reward para lang matudlo kung asa dapit asa ang iyang living partner karon.
1: Ang ilang mangong gidudahan ko nung usapod, niya nga ko nung dugay kay sa pebaw asa foreigner, nga nawa na din at itong Sabado pa. O sa may sultis pa rin ni mo, sir, doon na ba sa mga istorya ni mo, nga anong dugay sa nireport?
0: Dili, ang kuwang ko na ni Torne, ang kuwang ko na ni Tabo, ang kanang pagkawa, normal na usay mo ulit, usay mo, muli man gina, muli man na ukuan, may bawa ang parin, ang iyala sa parin na yun nga, nireport siya din sa mua, na wala na may balik ang babae sa iya, ang iyang living partner, crisis na, o itong na-worried na siya. O nangita na sadya mo na kontak sadya ni report sa diri sa mo ah nagpa-blatter na wala nang kaya biniya kung kanang away nga magtiayon mahug man ang magtiayon ginaglipin man kanang away na ginagmayra so nagtuo lang sa niya na luod ra ba so mo siguro to wa dai ni kuan kay kabalo man siya pinay man to niya na amo mga parente base ni uler sa dito sa ila ha mabalik ra sa to so 3 days naman wala mo itong worried na siya, mo itong nagpa-blunter na siya, ano ang balik.
1: Okay. So, nag-away din ni sila, sir, katong pagkalakawa? Murad ng luod itong babae siguro?
0: Yeah, basi sa giingon sa kuan, basi sa giingon sa pamilya, kaya naka-istorya na mo nga, na ako nun sila ay nag-away lang ako, gamay ako. Ako bitaw giingon na ang pamilya niya nga, normal na siya. Normal nga mag-kuan na siya, mag-away, pamilya. Mag-pamilya ko na sila, kaya nagtipo na. Pero, sila sa siguro may tabo kay sa kasagaran sa akong na naimbawa lang na ako to niya basta pa rin na mo patay wa di kina ilabay o kuan sagbutan kasagaran na naaragin na sa kwarto o sa balay ra gyud.
1: Okay sir no kini ni ang salamat kay sa paghatag nimo panahon namo sa DYHP o sa IFM sir.
0: Salamat sir, attorney, salamat.
1: Okay, gamay lang, usa lang, ang kamo'y nag-request para sa autopsy sir, no?
0: Ay, yes, attorney. Kami na, ang Alcoy Police Station na. Ako na ini-pirma to sa request sa autopsy o sa DNA.
1: Okay, so karong taon-taon mo lang schedule ang autopsy dito sa punilarya?
0: Possible, attorney. Kaya ganyan, ako matugi pa sa'yo ganyan dito sa opisina sa forensic. Mga alas 8 na receive naman nila ang request.
1: Major Jose Nilo Abilio, sir, salamat kayo, sir, sa paghatag panahon na mo sa DYHP o sa IFM.
0: Salamat sa attorney.
1: Good morning. Okay, Idol Tweety.
2: Attorney Rufil, mauto si Police Major Jose Nilo Abilio, at adyo na kayo nabi. O kaganina, ito ako yung nakitaan ng kining mong suspect, Attorney Rufil, niya sa ito walang observasyon. Sayahan mga lihok, Attorney Rufil, wala pagid niya siya mahuwasan. O gugaling manggani, Attorney Rufil, sayahang agibuhat kay...
1: Walang wak pa itog pa, Idol Tweety, wak pa katog pa.
2: Wak pa katog pa kay tutukan ka, Attorney Rufil, pertig yung tutukan niya. Dayon, siga na dyan kaayo siya. Kuan, Attorney Rufil? Siga na dyan kaayo mata. Yung mutago na siya, Attorney Rufil, niya. Kanang siya na lang usa karon kay lagi, nagsiring ang iyang kauban nga pinirito. Di naman noon siya mahimutang niya, nagagulgul pa to siya kaganina, naghilak-hilak pag hatod sa iyang asawa, Attorney Rufil, og pagkaon sa iya ha. Kaya naghatod man ni og pagkaon ng iyang asawa sa iya ha, Attorney Rufil. Pero mawalag na ito apang gihuwat po da nga ma-inquest ni ang kinimong suspect o galing doon na tayo higayon nga makahinabigin niya siya o musturya siya sa iyang Attorney Rufil sa ito sa DYHP tayo sana atong hinabigyan na Attorney Rufil.
1: Okay.
2: Dini na lang sa Alcoy Municipal Police Station, kini yung Idol Tweety sa 93.9 o DYHP Arman Cebu Tatakar. Amen.
3: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Salamat, Idol Tweety, sa mong report gikan sa Alcoy Police Station atong adtoon ang crime scene. Ngadto gyud mahigala sa nimutangan, din didto nakit-an ang patayng lawas. Unsa man ang lugar ra gyud ay? Naunsa man pagkahitabua? Ato dagag pagtagad mahigala kini nga portion atong ganato sa DTX 500. Taas bang presyon sa mudugo ikabadunay hypertension? Basin taas imong sugar, basin may diabetes ka unya wara ka mahibaw. Ang taas ng level sa blood sugar kung glucose ang napagahi sa arterial walls o nagapalapot sa imong dugo. O sa nakarason, nga nung nagka-hypertension ka o gitawag nga nitaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension malusulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa imong kidneys o daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pag-ayos sa samad, pagkaputol sa tiil o bisa pagkain ang pagkaimputin sa mga lalaki. Ayan ang hulata pa nga magkagrabi imong kondisyon. Mag-DTX 500 na matagad daw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palia nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo yung blood sugar, kontrolado po yung BP. Ang pag-inom sa DTX 500 batang adlaw, makapanindot sa mong tulog, makapugong sa hyperacidity. GERD fatty liver skin wrinkles alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension. Atong i-check lang mga oras sa may gala. Sa dapit nga nakitaan ang patayang lawas, to akalon si Radio Man Paul Lauro. Yes, Paul?
3: DYHP. RMN Report.
4: Radyo Man, Attorney Rufil, atoy speed pilot, this is Mampong, girumbo na mo. Ang lugar din dito makaplagi ang nanimaho na ang patayang lawas sa 19 anyos nga si Jenny diri sa Sitio Cancaya, Barangay Poblasyon, Alcoy, Cebu. Asa man ni Dapita? Ugi kang naglungsod, Attorney Rufil, padung kag south, left side di siya, kilid di siya sa Osaka, open type nga gym diri sa Sitio Cancaya. Isurdi mo diya, simintado siya, Attorney Rufil, no? Isurdi mo ang lugar na simintado, gikan sa national road o national highway, mga 3 to 400 meters ang distansya ining dapita. Ugikan po kag south, Attorney Rufil, padung kag Cebu City, right side di siya, doon ay iskina, kilid sa ilang gym, mosud ka diya, simintado, kining kalsada ni Attorney Rufil. Pagtumas ni mo diri dapita, walay mga kabalayan nga imong makita, gawa sa mga nanubo, nga mga punuan sa kakahuyan.
1: Kasama, Paul?
4: Ka? Yes.
1: Kini medyo familiar tagamay sa Alcoy, kaya tagad niya matutong kauban si kasamang Eli Karungay. O ginguman si kasamang Manny de Los Santos Robacal, taga Alcoy man to, unya kita, nakaanha magitana, kanunay ng Alcoy sa una, labi pa sa buhi pa to si Ili. Kung gikan tag Cebu City, padung ta sa Alcoy, kanang simbahan mi taon nila, Paul, niya doon ay munisipyo nila diha, doon may dako kayong hawa, no? O gikan tag Cebu City, nakabot na ta diha, or wala pa, or naunha na?
4: Lapas na ta, Attorney Rufil.
1: Lapas na, okay. So,
4: lapas na ta.
1: Padung na rin kagbulhoon, anak, Paul?
4: Oo. Oh.
1: Ah,
4: left side ni siya ang iskina. O gikan tag Cebu City, padung tag south, left side siya ng eskina, ang landmark ni dool jud kili jud siya sa ilang gym diri nga open nga gym diri sa sityo kan kaya.
1: Okay, so ako lang gi figure out no ang lugar gyud. So padung ni sa dagat, Rajiman Paul.
4: Padung ni siya sa dagat, Attorney Rupin, lang nakalindot lang kay simentado, no? So itulas ni mo diri, Attorney Rupin, wa na kay maagian nga mga balay, left and side, left and right side. Gawas ini mga nanubo nga mga kahuwayan, kawayanan, punuan slubi, o kiningon sa ni mga klasiha sa mga tanong-tanong diri nga nanubo. So left side ani, unahag gamay, doon ay dagko na ng mga balay, panigiya o mga foreigner. So kining dapit na Attorney Rupil, ini nakita na to nga naupaw nga yuta, di mailhani nga sud gawas na ang mga tao ining dapita. In fact, kini lugar ha, gihimo naglabayan, nagbasura Attorney Rupil, no? Atong sudlon, dinhing dapita Attorney Rupil, di aswat ang patay lawas ni Gini sa suspect, o kiyang gida ining lugar ha, kini, atong isumok meron Attorney Rupil kining lugar ha. Kini maunin na pita na
1: kalibunan man Paul, kalibunan na ni
4: kalibunan Attorney Rupil, no? So nisumok na tayo ng kalibunan doon ay mga basura timailan nga doon ay mga residente na nang labay din ng basura Attorney Rupil ining libon kayo ya bakante nga yuta, no? Oh. So ato nang ipadulad pa kayo sumok ta dagang kay mga dahon-dahon sa mga nanubo nga tanong. Kanang napita diha, Attorney Rupil, kanang akong itudlo. Diha, nakita ang nadugta na ng patay lawas ni Gini.
1: Sus, Ginoo ko. Kala,
4: grabe ka, libon, panahon sa kagabihon, Attorney Rupil, o kadlaon, ngit-ngit, kining maong lugar. Doon na may naduol na pusti unta, pero, ba'y si Kubuya sa ba't siguro ni Bumbilya ha, ang gi-attach ay doon o magsiga pa ba ni? Niob o panahon sa kagabion o kadlaon. In fact, karong mga orasa gani, bisan o buntag, alas 10 pasado na din sa atong relo at Tony Rupil, wa kayo'y mga sakinan nga mo sa katungas ining dahala, no? Okay, na ho.
1: So, kanang nga kasada, Paul, padong, kanang kasada ha, padong na sa beach or padong, asa man mo, Juan?
4: Kini nga turong napunting sa itong Eagle Eye, padung nis dagat, Attorney Rupil.
1: Ah.
4: O niya, mutuyo ko, muna ni ang padung pod sa gawas. Kana niya, kanan dulhog na siya. Kaya, ungari ka diri, patungas man ka, Attorney Rupil. Patungas ka, ining kasadaha diri nga simentado na. So, muna ang crime scene. Nga, doon ining crime scene, doon ay pusti diri, kana. Sa arah ka bumbilya, bensin kubuya sa sad. Murag, ang iyan siguro, musiga pa pag gani ni. Ay ang hatag na kadan, at kinira siguro diri sa tungod-tungod. So, makaingin dito ta na, so, gawas ng mga tao din na pita, Tony Rupil, kay, naupaw na mga lindahan din eh. So, gawas ni, ya, nasa mga basura. So, gini mo lagi sa ding labayan ng basura, diri nga na pita, Tony Rupil, no? So, o kadlaon niya, gini mo ang paglabay, posibleng wa kayo'y makakita niya diri. Kaya bisan gani ilong oras sa Attorney Rupil sa kundi kayo alas 10 pasado na wa ko'y nakita nga ng mga sakinan nga ni Saka diri or mga tao malang ka nga nagbaktas nga mo ari diri nga tapita kay huwag na kay tuyo diri magdaka kay yung sakinan kay mga private naman ni diri nga mga yuta o mga balay sa unahan o resort Attorney Rupil.
1: Kung timingawag yun po, huwag nilabay in town, bisag motor na lang gani.
4: Wagad, no? Wagad, Tony Rupil. Maling, barong ka din iskili, palandong ka na. Wagad. I don't know, di na takatag-anog. Doon na ba'y musood, aning orasa? Basta kay White Claro ko, no? Ang musood-sood din, mga naalag yung tuyo dito sa ibabaw at Tony Rupil, no? So, mga, kuhan siya, mga 3 to 400 meters na gikan sa National Road, kinimaong niya area o libon niya lugar din, din higi bunag o gibilin ang patayang lawas ni Gini Attorney Rupil sa suspect. So, muna yan ito pagbisita din sa crime scene Attorney Rupil, no? Uman ako si Speed Pilot, Jesus Mampong sa itong RMN Patrol. Ako inyong radyoman, Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
3: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
5: Radyo Boy Nationwide.
1: Okay, salamat. Radyo Man Paul Lauro, simon report kini nga portion of the gata may gala sa Sugar Troll. Daghan karon ang dunay gipamati, dunay mga balatian sama ining insomnia, constipation, ingon man, high blood o diabetes. Kung ikaw na ani ini dunay food supplement nga para nimo, kana ang Sugar Troll. Ang Sugar Troll may gala duna kini A, B, C, D formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C mga mahigala para sa kamuti o D para sa duhat. Din kining ilang mga dahon, maugin ang gigamit mga kagilan isip herbal medicine. Muna makatabang kini sa mga naglisod o tulog, epektibo nga makatabang ni ini, sama ining insomnia, constipation, o makapugong. Labaw sa tanan mahigala, pagsaka sa blood sugar level, nga mo'y mamahimong hinungdan ining diabetes. Kung sama ka na to, matag-adlaw, nag-sugar troll. Okay, so mauni mga kagilan na itong isubay. Kaya limang kayo ni mga higala 19 years old nga na missing. Unya nakitaan patay na. Tanaw nun ni karon ang ato mga higala ang pag-check anay ang utopsi. Kaya utopsihon mo ni mga kagilaan. O unsagyod ka ha ang mamahimong resulta ni ining maong pag-utopsi. O gi, hilabdan ba kanidai before na kuan, no? Masutan na diha mga higala. Unya na naman taon na sa state of decomposition, kapait ng taon mga sukit ng Paminaw, kaluoy taon. No, kay 19 years old, pamagod, pating bata, apa mga sukit ng Paminaw, no? Ang pamilya, natural, doon na mga higalay mga pagduda, labot sa anak mga kahigalaan. Pero tanawin itong mga circumstances, at matosang tagag-pagtagad ang itong kapulisan, at itong pahungungan ni Idol Twitter dito nga, palaumi-laumi pagdugang inyong investigasyon, pero kung usay makita si Bidin, sama, huwag ito masihan, no? Huwag kinini ang kuan. Kini maong fariner nga gidudahan sa nila doon sa pagduda gamay paimisigalan na gyud para maklaro sa mga sukit ni Paminaw pero mula gina og tinuod to mga higala nga hinsumbong sa itong fariner ni hatag ba ni Kolodis Mille mutabang kung kisay makatudlo so tanawon na itong timantibangon sa og tanawon sa ito ang dugang pa mga ebidensya kung ano tayo makuha mga higala nga mga CCTV mas maayo sa mga kaigsunan.
3: Straight to the point.
1: Okay, unya sa pikas bahin mga higala ang atong issue mga kaigalaan labot sa kauluhan mga higala to sa ning hatagad pagtagad mga sukit ni Paminaw porbida kini ni ang pag-walk out sa mga senador lahi ning isyu ha mga higala dito ni sa national sad nya mga issues ato lang gina-focus ang atong oras ron ining kuan kay magud lali mga higala ato nato na announce sa CBNan kay dunay na patabang nato nga ipa-announce lagi kini ni ang 19 anyos nga nawagtang abi man nato mga higala nawagtang nga nauli ra daghan man pud na hitabo ang nag-announce ta dili unya nauli lagi taon dai no sama to sa Bohol ba na babae nga estudyante dito sa University of Southern Philippines, atong itabangan ito, may galing panawagan dito, nauli lah. Ba't kini, atong ipanawagan, mga kagilaan, Mr. Sibiana, DYHP, ang problema, nakitaan nga, wala na kinabuhi. Muna yung nakadakong issue dahil karon, no? Tanawunon pa niyog, kung saan yung classes kamatayon, karon mahigala, naghumag utopsi, muna yung makahatag na ito, katinawan, mga sukinting Paminaw.
3: Straight to the point.
1: Kini nga portion na ito, kasabaga na ito, may gala sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement, doon na kini nagkadaiya mga vitamina o ingman mga minerales nga haom sa pagpaligon sa panglawas o ingman sa atong immune system. Doon na kini vitamin A, E o C, ingman zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o ang loya. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama kini sa Mass Advanced Pharmaceutical Company o gidistribute sa Belgian Marketing o ingman mahigala FDA approved. Bisan sa bagong karton o mas advanced na formulation, nagpabilin kini nga tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matagkapsula. Barato na, epektibo pa. Mao kana ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement.
3: Straight to the point.
1: Onya ang UV Toledo Registrar's Office. Naminaw sa itong programa karon sa DYHP RMN Cebu sila si Ma'am Lovelyn, Ma'am Myla, Gian, Sir Jurland, Ma'am Kimberly o Ma'am Rachel. Gika ni Rina Labang. Naminaw sabi sila si Mary Lorraine o si Mama Sita o Gapa Papa Rito. Naminaw sab tuwa karon sa Toledo City. Good morning, Michelle Dacalos. Na matod pa mahigala. Great na to si Lula Feli Gomez o Gilardo Gomez. Nga pirming naminaw sa atong programa. Matagbunta yun. Dito sa Barangay Dun, Ivalle Hermoso, Negros Oriental. Sipa kayo lang radio dito nga naminaw na to. No, greetings gikan sa akong pagumangkon nga barbero o iyang asawa si Nika nga nibisita karon sa Negros. O, pinagi ni Michelle Dacalos. Wa na matay kong ulas mga kaigalan ang atong dugang hisgutanan o manalanta maghisgot pahigala sa dugang mga issues labot sa mga panghitabo sa atong nasod labi na dito sa Senado nga mo'y gitutukan noon mahigala sa mga tao nini mga panahona karon. Standby sa atong sunod nga tulumanon kung ako ang pasultion o ba ni Alan Guliat na Kurda o Ate Priscilla Raganas. Unyang gabi at ang isap ang Sincerely Ate Arlene alas 9 ngayon sa 10 ang taknas kagabion o alas 10 ngayon sa 12 ang tulumanong Straight to the Point Evening Edition na balik kasamang Binji Tanghian. Sa hands kinit mo kang puwersa sa DYHP RMN Cebu, ako si kasamang Rufil Fernandez Banyok, manamilit ka ninyo peregis pagingon sa tanang panahon usta ng higayon. Dalay doon ang Diyos. Mayong buntag Pilipinas, Tata RMN.
3: Not just number one, simply dominant. Inyong napapakinggan ang Best Radio Commentary Program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
6: In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all.
5: Tata RMN!
7: All the time, RMN kami!
5: Tata RMN!
6: One radio is favored by all.
5: Tatak RMN all the way.
7: Loyal kami sa RMN.
5: Tatak RMN.
6: One radio network conquers all.
7: Number one.
6: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one. Number one. Radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming maraming maraming salamat po.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
8: RMN Drama presents Kuin Ako ang Pasultihon. Pasultihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay koy kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka mosiga.
9: Kun ako sa pasultihon, ako sa moingon nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot. And to forgibot is to divinot.
8: Kuin ako ang pasultihon. Tulumanon nga mohatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga mohamok sa kinabuhi sa tao. Kuin ako ang pasultihon. Dalit sa RMN Drama.

0: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlawon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol, basta naay Alaksan Extra.
2: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.
3: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
4: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
5: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
3: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
4: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
5: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
3: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
5: Iberry Gold with lutein. Pabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
6: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
7: Karong May 27 to June 5, 2026.
8: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
6: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
9: Bye.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Cool down this summer in the Metro Appliance Sale. Enjoy up to 50% off on air conditioners, cooling fan, refrigerators, blenders, and more. Upgrade your entertainment with the latest TV sets, Bluetooth speakers, and gadgets. Plus, on weekends, Metro Rewards Club members get an exclusive treat. Enjoy 0% interest up to 12 months on participating credit cards. Hurry! The Metro Summer Appliance Sale runs from April 17 to May 31. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 253459 Series of 2026.
3: Pag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton o gadtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua, kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
5: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagyud siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na yung capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
4: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
7: Igala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
8: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
9: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic na hadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Maunga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
8: Mas klaro na ba bisan gabi?
9: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na jud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
10: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
11: Lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua, kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Hi! Hello mga kasama! Kinigap po ninyo Kuya Joel Benzing, kauban sa partner Randy Tayad. Mangumusta ka ninyong tanan? Og sa talang mga kaigsunan mga kasama, auhagong ko kamong gumagamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kogon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Anton. Kinigibotag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kahigalaan, ang ato magtatampo si Anton.

Kineko problema ba ni sa sayop nga pagtuo sa pangasawa ba? Kay ang pulos naman good may nagduda sa usap-usap. O kung ano nga na problema magtumayo ani, ingon mang good ani ang mga nahitabo.

0: Pre! Kamu kok nih?
1: Oh, lagi pre. Maik, ini ada kasih kawas, tak?
0: Pre na to, eh. Pusti lena. Anak, ini akong guwapong kumpare. Kumusta man, pre na to, ya?
1: Kining pre. Kining, doon na lang ipunta natin ni Mubra. Ay lang sa lena, ay lang sa isabas uban, ha? Ay lang isabas, ha? Ato lang ni
0: pre. Oh, may problema, pre. Sabarang sarabi, baby. Kaya ito may... Atong isang yaw.
1: Isang yaw. Ay, isang pa, isang yaw.
0: Binuang rin
1: ako. Si Brad
0: Binuang, Mario Binuang, rin, binuang rin ako. Sige, sige. Sulti ko na. Unsa man na. Bayan sa unsa.
1: Ba? Kasuhay ka ng pamayot?
0: Ha?
1: Kasuhay ba ka ng pamayot?
0: Uwa pa to, pre. Uy. Ano man ikaw? Nakasuhay na yun?
1: Hindi, ha?
0: Uy, oh, words wrong. Yung usapay kibati, pre.
1: Kung magprinuta na ako niyo, kung isa may lubi ko na nagpamayot ka, ako ba o siya?
0: Oh, natural. Ikaw, kay ikaw may lalaki. Feeling babae ko na sila.
1: Ah, mga ba? Mga rin, ang laki mo lubi. Ha, mga rin ay. Saan, bagay ko na, bagay ko.
0: Nga naman?
1: Kuhan ka nang nabali, mga taong itong amuha tao.
0: Ha? Saan nabali?
1: Nabali. Nabali itong amuha. Yahak, bako kay Bao. First time pa magkito na ako.
0: Oh, mauna ni Ron. Ikaw na doon may na-virgin na noon.
1: Lagi pre, sakita lagi pre.
0: Wabantu, grawag ka. Wabantu raw ako kailan mo nalayo pa ka kay. Nakita na ko nga, pagpadoong ni mo ba? Ako kailan ni mo, ikaw ba kay? Nausap mong linakta ni mo.
1: Sakit na doon.
0: Paska, ang buwangan ni mo. Anong misuway man sa taong ka?
1: Pera naman taong ta. Ingon, palitan ang silpon.
0: Nagipalitan ka pre.
1: Telepon naman nagipalitan.
0: Ha? Uy, sa... Ano nang misugot man sa taong ka?
1: Napapalit ko niyang motor para tauratan akong takuan sidecar ba? Para tricycle.
0: O niya, palitan ka?
1: Palitan kong tricycle ka magbukig til.
0: Uy, tricycle kan si mana pre. Gilubi ka. Sara may sulti niya pagkaman ng lubi ni mo, ha?
1: Gingnan
0: o sa may sulti niya?
1: Gingnan ko niya. Gihikap ko lumit siya. Paksita.
0: Ha?

0: Naun sa kadiha, Anton? Murag nag-isimang bang ikaw lang uso?
1: Day, Alma, nalingaw mo kung huna-huna.
0: Ha? Ano sa may gawin na huna, Danny mo?
1: Ay, di rin ko pa rin ato yun eh, ha?
0: Nagunsa di ay?
1: Nag-story alagay mi. Nalingaw ko sing story away.
0: Nga naman di ay, naunsa man.
1: Namutan ng buzan ako, ganina ako nakasuhay pa ko nung pamayot.
0: Unya?
1: Ako ging nangawa.
0: Unya?
1: Nangutan na siya kung kinsa kuno nila ng bayot, kung kinsa kuno nila sa bayot ang mulubi. Mauto nga kung ging nga, oh, siyempre, ikaw yun na ang mulubi kay ikaw may lalaki. Ang mga bayot, babae may nalang feeling siya na, mauto, nakatawa ko. Kamingon ko siya nga, di ahak, sipyat ito ako ah.
0: Kung saan siya siya?
1: Sayop ko no, kaya siya may gilubi sa bayot.
0: Ano, nagyakti na nang hitabuan.
1: Ah, haka lagi.
0: Ano, ikaw? Basig na mayot po ka, ha?
1: Huh?

0: the original Koi Herbal Capsule.
1: Ko si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule, kanang kapoy akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi na man laba, ana, mandaghan kayong sakit-sakit ba, yung kahumanya. Moto, nakadungo ko sa radyo, niinom ko, nisuway ko, ana niya. Moto, mga abtan, mga simana kapin, magsiklangsik na akong paminaw ba, didaghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
0: The original Koi Herbal Capsule.

0: burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat? Hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang. Go lang. Go for health. Go for life. With EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate An.
1: May buhay sa makabuhay!
2: This newscast is brought to you by Pag May Acid, Supraseed. United Home Supraseed.
3: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
4: Kapuy kaayo sir, bago akong trabaho niya, kapuy kaayo. Ni sulay ko ni Paragis lagi, tuloy sa Diyos, ni angay man ko. So ano, maninda ko liha, ni asa sa bukat. Sulay mo di ba, mawala mo ko kapuy, ako bitong bata, na ako nang umah. Karanggi ka sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ni. Siya makawa, madyo ni kakapuy mo.
3: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
5: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasingkasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
6: Welcome to our reunion.
7: Uy, dai, ni doubt lagi ka. Dili ka na bloated ug dili na constipated imong naon.
8: Tungod na sa Super Fiber.
9: Unsa?
8: Super Fiber.
10: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics ug alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalizes bowel movement ug immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
2: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
11: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
12: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kati ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
11: Ang Set Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangalan.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
13: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
14: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
15: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
16: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
17: Biotrop Herbal Capsules.
15: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
17: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
18: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
13: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
14: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
15: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
16: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
17: Biotrop Herbal Capsules.
15: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
17: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
18: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.

0: Hapit na inumi mag-away sa kasawa kay mamaya na sosya ang utok na basin ko nung gamayot ko. Walang kumasultis tinood. Iba gabayan na eh. Ipasangin nilang manuon ko niya. Unya to.
1: Uy, hala uy. Anak na ba yun ang ubang mga laki mari? Usay madara na sila sa mga bayot. Kay maayong mamagam ang mga bayot kay nato mga babae. Kay nga no di ay mari?
2: Lain may nasunsa kong nahuna, Mari. Uy!
1: Ha? Gawin sa?
2: Nga basig na mayot sa dakong bana. Kaya nakabantay ko no, usahay, murag pirmi na siyang may bagong sinina. Gani karun, bagong grilo!
1: Hala! Kuya, watod anak, Mari. Basi no... Hala! Pero Mari, panid ilang, Mari. Lisod ba yasa nang mamasangil tayo dito nga wata ebidensya? Panid ilang kung tinuod ba yun nga gawaan ka ng... Ba, namayot siya. Basta dili na tinuod.
2: Sige, Mari. Sugod karon, panid-an ko ng akong bana.

0: Utok ana kami sa tinuod nga namayot ni siya.
1: Day, stuy. Tuga ka.
2: Tuga ba ka? Man, wapa. Sige, sulti. Yun sa mana.
1: Wapa ba ko?
3: Ha?
0: Namayot kitingali ni siya natakdan.
1: Ha?
0: Day. Anong nangunta naman ni siya? Wapa ba ko no siya?
1: Straight wag ka ba ko ba? Na...
0: Nabayot ka?
1: Ha? Kasi nabayot.
0: Anong may umagang gwapa ba ka?
1: Kasi gwapa ba eh?
0: Nangutana ka na ako o gwapa ba kuno ka?
1: Lili, uy patak ka pala ka. Ang akong pangutana, gwapo ba ko? Dili ka gwapa, gwapo.
0: Ha? Gwapo dito? Dili to gwapa?
1: Dili, takap mo lang ka. Nangutana ko na mo, gwapo ba ko?
0: Eh, buta ni mo, Antonoy. Ang ako na ibawaan, nga huwag ibuhat ang Ginoo din sa kalibutan nga bati. Ang tanan pulos gyud gwapo, gwapa.
1: O mo, ba day?
0: Pero ambot lang, o kisa naghimo ni mo.
1: Ha?
0: Tuog na niya, eh. Matuog na sad ko. Ginoka na ko.
1: Oh, sige. Matuog na ako.
0: Uy.
1: Nakabantay ko nga murag lain ang mga lihok sa kawasawa. Pura bag, maglikay sana ako. Nabaghuan ko ani? Unya to?
4: Unsa pre? Nausab na yung mga asawa?
1: Murag mauna yung akong nabantayan pre. Nausab man siya? Kana mga tuog bitaw mi? Di na mo hapit na, di na sa hapit mo pagkakus kay lagi, natuog na kuno siya. Ikapoy kuno siya.
4: Aw, huwag tinulog nagkikapoy yun yung asawa pre. Okay naman yung unaan ng reaksyon. Pero huwag ni kapuya, pero murag maglikay ni noon mo nga doon na kay kikinahanglan. Ay, doon na nainungdan, pre.
1: Ano sa ka nga may nungdan na anda, pre, no?
4: Posible nga may layan na nang gikabuangan ni mo asawa, pre. Pero kini, doon na lang ni ato, pre. Di kita makatumbok nga maog yun, ha? Kayo, wami tayo pinin siya, di ba? Ayun na nabuhato ni mo, pre, para masiguro ni mo nga wag siya gikabuangan ng asawa ni mo. Panid-e.
1: Ha? Posibot mo ipasabot, pre.
4: Bantayi ang mga liho, pre. Kung wabi siya yung mga anomalia nga gipang buhat o gipang lakaw niya. Ay, ang mga liho ba? Bantayi ba? Kay, masakpan ang maginan mo ba? Kay may ginaingon, pre. Nga wag yoy asuma kumkum.
1: Bitaw, no?
4: Mga panid lang, pre. Ayaw na sa husgahin na yun. Panid ang mga liho.
1: Mauto nga suka sa panasulti naman sa akong kumpare, nagbantay ni Dukos mga lihok sa akong asawa. Pero walang ko nagpaila niya nga nagduda ko. Ah, nagpaka patay mali lang yun ko ba? Kunya to. Tara ko asawa, naglingkod sa may sofa. Murag doon ay laong kayo siyang kiyunahunan. Nagunahunan tingali ni ayon sa o ni pag-ikyas din is bahay nga magkita sila sa iyang laki. Wala siya kayo ba o nagduda na ko niya? May pagtingin niya sa cellphone. Murag may nanawag niya.
0: Hello? Unsa ba? Di ba naingon naman ko ni mo nga may banan ako? Mao nga, ayaw na...
1: Hello? Hoy! Kisa ka mang panawaya ka? Ay nagsamuka kasawa na ko, ha? Minyo kami? O ako ngayon ba na nakasabot ka? Bakit ka dalang panawaya ka? Kula tao ko ninyo kagwayo na ulang. Nakasabot ka? Ha? Uyab mo!
0: Nayabag ka, uy?
1: Ay, pamaka ka? Booking ka na? Katong nanawag ni mo, klaro. Klaro ka itong laki tuloy mo!
0: Laki ba si mong mata? Ay, ngul!
1: Gay! Sabi ka, uy? Mga pak mo ka!
0: Pataka mo lang kagsagbat niya, uy? Si mama itong nanawag, unyay mo gihadlok? Hanggaw ka mang kang dako!
1: Oh, wa man nga magsulti nga si mama ba dito?
0: Paraw kagid mo!
1: Gay! Ito na, uy!
0: Sakit ni ay, ha? Sakit! Huwata ko diha! May kuhaon lang ko! Ay, paglakaw! Diha ka lang! Huwata ko!
1: Ay! Asa mga day!
0: Huwaon na ko ang pupuga kang! Pabuthan ka!
1: Oo, sa! Yati na! Delikado rin! Sibat ko! Sibat ko rin! Sibat na to! Sibat!

0: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
1: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
2: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpanay lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
0: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
4: Nibalik na ang pinakauna nga kapenga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy niya kape o gumot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
5: This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Ladies' Choice.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Ako si former governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans yung Arabica from Davao de Oro at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
8: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: testimonies. Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa said Kogon Herbal Capsule o said Panyawan Plus. Siya naulian.
1: Kidney yun ayaw akong kilid niya nakahilig yung Kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit dahil ko. Awan nyo, kaloy sa Diyos. Wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibatid. Nakaantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isin. Tanakapin. Sabay na bis ka.
2: Bivers Sandal!

0: sandal, ang super sandal.
1: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
2: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
3: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi para sa mapindo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
2: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
4: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms

0: Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunay katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
2: Kapoy, kaayo sir, kanang magtrabaho ko, hago akong trabaho niya, kapoy, kaayo. Kaya nga, ni sulay ko ning paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko.
3: Saan
2: ito po naman? Maninda ko liha, may asa sa bukat, na, dahil palingki.
3: Agri na, palingki.
2: Oo, maligi ako liha.
3: Ano ang palingki, ano mo na?
2: Mais.
3: Sweet corn. Yasa ba ako nung sakwa na isa, naminaw ka rin na isa yung isipun niya sa yung bat na mawala yung mga tapo sa panawas at isa itong doktor.
2: Katong pa makasulay ane, eh, sulay mo, diba? Mawala mo ka kapoy, ako bitong bata, na ako nang uma. Hindi po iyang ginom. Mo'y gamit niya, kanang ikas sa trabaho, padong siya sa trabaho, mainom siya ane. Eh. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma. Mo'y ganyan yung pilipin na kapalitan. Soledad Rodriguez, Madaong, Dagong.
1: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
5: Paragis Bilabila.
4: Paragis Bilabila.

0: puwerteng sipyatan ako kasi mamadulur dito na nawag sa kasawa. Mautang milakaw na lang kung dali-dali kay nakuha ng to sis armas nga improvise. Karaba pugakang. Unya to?
1: Ano, Pres?
0: Puwerteng awaya na mo sa kasawa, Pre. Ay. Bisibat ko kay delikado kay nakuha na ko to siyang pugakang.
1: No ba?
0: Ako mga siyang dipanidaan kaya nagduda lagi ko ba nga basig doon na siya ay laki. Kaya murag nausap ako ng iyong mga lihok. Murag mo islag na magamay. Di, nagduda, hinoon ko. Basig may laki na ba siya ba?
1: O niya?
0: Maoto nga na, sakpan mo na ako kay ako laging ipanidan. Kaya nagduda man ko. May nanawag man ko niya cellphone niya. Niya maoig, nadunggan ako nga mingon siya ay. Hello? Hello, di ba miingon ko ni mo nga may banan ako? Di, nagtuok ko ngayon itong laki nga nagsamok-samok niya. Mauto nga, tungkol sa kong kalagot, giilog akong cellphone, ako may nagkisulti. Lagot lagi kayo ko, ako kasabaan ka itong nanawag niya. Akong giingnan nga, magkitan talaga, kulataon ito ka, may undang-undang yun.
1: Nga, nga?
0: Uy, tuli, mga dito yung laki nanawag, ang akong mga dito ugangan, mamadulor mga dito ito.
1: Nga, saan?
0: Pero tinsukuan niya na ako eh. Iyago ko po silon sa iyang pugakang. Ay, gani, kinakasibat ko. Kaya guwapa, aw. Pwede siguro, kagna na yung katubang ni Maroon.
2: Ha?
1: Siguro niya, pre, binda ba si kagang na gano'ng pagkaroon doon lang ka?
2: Ha?
1: Ay, ino ta. Ito, sindang na sa lod. At ito, rito na.

0: ko kya ra ya nang im nun nyu na toy
1: dia no danik
0: stak kai kai nan nan ko sam nas nan ko
1: berbeda. Selamat, selamat kayo, selamat.
0: Sing selamat.
1: Selamat kayo Carlo.
0: Nasat, nasat.

0: mahalan sa kong asawa ba kay wa man to ko'y gibuhat nga dautan pero anong ingon man ni siya na ako kinagdano eh.
1: Ah, sag din na bro. Kalib din na mayo. Eh, hindi mo diag mayo. Pinga nga kay ito bila na ng baba ni mo. Nga.
2: Ay, no. Bitaw ay ka pala. Tabangan taka, malimot kas imong problema. Bibi. Ay, ayaw lagi paghilang. Uy, damo. Samo na kabati imong naong. Uy,
0: damo. Ano ba yung mga uy?
2: Ay, dili mo na sa waigol. Siya ba yaw? Bibi. Ay, paghilang kay ni ako. Huwag tangon ang imong kaguol, bibi. Pahilatan ang imong luha, bibi.
3: Karon, di na di ka makalimot pa. Tinoon gini ay ang ako mga pagduda nga bayot ka, Anton!
1: Bagas!
3: Bayot gini ay ka, bayot!
1: Bagas ka!
0: Mauding na usap ang tinagdan sa kong asawa di rin ako kaya nagduda di ay siya nga basig na bayot ko. Usapod ko no ko sa namayot nga walang musulti niya sa tinuod. Nga, punan pa. Kitaan ko niya nga, gikusgakos ko tong bayot nga. O nga, gipapahira sa kong mga luha. Eh, naghilak ng kanto. Misamot ang iya pagtuungan na bayot ko. Nga, dilip man taon ni tinuod. Ang samay akong buhato na rin. Paliwag tabag itaw ko ninyo. Usaman ko mo ipasultihon, Anton.

0: na itong mga isunan. Good morning. Labilagyo di Ma'am Nenen Moreno, si Ricardo Moreno. Good morning niyo diha. Ma Fibercal diri sa Fibercal City. Good morning. Salamat kayo niya. Ate Jijek?
1: Kuya Alan, magpasalamat sa mga mama, sa mga papa, sa mga auntie, sa mga lolo, sa mga lola. Nga, pirmi kong nipalit sa atuang Don Pepe Tablia kay taas ng energy. Happy, happy, pirmi ang mga bata. Anya, gawa sa dana. Para sa mga dagko, Don Pepe Dark Chocolate. Ugum-ugum sa Diamond Yema o Biema Espesyal. Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch kay Crunchy Crunchy.
0: Crunchy, lamig ka na na. Kani? Among ikaon? Unsa may? Paulitos Macaroni Crunch ah.
2: Crunchy Crunchy.
0: Mm, crunchy kayo. Labi na gila. Ang kuan, Tasty Fish Cracker to sa gawas. Mo ilang gilugan taon. Salamat kayo sa Diamond Food Trade Incorporated. Nya mga bata, inong yun po doon pipitabliha. The best kayo na imnon mga bata. Inyot kayo na imnon. Nya, abti kay kanan doon pipitabliha. Nya, Paulitos, baka rin nga Tasty Fish Cracker. Mayan itong usap-usapon. Sama ka sa rin. Nga nag-usap-usap mo nya. Ugum-ugum sa tag OBMA Special o Diamond GMA Special. The best kayo na. Sa mga tao ni former Kapitan John Ramos nga nagbuhat siyang Miguel Fulyar Fertilizer, good morning ni Maricap. O labi na yun sa tanang mga tao nga namalit sa Happy Mart. At tulong mo sa Happy Mart, sulban krisis na to dito. Happy sa kita, kinikuli na to. Dunay donut sa raskilid sa Happy Mart, Bactan. Makahappy sa atong mga anak. So, at tulong mo dito sa Happy Mart kay Barato na kaya itong mga palalito nito. Sa mga tao po ni Kuya Nick Pipito, Dodong GR Pipito, Ma'am Shen Pipito, sayang Brumits Pits nga, bisag kung sa inyo gusto sa inyo panimay, naan ka na sa Brumits Pits. Tawagan na ninyo ang Brumits Pits. I-type sa Facebook or diba sa YouTube, burag naana na sila. Nainambir ya, tawagan kung sa inyo gusto. Labi na kamong mga tao nga busy kayo. Tungkol sa inyong trabaho, di mo makaatiman sa paglimpyo sa inyo panimay. Tawagan lang ang Brumits Pits kasi sila na bahala ng inyong panimay. Limpyo ho nagmayo. Nya, sa mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kaki, Ma'am Casmer Araw, nga ilang mga tao ang gipagamit nga kape ang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban kay kining kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Sed Panyawan Coffee Mix. Mao gini imnon sa taga-opisina kay kondisyon mo ka. Why trabaho nga dili mahuman tungkol kay di makamagduka. Mga driver, mga driver's tricycle, uban pa, mauna kinilagi pang inom ron ang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Labi na yun sa opisina ni Talister Daan diha sa Talisay City, ang asa sa mga anak ni Nuitiban, nga na yung kutsilor, puli ni Nuitiban, ang gipagamit nga kape, ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban, og ni Consul Francis Paris sa Cebu City. Kaping matapang po, ang kutaw ni Day Mirna or si nya maoday na day na ring maoy ko taon ang kaping matapang para sa ilahang mga kaning mga constituent ka bonsoro nila din ha, mga bisita nila. Salamat kayo nya Ate Press.
3: Okay, ugagos ang pasalamatan ang tanan nga nagtumar nagbintain karon og Sepanyawan herbal capsule, Sed Panyawan herbal capsule with garlic, Sed Panyawan herbal capsule with mangosteen para sa tumanga high blood, cholesterol, katutasog sugar, ingon man ka ng bukul-bukul nato sa itong kalawasan. Ato nang imlan og Sed Panyawan herbal capsule kada adlaw. Katulusan sa kaadlaw inom. Sa buntag, wala ka magkaon sa imong pamahaw, inom daan ng sa kakapsula sa Sed Panyawan herbal capsule. Inig pa ni utunin mo, maugihapon, usag yapon kakapsula ng imong imnon, una ka magkaon sa imong paniuto. Maugihapon sa gabi, sa di pa ka magkaon sa imong panihapon, inom na sa daan ng sa kakapsula sa Sed Panyawan herbal capsule. Ugalang di ato na problema aning kidney o UTI. Ayaw na magkahadlok. Tugod kay doon na nai magatambal ana, kana mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula. Sa Kugon Herbal Capsule imong imnon, kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sakit ni og UTI Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon lawas, basta Kugon.
0: Salamat kay Tipres. Unya sa tanan po na ito mga eksunan. Salamat kay ninyo ha. Kamu ang nilimog number one sa tuang kaping matapang kaya kang ipaglaban. Number one sa tuang sedle na medel. Kamu'y naghimo ni anak. Thank you kayo. Nya kita na ibaw naman ta dugay naman gyud ta na sayon nga kining atuang sedle ni Metuel. Tinuod gini nga utabang na tumuwag tang sa atong mga paduot pamaol padakit sa kalawasan. Barikos bins katul katul kutos sa kabatan. Ili kay pagita sa dinggi sa atuang sedle ni Metuel nga ana ra mapalit sa butika ni Barwen.
2: Tinuod na sa butika kita palit pero naa gi Facebook page ang Sed Marketing Incorporated. Ang Panyawan Herbal. Ilalangin tayo pang Panyawan Herbal. Yun niya makita tarang produkto dito sa Sed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sed Element Oil, Celebrity Beauty Soap, labi ng Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kaya na tas kabukira nagpuyo, pwede na kita maka-order sa Shopee.
0: Shopee na lang kay hatod pa sa inyong panimay. Bam!
4: Good morning! Ang mga garden duties dito sa High Precision Laboratory. Rinier Bellarmino, Wilson Ogario, Jumel Abing, Michael Terrio, Ricardo Adunay, Raymond Tunyakao, Marlon Erojo. Udah natin na sugat yes, downtown nga naglakaw, no? Tsaya ikaw mo ito na sa YHP. Maminaw ko na siya na Mero Ahok, Absurigao, ano, Socorro, Surigao del Norte. Matagal mm-hmm. mama, Socorro.
0: Oh, dito. Kita si Manubal sa una.
4: Kita si Ivan, saan?
0: Socorro, Benito, ang sa to?
4: Dito sa kwan, sa Santa Monica, okay. Sierra Gawana.
0: Ah, Santa Monica. Mm.
4: Kumusta ka muna? Frederick Kutar, Alon Kalichuma, Virginia, Yol Alinas. Ayaw ka magkalimutan sa ito ang pagpangaligwa itong Celebrity Kojic Beauty Soap. O doon na ka ni mga sangkap ng glutathione o papaya extract para sa ito ang blackheads, whiteheads, itom-itom, up-up, katol-katol, pugis-pugis. Ado na po yung natural moisturizer para dili mag-dry ang atong skin. Sa Celebrity Kojic Beauty Soap, atong kutis, kutis artista, kutis porcelana. Mangunta na lamang sa butika para original lang ato mapalit, ha? Mas mayong aduna sa kanay nakabutang Tatak Seed Marketing, SCAD. Sa Celebrity Kojic Beauty Soap. Thank you.
0: Okay, salamat kayo kanyong tanan. Nga, sa atong mga kaigsuna, no? Kita, nasayod kita nga kinig yung toxin maugin mo daot sa cover sa ato ang cover o photo sa atong blood cells. Nya atong blood cells, importante gani. Kay kini atong blood cells tinarong niya, kini atong blood cells baon tigatod sa oxygen o tubig sa ato ang kalawasan. Kung madaot ani mistake mo lapot atong dugo, unya unsa may metabo, masakit kag major nga mga sakit. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease. Sisto ko ba pa na itong balatian mo? Kinanglan ko kainom, G-detox. G-detox kada adlaw. Oh, mura nag-maintenance mo. Maintenance ginoon mo. Ang G-detox, mauna itigwagtang sa mga toxin sa tuwang kalawasan. Maintenance ni mo, o saka kapsula, o saka oras na di pa kamukaon. Unya, kung doon na nakibalatian, kinalang katulog yun para dali ka maayo. Buntag o to hapon, o saka oras na di pa kamukaon. Pero inan yun na ni mo, walong ato sa dusi ka ba sa tubig matang adlaw. Busa, kung gusto kang magpabilin nga ligon atong kalawasan o nindot ang atong vital organs, kinala mo inom yung kag G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog kay maukini mo tang-tang mo flush out sa toxin sa tuang kalawasan. Ati Pres?
3: Okay, ang isendo na ito kayo adlaw.
0: Si Anton, Ati Pres.
3: Anton?
0: Oo. Kasi dudong Anton, sakpa siya ng asawa, Ati Pres, nga murag namayot ba? Pero din bayot si Anton. Ang katong itong lalaki nga ni Dool niya, mauto'y bayot. Namayot siya. Ayun, ang lalaki siya ka ng, mura ba ka ng butang na to, na may hostess nga babae ka ni, hostess nga bayot ni siya. Mungin siya ita-entertain sa mga mag-inom-inom. Nga, naabtan siya ng asawa nga gigakos-gakos sa taon siya itong bayot. Si Anton may naaan o bayot at ipres siya. Bayot, gudi ay ka, anak. Naam siya, kumari ko si Sulsol. Nga batay na yung bana mariwa, si bayot na. Mauna, iyang problema ron. Nausab ng tinagdan siya ng asawa taon. Ay nagdudam siya nga bayot ko na siya lagi. Usapod ko no, sana mayot, nga wa, malang, o na, usal pod kuno ko sa mga namayot nga wala musultis tinuod. Nya punan pagyud gakitan ko niya, gigakos kog bayot, nya gipahiral pagiti yon taon yang luha ati preskay atong higayon na naghilak siya tungod sa nitabo nila sa iyang asawa. Naghilak siya wa siya kasabot. Kautong at sakpan siya ati pres. Kautong nitabo. Tahan siya, unsay may kumbuhaton niya kong asawa. Paliog tambagi ko. Kung kami pa sulti, on Anton. Do, Anton, sulti na kayo mga asawa sa tinuod nga katong itabo ah. Bayo tong nagkuhan ko ani mo. Naghila ko atong itabo ah. Mauna nga. Nakitaan ko ni mo nga gikakusgakos ko pero dili ako'y bayot ato katong nagakusgakos ako.
1: Ako'y bayot?
0: Pero wag yung kumamayot wag ko kasuway anak. Mga nila, sultian yung sinuodong. Ay, pagkuhan-kuhan.
1: Ay, ito na kung sa gadas bayot mo, sa kuy angay mabayot sa to.
0: Ikaw ate preso, sabi yung kasulti.
3: Kuhan, mo na nga. Kung nagdudas siya, panidaan niya.
0: Mana?
3: Inya, hindi gid bayot.
0: Hindi. Di bayot ay kay lain
3: man to. Ano sa problema niya?
1: Di ka bayot. Ano mo masan kagiyam amang sa bayot?
0: Gibogad din siya ang tawa sa pres. Pagiyaan niya bayot. Bam! Ikaw bam!
3: Nawaday niya speaker eh.
0: Ngayon, di. Wala naman maminaw ko no.
1: Bumana sa script.
4: Ang kani, Goliath, inong tampunga, kani ilang pa nagtiayon, murag, nakalimot nga sila sa pag-ampo. Kaya kung naanin mo mga pag-ampo, dili makamakabaton o madautang huna-huna. Ay mo lang itawag sa Ginoo. Oh. Kaya kung ari ka sa Jeremias 29, versikulo 11. Ako lamang ang nasayod sa ako mga laraw alang kaninyo sa paghimo kaninyong mauswagon. Inay maalaot o paghatag kanyo kaugmaon nga inyong gipangandoy. Sa ato palagi, kanang na ang kuwang ang ato ang pagpuyo sa pag-ampo, wala kita'y Ginoo diha, no? Daghan ba mo kwarta, daghan ba mo kunsa din ha niya, sige lang mo glales, wag kita'y mga pag-ampo arong giyahan ka mo, no? Kay mga narabas si Jesus, nga ako ang dalan, ang kamatuoran, o ang kinabuhi. So, wala ka mo ipagtawag sa atong Ginoo, sa atong makagahom, sige lang ka mo glales. Ing na imong ang sindir nga si Anton.
0: Anton.
4: Anton. Kanang na ang imo asawa pasag dahil sa niya ikaw kay ko may nagpatambag karon ing na siya nga dai. Murag kuang kuno tas pag-ampo kay naa tas pag-ampo dili man ta magbaton og mga pagbati nga mga pagduda. Wala kita mga pagduha-duha. Kay ug ariya pon pukas Leviticus 19 verse 17 kun wako masayop kingon man dito nga prangkahi siya aron kung duna kay kasilo prangkahi ang imong sikataw para di ka makasa sulti gud siya sa tinuod unya sa ako nang ingon ikaw may bana ikaw dili man ta angayan nga ikaw mo agni nga magampo kita ikaw lang ingon kay murag ang imong asawa wa sa daan ng paghambin sa mga ingon ana mga butanga iya puro lang gyud mga pagduda ko sa suya just pray unya lamdagan sa Holy Spirit para masayod kamo kun unsay maayo unsay dautan inyong gibuhat no kay magsige mo glalis ingon ana ron katong kauban nimo tuluman mo katong bayot katong imo amigo ug ikaw pwede imo pasultihon kadto si natoy man siguro to
1: Anton Adi siya,
4: ako may sinder. Si Anton may sinder. Si Natoy, kung kauban niya ginom, pwedeng iyahang patabangon tong sulti sa asawa nga maunay tinuod nga sitwasyon. Ha? Aron, malamdagan. Dili, ang gubot ba sinyong kinabuhi? Oy? Ultimong pagpangatog. Wala yun mo, love. Kaya magtalikod na lang mo.
0: Mag yun.
4: Oo.
0: Lakad ka.
4: Mahimusad nga, mudangop kas pag-ampo, ari ka mo tawag sa kuan ay. Si Raphael Archangel maoy gisgutan aning katnong istorya ni Tubit niya si Tobias nakabuton ng asawa nga nagampo sila before sila nangatuog ampos magtiayon nga Ginoo kuha ko si Sarah dili tungod sa kaulag kun dili tungod sa katarong niya yung puling asawa amen og nang higda sila ingon ana no ana tawagan po kay inon tapong na Saint Raphael Archangel para doon na mo'y guide magairan mo o doon na sad mo'y healing patambalan ka mo no? Salamat sa mga pwede ka dito ang tulaman na wala
3: kung ako ang Pasol Tihon
5: ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
6: Naya ba ka, Angel? Wala ba tayong lakti, ha? Ambivalens makadungog, giunsa ti ka?
7: Maupit ako tuyo. Nga magtuo ang makadungog, nga giunsa ko ni mo. Oh. Aron mo ani sila, o ira kang kulatahon.
6: Usa?
8: Angel, kay nakalimot.
7: Okay. Paminaw, Rona. Kadaghan na ganin ako isulti ni mo sa una. Pero wag ganin ni mo timan eh. Dinihilagi, dili ang mga kontrabida ang maghaud-haud, kundili ang bida. Mao kung magkontrabida yun ka, pagdahon na lang nga daog-daogon yun ka.
9: Salamat. Nahumanagin po sa komisyon ni Irene. Tapoy sad, uy, makaugtas. Maunga nagka-decide ko nga mo pahuway una ko. Huwag ako na sang self ang akong atimanon.
10: Praise the Lord. Gidungog na ginimong ako mga pag-ampo.
9: Hmm? Unsa di imong giampo?
10: Nga, ihatag na niya ang higayon para natong duha.
9: Unsa?
10: Angel, dugay na kay kung na-inlove ni mo. Will you?
9: Hoy, hoy, hoy, hoy! Attorney Mervyn? Ako unang self ang akong atimanon. Dili lang

0: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
1: Karong May 27 to June 5, 2026.
2: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
0: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: Mayong adlaw mga suki na tungtig paminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko na tanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
3: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatanaw nako og TV nga dili na maglisod.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
7: Problema ba nimo pagpaniwang og pirmi lang dili ma-achieve? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balanse nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
8: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
9: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
10: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namaglayan akong kabuhi niya. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang bila-bila kape, masig maulian ka. Basta kainom ko, di nagyabaglayan ng kabuhi.
9: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
8: This time check is brought to you by ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
8: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
12: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ugusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto nga imong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
13: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain ba kaha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
14: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katambatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
15: Bili di ko kaklaro, bista layo. Hasun kayo sa adlaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw ya bi maigmata sa bumtan.
16: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
17: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
18: Tonight we're younger and we'll never be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want to...
19: O karong mga higala, ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. May of Fortune.
20: Right now it's just the two of us. Let's look at what's ahead.
21: Oh.
22: We.
21: Exulti ko sa tinuon. Mga professionals nga psychologist o mga spiritual advisors and counselors ang naa dito.
22: Mao ba? O sa mga institution? Government?
21: Private. O ikaw ang tag-iya.
22: Unsa? Ako? Ako ang tag-iya?
21: Oh, ikaw.
22: Nga lugong ako. Kada sa guna kay tabo nga gusto ko muhatag og second chance sa mga bana nga mga salbahis. Ha? No way.
21: Pero di ba mingon ka man nga ako ray bahala? Kana nga institusyon under na sa foundation sa inyong pamilya. Under sa maong foundation na ang mga charity houses para sa mga abandoned children. Mga elderlies. Mga rehabilitation facilities para sa mga drug dependents. Mga alcoholics. O kanang para sa mga banang nga gusto mag-usab sa ilang kinabuhi.
22: Haskang! Swertiha! Guna na ang mga bana!
21: Pero Angel, so far, daghan na kayong mga pamilya nga natabangan sa mga institusyon. Gani, ubay-ubay na niyo nadawat nga awards. Gikan sa mga religious o civic groups.
22: Wala yung kumahibaw, anak.
21: Kada ka naman tagagitry o inform pero di man ka interested.
22: Oh.
21: Ayon ta nga sa sunod nga makadawat na sa niyo laing award, ikaw na gina mo dawat. O dili na representative lang.
22: Ah, nananay, kung kapila anak eh. Hanya, unsa naman di ay mahitabo ini? Buot bang ipasabot ini? Magsamok-samok na sabtong kanahan nga Ryan kang Irene?
21: Ayaw ka bala ka. Dili siya magpakita kang Irene hangtod nga wapas siya ma-achieve.
22: Badsyata gini mo eh. Nagplano magani ko nga imo tabangan si Irene pag-process sa ilang annulment? Imo naman noon itong itabangan ang kanahan?
21: Sorry. Pero dili kumutabang niya kung wapak ko makakita sa iyang sincerity.
22: May lang ni mo pagkailad. Best actor tong kanahang dako.
21: Ako tingali ako. Pwede mailad. Pero dito sa institusyon, why makalusot?
22: In a matter of one day lang?
21: No. Dili, one day lang, Angel. Orientation lang tong one day niya nga pag-stay dito. 6 months, to 1 year ang gikinahanglan para nga ma-declare siya nga renewed o matagalog certificate. Kung after ana, every month na doon ay follow-up. Pero bahangi ako, nga dili ka musulti kang Irene ini. Kining akong gisulti ka ron, okay?
22: Wala lang sa doon ta ka musulti na ako. Aron sure, nga why may bawaan si Irene.
21: Ay, una na, kumusulti ka, wakoy mahimo.
22: Ngano lagi ni sulti paman ka na ako? Wa na lang gidunta.
21: Gusto lang kung honest ni mo.
22: O niya, sa unta man ha? Honest masad ko. Di masad ko makahimo sa paglimod ni Irene.
21: Okay. Ikaw bahala gyapon.
22: Maroon to'y imang tuyo? Wala ka na ko.
21: Ayun sa.
22: May lain pa kang tuyo?
21: Pwede mo stay lang una ka? Imo lang masabi to ni nga properte.
22: Oh.
21: Sige na. Ah, isuro na natin ka.

0: 2.5 hectares kining tanan. O last quarter of last year lang ni nato na fully acquired. Plano na ko na tukuran ni Og Resort. Jamay mo na huna.
1: Okay.
0: Oh.
1: Mm. Ganun yung una naman ni mo expression. Ganun ka?
0: Swertiha gini mo eh.
1: Ha?
0: Swerti gid kay ka. Andili ko makahimo sa pagpanikas ni mo. Wala man gina kay paki. Wagi kailangan nga gisulti. Gawa sa okay.
1: Sa pamadayangin ako isulti. Di man ko engineer. Di sa ko architect. Sa pamadayangin ako isulti.
0: Okay. Wala gina kay angay isulti. Ako rin bahala sa tanan. Sumaas sa imong gusto.
1: Maugyod. Ikaw ramay kay bawo sa angay bahaton.
0: Seriously, kinahalan gid ko nga healthy kanunay o ligon sa kanunay.
1: Oh.
0: Kay kinsa na malang unya imong saligan kung mawa ko.
1: Oh.
0: Ayaw ka bala ka? Pag-amping ko. Para ni mo.
2: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
3: Driver ka ba nga pirmi, magbiyahe bisan gabi?
4: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw. Og silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
5: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Og dali kaayo kapuyon akong mata sa pag-drive.
6: Maayo na lang. Nanay, Eyeberry Gold with Lutein.
4: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Og nakuhaan ang silaw sa suga.
7: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata og suportahan ang klarong pananaw.
6: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Itana sa Mercury ug mga suking butika.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangosteen, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
10: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ang Bayad Center. E license ba yan ng PagCorp? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
11: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Visit responsiblegaming at PagCorp.ph.
12: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
13: Ang galing! Pang matagalan!
14: Parang tayo lang han.
15: Everest Appliances.
13: Babe, ano ever best decision mo in life?
14: Siyempre, building a home with you.
15: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
16: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3, tunay, natural, at original.
19: Giniling, bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
20: Mami, undangi ang drama.
19: Angeline,
20: na ako'y na-discover nga timplado na lamang.

0: sa timpladong sarap, kaugjud ka!
1: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinyo mo.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-ispilan ni.

0: ako mahimutang. Nganong ingato man ang iyang sinodihan?
1: Seriously, kinalanggi ko healthy kanunay. Ugligon sa kanunay.
0: Dili naman noon ko mahimutang ini. Lagi pa mati na kasiya si ang lawas. Overwork na kasiya. Ay! Ilang paras utok eh. Ganun disulti man siya gayon at

sakto ra kaniya akong buhaton. Ngatan siya og food supplement. Pwede ra ba yan na ako ipa-deliver unta? Pero, gusto lang sa kung makakita ganiya kung okay ra ba siya o dili. Bahala na ni. Musood lang git ko. Dari lang ni akong motor. Safe raman ni din eh. Oh, uy, si Ryan. Siya nang pag-urigin ni Sue sa building. Ayay. Labing siguro mo at tugito siya ni Marvin. Oh, kunsa man to yung tanga box? Ha? Hindi pwede nga mag-abot ni sa opisina ni Marvin. Di niya ko kapukong. Huh? Musod na lang ko anang kafe. Unya na lang kumuha ito kung magkuhas na siya.

0: Mayong buntag, attorney.
1: Oh, Ryan. Niyalagi ka?
0: Wa ko makadisturbo ni mo, attorney.
1: Wa ra. Ikaw pagi kon human og meeting.
0: Hapit naman udto, attorney. Invite tunon ta kag paniud to ko. Akong treat. Nadawat ang mong trabaho, good.
1: Ah, mawa. Oh, congrats.
0: Doon nga ito paniyo ito, ha, attorney?
1: Okay, problema. Watala ko kay nalang ko'y tuwas ang gamay. Lingkod sa dia.
0: Okay. Attorney, ito aday. Nakoy da. Food supplement ni, attorney.
1: Uy.
0: Pangpadugang resistensya ba?
1: Nagtagad ka pang yun. Pero salamat.
0: Ang gamay ra kayo na isa'y mong natabang na ko'y, attorney.
1: Wala'y problema. Sige, lingkod na. Doon lang ko'y tiwason.
0: Okay, attorney.

Kaya sa nikawas ni Ryan, we. Di ba suta siyang trabaho ni Mervyn? Askang! Huwag man ko makawarni niya bahing ini. Ay, magkakit ko to, eh. Ah. Mag-to na lang kong Irene, eh. Mag-to nga na lang kong lunch niya.

0: Padong na gitunta kong mag-chat ni mo kay invite on tika lunch. Sweldo ba yaron? Naunahan man hinuon ko ni mo?
1: Ay, way problema uy. Ikaw lang gud gihapon bayad.
0: Sure.
1: Diba?
0: Pero diha lang ta sa duol-duol lang mga un kay trabaho pa baya ta.
1: Ay nganong mag-uol man ka namo koy motor? Na bra koy extra ka helmet, diba?
0: Ah, sige. Sige. Ikaw lang pagbuot ko na sa ta mga un.
1: Okay.
2: Irene?
1: Oh.
2: Ay. Niya ka man sa di ay, Angel?
1: Ano di ay? Usapay mo to yun, Irene. Mangaway na sad ka? Mamasangil na sad ka?
2: No, dili.
0: Kon pangitaan na sad ko ni mo ni Ryan, wa ko may bawa kon asa siya. Og dili ko interesado hain siya.
2: Irene, sorry.
1: Nig. Kamilang tarugod nga nag-sorry kang Irene.
2: Sorry nga na masangil ko ni mo. Nadala ko sa kong gibati ato nga time.
1: Huh. Yung sa maruwi mo tuyo, nganong niya man ka? Nganong nagsamo kayo sa kang Irene?
2: Tabangi ko nga mo balik na ako si Ryan, Irene.
1: Uy.
2: Iyong kong gibiyaan. Sakit kayo nga kong dugan. Dili na ko kaya nga ma-wash na ko, Irene. Dili na ko kaya. Tabangi ko, Irene. Please. Tabangi ko nga mo balik si Ryan ako. Tabangi ko.
1: Hoy. Ibiak ni mo. Nalipong karo na? Ang asawa kay pangayo ani mo tabang nga mabalik ni mo iyang bana? Wow! Wow! Na wow yun!
2: Oh, please, Irene, maluoy ka na ako!

0: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intawon hulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. O sa kapahinumdum, gikan kay Ate Ann.
1: May buhay sa makabuhay!
3: Good vibes, mga kapamilya! Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na! Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gid sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay suport ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
5: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
8: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Gani iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian dayong ko anang pagkagabi, pagkapuntag nagtindog na ko.
7: Wow.
8: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung ko aninya.
7: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agabi. Gwanta pa.
9: Naulian na ka, ma?
10: Wa pa.
9: Naulian na ka, ma?
10: Wa pa.
9: Naulian na ka, ma?
10: Wa pa.
11: Nganong dugay agad mawala anang sipon na, ma?
12: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
13: Mag-Neocep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity. Versus previous formulation. Aron bilis galing. Sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days. With proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
9: Naulian na ka, ma?
10: Gahapon pa.
9: Ah, kuya waoy!
13: Basta Neocep C Plus Forte. Karon naay zinc.
14: Unilab quality yan.
15: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neocep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at uban pang mga vital organs sa atong lawas. Supla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
17: Doc, pa-check up ko. Mga usa na magkasimana ng wako kalibang.
18: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom ng super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og Life Extension Vitamin D3 kada human o kaon.
19: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
20: Para sa mahapsay nga pagkalibang,
19: Super Fiber. Super Fiber.
20: Mapalit sa mga butika.
21: That portion was brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye Bye Fever products at 5% off only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye Bye Fever.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang SED Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
22: Mas ayaw akong tiyan nga grabe ka pagtuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo nga ko, sir. Wapagin po nabihi. Kaya pag mag-abli, mauto siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na din sakit akong tiyan. Effective yun eh, kaya siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
1: Maayo gani kayo nigamit sa SED Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
23: Tonight, we're younger.
24: Mga igala, atangi ang laing sumpay ning atong sugilanon. Maid of Fortune, Rider, Baby Omega Flores, Director, Ricky Bangis Garing. Soundman, Jomel Arizo. Recording Editor, Lloyd Gabiana. Spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ng laing sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Espares.
3: Uguay mo siyagit! Tama! Uwala ang tiyan ang gwata sa mando! Pagdali! Ang gwardiya! Kilip!
2: Nidagsang ang tulisan. Kidnapping, kahilayan.
10: Joy! Joy! Ato ang kalibutan! Tara! Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano!
23: Yes! Oh, yes!
10: Oy! Oy! Ganong ipaon ang musika? Kisoy!
25: Down, down, down! Tara!
2: Maskara. Sugilanon nga naghulagway sa mga dautang binuhatan, gumikan sa kahakog. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara. Direktor Francis Eliaga Espares. Musical score Randy Nakurda Taya. Soundman Aldwin Nakurda. Audio Editor Arnil Mangkaw. Dalit ka rin niyo sa RMN Drama.
26: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
27: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukal ang bagtok nga plema, afford pa.
28: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
29: ACS. This newscast is brought to you by iBerry. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by Pag may acid, Supraseed, United Home Supraseed. This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na. That news was brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Maskara!
1: Oh, on sana? Charity.
2: Yes, sir. Dawaton ako.
3: Yes!
1: Oh, thank you, thank you. Og laing offer. Kung magminyo mo ni Abel, sagot ko ang lahat. Ako'y gasto sa tanan.
2: Oh, sir.
1: Masin makaingon kang chismoso ako, ha? Oh, Charity. Masin makaingon kang maritis ako. Pero naibaw ko sa dagan sa mga tao nga kontrabante na rin, Charity. Kadagan man kung nakakita ka ni mo, naibaw ako nga may relasyon ka mo ni Abel.
2: Sir.
1: Nang ka magmahay ka ng Abel, bautan ka na. May iso, may kahanlok. Ha? Kung mulaban ni mo, mulaban ka na. Sama siyang ipakita ng paglaban sa iyong trabaho o kang pagparanipod sa iyong gitabuan. Ha? Andam niyang gitahan ang iyong kinabuhi. Aron batakpan ang maong tulisan.
2: Sir, break na mi.
1: Oh! Break! Nga naman!
2: Wa magkasinabot, sir.
1: Oh, pagbalik mo. Pagbalik mo, pagminyo mo. Ako'y gasto.
2: Sir.
1: Selbing premyo na ko kang Abel tungod sa iyang maayong binuhatan. Excellent, excellent.
2: Sir.
1: May bawa ko ninyo kung kanus ang long table. Oh, wa may gasto. Ako, tanan.
3: Ah, sir!
2: Sir, kuhin.
3: Ako'y sixi.
1: Witness ka.
3: Witness ko, ako'y sixi, sir.
1: Inting budikol.
3: Okay, sir.
1: Kanang ako, dili na sa inting. Commitment ko na.
3: Ha?
1: O ako kinang tumanon.
3: No, dungog ka, sir. Ha? Sana?
1: Pero, basin og iya pang giyonakuna ni Charity. Okay lang. Basta ang importante, Charity, ha? Magsugod ka na sa imong trabaho, isip cashier, ha? There is akong kasunyahan. Immediate hiring. Unya ang iyong pasalamat. Ano yung dawatan
2: eh? Unsa man ni, sir?
1: Silping pasalamat nga wa kanibalibad akong palipay. Ha? 10,000 pesos.

0: Yang lagi mo sa sud oga kuyog ni mo charity.
1: Yes bay, kongrata bay, kongrata siya bay.
0: Unsa kongrata?
1: Kongrata ba kenal menuha ba kongrat? Ano ba? Ha? Angay ka malipay.
0: Angay kong malipay sa unsa hinungdan?
1: Ah, kwan kini.
2: Magkauban naman ta bayot.
0: Unsay magkauban?
1: Ha. Si Charity, mao na siya install na tong kasero dire sa tuang station.
0: Unsa?
1: Yes bay. Oh. Siya ay bagong kasirun. Swildo ba si Bill? Doon na pa yung advance 3,000 pesos!
0: Uy, tinuod ba?
2: Tinuod na bayot?
1: Oh, bayot ko na ba? Ko pwede sa bangkaw. Away ng babae ko, mag-menyo ako na mo. Siya ay gasto ka lang!
2: Chismoso kay si Sir, no?
0: Mau ba?
1: Pag-menyo na yun mo!
2: Uy, never.
1: Charity!
2: Wa ko mangandoy nga ang mahimo na kong karibal lalaki no.
0: Charity.
2: Proud pa tingali ko nga akong karibal mao ang kabit sa akong mahimong bana. Kaya na nagmatuod nga gwapo ug macho ang akong bana. Di lang ko og bayot inting butikol uy.
1: Dai Charity.

0: Si Abel, siya ang nanuktok sa pultahan niya, Bildo.
1: Eh, ituit lang.
2: Oh.
1: Ang siya ituyo.
2: Parisibo, 50 litros. Diesel.
1: Ah, okay. 50 litros. Diesel.
2: Di ang bayan.
1: Okay, salamat. Pabutas ang sukli.
2: Okay.
1: Nagsikisik tanaw na ako. di ara ang resibo o. Kansa ang sukli.
2: Okay, salamat. Dawatan ni.
1: Unsa ni?
2: Bibingka o gimpanada. Hindi ka na sa Asturias.
1: Hala. Lami ra ba na?
2: Akong ibiling. Sige, arin ako.
1: Akadiyot.
2: Ano?
1: Bayad aning bibingka o gimpanada o.
2: Bayaran na ako. Sige, diya ka.
0: Sayang lang, Abel. Pero dili ko gustong double blade. Sorry.

0: Mga kikibot, hilom mo ha, hilom mo ha. Hilom mo, ito pagkawin ko rin. Nawag na ko si Daddy.
1: Hilom.
0: Hello, Daddy?
2: Hello, hijo, Federico. Ako sa presento sa kapulisan. Kay gusto kong tanahon, among sutao ni Ula, nga kining nadakpang tulisan. Usaba sa mitulis niya.
0: Unsa?
2: Akong patug-anon. Hatagan ko dakong kantidad ang maong tulisan. Aron, mutug-an siya kung kinsa ang ilang mastermind.
0: Huh? Unsa?
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Ang drama kadaguluhan sa tanang bakak ikaw ang tinuod. Sinuwato ubos sa direksyon ninyong lagad Francis Iliaga Espares. Ipasunday karong Mayo 29 anha sa Barangay Tulo-Tulo, Consolacion, Cebu. Samtang ang drama kadaguluhan Idol ko si Taray. Ipasunday karong umabot Honio 3, 2026 anha sa Central School Poblacion, Consolacion. Ubos sa pagdapit ni Consial Philip Sabra o Mariayan Safra. Samtang ang drama nga naguluhan Idol ko si Taray, ipasunday karong umabot Honio 4, anha na usab ipasunday diya sa may Bulacau, Cebu City, ubos sa pagdapit ni Consial Filma Alicante Manigbas og family.
3: Sa kalamion sa cheese og crunch, mulami po ng break nimo. Basta break time, Magic Flakes Cheese. Kini ang DYHP Cebu.
5: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
3: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it!

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain ang ako!
3: Oh. Ibon yung bag, miss?
2: Ikaw na, Sad!
3: Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sad?
2: Baka ko na!
3: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
2: Siyempre. Kay estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, ugmawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
2: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod nga Piolo.
2: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini yung duha ang tinuod nga si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa sakay estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Albores, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: Nganong gabi, magyad ka mahimo magsaadlawan lang ka?
1: Oh, naba ko'y rakit sa adlawan ay. Mao nga gabi, ilang kumangon doktor. O di ba? Yung bitaw ko nimo, diskarte ra ang importante, mo'y puhunan, ug di na kinala pa nga makahumas pag-eskwila, buhi lang yapon tanay.
0: Ah, buhi lagi, pero naglisod ka.
1: Lisod good, asa dapita?
0: Kung makahuman kag profesyon dong, mahimong dili ka na mo trabaho adlaw o gabi eh. Bright ka, baka mao kang mo diskarte. Gamit ka ayun na. Dili ba ganahan man kang mag-engineer ka ni Adto? Mas ko ilag balik dong. Ako na'y mangitag paaging nga makabayad na sa eskwilahan. Bahalag magkabuktot-buktot kong panarbaho basta makahuman ka lang.
1: Makahuman lagi ko, nay. Pero mabuktot na saga. Ay, pag di na lang.
0: Unsa ba'y akong buhaton aron mabalik ka lang sa pag-eskwela, ha, apo? Sultihi ko. Unsa'y akong buhaton?
1: Pag maestra, nay, aron mabalik kong eskwela.
0: Unsa? Ay, tabagha ka mang kahang bataa ka, uy. Ano ko itong pamaistrahon pamangkunin mo? Unsaon man ako pag-eskwela nga wa man sa gani ko'y grado?
1: Awa na, nanay. Idol man tika.
0: Ay, kanahan ka man ding bataa
2: ka. Oo. Tanawa, nanay. Sige, nagkasukos, nanay.
1: Ay, pwede rin ikunutan ang naong ni mo, nay.
0: Unsa'y kunot?
1: Unaong ba? May duble lang ka na tuig ang kunot ni mo, nay. Sige na magugag kasukugod. Ha? Muna nga, kuan, magkakita ko sige kaaway sa una kay mayingon man sila. Nga dili ko nimo tinuod nga apo kay lahi ra kuno kog naong nimo. Guapo kuno ko niya ikaw.
0: Unsa? Unsa? Lahusa.
1: Ay lang. Ay mga una ta.
0: Lahusa kay santa ko hunti karon.
1: Nay, buutan ko pagkaapo nay. Dili ko gusto nga makapasakit sa balatian nimo nay. I love you nay. Uy. Mga una lang ta.
0: Ha. Sama rag ni ingon ka nga bati ko ha.
1: Gipamulong mo.
0: Ay kanahan ka man, ikaw.
1: Agad, nay. Agad.

0: ¿Sí quiere decirlo? ¿De qué no me corta más?
1: Ya está bien, de remonte.
0: No, como en good. ¿Te cae en el cubo que me la comí como mercada?
1: Ah, que le glacao. Que le pagayo. Grande, como de luling hayo, o que yo mo, me escuela en butaca.
0: Capo escuela, sí que regata, o pranchic mo, mestral.
1: Ay, paganet. Ganet. Ganet, me llamo el estudiante, hermoco, que. Kami que ni ato. Layo kayo ang among baklayon. Ay, kumantay ka na. Dili, baklayon. Baklayon. Pipila pa yung kilometro. Ano lang yun ka, ma, maka-eskwila. Kumantay ka na.
0: Inya, nahuman yun ka lo?
1: Wa?
0: Atiaw mo na. Kugihan di ka, pero huwag niya pong kahuman.
1: Pero lahi ang learning ka ni Adjo.
0: Agra, alwulo, ha? Learning man in English?
1: Oh. Kalbakuta. Diba ka pangambog manggod ko? Nga kami kaniya to, bisa grid-rera. Ay, may nakaibin niya sa in-English, ay. Ugsa, numero. Kapantay ka ng numero. Di pa rin sa mga batanon ka ron.
0: Oy, lolo. Lolo. Ayaw smula mga batanon, lo, ha? Kais lang kayo mga batanon ron tungod sa YouTube na sigtanaw.
1: Ah, slang bitaw, slang. Pero sige, patanaw ang YouTube, kung sa panadya. At agad sa pag nakatunan ang mga bata, nga dili unta ang ngayang magkatunan. Ha? Sa ilang mga edad, lahi na kayo. Ilabi pa kung dili mamonitor sa ginikanan ng ilang gitanaw. Mao nga, nakabantay sab ka? Nasuwat dito. Nakabantay ka? Mas init o gahe o ang mga bata nun. Ha? Kung makasapot sa ginikanan, mas isupin noon kay kanila. Hahay! Ang mga kabataan karon, kamantay ka?
0: Jesus! BSI lo!
1: Ha?
0: Lolo, sige na lo! Kapoy, lalis! Kapoy!
1: Kapoy yan!
0: Kapoy, lalis! Tawa, lalis din ako, tagmaayo na rin!
1: Ha?
0: Bala, naglalo, oy, basta kaya ko! Buutan ko! Iwag niya ko ni mo!
1: Si Baka!
2: Kap!
1: Ha?
2: Ayong gabi, Kap!
0: Uy!
1: Uy!
0: Uy!
1: Sama ka palang untaan ang nagpaingon din eh, oh! Layo pa, wala, may timbayaan na. Huwag kugihang, mangitag kwata. Huwag magsalig sa iyang apuhan nga si Dix.
0: Bangag sa ilong!
1: Ah!
0: Di ko parar, may noong punimuan na nga, pobre man alo! Huwag magkogig na siya! Huwag kita dato, bata!
1: Alagay.
0: Nga, kung saan na limong kwarta, kung dili na mong gastuhon, nga dili man na limong mabaon sa limong lubong!
1: Huwag batasan!
0: Mauli kita huwag huwag real talk, lo! Real talk! O bili kay huwag ko'y batasan, lo!
2: Bidiha, blood.
0: Unsa?
2: Vladimir Putin.
1: Uy!
0: Hilong niya! Uy, nagunsam ka din eh, ha? Nauniya ka?
1: Usay ato ni Modong Piolo. Nauniya ka man.
2: Kineng, nalimot makakap. Nagsabot bitaw ta ato kap nga mo sideline ko ron og pagpangun doktor sa imong bagong sakinan.
1: Awo! Ay, baya! Kineng, mingon ba ito ko?
2: Ay, siglibot-libot ya kap. Gwapo ba ka? Huwag maliwat imong apo.
0: Unsa?
1: Ay.
0: Dini nyo ka mangitag bikila ko no sa akong direktoryo, ha? Kuptilo!
1: Ay, ganyan naman!
0: Kuptilo! Bagong ko lang ang mugirong dako!
1: Ay, anong kuptan naman ka, ha? Aron di ka kabadumbag.
2: Ipasumbag ra kunin mo si mong apo, kapitan?
3: Time Check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: May budget. So

0: plus papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We're all one by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
4: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong uban ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
6: Vitamin D complex, adenarating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular. This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
7: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
8: Ang galing-galing mo.
9: Smart,
8: Smart Dishwashing Paste ko.
9: Smart
8: Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero.
9: Smart.
8: Tanggaling for everyday.
7: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Pahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to.
8: Tanggaling-galing mo.
9: Smart Dishwashing Paste.
7: Heavy duty linis bawat pahit.
10: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
3: ACS. This newscast is brought to you by Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
11: Happy Fiesta!
12: Kinahanglan, extra ang handa.
11: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
12: Naana mga bisita?
11: Kadyot lang!
13: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
14: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
12: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
13: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
15: Ay, sagdi lang! Kausay naman! Usay yung nandamoy ni Kauman!
16: Aw, sige! Pero pabausa ko! Kausay na sab!
15: Analag, sige!
16: Yo! Kini! Sugot ka!
15: Patas man ko!
16: Ay na lang, lo! Ay na lang! Kay Knossos, kung mahinay ka, kung na! Makuyapan nyo na siya kung maigos ang kumo! Gaya lang ko kwarta, be. Kaya doon ako.
15: Pwede ka, late magka-trans.
16: Sige na!
15: Na lang, sige. Kanit niya magkuha ko sa kong kwarta. Baya. Di alam na mo, ha?
16: Oo.
15: Ay, baya na kung tingin ko ay magtoong dato, pero dato ko.
16: Oo. Sige na, lo!
15: Ano na lang, eh!
16: Pas-pas, lo!
15: Ano mo pag-away, ha?
16: Oo, dali, dali! Uy, ngisim ka. Ngisim ka tanong ako, ha?
17: Alam di, bawal din mo pahiyom din sa inyo?
16: Bawal? Saban, palaga?
17: Kung mo palago, munsa man ka. Ha? Bagon ko ni mo? Sige, bagay to. O pa mas lulo ni mo.
16: Sa? Yang atira? Sige! Sumburi ka lulo, ha?
15: Ay!
16: Awa na, ha? Lo!
15: Ayaw, doya, doya.
16: Tara, ha?
15: Isa ka, ha? Anong nalawag ka?
16: Sibiuloy, sibiuloy!
15: Ha? Atin pa, atin pa. Anong niya magayong? Ha? Gisuga ka. Oh, gisuga naman noon. Lipat ko na. Nagkakaon kong saging naliga sa kundila. At naman gisugo kang Lula Sidis ni Mus Pagane.
17: Ha? Si Kapitan, nalimot to sa... Kata ba mo sa headline ko pangundok to sa imong bagong sakinan ba?
15: Aw! Mau dito. Sige, sige, sige. Buklahin man to ron. Mudray to magkadiyot ang usa ka sa kinan. Kailain na sa mudray. Kabantay ka na. Ay noon ako ang driver. Ngayon kayo mo kundok. Kabantay ka na.
17: Salamat, Kapitan.
16: Lo.
15: O sa lagi?
16: Ay naman, lo.
15: O sa man?
16: Ang kwarta niya bangayo ni mo.
15: Ngayo ka?
16: Bangyag sa ilong kapuya ni mo, Loy.
15: Kaya ba yan sa ibangag ilong?
16: Mga magaling ko ni mo na limot, aga!
15: Oo, gata! Sige, magkukukwarta sa kwarto. Kaya usaw ka na din mong kwarta.
16: Mula ka, lagi misa akong barkada, lo.
15: Ay, Ay, buyataw. Asa ka nito mo?
16: Maglaag, lagilo.
15: Maglaag. Nang anong ayaw ka mo mga yoda ko? Ha, karamo, kamo naman din manlaag. Pagkita mo ng trabaho, naka maglaag-laag ay.
16: Unsa? Hoy, ayaw ka tawag niya. Unya ka lang mo ang agab. At nga ni kasgawas. At nga ka na mo. Lo, doon nga takato sa mong kwarto, be. Kay malimot na ka basta. Magtakilid na ka. Ngayon na.
17: Tarong ang diskartitin. At talo lang kung magpaabot sa may grahe.

0: Kinahanglan makapalayo na ko gikan din eh. Dili na ko gusto makakita pa ni mo bisan kadus ah. Kalimtan na ti kasingpit. Lakip ang imong pangan. Ilubong na ako sa kalimot. Oh. Ay!
1: Patay!
2: Nanangkong!
1: Uli kita nga ito'y pain. Bago paghani ka ining sakinan. Na, nakadas magda ka.
2: Kanaw, kanaw, kanaw, kanaw. Kanaw, kanaw, padali. Nanaw mong patay na ba?
1: Unsa? Oh. Uyag, buhay pa nun.
2: Tiwasi!
1: Unsa? Atong tiwasan nun?
2: Unsa mo dahil tiwasi. Wabi tayo nakasaksi.
3: Ako di ay, ako di ay. Musak siya ko. Nakaligis mo.
1: Patay.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
5: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
6: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangong pumaka-bloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
7: ACS.
8: Unsa ang ambisyon nimo?
9: Ako, ayaw na ko uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya.

0: Kaigalan, ayos ay pas magpamina uman pang mga sumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pohanes, Spenar Jewel Bense. Recording dito, Randy Tayat, Soundman, Aldwin Nakurda, Dalit sa RMN Production Center. Oh my God, sa
1: kiningiba. RMN News, Derecho Palitang Metro Cebu. Headlines.
2: Headlines sa itong mga balita, pag-release sa kagabaras na sa Subo sa fuel subsidy alas sa mga drivers sa pampubliko ng mga sakinan sa syudad, malangan pa. Samtang ang gobernador sa lalawigan sa Bohol, muhatag o ganti alas sa maghatag og impormasyon nga mao resulta pagkasikop sa suspect pagpatay sa kabarangay official dito sa Clarín sa maong lalawigan. Samtang kagabhanan sa nakbay sa Sugbo, mutukod na unya og multimillions ka pesos nga material recovery facility kon MRF sa barangay Mabolo ning syudad. Samtang dito sa kauluhan, nakadlaon volcano ni bugwak na sab kini og abuh kagalingan nga buntag nga miabot og 1200 ka metros ang gitas-on ini gikan sa crater sa maong bulkan. Kini ang headlines sa ato mga balita.
1: RMN News, Derecho Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: Kining oras, hatod kanato sa Biotrof Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at pakulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
1: Excellent health, excellent life. EXL Magkabuhay Plus.
6: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati kagwaitsurgao del sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit. Bilin ako kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato. Nakabati de sa radyo. Matong pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule.
7: Salamat sa EXL Makabuhay Plus na ayok ko.
8: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
9: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kayat iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mauatong binabina sa radyo na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayo na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na patong.
8: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Ako si Radioman Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bila-bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Ug karon sa atong balita.
11: Gipasalig sa DSWD Central Visayas nga ilahang paligunon ang pag-apod-apod og assistance to individuals in crisis situation kon AX sa program pinaagi sa pagpatuman sa Hapsay Initiative tumong niini nga masulbad ang kalangay sa proseso sa paghatag sa maong ayuda. Lakip na ang pagpasayon sa mga proseso ug malikayan ang kalangay nga ilahang nasinati kaniadto. Gisiguro ni DSWD 7 Regional Director Salin Marie Lucero nga mohatag sila og dekalidad nga serbisyo sa katawhan ug transparensiya sa pagpatuman sa maong programa.
10: Kadtong balita hatod kanato sa Paragis Bila-bila Herbal Capsule alang sa kumpleto nga kombinasyon gamita lang ang Paragis Bila-bila Plus Herbal Capsule. Paragis Bila-bila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Paragis Bila-bila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bila-bila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-bila dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan, Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
12: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta
13: dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
14: Sukad pa sa una, kabalot ang adaghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
15: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Taspang imo blood sugar.
17: Ato na kamay diabetes?
16: Mag DTX 500 ka!
17: Ang DTX 500
16: ato na kini anti-diabetic properties.
17: Sama sa
16: charantine,
17: gagapang mubo sa glucose,
16: visine,
17: controls blood sugar,
16: o polypeptide,
17: nga parehong epekto sa insulin.
16: DTX 500
17: highly recommended
16: sa mga eksperto.
17: Sa pinakadulog na butikin sa yunggan.
16: DTX 500.
18: Ako Daisy Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya ang akong hugang nga, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fictive, wujud kayo yung DTX 500.
16: DTX 500.
17: Pumali sa mga butika.
19: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
20: Balita! Di pa si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology. Isip top 3 best performing school sa Tibuok, Pilipinas sa Teachers Board Exams. O top 10 sa Nurses Board Exams.
21: Kaninda ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante. Sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism, o Business.
20: O libre pagyod ang Senior High School sa ACT.
21: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT Senior High School. Kalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa Public Junior High School sa siyudad.
22: Oh, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
20: Oh, ani mo pretty? Ay kalimti.
2: Good afternoon! Time check! Siesta time! Kapuya bitaw guys, ganahan ko mahimo na lang kong baby. Specifically, ganahan ko mahimong newborn baby nga nakasulubog EQ Dry diapers. Kay padayon ng ilang comfy sleep. Tungod ang EQ Dry na ay new messy poo packet. Maong bisan runny ang poo na kahigda si baby, likay sa paglaho sa iyang likod. Maong bitaw, don't switch diapers, mommies. From day one, EQ Tinio ang comfy sleep ni baby. Use EQ Dry. Available in supermarkets, pharmacies, and retail stores nationwide. Unta na ay pang-adult ani, no? Joke, here is our next song. At oras karon, alas 12:44 na. Sa dili pa sa detalye sa itong mga balita, tas bumpresyon si Mundugoy Kabadunay, hypertension. Basin tasing may sugar o basin may diabetes ka, yawara ka may bow. Atas nga level sa blood sugar, magkabagay kinis ng arterial walls, sumapalapot sa imong dugo kung saan nakarason. Nga nung magka-hypertension ka, umutaas ang imong dugo. A diabetic, hypertension, resulta kinis pagkabuta, pagkadaos imong kidney, o daghan pag mga complication. Sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa mga samad. Pagkaputol, sa tilbisan gani ang impotent sa mga lalaki. Busa nagpabuta ka, magrabing imong kondisyon. Mag-DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500, doon kini charantin. Gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kun mubo ang imong blood sugar, kutulado sa mag-imong BP. At pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, magkapalindot sa imong katulog. Makapagong pag-it sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. Huwag bisitaw sa Bangklinika, The Alternativo Medicina and Wellness Center para sa libre nga consultation nga gamit ang computerized nga General Machine Analyzer. Nakakilimutang din sa Maydia, Kosalim Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160-866 or cellphone number 0975-0795133. Namino na takaro sa Ariel Lobiano din sa San Jose sa San Isidro, Leyte. Ingaman si Chacha Boyles nga mag-greet nga ni Nanay Eri. Vanessa Peralta Busolo, Amary Van, Nicoleta Boyles, Ula og Minik Boyles gikan sa Ubay, Bohol. O Og karon sa detalye na sa atong mga balita, pag-release sa kagamhanan sa nakbay sa Sugbo sa fuel subsidy, alang sa mga drivers, sa mga pampubliko, ng mga sakinan sa syudad, malangan pa. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bolonos.
0: DYHP, Tatak, RMN, Report.
3: Kining maong balita, hatong nato sa Life Extension, Vitamin D3. Malangay pa ang pag-release sa kagamhanan sa nakbay sa Sugbo sa fuel subsidy, alang sa mga drivers sa publiko mga sakyanan sa syudad. Kinibisa man kung naaprobahan na sa City Council ang 35 milyon pesos gagahin alang sa maong katuyuan. Mabot sa 10,000 ang target beneficiary niini, nalakip sa mga PUJ, tricycle, o kapalabal drivers sa dakbayan. Matod ni Mayor Nestor Archival ng listahan alang niini, gifinalize pa o gipadaang ito sa kabarangayan alang sa verification o validation. Gipabot nilong nga sunod buwan, mahatag na sa kagamanas na kwayan ang diskutang fuel subsidies sa mga drivers sa syudad. Magkasama, ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, makafunction sa bumayo ang atong mga cells, makaproduce o panagang, makapatay sa viruses, hindi pa nimusood sa atong cell wall. Busa, inom kada adlaw, duhagad to sa tuluka soft gel sa Life Extension Vitamin D3, recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, duol sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church ug sa Konsolasyon na naa sa ADM Building sa Barangay Kensaga sa Nasibutang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, ana kini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for longer life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong Radio Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RNN.
0: Radyo mo nationwide. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one.
4: Kining oras, hatod kanato sa Biotroph Herbal Capsules.
23: The wonderful supplement.

0: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan, og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. This newscast is brought to you by San Mig Light. Live light, drink light, San Mig Light.
2: Ito na po yung hiniram kong pera tulad ng pechang napagkasunduan.
3: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
4: Ganyan ang Pinoy!
5: Ang Pilipino may isang salita.
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: MX3, dito ako, believe.
8: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, ug bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
9: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
10: At oras karon, alas 12:52 na. Mati mailhan nga ikaw adunay daghan tuksin simulawas mo dili ka regular nga magpagawa si mong hugaw di ka may lisan magbuto ni mong tiyan makasinati kag insomnia kanunay nga magsakit ang imong ulo para kit sa kalawasan ug lutahan dili pagid hami sa imong kutis for memory excess weight chronic respiratory or sinus problem simo na pagkaluya sa imong tibok lawas busa wag tanga kada matuksin sa imong lawas para imong maangkon og maayo nga panlawas pagid matagadlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Mabalitan G-Detox Plus Herbal Capsule sa lain-lain nga mga butika dili sa Sugbo, Ingomansob sa uban pa nga mga lalawigan sa Kabisayan ug Mindanao. Yan ang minaw na to karon og nag-view pagyud sa atong Facebook Live si Michael Bentoy alias Jose Lito Bentoy. Ningan niya sa Facebook. Mariliz Alioso Iran. Mag-greet sa Iran og Alioso family sa Kalatagan, Malabuyok. O niya, di na, di ay sa may Maraag, Sudlon Dos. Happy birthday ka to ni Sir Emilio Secretaria. To akaron si kasamang Kay Susmenia. Sorry, yamaning classmate. Happy birthday ni mo, Sir Emilio Secretaria. Diya sa Maraag, Barangay Sudlon Dos, din sa Cebu City. Padayon ta sa ito mga balita kay ang aritas sa silingan na ito kalalawigan sa Bohol. Ang gobernador sa Bohol Lalawigan muhatag og ganti alang niya tumaghatag og impormasyon nga mo resulta sa pagkasikop sa suspek sa nagpatay nitong usa ka opisyal sa barangay diri sa lungsod sa Clarín sa maong Lalawigan. Kasama mo sa balita Radio Man Arnold Bustamante.
11: DYHP Tatak
7: RMN Report.
11: Katamang gen, isang niya pero na ang gobernador sa lalamigan sa Bohol nga si Governor Eric Comentado nga 200,000 pesos sa makatudlo o bakaila sa responsable sa tiposil patay sa konsihal sa usa sa mga barangay dito sa lalawigan sa o sa barang lungtod sa Clarina, probinsya sa Bohol. Ang kapulisan sa lungtod sa Clarina doon na ay nito kinsa ang responsable sa pagkapusil patay sa paong biktima. Matod pa sa usa sa mga information officer sa Bohol Police sa Provincial Office nga gisubay na nila karon kung kinsa ang responsable sa pagpatay ni Marino Adina Montojo, 26 anyos, konsehal sa barangay Karwasan sa lungsod sa Garig. Ngatong Sunigo, alas 12:30 sa unto ang biktima. Padong na unta kini nga mapauli sila nga panibay human nga nag tambong sa usaka sabong dito sa barangay Bakani lungsod sa Clarin. Ang Clarin napan siya nga pagpauli o pagkasakay siya nga motorsiklo, usaka ganman ang mipusil sa biktima. Baka usaka higa o baka duha kay ngayon na may resulta sa iyang kamatayon. Doon ay CCTV camera ang o CCTV video ang nakatap karon sa social media. Di makita ang walang gawain sa maoga suspitsado o ni pusil o biduol sa biktima sa dihanggan ni sakay kini siyang motorsiklo. Si Governor Romintado nalawagan karon diha sa social media sa nakaila sa suspitsado o gamotaho nga dayon nga ito sa kapulisan kung sila nakaila rin eh. E andam siya muhatag o 200 pesos na cash. Una na nga mitanyag ang munisipyo sa Clarin o 50,000 pesos sa nakatudlo sa maong suspect. Kasama mo sa Bohol Police Provincial Office sa inyong radyo, Manuel Bustamante, DYHP, Tata Carmen.
7: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
12: Radyo Boy Nationwide!
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
13: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas sa sakit.
15: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Grand International All-Stars in Thailand.
16: Show your support now for all Filipino Pride delegates and watch the latest amazing competitions live for free on Playtime Entertainment's YouTube channel.
15: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for more surprising updates.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiliw sa panaulin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at orihinal.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: Nikad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Para sa malimpyong ang dugo, TTX 500. Para sa himsugatay, TTX 500. Suno sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-ana sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong ng butikis sa inyong lugar. TTX 500.
4: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod o naistory ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayo ginuha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayo ang TTX 500.
3: TTX 500.
5: Mapali sa mga butika.
6: Cool down this summer in the Metro Appliance Sale. Enjoy up to 50% off on air conditioners, cooling fan, refrigerators, blenders, and more. Upgrade your entertainment with the latest TV sets, Bluetooth speakers, and gadgets. Plus, on weekends, Metro Rewards Club members get an exclusive treat. Enjoy 0% interest up to 12 months on participating credit cards. Hurry! The Metro Summer Appliance Sale runs from April 17 to May 31. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 253459, Series of 2026.
7: At oras karon, undop ng alauna. Ang musulod na balita itong kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga pikagani, ayaw kalimot. Ang imna mo ang Vita D Plus Coffee Mix. Kay kini mo'y pinakaunang kape. Ganun sa gulga, vitamin D3. Mga na magkakapina ka, magka vitamin D3 pag yun. Plus reishi mushroom extract. Ganun yung mga powerful anti-tumor at anti-cancer properties. Nga gitawag kinig mga polysaccharides o triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, gidugangan pag ikinig mangosteen na fruit extract, magkabato kita sa oxidative stress. O kinindili ka pagkadaos sa itong mga cellula, gumikan na sa sobrang free radical sa itong lawas. Mga mga piganita, ari sa buntag, ari mas unto, ari sa hapon, kana mag-snacks ta, niya panisa na itong kape. Vita D Plus Coffee Mix giyon. Makakapina ka, maka-vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain ng mga pharmacy o mga butika. O niya, pila po sab din ha, sa Life Extension Clinic. Naminaw po dato karos, Jen Alsola, Vicky Heraldez Laurente, sila si Ron Dudong Maximo Heraldez sa Taghagimit, Naga. O ingon man diya sa Kabulihan, Danao. Benjamin Romano Aberilla. Naminaw sab nato karon si Vicente Mata di Danao City. Padayon ta sa itong mga balita, nagtinguha karon ang dakbayan sa Sugbo nga makatukod og multi-millionaires pesos ka balor sa Materials Recovery Facility kon MRF diya sa Barangay Babolo para pag-solusyon sa nagkagrabi nga problema paghipo sa mga basura. Kini nga maong isyo. Usa po din sa nahimo nga hinungdan nga dunay mainiton nga mga pagbaylog mga hunahuna. Issues sa transparency, ingon man ang financial la pressure sulod sa Cebu City Hall. Atol sa regular session sa Cebu City Council diantong nga Martes, Mayo by this size, si Cebu City Vice Mayor Tomas Usmania ni Butiag ang Land Bank of the Philippines kon LBP ni aprobar na sa termino sa so loan nga mobalor og 360 milyones ka pesos alang sa gisugyot nga pasilidad nga mahimong ibutang din sa North Reclamation Area ning atong syudad. Ang giplano nga proyekto mo'y mo-finance sa pagpatukod ko sa ka-andana nga waste processing hub nga equipped kini og mga advanced o moderno nga mga waste processing machines og related nga mga infrastructure. So sa kasuwat nga gibasa ni Osmenia, niya tumayo ni Sinwabi nga suwat, iyang gipaybaw nga ang maong loan nga 360 million kapasos o'y gamiton alang sa pagtukod sa gi-proposed nga proyekto.
8: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu. The official overall number one. Number one.
9: Radyo mo nationwide.
8: Said. Health Report.
10: Health Report.
11: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom na ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa sugar ko kusog 170 na lang akong sugar.

0: Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa said Kogon Herbal Capsule o said Panyawan Plus. Siya naulian.
1: Kidney nyo sa ayaw akong kilid na nakahilig yung kog. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit dahil ko. One week, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibatid. Nakahantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Naayon ako. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta nakapin. Sabay na bisita.
2: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tunay, natural, at orihinal.
7: Akoy, nabugat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, o kilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
9: Rexido Forte!
10: Mas paspas, banat sa upat!
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
14: Paala po naman ng Diyos. Matagal na ako gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din tayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco. Duenas, Iloilo.
15: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
14: Sa akin lang, siyempre 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
13: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
16: Ako nga itong oras karon alauna size na. Ang musulod na balita itong kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ang pag-inom mag 2 to 3 soft gel sa day sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kaayo para mapalig-on natong atong immune system. Kaya kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells, magka-function sa kinig maayo, magka-produce kinig mga panagang, mapatay kinig sa mga viruses sa di pa ni musulod sa atong mga cell wall. Muna ka nadlaw, ginapag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Aron protected ang atong panlawas. Kunya, recommended ni sa mga medical doctors na usab. Kung na magkinanglan ka nga magpakonsulta, unya, kay doon na ka ipahiling sa imuhang panlawas, pwede ka magka-visit sa mga Life Extension Medical Clinic ay muhatag ni libre o quality consultation kada adlaw. Ang Life Extension Clinic din sa Cebu City na may mutang sa may Usmania Boulevard. Buyon kini sa may Cebu Dock ug Cebu Gospel Church. Din sa Konsolasyon. Duna po yung Life Extension Clinic na may mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga, Tubangan sa Jollibee, di Baguete City. Nakin na may mutang sa may House of Taft Building sa Tafta Street, Barangay 8, dol ka na sa may Kamanhak Terminal. O pwede po ninyo makontak ka bang hotline sa Life Extension Clinic alas yung dugang pagkutana o gatong gustong magpa-deliver ang Life Extension Vitamin D3 din na sa yung tagsa ka mga panimalay. Samtang sa pikas gabay ni kabag kanunay nga makonstipated ang makatabang ni Muniana o makasolusyon mapag-inom aning Super Fiber. Kakiling Super Fiber, maukini ang number one nga pangontra constipation. Sa yun po kayo ningan damo ng Super Fiber kaysa Shea Manisia, powder sulod ani. Pwede ni mo'g isagol sa sakabaso nga tubig. O niya imno ni mo siya kung nari sa buntag kaganahan mo inom before breakfast. Kung nari sa gabi ikanaan before sa imong oras nga tingtulog. O para mas nindot pagina ang resulta sa pag-inom ni mo aning Super Fiber, inungan ka na ginom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika pero sa dinha sa Life Extension Clinic. Looming Birami. Mo-greet nga to ni Oriel Birami diya sa Paho, Lapu-Lapu City. O man si Butalid Amaru Mary Lou, dinasa Butalid family sa Olango Island. Yung magwa nga si Marites nga naminaw sa dato karon. Catherine Zamora, naminaw po din sa May Garden.

0: Bloom Pitugo Konsolasyon. Padayon ta sa itong mga balita, ang Visayas Grid subli nga ipaubos sa yellow alert status. Karong adlawa, sud sa pito ka oras, kuman ang mga major coal plants dinhi sa region. Dili paghihapon available, gumikan sa mga pinugsanay nga outages o ang pagmenos sa kapasidad ni ini. Sa advisory, ang National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP, ibutiag ang Visayas Grid, ibutang ubos sa yellow alert status gikan sa alas 3 sa hapon ngadto na sa alas 10 sa gabi karong adlawa. Kini gumikan kay ang available nga capacity nga ilang na record anaa sa 2532 megawatts. Unya itugbang nimo kini sa peak demand nga butog 2388 megawatts samtang ang total nga 1,006.2 megawatts nagpabilin nga wa pa kini mapunta kadto sa grid. Ang yellow alert i-issue sa NGCP kung ang operating margin kuwang nga matagbo ang contingency requirement sa Osaka Transmission Grid. Samtang sa laing balita, ang Canlaon Volcano diya sa Negros Island mibuga na sab kini og abo nga dunay gitas-on nga 1,200 metros ibabaw sa crater o baba sa bulkan. Matod sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon FIVOC sa ilahang shared sa sped up nga camera footage sa ash emission sa bulkan, nakita dito nga nagsugod ang pagbuga og abo kaganinang alasay sa buntag. Naka-generate kini og gitas-on sa gibuga nga abo nga dunay gitason nga 1,200 ka metros above sa crater. Una kini Midagayday paingato sa southwest nga bahin sa maong bulkan. Base sa nakuha silang IP camera sa Canlaon Volcano Observatory sa Canlaon City. Diatong Domingo, ang Canlaon Volcano nibutiag nga kon ni buga usab o abo nga dunay gitason nga 300 metros above sa crater ni ini gikan sa lasay 58 sa buntag ngadto na sa alas 7:09 sa buntag. Canlaon Volcano nagpabilin ubos sa alert level 2 o moderate level gumikan sa padayon nga unrest o mga aktibidad sa maong bulkan.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1.
2: Radyo mo nationwide.
0: At oras karon alauna 11 na.
1: TYHP abroad ngayon.
3: Kini nga balita tungod karato sa SED Marketing, ang tiga mautiga para pud sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, ni saka pangadto sa 13 ang gidaganon sa mga kaso sa hanta virus nga gikonektar ngadto sa cruise ship diin unang natala o nahimong sentro sa outbreak sa mga virus. Gibutiya kini ni WHO Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus human ang nasod ng Espanya nitala og bagong kaso sa mga virus gikan sa mga pasahero nga gipaubos og quarantine hinungdan nga niabot sa kinatibuk-ang 13 ang gidaghanon na sa kaso sa mga virus. Taliwa niini giklaro sa WHO nga pabiling tulo gihapon ang natala nga nakalas umikan sa maong virus nga ug wala sila natala nga laing gidaghanon sa mga namatay tungod sa maong sakit sukad niadtong Mayo 2. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radio Man Marisa Abadies DYHP Tatak RMN. Itong maong balita, hihatod ka na ito sa SED Marketing, ang tigamauti ka po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, nga epektibo alang sa UTI, ubang balatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayon sa kalimot sa paghaplas sa SED Liniment Oil. Mga higala, ang nailan na kayong epektibo ng liniment sa masa ang SED Panyawan Liniment Oil kaniadto SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipaninur, mas gipahumot o mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang SED Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ng mga chikiting og SED Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule ug ang SED Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: At oras karon ala una 13 now yan aminaw sa nato karon si Maricel Tanodra dina sa Oghimarino og Leoncio Marino sa barangay Bakid Gilgan City Negros Oriental aminaw nato si Ma Maricel Tanodra ingomano sab si Jess Borja dina sa may Buabog Pilar, Camotes Island. Mo shoutout sa yung parents, Paulino, Paling, Borja, o ni Prensi Borja. Diha sa Camotes Island. Danica Ferraren, naminaw karon uban sa iya mga igsoon sa Bindoy Negros Oriental. Catherine Zamora, listening, naminaw diri sa may Garden Bloom, Pitogo, Consolacion. Si Bro Franzi, sa kaag din sa Luay, Bohol. O gingoman si Ronnie Tellior, Likiron Araneta. Candelaria Uson Masbate. Minaw sila o niya. Nag-view pa yun sa itong Facebook Live. Salamat kaayo. So great ni Mama Dina, ni Papa Boy, Sansay, Anan, Tio, Tonio, Tia Lita, Dainora, o Ate Rina, o ni Lula Linda. Yan yan ito ay panawagan o sab nga ito ni Villarino Visay Nakwa ba ni? O Vihay Nakwa. Ang imong brown nga pitaka nga nawagtang niya karon sa DYHP kay gihatod ni Nestor Lee Baton. Doon na importante kayo nga mga IDs ni ini SSS, UMID, SSS nga UMID ID, Union Bank o guban pa nga sulod ni ini. Kuhaan lang karon na pangutana lang diri sa atong guard on duty, Villamino Visay Nakwa. Diya sa Kabantan, City Mabuhay, Barangay Luz, Cebu City. Salamat sa kaayo sa naghato diri nga si Sir Nestor Lee Baton. Okay, ka-importante kaayo ni sus maglukat kag ID karon perting lisuda. Labi na mahurot imong government ID, bidyo ka maglisod kag sugod. Ibig napakaidalhon dito nga kuan kanang si tawag ana, affidavit of loss, no, kay magpahibo kag affidavit kay nawagtang ang imong mga ID. Unya mo adto din ka sa government office. Mangay kag ID, yan da na kaadtong affidavit nimo, pagitaan kag government ID. Na jud koy nakuha na sa unay, laliman ka ako sa taong gituban. Ani nga riko kay mangita ko government ID kay nahurot akong government ID, pagitaan pud nung ko government ID. Lisuda. Oh, na napagalit yung affidavit of loss, ha? Oh, lisuda. Ayun mo na nga, salamat kayo kay Nani Bitaw nga mawagtaan kag pitaka. Bitaw mo ingon ang uban nga bahala lang ko nitong kwarta basta sa mga ID mauli. So naman tay mga honest yung kaayon no, nga makakita. Uli gid ang tibuok nga pitaka. Apil ang ID o apil na itong naay na suki pa dito ng mga kwarta. Ayun na nakalisod. Muna pa, salamat gitaw. Mauli na nga itong mga government ID. Kapistang lisura. Sa ko naka-experience, ana. Mangita kag ID, guha kag government ID, kay nahurot imong government ID. Pero adto nimo pangitaan kag government ID. Nalaon niya si Kuan po, naminaw sa nato karon no, si Del Tirana. Ni Decime Tirana o ni Jay, gikandes iyang inahan, Delia, from Sitio Mahayahay, Tabunan, San Fernando. Dool ko na din sa may San Vicente Ferrer Chapel. O si Linwin Olanobe, diri sa may Ipil, La Poroctalisay. Yang bana sa Pirmigo Minos, DYHP, pinagi sa Facebook Live, Saudi Arabia, Edwin Ebonalo. Salamat kay sa uban po dato diri nga mga nagpa-shoutouts, ha? Pero wala naman tayo igo nga oras. Ato lang ginin pulipulihon sa available na to nga pipila ka mga minutong mahabilin. Hindi naman nagtapos sa itong mga balita karon o niya tangi kay karuntutod. Musunod na po ng itong drama, kini ang akong sulirano. Manako Dris Control, kasamang Nestor Homicilio o Gerald Albios. Ako sa bagining Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw o maayong hapon.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras karon ala una, 17 na.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents kini, ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
4: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
5: Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
5: Kini ang akong solidar. Sa atong pagkaymugso ning kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlaw panginabuhian. Aban adunay suliran nga dili nimo mapas-an nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad niini. Nagkinahanglan kag kahayag nga mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod niini, nataw kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
6: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kana og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
7: Kini ang akong suliran.
5: Kini ang akong suliran.
6: Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
8: Sa PRC, ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
9: Kaming dati ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
8: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
9: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalifikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa public junior your high school sa syudad.
10: Oh, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
8: Oh, ang imobliti ay galinti.
11: Dr. Liberal Espedang, Dumitris, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, tapoy na akong lawas. So wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Covimix 17-in-1. So akong itry. Gentil lang siya sa tiyan, hindi siya acidic. Iginahan ko, i-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Covimix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya mula kang kaiwan sa itong panglawas. Dili pa ulahin ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Daga salamat.
12: May buhay sa makabuhay!
13: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
14: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangitagin akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
13: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
15: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctor. Makalit sa mga butika.
16: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Awa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service! Hindi pwedeng lalamya-lamya, kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea! MX3 Capsule, dito ako bilib!
17: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3, tunay, natural at original.
19: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
20: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
21: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
22: Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
24: Nasagaran, buntag yung kunya. Ako siya ginabab.
0: babad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
1: Mm-hmm.
0: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-light na ang akong kuha. Namang ko yung mga milasma sa face.
1: Mm-hmm.
0: Murag dark spots siya, anak.
1: Mm-hmm.
0: Tapos ning-lighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose, the pit. Karun, wala na kay. Wala na mga punti ah.
23: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
2: Bayutro Herbal Capsule.
3: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
2: Bayutro Herbal Capsule.
3: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
2: Bayutro Herbal Capsule.
3: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, o sa mga nag-unang butika.
2: Bayutro Herbal Capsule.
24: Day, andak, nga nung masulubon mang kanang naong nimo?
25: Naluoy manggog ko ni Lolo Papa Ranch. May tukar na po lang yung hubak ko grayoma. May taas pagyan ang yung blood sugar.
24: Lakaw dayon nga doon sa butika. Pagpalit dayon og Bayutro Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Bayutro, bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon.
25: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Bayutro Herbal Capsules. The wonder food supplement.
26: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
27: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mapalit sa mga butika. PTX 500.
28: Ako si Annabel. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
27: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
29: Mensahe alang sa maayong panglawas.
30: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
29: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
23: Said Health Report.
31: Health Report.
32: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagkagos kabulan.
31: Mm.
32: Pa, sugar ko kusog, 117 na lang akong sugar. Kanina akong gi-maintain, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
33: Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
34: Kaninda di ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
33: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
34: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduado sa Public Junior High School sa siyudad.
35: Oh, sige pa! Di na ko magdugay! Muadto na ko sa ACT!
29: Oh! Ani mo, Pretty?

0: Mayong adlaw kanyang tanan nga mga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra og Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suat suliran. Ako si Juan, hingkod ang pangidaron. Minyo og may mga anak na. Nagpuyo sa Lanao del Norte. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong katungod sa right of way. Aron inyong hisabtan, sugdon ko sa diyang bata pa ko. Ingon ini ang mga panghitabo.
1: Dakpalayon ko manoy! Dakpalayon ko!
2: Sige, Juan! Naganda yun! Juan! Ricardo! Gusto na mo ang duwa ninyo, be! Ipakuyo galit mo na mo ni Papa ninyo din ni Omar o makatapang mo din, he!
3: Ah, kaya nila mga batang magduwa na yun!
2: Ha, ay,

0: Ma, o banda pon minimanoy kado ninyo ni Papa sa umasunod, ha?
1: Ano magduwa na sad mo?
0: Sige na, ma.
1: Nala, sige. Pwede ra, pwede ra. Pero ha, kinanglan dong ha, sunod mo tabang na muna mo ha, ni Papa ninyo, kamundong manoy ni mo. Tungkol kay gusto ko nga makat-on mong panguma mintas bata pa mo. Kaya kung simba kumawa na mi Papa ninyo, kisa naman lay mo atiman sa atong uma. Kamura mang yung duhan ni Manoy Cardo ni mo, kaya kamura may anak na mo.
2: Nga, ako ma, di lang ko eh. Gusto ko malarga po sa gawas aron at tumunarbaho.
1: Ah, o kisa nang gusto ni mong mahitabo nak. Mao mintras kusgan pa mis Papa ninyo, pagtarong gid mo sa inyong pag-eskwela ha. Kay kining tanan namong paningkamot para ra gid ninyong managsuon.
0: Oma,

0: Juan, nak, pagmata na kay klase pa nimo, maliit na gid karon. Shh! Uy, mata na. Kanira ko sigig pukaw nimo, agad kang bangon.
1: Duka, aboy.
0: Unsa? Duka, god. Sige na, bangon na diha. Sige na lang gid kagkalit diha, Juan, da.
1: No, absent nung gubi.
0: Ah, dili na mahimong absent, oy. Bangon diha, aron mo iskohila ka.

0: Juan, palihugon niya kung ingon ni mama ni mo, ha? Nga panhiyon sa eskwelahan.
1: Ha? Nga naman, ma'am.
0: Makigistory ako niya bahin sa imong performance din sa eskwelahan.
1: Ma'am.

0: Ma, nasa kukan ako.
1: Wa man. Pero gaano gunan lang kaayo ko dong. Mao man gid untay gusto nako nakba nga makahuman gid mo eskwela sa imong mag-uwan.
0: Sorry ma. Nalilaw matbitaw ko pero murag hinay man gid lang akong utok sa pag-eskwela.
2: Ma. Ayaw na lang yung pugsa. Oy, kundi na siya gusto mo eskwela. Ayaw na yung pugsa ang tao nga dili interesado. Magsayang-sayang lang mo sa inyong kagukwarta.
0: Manikado.

0: Wah, kung eskwela pa unta ka, wah, unta ka rin sa umahang karon.
1: Sorry po.
0: Kasabot ako na ko eh. Naamgay mga tao nga, di hilig yung eskwela pa. Pasiro, para din hindi ka sa umah. Kayong magwang, di marintesado din eh.
2: Pa! Juan! Si Mama!
0: Uy!
1: Hello, si Mama.
0: Nganong ka si Mama, di mo?
1: Ato na to pa.
3: Pasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
4: Kaninda ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
3: O libre pa agyod ang senior high school sa ACT.
4: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa agyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad. O, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
3: Oh, ani mo, Plenty? Ay, Galinti!
5: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
6: Idagan ako siya sa hospital. Na-check git siya ang diabetic git siya. Pagkuhan sa dugo is 485 git ang iyang sugar. Amo itong nagpalit, gigo ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gitri times a day, gina ko siya. Wala lang niabot og one week. Nakita na ko ang alibyo sa humisis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na git ang iyang kumati. Ako dahil si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
5: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan.
7: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
8: Put na migmati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inombro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapini mo, buntag sa'yo, kapi. Nga unto mo, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
7: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
10: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
9: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
10: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
9: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light. iBerry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
11: iBerry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
5: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
12: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kati ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
5: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangato.
13: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sapat maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
5: May buhay sa makabuhay!
14: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa paragis bila-bila herbal coffee.
15: Kapoy, kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmuntin ko ato, yun naman kayo mo. Niya, makasaka ko, makalagsak. Bukid to roon eh. Gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay.
16: Pwede lang mga makasakit.
15: So, anak ko, 90 na ko.
7: Sa paragis, bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
12: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
5: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
17: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
18: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
19: Tunay Natural at Original.
18: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
20: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
22: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
23: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw, kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
24: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
23: Mas klaro na ba bisan gabii?
24: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
25: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo. Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Mensahe alang sa maayong panglawas.
27: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villa Solana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
26: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
3: Balita! Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
4: Kaninda kay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee? May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
3: O libre pa yun ang senior high school sa ACT.
4: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school? Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduate sa Public Junior High School sa siyudad. O, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
3: Oh, ani mo, Plenty?

0: Atong tungura, giapas mi ni Manoy Ricardo sa uma, kay giatake si mama sa kasing-kasing. Natabang pa si mama sa dihang nabot siya sa ospital. Pero human sa pila ka oras, namatay gid si mama. Sukad nga nawa si mama, mura na sag nawa ang kadasig ni papa nga magpakabuhi. Hangtod nga siya napod ang nasakit ug namatay. Pila ka tuig ang nalabay, naminyo ko ni Mayla. Usa sa akong mga barkada sa among dapit. Nakaanak mig tulo. Og si Manoy Ricardo pod naana magpuyo sa siyudad kauban sa iyang pamilya. Arangan ang kahimtang ni Manoy Ricardo samtang ako ang umamoy ikuhaan ako pang-suporta nako sa akong pamilya sa pang-inadlaw-adlaw ng panginabuhi. O gunya.
1: Ni Adyong, naandam ko na ning baon ni mo para paniod to dito sa uma.
0: Salamat, Tay. Ni Adyong ako. Ikaw na'y bahala sa mga bata, ha?
1: Ay, kabalaka, uy. Bukawo naman sa tunako rong taod-taod ba? Pakaligoon na. May ngiskwila pa baya ni.
0: Sige, Tay. Salamat. Adyong ako.
1: Amping dong.

0: dili ka na pwede mo ati dini.
1: Unsa noy anis ito?
0: Ay, so good karon. Butangan ako ni din hig private property.
1: Pero noy, sugat sa bata pa mi. Mao man ni ang anda na mo agianan gikan sa uma padung sa amo. Mao man ni ang mas dali.
0: Hawa ko labot. Apil na pita sa akong titulo. So dili ka makabuot na ako.
1: Noy, anis ito?

0: May kinaabot na kitong. Long? Nasaan ka? Ang luspad mangot ka. Di man ang takaingon anak nga moabot din hiyo eh.
1: Kaapoy kay dayo eh. Hago na magkayo nga. Layo kay kong lakuan pa doon sa uma o pagpauli din sa ato.
0: Ha? Nga nung nalayo, God, nga di man kayo layo to?
1: Saan man nga, gisirad ang maguninoy anisito ang naandang agianan ako pa doon sa uma. Ha? Kay kuno, kabahin kuno ni sa iyang titulo.
0: Unsa? Ano ko din taon, uy nga right of way man na di ha? Muna na'y naandang agianan sa pila katuig.
1: Ngayon, sa umlan ako, nagiinan man ko niya nga kung muagi ko dito, ikiha ko niyag trespassing.
0: Unsa? Unsa?

0: Giblak ka na gidinoy anisito ang daan padong sa among uma. Ngamoy among naandang agianan, sukad sa bata pa ko. Hangtod na naminyo na ko. Ang akong mga pangutana maukinin mo sunod. Unang pangutana, gusto ba nga blakkan sa tag-iya ang agianan padong sa among uma? Gikan sa amo, ngamoy naandan na mong agianan, pila na katuig? Mahimo ba din na niya bisan kung iya pa ang titulo? Unsa may katungod na ko ini? Ikaduhang pangutana, sa akong pagsabot sa balaod, doon natin katungod nga mo fight sa right of way, bisan pa kung ila ang titulo. Kinahalan nga makamaus sila nga muhatag og right of way. Unsa may proseso ka ini? Kay sa tinuodang, puwertig yung layuan na sa akong lakwon, sukad nga iyang gipasira ang dan. Ikatulong pangutana, kung nga amami mahimo bahin ini, unsa may among himuong lakang, aron nga mahimong ligon og legal, ang among katungod, bahin ining right of way, bisan kung dili pa kami ang tag-iya sa titulo. Ikaw pa itong katapusan. May advice sa among kapitan, nga suwayan ko na namo og magician din sa among barangay, pero kung di gyud magkasinabot, kinahanglan gyud nga ipasaka sa korte aron dili siya makaingon nga way basihan ang among pag-agi sa right of way. Mga pila magkay magasto? Og unsa man ang kinahanglan namong andamon nga ebidensya? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Juan.
1: Mayong adlaw, mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Batanog. Ako karong adlaw ang mohatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto. Legal, of course, sa ato ang mga medical nga mga pangutana, mga problema. Dr. Obra is also present, no? Busa ayaw na mo pagdugay, ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kiniyang akong suliran, official writer's page. Pwede sa datong ipadala sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man, guys? Ato ang mga suking tigpaminaw, big shout out and a big thank you sa tanan nga mga nag-like o nag-follow na to sa kiniyang akong suliran, official writer's page. O sa tanang mga maminaw na to, thank you kayo. Daghan kayo nga naa sa gawas sa nasod nga naminaw padayon gihapong naminaw sa ato ang programa. Pinaagi sa ato ang mga online platforms. Ingon ana ka kusog ang ato ang radyo o ato ang reach no sa kahanginan, guys. Muna, dako na tong pasalamat din. We are very grateful and thankful nga through the years no naagyud gyapon ato ang mga suking tigpaminaw. Mutul-tul gyud, makibaw gyud, mo subay lang gyud gyapon no, maminaw gyud gyapon sa ato a why puas, why sipyat, why pool. Muna, salamat and a big shout out and thank you kaayo for always tuning in and for always listening. And ato ang letter sender, guys, karong adlaw, taguon nato sa pangalan nga si Juan from Lanao del Norte. Punto legal, kabahin sa iyahang mga katungod sa right of way. Yuta na itong paghahisgutan, no? Kani dugay na kayo ni sila nga isyo. Gamay pa ni siya, bata pa ni siya. Mao na gini ilahang mahimo si Rugurong Lalis. Hangtod, giblakan na yun siya. Pero murang parinte naman tayo nila, no? Kato si Kanis Manoy Anisito. Pero mo niyang pangutana. Una, husto ba nga blakan sa tag-iya ang agian padung sa among uma, gikan sa amo, nga mauy na andan namong agian sa pila katuig. Mahimo ba diay na niya, bisan kung iya pa ang titulo, unsa may katungod niya mo ini. Okay, duhani ka klaseng yuta. Ang kaning tag-iya sa yuta nga nakapabor sa dan, ug ang yuta nga nababoy kay Waydan. Okay? Ang kaning babo na baboy nga dan, muni gitawag na itong dominant estate. Ang kaning naaduol sa dan, servient estate. Muy mo paloeb. Nga naman, kay kanang naaduol sa dan, maunay mo hatag og road right of way ngadto sa nababoy nga yuta. Munang mayon ta dominante siya kay siya may makapangayo og road right of way. Ngano man kay katungod man na niyang makaagi siya sa dan. Di pod na ingon nga maalkansi ka sa dinan na kung ako may nakapalit og yuta diri da plains dan. Dili lagi. Pero hatagan pod nato pod og higayong makaagi pod ang naas luyo Mauna ang mahug og downside sa ato ang pagpanag-iya og yuta nga duol sa dan unya nay kasigbit nga duay agianan kay mapugos man taghatag og road right of way. Therefore, kung ako imong pangutan-on, medyo sipyat gyud og dili gyud pud sakto nga kanang gipanag-iya no sa giblakan no sa tag-iya ang inyong agianan kay dominant estate man mo. Ikaduhang pangutana, sa akong pagsabot sa balaod, do na tay katungod nga mo fight sa right of way bisan pa kung ila ang titulo. Kinahanglan nga kamao silang muhatag og right of way unsa may proseso kaha ani. Kaysa tinuod lang, pirtig yung layuan na sa akong lakwon sukad nga iyang gipasira ang daan, no? Kani, kung dili lang yun po maapektuhan, no nga, wa mo ning ka tunga-tunga sa iyahang yuta, naara po sa kilid sa iyahang yuta ang agianan ninyo, padung sa inyo, then makiangayon na sa Diyod nga muhatag sa siya o road right of way, no? Nga, mao'y pinakaduol ang inyo ha, ang kanang iyahang yuta, nga to padung sa highway, then dapat sa Diyod. However, ang proseso, ana, una, kung magkasabot lang, fights na yun. Thank you. Ibutang lang na into writing kasabutan, maghimo tag survey map nga ang kanin diring dapitan na animuhon kani mao ni agianan. Di na pud mo pwedeng mo encroach ana. Kana mga ingon ana ba kung magkasinabot lang, meaning magsinabtanay maghinatagay. Pero kung dili sa gyud aw, mao ni din he. Kinahanglan sa gyud ta moadto siguro usa og barangay. No suwayan nato kung SCAP kayas powers ni CAP nga mahusay mo, mas labing maayo. Pero kung dili gyud, then nagyutay choice but to go to court for a case nga atong i-file ang tawag ana easement of road right of way. Okay? Ikatulong pangutana, kung naaman ni mahimo bahin ani, unsa may among himuong lakang aron mahimong ligon og legal gyud ang among katungod bahin aning right of way bisan kung dili pa kami ang tag-iya sa titulo. Di man gud kinahanglan no nga kuan dapat makaagi lang gyud mo unta gyud sa property no. Muna ang ako agi gyud madaghusay istorya, then at least we should go to the barangay or to court. Kaya pa na siguro sa barangay basta magkasinabot lang. Ug dili gyud gani aw ang ato ang dokumento, ang atong titulo, ang survey, ang iyahang titulo or unsay any other proof ninyo nga ikaw tag-iya ug nangayo kag katungod nga makaagi ug maka-access anang yutaa. Ug siya pod na siya pod ang tag-iya ana no kay kinahanglan man mo mag-atubang kay ang huwis naman ang mo husay ninyo ug muhatag kay i-survey man na ini tanaw okay. Mo na gyud ini pinakaduol no unya di ra pod kaayo maapektuhan ang iyahang yuta kay gamay ra magmakuha ana those things i-ocular na siya. Ikaupat ug katapusang pangutana. Maoy advice sa among kapitan nga pwede sa daw namo suwayan mediation dinhi sa among barangay. Pero kung dili gyud magkasinabot, kinahanglan gyud ipahamtang sa korte aron dili siya makaingon nga way basihan ang among pag-agi sa right of way. Mga pila kahay magasto og unsa man ang kinahanglan namong andamon nga ebidensya. Okay, I think natubag na ni nato no ang iyang pangutan na you will have to show lagi sakto to no nga accommodation kay silingan raman mo kauban raman mo din ha. Di man gud ni nato kinahanglan awaya no nga basta mo respeto lang nga mo acknowledge ra ba kani lagi pag panag-iya na to yuta, we have to acknowledge nga kung kitay nas atubangan muhatag yuta gamay para mo agi no or kung pananglitan ipa permanent gud ni nato siguro kita pod nga gusto mo agi basta na asad tay pwedeng mahatag gamay pahalipay pasalamat no kakay para kani siya kung bayran ni nato i-road right of way na lang yun ni natong tanan agianan siya sige mubayad me kay para ang kanang meets and bounds din ha i-note na siya nga perpetual road right of way di na gin mo magkalalis basit pag naski pag mawa na mo di na magkalalis ang inyong mga anak ug inyong mga apo kay di na niya pwede ipasara ikaw di na pud ka pwedeng mangayog mas dako pangaluna sa road right of way so mas better good no it's either that nga magkahusay mo or you'll have to go to court kung muadto korte aw magkinahanglan gyud tag abogado it will depend no on the lawyer ug unsay mga usual rates nato din ha sa IBP din ha sa inyuhang dapit di man sad siguro ta maka-avail good sa services of the public attorney's office not at this time because naaman may property para raman na sa mga indigents no or mga naglisod kinabuhi ang kaning mga public attorneys nato pero I am sure na akay makitang abogado nga willing nga mutabang pud nimo din ha sa inyuhang mga concerns ug mga problema. Pero hopefully lang, kung sa kangkap lang na level unta, magkasinabot mo, hay, mas labing maayo, no, mas dili hassle para ninyo. Importante lang ang mediation, no? Nga both parties will keep an open mind and an open heart. Nga, mas wag yu'y sama nga magkasinabot ta o magusay ta kaysa mag-abot ay ditong kurte. Hasul kays nga tanan. Hingnan lang ta mo, no? Dugay pa kaayo, magkaaway-away pa, and it may not be worth it anymore. Okay? So anyway, ato yun ang i-weigh in atong mga options, and let's not be greedy, no? Magsinabtanay lang kita always. Mga suking tigpaminaw, hinawat unta nga namoy nakutlo, napagtulunan karong adlawa, kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhiga pon sa tuang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Man Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.

0: mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo'y hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron imong maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatriz Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express, Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus, sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, o dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita natin kanato sa SED Marketing. Ang tigamautiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, nakakuha sa Presidente Bongbong Marcos Jr. o mas ligon nga commitment sa alang sa maslaom nga economic integration ato sa usa ka high-level roundtable meeting uban ng mga Japanese business executives. Sa meeting niini uban ang mga leader sa labing dako nga conglomerates o financial institutions sa Japan, nakaangkon si PBBM og dakong investment commitment nga mobalor ngadto sa 3.4 bilyones dolyares o gibarabana 210 bilyones pesos gikan sa participating Japanese corporations. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nga nung special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busa unsa pa inyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

BN Drama presents Hanju Manan So Sa Ka Awe. Ano pa daw sa iyong kaagi karon? Mokining sa kababay nga nagpuyo sa Cebu City. Agad tumatatampo, nagdalsengahan nga, Casey.

0: Posible ka pangihi?
1: Hanap ka pananaw?
0: Ug pagpaminod sa mga tiil?
1: Basin aduna kay diabetes?
0: Mag-DTX 500!
1: Epektibo sa pagpamubo
0: sa blood sugar levels.
1: Di kaya ang diabetes?
0: Mag-DTX 500!
1: Karun na yun!
2: Babalik sa pinakadulong butik sa yung
0: ka. DTX 500! DTX 500!
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
4: Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit.
3: Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag
4: o tulog po kakapsos sa gabi.
3: Simana lang nawala jud ang sakit.
4: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
3: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500!
2: Pabali sa mga butika.
5: That portion was brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye Bye Fever products at 5% off only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye Bye Fever.
6: Ang balita hatod kaninyo sa di kalidad ug barato ra nga tambal, ipugos ug pangayua, basta right med kay gusto namong maulian kamo.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
9: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding business. Nakuana.
11: Rexidol Forte.
12: Mas paspas. Banat sa upat.
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Igala, nakakape na ka?
15: Kaya mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka? Bye!

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: May ano lang ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng Life Extension Vitamin D3. Yung last latest ko na titiskan, wala na yung bukol dun sa liver, sa lungs, at sa spine ko.
3: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated. Ginawa based on true science. Sigurado efektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
5: Happy Fiesta!
6: Kinahanglan, extra ang anda.
5: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Naana mga bisita? Gadget lang!
7: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
6: Wow! Mas maayo pa?
7: Jun, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
7: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If

0: persist, consult your doctor.
1: Ang nailanimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
2: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
3: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinaya sang aton nga higo sa aton nga colon pwede nga mag-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
4: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay nga pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.

0: Ma? Ma, ni anak ko.
1: Balik si mama, may nagilak.
0: Ma? Ma?
2: Anak.
0: Ma, sini tabo.
2: Anak, si papa ni mo. Gibiyaan na ta niya.
0: Unsa?
2: Naa na si Hila, inak. Mas gipili niya iyang babae kay nato.

0: Naluoy kay kong mama, best. Sige na naghilak.
1: Lanyo mo ba?
0: Diligyan ako mapasailos, papa, sige buhat. Diligyan.
1: Pero best, papa man gihapon niyo siya kuit.
0: Unya kay abig papa na ko siya. Doon na siya katungod ko pasakitan mi ni mama.
1: Casey.
0: Kung doon na gani mahitabo ni mama, diligyan ako si mapasailo, Amelia.
1: Casey.

0: Ma, kaon na. Ihugo na kaog maayong o.
1: Gado man, Casey. Asa man ko napita ng sayop sa mong kaminyo o ni Papa Mnemo.
0: Dili ka mo isayop, Ma. Kung dili si Papa. Ayaw na ho na ang asa ni mo. Wa kay sa ani, Ma.
1: Sakit, Nak. Sakit kay ang ibuhat ni Papa Mnemo na ako.
0: Ma, ayaw pagsulti, Ana. Kaya ra lagi ni nato bisag kita rang duha. Bisag wa na siya.
1: Si Papa tingali ni Murod. Dali ato na to. Basig di balik na siya.
0: Ha?
1: Huh? Ikaw, Kyod. Daan pa ko. Mubalik na ka din sa sabay. Ha?
2: Niya ako. Aron pagkuha sa uban butang nako.
1: Dong.
0: Pa. Wala ba kinahabiling kamay kaluoy ni Mama?
2: Nak, I'm sorry. Pero wala ko'y gugma ni Mama ni mo. Mas mapasakitan ako siya kung piliun akong magpabili ninyo.
0: Nako, pa. Dili ka ba di maluoy nako?
2: Sorry, nak. Bisan pag mubahawa na ko din, he. Pero magpabili na nga kung gugma ni mo. Amahan ko ni mo. Bisag unsay mahitabo, pinanggagyapon di ka. Unta, muabot ang panahon nga mapasaylo ko ni mo aning akong nabuhat.

0: babae ni Papa Best.
1: Casey.
0: Kusa may naaniyang anak ako, bagay siya biya na mo ni Mama.
1: Best, tao si Papa ni mo. Uy, pepekto nga tao. Magkasa magitang tanan. Tingali, nahikugma lang yun si Papa ni mo.
0: Gusto ko mailan ang babae ni Papa. Buhaton ko ang tanan or mailan ako siya.
1: Casey.

0: This time check is brought to you by Pag May Acid, Supraseed, United Home Supraseed.
1: Breast cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babay. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
2: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Nagharaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pag sugo na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Ganyan ang Pinoy!
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
7: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
8: Ang galing-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato, kaldero, ang galing for everyday.
7: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal and plastic. Number one ko to! Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
7: Heavy duty linis, bawat pahit.
9: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: Mayong adlaw mga suki na itong tigpaminaw. Kauban na ito karoon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
11: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. O say maabog yung 320.
12: O unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
11: Nay, galangan i-suggest sa ako o iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap ni ini, isunayan ako. O tuod, mauna yung pinakaningot nga desisyon nga ako nahimo. Karoon, wala na ang pagkalubog sa mata. O makabasa o makatanaw na ko o TV na dili na maglisod.
13: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Sir, health testimonies.
15: Health testimonies.
14: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni sandig sa Sed Cogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
16: Sked lang yun ayo akong kilid na nakahilig yung kogdo. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit na yung kawan na kaluysan Diyos na wala. Wala na ko nakapatikapay. Wala naman kung ibati. Nakahantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isin. Tanakapin. Sabay na bista.

0: Papa, Nenowanka. Hello?
1: Nak, pauli na yun. Si mama ni mo.
0: Oh, ha? Ano pa? Unsa ni itabo ni mama?
1: Wanay panimuot si mama ni mo nga naabtan ako sa bahay. May nalang gani kay nadaan ako siya din higdali. Ah, matod sa doktor. Giyataki si mama ni mo. O kung wapan ako siya madadayon, tingali o wana siya karon.
0: Unsa?
1: Nak, pasailo ako. Naibaw kong ako'y imong gibasol sa nahitabo sa imong inahan. Pero usbon ko, wala ko tuyo nga pasakitan si mama ni mo.
0: Mapasailo lang tika pa. Kung imong ipailailan ako ang imong babae.
1: Or, anak, di pa ko andam. Tingali dili pa karon. Di pa hustong panahon karon aron mahibaw ka.
0: Na ba di hustong panahon para sa mga kabit pa?
1: Kese.
0: Hangtod karon. Huwag ko magtuong makahimo ka na mo ni Mama Ani. Sakit kayo gibuhat na mo.

0: Ma, hindi namang nibiya ka. Mag-usa naman ako, Ani. Hindi na padama ka sa ibong sakit.
1: Paduna mong itin. Mamauli na ka.
0: Ikaw may nakaingot kung anong nawa sa mama pa. Ikaw!
1: Kasi?
0: Kung wapan mong ipasakitan sa mama, tingali buhi pa siya karun. Kauban ko pa unta siya hangtod karun.
1: Nak, usbon ko. Sailu ako.

0: Kinahan lang ka mo pa uli sa inyo.
1: Dili ko, lo. Arira ko din hinimo.
0: Kisi. Respetuha gyapon sa papa nimo. Nakasaman doon siya, pero mahal ka niya po.
1: Mahal, lo? Unsa klase sa pagmahal? Pagmahal ba na itawag ni mo ng pagpagabit ni papa? O sa pa, ano mo dapig man kaniya, lo? Dapat unta mo dapig ka ni mama kay anak ni mo siya. O siya ang ipasakit na ni papa. Siya na lang ang nawa o dili si mama.
0: Kasi, ayaw pagsultian. Nakasas papa ni mo pero dili niya kagustuhan nga mawas mama ni mo.
1: Diyos, ano mas pasiguro, lo? Nga dili ka niya kagustuhan. Huwata kay bawa ka ng pag-ulgoo lang siya pero tinood. Nalipay siya. Kalibri na sila magbalipayon kauban siyang kabit.
0: Daghan pagkagwa may bawi. Panahon na tingali nga masayod kastanan.
1: Oh. Bahin sa unsa, lo?
0: Si papa email na ni mo ang mapahibaw ni Muniana. O ganun masayod ka sa tanan. Pauli sa inyo. O susiha ang kamaturan.
1: Unsa?

0: Nga nung ikulbaan man ko sige ngunin lolo nga bahing sa matuoran. Nga naman ka. May anak ko dool sa amo.
1: Nakulbaan ko. Huwag ko mahibaw ko nung si reaction ni Casey pa nang mahibaw na siya.
2: Oh? Ayaw ka bala ka. At usap pa sa to. Usap pa. Di ka na nagupasagdan. Ni anak ko.
1: Casey?
0: Pa? Amelia? Ikaw ang kabit ni Papa?
1: Casey, pasilo ako. Wala ko tayo ah. Nahigog malang ito si mong Papa.
0: Kinuo ko.
2: Anak.
0: Hayop mo! Ngayon na kayo mo na mo, ani? Ikaw, Amelia, best friend ikang dako, pero ikaw na naman ni Tridor naman sa kumama. Ha? Igat ka!
2: Kese, hinahinay si mong baba.
0: Hinahinay pa? Ano? Madutlan pa tayo mo sa akong ipagstorya ng sakit sa kabaga sa iyong mga naong nga nakakaw magbuhat, ani?
2: Kese, dili tingka tinuod nga anak.
0: Unsa?
2: Di ko gusto nga maghuna-huna ka nga gigamit ko ni sa akong pagpagkasa, pero mauna'y tinuod. Una kong gibudhian ni mama ni mo sa among kaminyoon. Og ikaw ang bunga sa iyang pagpakasa.
0: Unsa?
2: Ang kunod ko. Nasakitan gud kayo ko atong tungura, pero tungod sa kong pagbahal sa imong inahan, ako siya gipasaylo. Og ginawat tika nga akong anak nga mura gyud og ako.
0: Dili. Nganong karon na makabasulti na ko, ani?
2: Tungod kay ni Hangyo si mama ni Munda Kudak. Nga dili ipasaba ni mo. Pero karon nga dako ka na. May katungod ka ng mahibaw sa tinuod ni mong pagkatao.
0: Kung dili rin ko ni mo, anak, sa ato
2: pa. Ayaw pagkuna-una nga dili ka na ko, anak. Sa ako nang giingon, anak, tika. Pinangga, tika. O mahal, tika, bisan dili, kagikan na ako.
0: Oh.
2: Ang iyo ko lang, nak. Pasailo ako sa kung nahimong sa. Dili din ako tuyo. At gugma lang ko sa imong best friend. Mahal na ko si Amelia. O mahal ko niya.
0: Nasailo ako pa. Pero dili ko na anak sa iyo nga dawaton ang tanan.
2: Naibaw ko. Naibaw ko na. Andam kong magpaabot ng higayo na basta ayaw lang isirado ang imong huna-una.
0: Ma!
3: You sure?

Sa tinuod lang, wa ko mahibaw sa angay na ko mapil. Kanabitong imbis angay ko nga maglagot sa kong papa, pero wa manday ko'y katungod kay buong ako sa pagpakasa ni mama sa ilang kaminyokon. Gani, angay pa ko magpasalamat niya sa iyang pagdawat nako, o sa iyang pagmahal na ako nga mura gidugi ang anak. Kung doon ang may mas labing apektado, ako kana. Pero gihangad na lang nako sa Ginoo ang tanan. Ang akong giampo na lang gid karon nga makadawat na sa sitwasyon og andam nang mopasaylo. Benhin na lang kutob. Daghang salamat, RMN.

0: Among kaagi gibata no do saraju ni jelly haka kubus sederik suni brisela rekadas. Kamusap mga higala, mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada, sa inyong nakalainlaing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa usa kaagi. Idris lang nining tulumanun, handumanan sa usa kaagi care of RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. O baka ipadasa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayo, takang salamat sa inyong pagpanila.
1: Kini nga portion dalit kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule o sa natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxins sa lawas o sa natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toxins sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian ug aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
2: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may matun sa mga nutrients, oxygens ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa aron imong maangko na maayong panglawas, inom ta matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: Dagan, Misael! Dagan!
5: Ayaw! Ayaw! Maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
4: Dagan! Dagan! Ayaw!
6: General Bird, retirado ka na. Apan hilabtanon ka lang gihapon. Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko.
7: Medyo, Gaspar. Gagaw ka!
8: Miss Elusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamuang sa gitinguha ni mong panimaus!
5: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
8: May kaugalingan kitang balaod o justisya.
5: Hiday og dipiktoso ang sistema sa balaod. Apang sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas og patas ang justisya.
7: Michael, maluhoy ka.
5: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluloy paminaw.
7: Ayaw kong pati ha.
5: Imo nang gipatay si Michael. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
7: Ayaw!
5: Ako ang eskwadro.
3: Esquadro! Gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga ustisya, sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mangkaw, soundman Ricky Bangis-Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Esquadro.
9: Said Health Report.
10: Nagpa-laboratory ko. akong sugar, 304. So, kanina nakainom lang ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kabitag o skabulan. Ba, sugar ko kusog, 170 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
11: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
12: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
13: Rexido Forte!
14: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
15: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda o nagsigi na lang ni siya glaag? Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot?
17: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniyang mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
18: May buhay sa makabuhay!
19: This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
20: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch.
21: Karong May 27 to June 5, 2026.
22: Alas 8 sa buntag, ganto sa alas 4 sa hapon.
20: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
23: Ang oras atod kaninyo sa di kalidad og barato ra nga tambal, ipugos og pangayua, basta Right Med kay gusto namong maulian kamo.
24: Zed Health Testimonies.
25: Health Testimonies.
24: Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
26: Naamang ko kay hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Niya ka lang murag pirminti. Kung madunlan na ilikaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take na itong seed panyawan capsule. Kay karon, dili na kay kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
24: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
27: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
28: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutistingan na ko capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
27: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
24: Kung kay baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimod nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang ato ang pingan ng atong kalawasan. Kitang tanan mag-Zed Panyawan. Zed Panyawan Garlic Capsule. Ang kunang ahos, banaba o panyawan herb. Zed Panyawan Garlic Capsule. Hypertension buntugon. Kini mo sa Zed Marketing Incorporated. Tatak magaling.

0: og drong Slay sumpay ning atong sugilaron Is Quadro!
1: Ako ba ang imong gipangita? Bangag sa ilong? Uy! May arma siya! Ups! Hagba kalagi! Bangag sa ilong! Magdali ko sa pagbiya ni Dapita. Kinsa mga katong tawala. Bahala to siya. Mingaw kini Dapita. Og kampante ko. Kalimpyo na kong paghahimo.

0: Unsa'y balita sa gawas, by Sarge?
1: By Misael, gipatay gapon sa hapon ang gisuon sa ginganlan og alias Buhilas.
0: Unsa?
1: Una bay? Among pagdudda lagi nga panimaos to mo ituyo to. Apan nunan?
0: Kasi masad ang gusto nila yung panimaslan.
1: Oh, siyempre. Ang nibugto sa iyong suon.
0: Yung sa ato pa? Posible nga si Major Gaspar mo ay mibugto yun eh.
1: Muna ba eh? Posible kayo?
0: Kasalpahis na gitsag maayo. Mituybo na gid ang sungay sa iyong pagkadimonyo, by Sarge.
1: Kalma lang ba eh? Padasong galagot, kalma lang.
0: By Sarge.
1: Kinuuna may pag-ilas ang gugalingon, bay? Mauna.
0: Daga na sa itong mga kasanggang na gusto na untang magpako. Apan iyang gihunusan o kinabuhi.
1: Maugin, bay. Sakto, gina.
0: Nakabuylo na ginagagaw siyang kadautan. Pagkampigil mo ka nunay si Bayjang. Kung nahimo, uyon-uyon na sa mo. Iya pa karon. Ay adlaw ragid o niya siya, by Sarge.
1: By Miss Anne.
0: Naibaho ko kung sinasim hunahuna. Pero kung dili pa mo andam nga mamatay, pwis, uyon-uyon lang niya mo. Yan ang kagaw nga Major Gaspar.
1: Okay. Daganig salamat si mo, by Magno, by. Biskot ko yung tawahan na, eh.
0: Sinsya na. Wa ko ba ninyo aron unta panalipdan mo?
1: No problem bay. Sabot mi sa sitwasyon. No problem.
0: Agaw na ko sa kinadto. Apan wa ko magdahom nga nahimong kagaw na di siya karon.
1: Tungod sa kwarta bay. Taas na kisa granggo karon bay.
0: Di lang gyud unta siya pagkasay po hilabot ninyo bay cha. Bay Sarge. Kay numero unong kagaw sa ronya ko nga iyang ikaaway.

0: Muna gipanagsultihan ninyo ni by missile?
1: Ubay-bay dam. Yun lang kuno ta kay wag kita ikasukol.
0: Lami gudong tayong sukol na ng klasihas tao eh.
1: Oh, buddy, ay. Sug-isug. Mahalig yun ta, pero sumatoy kasukol po, di ba?
0: Oo, mausan lagi.
1: Wag kita idaganan, bay.
0: Oo, tinuon yun na.
1: Sargod ta, di ba?
0: Bay, Sarge.
1: Misarong musupag ta sa itong kabubuton, bay. Hindi, yun ta mo, apilay na yung grupo-grupo. Apan, suportahan lang ta ni major problem. Muna, bay, jam.
0: Mayo ka, by Sarge.
1: Anong dili man na? Kumusupag ta, mga matay may nung ta.
0: Oh, sige, God.
1: Na may patawag na meeting. Apil mo kuno ta. Ato lang tambungan para atong masairan, by jam.

0: Angay ganyo, masay na. Kamas niligoon ko karon. Nga konektado na ko sa organisasyon sa mga markang dragon. Ang grupo ni Madam Ching, ang pinakaligoon karon nga pundok. Tungod kay konektado man kini sa triads, nga sikritong naglihok karon sa nasod. Og ako, umaabot sa unya akong leader ninyong organisasyon.
1: Sir Major, sir, kuhan sir, usap nga, manindar naman sa Ormig Mineral Water sa Siras.
0: Bangag sa ilong! Labot yung kay mo, kay agaon ko ninyo, by Sarge. By Jam!
1: Oo, may taon may labot yung grupo ni mo taon, sir. Ay, parehas man may nga, si Bay Misael, wa may koneksyon ni mo, human matapos ang panahon sa EGK.
2: Maagin na, Sir Major. Ako ang telponani, oh.
0: Wa pa'y nagpabiling buhi sa mga nibalibad sa kung gusto. Og ayaw yun ninyong paabuta. Ya may dautan yang mahitabo ninyong doa.
1: Ay, Sir Major.
2: May ito.
0: Ako dili yun mahadlok ka mapatay. Bisan pa sa akong mga kasangga, nga mo'y akong pasis nga na-appeal kong grupo ni Madam Ching. Og kamong tanan nga niya karon din eh. Magpabilin kamo sa akong mga kamot, isip akong mga disipulo. Og kamo, by Sarge, by Jam, kamo ang mamahimo na kong striking force.
3: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapuy kaayo sir, bago akong trabaho niya, kapuy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos, ni angay man ko. So ano, maninda ko liha, ni asa sa bukat. Sulay mo liba, mawala mo ko kapuy. Ako bitong bata, naapo ng umah. Kanang gikas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ani. Siya makawa, madyo ni kakapuy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajud lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humbado, bakadere!
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
8: Prostate Cancer. Ang delikado og mamatay ninga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
9: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
10: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
13: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
14: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katambatan-on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
15: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw ya bii maigmata sa bumian.
16: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
17: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
18: Set Health Testimonies.
19: Health Testimonies.
18: Napamatud-an ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Sed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
20: Kitas tayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagid po nabihi. Dahil pagpag-abli, mauto siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun kay siya Ami Duyag Pakarat o Pagadian.
18: Maayo gani kayo ni gamit sa Sed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
21: Uy, nabugahat ko. Naapod siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
22: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
23: Rexino Forte!
24: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
25: Unilab quality yan.
26: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Take us to the

0: Unsay status imong kaso, Boy Bangag?
1: Murag, takilid ko kay ligon kayo mga ebidensya. O kurtahan ang pamilya sa Air Force official nga akong kipatay.
0: Ano sa?
1: Oh, mao grabe sa ila. Tagaon. Paabot ang iwan nga mahukman. Nya, ipadadayon nga ito sa bilibid. Sa nakong bilangguan sa Muntik Lupa pa.
0: O ba di eh?
1: Mauna yung nakalisod kay, waan mo ko'y amo good.
0: Parehas na. Waan na sa ko'y amo nga mutabang na ako.
1: Ito din, magbisitahan ni mo nga Major Galigaron.
0: Ah, di na ako si amo. Oh, kada ito hinoon. Sa naapata sa panahon sa EGK. Pero karon dili na. Kaya nagpakabuhin ang tako nga normal.
1: Kada ito hinoon nga, aktibo pagka nga vigilante. Huwag yung ka masunog, huwag yung ka mabilanggo. Karoon na hinoon nga, nagpakabuhi ka na normal.
0: Ingon niya na kung muna'y manungog ang kapalaran, Boy Bangag.
1: Huwag daw mo sa ila.
0: Malas pulo sa hay. Huwag na'y buhing kamatauran. Nadili o dili ginato malalis samtang niapakitan ining kinabuhi ah.

0: Oh, gusto ko tabangan ang ginganlan og Misael nga naa karon sud sa bilangguan iha aliha.
1: Daddy Mark,
0: pangayoon ko kanimo ang imuhang suporta iha.
1: Ay, Daddy, magkalaong ka ba di ay nga mamahimo nimo niya siyang maayong hikala, ha?
0: Nagkasiguro ako ni Anna. Ilabi na gyud unya kon makautang na siya og kabubuton nga rekan ako.
1: Dad.
0: Nakita nako nga lahi si Misael sa tanang nailhan ako mga buang-buang. Busa kampanti ko nga magkatabang unya siya kanako.
1: Musalik ka sa usa lang kaakusado sa kasong pagpatay, Daddy?
0: Iha, aliha.
1: I'm sorry, Daddy. Pero ako'y pagsalik sa giingon ni mong tao. Bisan o, wapan ako siya makita o mahimamat.
0: Mitukar ang kamaldita sa kong anak. Apadahibaw ko. Ugunsa siya kabuutan nga rekan ako ngayang amahan. Dili ko magkatugot nga usa na lang unya kaadlaw ni Ana. Usa na sa mga nahimong biktima sa mga durugista o kriminal ang mahalog pinangga kong anak. Maungangay lang nga naagid ko'y buhaton. Batok nining nagsaka karon og dagsaka nga crime rate nga mugna sa illegal nga drugas. Namalik na gyud sila. Maong alang nako kamatayon na alang sa mga numero unong sagbot sa katilingban. Mga kagaw sila.

0: Hello, Madame Jing.
1: Oh, my doll gaspal. Ito, kumusta yung mga paniin and talagang? Wala ba naglikim pulmasyon kung sikin sa kayod mas talmain? Sa ambus at ulitilado hinilal?
0: Wala nga nga nga kabalakan, Madame. Basta, saling lang ginago. Kay ako na yun ang bahala sa tanan.
1: Oh, mayuhin nun, Mitchell. Ako ba ako lipay ba?
0: Ipasalig ko ninyo. Akong ihurot ug pakita nga akong kinatibuk ang katakos. Ug akong ibaylo ang akong loyalty sa inyong organisasyon.
1: Organisasyon apil man si ikaw ba? Ikaw ka na ikaw mlimblo organisasyon nga nagdala sa Malkada Lagon.
0: Sorry, Madam Jing. Husto ka. Atong organisasyon di ay.
1: Nga ikaw dali. Kita istoy mayo ba mito dapal?
0: Okay. Sige, muanahay ko, Madam. Salamat sa imong pagsalig nga libre na akong makasuro gawas sa sikreto mong mansyon.
1: Okay. Bye, Mitchell. Bye.
0: Bye, Madam Cheng. Nisalig na ipag-ayo na ko ang Chinese Macau nga Madam Cheng. Bangag sa ilong. Sangat-tungat-to. Mahimong magkabisado ko na unya ang tanan nga palakaw sa organisasyon sa mga dragon. Muabot unya ang panahon. Ipasayawon ko ikaw, buduts. Ibabaw sa akong mga kamot in si kaka. Madam Ching! Madam. Kaya kay nako ang magpailawom o magpaulipon. Apan sa higayon unya, nga mahitsas na ang akong mga dagang. Mulupad o mulupad yun unya ako sama sa usa ka maisog nga dragon. O ang kalayo nga ibugwak unya sa akong baba. Maoy muunay sa pagsunog kanimo, Madam Jing! Bangag sa ilong!
2: Three o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
3: RMN Newsbreak. Mayong hapon pag-usap, kinigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod kanato sa SED Marketing. Ang tigamaw tigapurapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon ng epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, giawag sa Consulate General sa Pilipinas sa Hong Kong ang mga Pilipino sa mga nasod nga likayan lang una ang pagbiyahe sa mga lugar nga doon ay natala ang mga kaso sa Ebola virus. Kinihuman natala ang outbreak sa mga virus sa Democratic Republic of the Congo o Uganda. Base sa advisory sa Center for Health Protection sa Hong Kong, agig pagtubag sa Ebola outbreak, wala pa'y natala nga locally confirmed cases sa Ebola sa Hong Kong sa pagkakaron, apaniawag na kini sa publiko nga dili mubiyahe sa mga apektadong rehiyon, gawas kun importante. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama, maong labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk, kanilang natural ingredient, aran sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione, nga nailang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong ang panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: RMN Newsbreak.
5: Don't worry, Dad's got this.
6: Wow, fries with dip,
7: egg sandwich, and mac salad.
8: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo, Lady's Choice.
9: Lady's Choice mayonnaise. Make every dish may amazing with Lady's Choice.
10: At first, I was afraid if.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Ang drama kadaguluhan sa tanambakak ikaw ang tinuod. Sinawato ubo sa direksyon ninyong alagad Francis Iliaga Espanes. Ipasunday karong Mayo 29 anha sa Barangay Tolotolo, Consolacion, Cebu. Samtang ang drama kadaguluhan Idol ko si Taray. Ipasunday karong umabot Honio 3, 2026 anha sa Central School Poblacion, Consolacion. Ubo sa pagdapit ni Consul Philip Sabra o Mari Ayan Safra. Samtang ang drama kadaguluhan Idol ko si Taray, ipasunday karong umabot Honio 4, anhan usab ipasunday biya sa may Bulacau, Cebu City, ubos sa pagdapit ni Consul Filma Alicante Manigbas og family.
2: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus?

Ito ang oras ng panalangin. Padalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling. Ang bawat isa ay magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawanin ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mangibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting adhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayanang Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyong silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hinihiling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo o

Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami o Diyos ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin o Diyos na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso sa aming paghahandap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.

0: mga higala at tangi ang uban pa mga sumpay ni ngatong sugilanon.
1: Esquadro!
0: Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Bangis Gary, audio editor Lloyd Gabbiana. Talit ka ninyo sa RMN Drama!
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Timan ining akong isulti ni mo dyan eh.
4: Unsa man ano?
3: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
4: Ano man lo?
3: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulumnganan.
5: Jenny, kamingaw ba sa banay inyong minteryo, uy?
4: Ayaw ka, hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
5: Ipagkakit ni mo, abay, uy. Malas ka, kay di masad ko mahadlok og ungo.
4: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di ko ka mahadlok na ko.
5: Di lagi. Taon mong kungo.
6: Jani, ngano ka sukaon, Malka?
4: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunan, Gapuldo.
7: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok na reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidad. Ubos sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pabring Dato.
8: Bitin si internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumakses ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-252384 Series of 2026.
9: Said. Health Report!
10: Health Report!
11: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kagtag o skabulan. Ba sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
12: Protection?
13: Yakult!
12: With 8 billion live LCS?
13: Yakult!
12: That may reach the intestines alive!
13: Yakult!
12: Helps improve digestion and boost immunity!
13: Yakult!
12: With proper diet and exercise?
13: Yakult!
12: Kaya panalo ka chan!
14: Life Extension Vitamin D3 Kagsubong. Atong babatian si Ma'am Emma Irma.
15: So, meron kayong diabetes and hypertensive po kayo before?
16: Karon minus na.
15: So, wala na ngayon?
16: Nang ubos na. Ang akong samad kay naayo na ba? Naalim na?
15: Meron po kayong sugat sa paa.
16: Nakasuway na ko ba? Nakapalit na ko. Life Extension D3. Mubi sa to. Yad ko sa hospital. Papuliong ko sa doktor. Kay putlon magiga kong tiil. Dili lagi ko kaputol. Muna nga nalipay siya kung ano ang lepistinsyon. Bitre, kay mugi nakakuha na ko. Pag December, good December, pit naman New Year. Daghan kayo ng hatag na ko dirig mong makaon. Kay dili na kung ko ka New Year ba? Dili na kung ko kaabo sa 24. Okay kayo bang lepistinsyon, sir? Sumpayan na itong kinabuhi.
14: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
17: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
18: Karong May 27 to June 5, 2026.
19: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
17: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
1: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
10: Kung moingon si mama nga,
20: sige kagaw, imnanani mong tambal. Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
10: Ang iyang buot ipasabot.
20: Gihigog mata mo, maungag gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
21: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyong abot kaya, og serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
22: If symptoms persist, consult your doctor.
23: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
24: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.

0: karang mato sa mong payagay. Nagsutsuot siya sa mga pansyon. Di tagad ka hunungan. Ugkukulwangan ka. Kinahal mailhan tagad ka. Ako siya sugatan sa pigas agyanan. Padoon na siya sa exit. Padoon na siya. Ah! Hoy! Di ko makaikyas ako. Dali. Rito sa hayag. Dali. Ay, yun lalapag kisi-kisi. Ha? Mahayag na gawin yung naunin mo. Ikaw na yun. Ang papa ka sa batang patay nga gilabay din yung sementeryo.
1: Ayup kang unguha ka.
0: Ano mga doy? Unsa magiging problema ni mo?
1: Ikaw nga kung problema, ungo.
0: Noy. Dili ako ang nagbalbal sa mong anak, ha? Doon ay laing rason kung nga nung wa na siya ay kasing-kasing.
1: Ugon sa may laing rason, ha?
0: Di ko magsulti ni mo, pero doon na yun.
1: Ungo. Ikaw ang nakasunod sa pagkaungo sa mga puan.
0: Ungo na sa... Balik na sa tanan, noy. Di nagitaon ko mamalbal. Wa kay ebidensya, noy, nga ungo ko.
1: Ikaw ang ungo. Ikaw ang problema.
0: Dili, noy.
1: Dili ba?
0: Dili ako.
1: Ikaw ang lalaki nga gingon sa kong anak. Gamuhatag na yung kwanta.
0: Unsa?
1: Gipahimos na nimo ang among kalisod. O nga may dool ka sa kong anak. Doon na kagipatrabaho niya, natili niya ipasaba sa lain.
0: Unsan niya?
1: Pero, mag-isulti na ko ang aking anak. Usang kakaliwat o kungo, mo'y nanugo niya.
0: Unsa?
1: Ugmaok niya, ikaw.
0: Unsan, nasa iyo ka, Noy. Uy, Noy, wag'y bata nga gidool aron patabangon ako sa kong problema. Kaya di ko mo gamit og bata para sa kong trabaho. Minurdi edad pa ang imong anak. Di siya mahimong sugungon.
1: Ay na lang, kamakit na! Magpayag ka sa kumanan!
0: Noy! Noy! Unsang kay buhato na ko, mutuo ang amahan sa bata nga si Buboy nga dili ako ang mipatay siyang anak.

0: Mura maggubot po yung aning dapit, abay.
1: Kung nadilukang mo po yun din eh, abay, may morsan nga mo balik ka sa syudad.
0: Alo, yan yung abay. Hingilin na din ka. Ikuragi ko may komentaryo sa mga panghitabo din eh. Mamang kong reklamo, abay.
1: Maksyam sa kukabalak kasi mong sinultihan ko. Pero, abay, ayog yung kabalaka nga may ubos ko ni mo kung makahunaw na kas pagbalik sa syudad ah. Daka mo sa kaog kapanginibuhian dito. Napamantingali ang sukit ni Mus Labada.
0: Wako'y huna-huna mo balik sa syudad, bay. Nabalaka lang ko ni mo.
1: Ama ba? Ah, sige, katong na. Ikabalaka na ko eh. Kaya rakin ako ang tanang kagubot sa kong kinabuhi.
0: Sige, bay. Matuhong ako.
1: Sige, bay. Ipamanggo katulkon. Ako nang tiwasun ako kay ang kapanilulo.

0: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
1: Ang lamig!
2: Teka, yakapin kita.
1: Sarap ng feeling.
3: Everest Air Conditioner.
1: Han, ano ever best place mo in the world?
2: Siyempre, right here with you.
1: Aww.
3: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
4: Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
5: Unsay alip yung imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa paghagis bila-bila herbal oil?
6: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god niya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw na ko, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
4: Sa paghagis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Happy Fiesta!
8: Kinahanglan, extra ang handa.
7: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
8: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
9: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa. Na-election, humba, adobo ka direta.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
14: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
15: Kitas tayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko, sir. Wapagin po nabli. Dahil pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh, kaya siya Ami Duyag Pakarat o Pagadian.
14: Maayo gani kayo nigamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
16: Uy, nabugahat ko. Naapod siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
17: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
18: Rexido Forte!
19: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
19: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
21: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
11: Unilab quality yan.
21: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
22: Nakaproblema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantis sado nga epektibo. Sa duhang tudbalo ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag o basta utan o makamatay ng sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag Super Fiber. Mas makita natong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
23: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
24: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
23: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
24: Oo kayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
25: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
26: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: Niyan ang yawi nga may ribbon. Anong gikandaduhan yung kaanin ni Lolo ang iyang kabano? Kini kay gikandaduhan, di ka siya gusto nga ablihan ni uglang tao. Pero kay iya naman yung gihatag na ako, aw, ako na ni. Diba? Oh. iyag yung giampingan og maayo ang mapa sa menteryo. Sa mga nitso. Ang mga musiliyo sa may picture sab nga naa siya. Akin eh. Kining usa ka musiliyo. Nakakita naman ko ini. Oh, mao gini ang musiliyo sa sahot nga bahin sa menteryo. Oh, mao gini. Ugma, adtuon ko ning maong musiliyo.

0: bay, Mike.
1: Oh, abay. May kaya nagmatana ka. Ali, mga ano to?
0: Oh, di yung kagwarta nga gipalit ini bagaon, abay.
1: Oh, nga ko din. Bahin skwarta nga nakuha ni Mos Aparador.
0: Ha, ah, todo.
1: Dako-dako, masabang akong nabahin. 5,000 good. Pero, mas dako ang kwarta nila ni Manang Alicia og Dulpo. 500 good o 1,000 good ang sud sa matagtiil sa iyang alkansiyang tiil scatry good.
0: Bitaw? Ah, Tod, tanawan yung retrato.
1: Ang sama niya, bay? Uy! Si Lolo Pilo man nga nagpa-picture sa usaka musuleyo?
0: Mm. Ah, niya, bay. Mm.
1: Katakan ko din yung musileyo nga ipapiktura ni Lolo ko. Para unsang ka ni?
0: Abay, sa imong una-una, nga nung nagpapiktura man si Lolo ng mga musileyo?
1: Una, basig gusto siya nga kung mamatay siya, himuan siya glasyo nga musileyo.
0: Huh? Ah, di na mao. Manugod yun si Lolo eh kung maunang yung gusto. May lain ba kang nahuna-unaan, abay? Kung nga nung nagpapicho si Lolo anang lain-lain nga musuliyo?
1: Wa naman, abay. Ganahan lang tingali siya. Pero makalipog man, abay. Kaya ang picture ni Lolo, magtudlo yun ang tuon ining kamot sa netso.
0: Logi. Ah, dali, abay. Mga duta ng mga musuliyo nga nagpapicho si Lolo.

0: Daghan gid ini og tinaguang kwarta si Papa Poldo.
1: Bitacha, natanawa na nag-akal may ako duha ka pitaka.
0: Poldo. Mura og duna pagilaing alkansiya si Papa pilo ining baya.
1: Ha? Mura og husto gid ka tiya. Klaro kayo, duna siya daghang alkansiya ining baya.
0: Mao diay nga gamay ra siyang kwarta nga gibutang sa bangko. Kay iyar din kitaguan ini sa bahay ang iyang kwarta.
1: Mayo tingali nga mangukay pata din sa bahay, Jack.
0: Sige, mangukay ta.
1: Ang iyang payag ang unahon na to. Ang gigikanan ining daghan niyang kwarta, Jack.

0: Bay chini. Tantawa ang maong musuliyo, bay.
1: Muna na ang musuliyo, bay. Dini sa picture nga naa si Lulu. Pero...
0: Pero unsa? Unsa ba? Kamay pa man ang nalubong ining daang picture nga naa si Lulu nimo. Duha pa man kalubong.
1: Mau bitaw, bay. Gusto ka? Nya karon na nagipato nga duha ka namatay.
0: Hilig yung tingaling imong Lulu da nga mag-self sa mga musuliyo dinhi.
1: Ah, dali. Atong subayon ang ubang musuliyo nga nagpa-picture si Lulu Pilo. Upat ka musuliyo ang niya karon din sa mentiryo nga nagpa-picture si Lulu.
0: Pitaw no? Huwag nga nang iyaman yung itudlo ang nitso sa ubos.
1: Abay, di man din ni Nitsu ang gitudlo ni Lulu.
0: Sabi niya ay?
1: Ang sawg sa musuliyo.

0: Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kung pagatake na ko, magikabuhi ko, na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magsilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bila-Bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsul, na ulian da yung kuhan ng pagkagabigay, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Wow. Muto nga kahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pag mudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, ani, sugod. Muna ni ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: This Time Check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: Maing hapon, kinis ka sa mga Eli Balonos. So, ganito ang balita ng orasa sa kaponon nga. Tugato sa Koy Herbal Capsule na puno sa mga pagsaway. Amin sa akin si Cebu City Vice Mayor Tomas Ospina sa ika-128 anibersaryo sa National Flag Day Karwadawa. Huwag akyas pagsaway sa Bisi Mayor at isayas ka mga sakop sa City Council na huwag mutunga ato sa programa ng ibigayon alang sa mga kasaulugan. Takip sa gisaway ni Osmeña, maawang bus rapid transit kung DRT sa syudad niya wa mutuman sa orinal na ruta niini, gikan sa Bulacau, paingon sa Talamban. Wao sa makayong si Osmeña padumar ni Presidente Bongbong Marcos Nasod, labaw na sa mga Duterte. Mga kasama pa ito sana pag-inong kanunay sa original Koy Herbal Capsule Walang Adlaw, araw malikay atong kawasan sa ngayang sakit. Kini, makatabang usap paghatag o alibyo sa lakang balatian, sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, mayo mga quarter insomnia, migraine, ulcer, alwanas, tuberculosis, diarrhea, beriberi, dysmenorrhea, skin infections, sa uban pa. Kinil kay original Koy Herbal Capsule, dunay sa gulga paliya, kamunggay, luya, ahos, ug ginseng. Gawas nini, ang original Koy Herbal Capsule, kasi nga para sa organic vitamins o minerals, sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron, ug daghan pa. Ang original Koy Herbal Capsule, may mong imnon katulong sa kaadlaw o sa kaoras tungas, di pa mukhaon, samtang tag-usang kapsula o sa kabataan. Sa tag-250 lang, matag-kapsula, kini karatisado mong katabang palikay sa mga sakit o pagkupay sa ngayon ninyong mga balatian. Ang original Koy Herbal Capsule nag-ila, God's Pathway to Herbs that Heal, eksklusibong gerbod sa Belgian Marketing. O sa penyong gipabot. Palitla na na.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Kargado! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang Maxvit. At dunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
7: Kargado!
8: Maxvit Kargado!
9: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult a doctor.
10: Mag-Maxvit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
11: Akoy, nabugat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
12: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
13: Rexidol Forte!
14: Mas paspas, banat sa upat!
7: faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
13: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Happy Fiesta!
15: Kinahanglan, extra ang anda.
14: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
15: Naana mga bisita? Kajut lang!
16: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
15: Wow! Mas maayo pa?
16: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
17: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
15: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
16: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra!
13: Unilab quality yan.
18: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang nailan ni mong alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakkasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Soson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunubog kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning Sugilano.
2: 10 years ka kan karun. Pabutang yapong ko ni mo.
3: 10, 20, 30 years. Magpaabot paghihapon ko.
4: Imi, maluwi ka. Nagpaabot mi sinday ni mo. Balik na na mo.
2: Nakita na nako ang kalipay nga dugay na nako ang ipakita. Ang contentment, ang satisfaction, ang tanang butang nga gusto na kong makuptan ani ana sa ako mga kamot. So, now, ayaw na ko ninyo paabota. Gibiyaan ta na ka. Giabandonan. Gisalikway. Gikalimtan. Pero ganun ni aga gihapon din eh. Naghuwat. Nagpaabot. Na akong balikot.
3: Giswayan ako nga kalimtan ka. Gipaning kamutan. Pero ikaw o kag-atong kagahapon, sama sa usag ka ng mga dili mo biya karako. Maunia. Gipaabot paghihapon ka. Ubalik ka na ba? I'm still waiting
1: at the door. Anino sa kagahapon? Muto ka ba sa palutihon? If you love someone, set them free. If they come back, they're yours. If they don't, they never were. Anino sa kagahapon? Tagsulat Martis Parba Albores, Direktor John Caraca Puhanis, Speller Joel Bense, Recording Editor Randy Tayad, Soundman Alduin Nakurda. Anino sa kagahapon?

0: kwestiyon ko.
1: Ana si Dan at 6 AM. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
2: Puyawang Dan, uy!
1: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw, pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
3: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
4: Ganyan ang Pinoy!
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: BM Extraordinary with MX3.
7: The original Koi Herbal Capsule.
8: Ako si Rosaldita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal, yung doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Moro to, ang akong ginom, hantod na, nawala rin yun, nagpadayon ang guiter sa akong liog.
9: Wala na ibukul man.
8: Wala na. Wala na jud, wala na kuy pamati. Daghan kaayong salamat sa koy nga salamat.
7: The original Koy Herbal Capsule.
10: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
11: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namagla na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang bila-bila kape, masig maulian ka. Basta kainom ko, dahi naging baglayan ng kabuhi.
10: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Said Celebrity Beauty Soap.
8: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon. Bon nga may tatak, said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
9: Nagaangkon si gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-said Celebrity Beauty Soap na.
6: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of said marketing.
10: Dagag na kaon nga oily food. Maka-acid na.
11: Pag may acid, Supra-Sid.
10: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
12: United Home.
13: Unilab yan.
5: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
13: This newscast is brought to you by iBerry.
14: Lumbi po ding San Miguel Litro. Share-share taning litro ha. Uy, Carl. Palihog sa kinilobi. Oh,
15: ito. Carl! Palihog gani sa litron!
16: Carl! Palihog po ng bupis, please!
14: Oh! Nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro! Oy! I-share po, babe!
17: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay o katawanan. San Miguel Litro. Share sa kalami.
14: Ihatagan ni Carl ang bill.
16: Carl? Asa man si Carl?
17: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
18: Kada

0: Andin. Karoon available sa Abot Kaya Pack para sa kalikon sa Andin na nasa 12 pesos SRP rack.
1: Andin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
3: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
4: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo.

0: No. Dili ko magunahon pa niya. Kalimtan ko na lang siya sa hingpit. Kinala mo pa dayon ako sa akong kinabuhi. Muntiwas ako og kaon. Mag-alauna naman dahil sa hapon. Umuha pa niya ang labing una na kong kaon karong adlawa. Ugo niya gabi eh. Kung dili sa punya kong utuman, dili na lang sa tingali ko makaon aron mas makatipid ko. Okay na lang mangita na sab kong gamay ang kwarto nga akong kabalhinan. Dili may mo magdugay ko og pundo sa pension house. Kitingali, mahurot pa niya ang akong kwarta. Ugo pa ko makakita o trabaho. Mag-unsa na malang niya ko. Kinsa pa may makatabang na ko. Matiwas akong kaon. Hoton ko niya akong pagkaon. Arang dugay ko nga gutuman.
1: Tanak, ako pang ilang tao kung makapwesto batagtarong karong orasa sa food court. Tanawan ay, dahan kay tao. Dito na lang kita sa restaurant?
2: Ay, pastila. Nang mahalon man na. Pastila parihas, mangguna din eh.
3: Dahan kita na kong pwesto. Dito na pita, oh.
2: Oo, ato dito.
3: Nanay, kukus ko.
1: Elen, dili ha. Lakaw ra ka. Kapoy na nas nanay ni mo. Sige, sige ka lang pakugus niya.
3: Okay, ragin nak. Alin nak, dali na.
1: Ay, spoiled ka na ginang mga bata, awit.
0: Niausap dahil sila din yung mga una. Naas sila sa unahan yung ako na yung muntakan malingkod. Kadako na dahil sa akong anak. Huwag kagwapa na niya. Mas miliwat na ang hitsura na ako karong midako na siya. Gusto ko mo dool nila aron magakusinday umahagan. Ug ako unta ang angay nga mukugos sa akong anak. Ug dili si Jenny. Ingano sa suod na kayo siya ni Jenny. Magdali kong kaon. Pero dinilang una ko aron nga makita ko sila. Gusto pa ko musudong sa akong anak ug
1: kaon panay. Kunin pa na.
2: Ay, busog ako. Daghan kayo ning imong giorder ng pagkaon. Nadpunta na lang yung sobra. Ha?
1: Nay.
2: Ang sawan?
1: Malaag ba ta? Maglisog ta kung magdadapat ta na. Mayabo pa hinuon na si mong bag. Na, manimaho ta.
2: Ay, hutun di naku. Uy, dilit naman ko. Pilarabi ka, ostigawang ba?
1: Elin. Kaon pa?
3: Pusok na ako, tatay, oy. Kiss me.
2: Kada kong pasaw, panunggabs bata. Nadi mo biyang ebidensya sa kabusog.
1: Lugo na sa danig di mahurot, eh. Ah.
3: Naunsa ka?
1: Ah, sige na.
3: Di busok na ko din ako, ikaw na lang ang nabala ka.
1: Kitang duha ang mahurot na yun, eh.
3: Di naghani ko din ako, ba?
1: Ah, palagi? Mukaon pa ka. Gamay ra kag kinan-an.
3: Day ba? Hoy, gikupta nimo kun suwag. Hoy.
0: Ako ang hungitan usama ni anak ni Dave kani ato. pero karon laing babae na ang iyang gihungitan. Dili na ako. Sila na gitingali. Sila na pagyod. Nalimot ka na ba din ako, Dave? Kamalipayo nilang tanahon. Sama sila sa usa kamalipayong pamilya. Ako. Ako ang angayang naas imunimutangan karon, Jenny. Ako ang angay nilang ikauban o di.

Wala sila makabantay. Ngayon sige ako sunod-sunod nila kung asa sila paingon. Miato na sila sa mga duwaanan sa mga bata. Ugdaghan kay sila gipalit alang kang Inday Elena. O karana, naa sila sa sapatosan. Ug namili na sila ug sapatos alang kang nanay. Si Jenny. Si anak at ima ni Elena. Ug samtang si Dave. Mao'y nagbitbit sa mga pinalit. Kalahi na siyang purma karon. Dili na siya sama kani adto nga naglago lang ang agi. Karon. Kanindot na diyan tanawang siyang gisaloob nga puwa nga polo shirt. Ug faded nga mauma. Unya giparisan o sneakers na puti. Misa mo ta siya kagwapo tanawon. Kwartahan na ba dahil siya? Nga no? Unsa naman na iyang pangita karun? Si Jenny ba ang migasto nila? Pero nakita ko nga si Dave mismo ang may kuot siyang pitaka o ibayad. Sa ato pa? Kwartahan na ka siya? Pero kay unsa? Angay na ba ko magmahay sa kumpagbiya ni Mundi?

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

Shit. Kanugon sa kong effort pag-anhis probinsya. Sa ospital nga gitabuan ni Jenny. Nagdapa ko yung mga buwak. Aron ihatag niya. Ingon man kining mga chocolates. Uniwa di siguro. Shit. Sa akusap. Kay wauna ko manawag. Aron pagsiguro. I just want to surprise her with my presence. Dili mahimo kay kanunang ingon ini. Dili mahimong ni asya sa layo magtrabaho. Gusto ko siya makita sa bisan unsang orasa nga akong gusto mo. Pero unsa'y kong buhaton? Unsa'y kong buhaton ng imo kong sugton, Jerry? Oh, ano bang ngayon ini mag-uhantihali mo? Huwag ko magkasabot. Nga nung sa tanang babae, diha pamangyad ko ni mo. Then, naglisod usab ko sa pagkuha. Na-challenge pala ko. Inungdan, nga ingon ko rin ka eager nga makuha ka. Oh, tawagan ko siya. Sa di pa kumulang sa iyang gipuyan.

0: Para simbagi na ni mo nay. Angayan ka ana.
1: Bahan mo na oy. Dire tingali ni oy. Dili na kuglain.
0: Ato nang kuhaon nay.
1: Sigurado ka na? Dagay na kay tagi pamalit.
0: Abebe. Usahon ta kanas pagbayad kung mahuman na mo sa pagpamili sa inyong gusto.
1: Ay, igo na lagi kanang apong napilian nga blouse o kanang usakas nina.

0: anak ni doa.
1: Nenek ni, kini nai oh. Tano. Angaya si Cina ini, di ba?
0: Sakto gud na kay nani adong. Bagay biya kay nag gabagay naman gamay, biya kay naglawas bayana.
1: Ang mansad nga gamay kay kaon. Tabangi kog pamili alang ni Cina nai. Kay ta siguro ko nga di na mamili. Labaw lang di na musugot nga ako'y mubayad. Mamili ta para niya nai.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We all want by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. RMN. Newsbreak. Newsbreak.
4: Ayo gabi na kung si Radyo Mandal, si Force, Jake Yugaro, sa Tugan News, muli ka rin ito, nakatid na ito sa Data Exa 500. Hindi mo mong matanon, ang naanaydan, mag-Data Exa 500 ka. Ang Data Exa 500 ay mas superior at isang kamahoy gratis ka sa masinyula, at mas concerns batok sa nagamit sa free early house, hindi parami sa pollution, iveris mabisyo sa mas marunong sa alkohol, o ang pagparabako. Sa ating mga balita, upat ka mga drogista ang nalagpan sa maglaiga anti-regulation sa mga pariba sa Pilihasaran. Una diyan sa may barangay Labango ni Gandak ba yan sa Sugbo, mas 4 takna kagapon sa Haponda. Aga nalagpan diyan sa may barangay Suba, Cebu City, magkiling alias Jojo Master, kung niruan niyo sa

0: panag-igon o nagpuyo sa niskutag lugar na kuwag sa mga uga dinakpan ag 120 grados ginahag sabo na bumayo kapin sa 816 mil pesos sa laig operasyon diya sa may barangka sitso kamagahan barangay Lapangon din sa Takwen sa Subo ag ginakpan kini ang tulog ka mga drugista nga alias Ontoy 38 anyos sa o gingumaw ni Aga subject sa kibong bayan sa Brazil o kining laing duha pang mga drugista na sila si alias Bonifacio 38 anyos o alias Mark 39 anyos o sa construction worker o pulos na po sa Aniskota at ya lugar na kuwagin sa mga dinakpan aga unong kabaga dagong putos na pinahag na Cebu nga muntin maginig 10 gramos nga mabalo kapin sa 68 mil pesos sa agupat na mga drugista gitanggong na karoon sa PDIA 7. Patulong news, may karoon po na ato grabe sa Dota XR 500. Ato Dota XR 500 kampiyon ng friksyon na 1.3 million ola kini sa Odexan sa pagdibig ng pangontra sa mga free radical sa oxidation. Sa Dota XR 500 na ito ang panit mula taon. Internal organ ayohon ang Dota XR 500 dinyo dumagos sa bebes. Fatal medicines, glaucoma, katarak, kajunas medicines, fatal medicines, kodo disease, gas information, PCDT, insomnia, acute pancreatitis, GERD. Ang Dota XR 500 ang sekreto
1: RMN Newsbreak. Newsbreak. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This newscast is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrokov. Ukalang bagtog na plema, afford pa!

0: Manghigala dapitong kumunamo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na ito sugilanon. Anino sa kagahapon. Sugilanon ng sinuwat ni Martis Parva Alvarez. Ubos sa direksyon ni June Caracapuanes. Spenar Jewel Betse. Recording editor Randy Tayad. Soundman Alduin Nakurda. Dalit sa RMN Drama.
1: Every night I whisper low, come back.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Matagsahop sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni Ina. Pero imo ning giputol.
4: Masaylo ako, Sir Hans.
3: Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikabalik mo na ako si Kara.
5: Ay, Isa! Kinahala mo pala yung kasi kong maguwang!
4: Dili, Sir Ken! Kinahala ba yan kung akong saan niya?
5: Huwag kay saan, Kuya Hans!
4: Kipatay ko yung pagkasuunod! Busa! Angay kong silutan!
6: Mahal, ikaw lang ang akong malon hangtod sa kahangturan.
7: Mahal? Ikaw lang ang akong malon hangtod sa kahangturan.
6: I love you, mahal.
7: I love you, mahal.
4: Kara! Tabagay kong mahimo kung ikaw.
3: Dili ka mahimong magpalayo na ko, Ayesha!
4: Ay! Sir Hans!
5: At ang ginising kagawasan si Ayesha, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan doon atong pagkamanang suon!
3: Ayaw ko kadyo kakit! Tungod ka bisa doon saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
5: Ah! Ayesha!
2: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw aron musidla kini pagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Soson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Alduin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
8: Mga sukit na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og napasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamit sa Sed Marketing.
9: This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish may-amazing with Ladies' Choice. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
10: Para sa malimpyong dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500. Mabalik sa pinakadulong butiki sa inyong lugar. TTX 500.
11: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayo gid duha ka kapsula sa sa kaadlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong DTX 500.
10: DTX 500. Mabali sa mga butika.
12: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3. Dito ako believe.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree 45 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
1: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS. Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
12: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaysa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako. Utong nakahunahon ako nga mag-maintain na gyud ko aninya.
11: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag guwanta pa.
13: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
14: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
13: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
14: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
13: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
15: ECS.
16: Ganyan ang Pinoy!
17: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
18: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
19: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
20: Madali na ba mag-cash-in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman e-fast sa Bingo Plus.
21: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at PagCor.ph.
22: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
23: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
24: Same nutrition, half the price.
23: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
25: May triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch Tree Advance na.
24: Same nutrition, half the price.
23: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power
0: with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nag-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
2: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
1: Ang Zed Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
3: Bit din sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-25-2384 Series of 2026.
4: Airport na kami! Saan ka na? 10 a.m. na!
15: Ha? Di ba mama yung gabi pag-flight natin?
4: Ay, malabo!
15: Tingin ko sa ticket, PM pag-flight natin eh!
4: Para malinaw!
26: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
27: EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
28: Protection?
29: Yaku!
28: With 8 billion live LCS?
29: Yaku!
28: That may reach the intestines alive!
29: Yaku!
28: Helps improve digestion and boost immunity!
29: Yaku!
28: With proper diet and exercise?
29: Yaku!
28: Kaya panalo ka dyan!
30: Samok na ubo! Ubo! Ubo! Undangi na! Tusiran Forte! Motabang magpaundang! Undang! Undang! Sa non-stop tri-cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok! Pag tusiran! Tusiran!
31: Tusiran Forte!
32: Unilab quality yan.
33: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
34: Ubong makulit? Just stop it!
35: It's Mele Francisco!

0: bygone. 100% knockdown.
1: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init, mga kadiskarte. Siguradua, kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naan dyan sa puso.
2: Mga ilim nan man lagi ni.
3: Redway na. Magpili ko sa. Ablihi.
2: Hello? Imo kong hubgun, Sir Hans? Uy, ayaw lang intawon ko paim na, Sir. Uy, na, magmahay gud ka kung imo kong paim nun.
3: Mas magmahay ka kung dili ka mag-abli ko sa Karidwine. Lihok na! Ayaw pagtanga diha?
2: Ay, oo, oh, oo. Oh. Ay. Ni anak ko'y napili, Sir Hans?
3: Pagkuhog basos ko sina. Huwag ipisin ang red wine.
2: Oo, oh, sir. Ay!
3: Katanga, ganyan mo eh.
2: Ingon kita kung tanga ko. Kabuhiun mo kong makabati ko singka ni Sir Hans, uy. Permi na lang masiging-siging anong kinabuhi, ah, eh. Magkuhan akong baso, eh. Pila man kapaso kong dadaon, ha? Usa o duha? Pero, huwag sa tingon si Sir Hans, kung naduhang akong dadaon. Ah, usa na akong dadaon, eh. Kay sira may mo inom.
4: Unsaon mong basa, Isa?
2: Ay! Kagang bini mo, uy, Kent! Ikaw ba pirmi na lang yung kaingon, ana? Ay, mutunga lang kagalit. Ikaw mo rin na sa suok. Oh, uy. Nag-inom sad ka?
4: Tubag ako. Unsaon mong baso?
2: Da. Mainom tingali red wines ko yung hands mo.
4: Nag-abli siya red wine?
2: Mm.
4: Ayaw pag-inom, ha?
2: Di ko mo inom, uy. Magmahay, good mo kung makainom ko.
4: Monsam day ka kung makainom ka.
2: Secret. Mawaw ko. Sige, uy. Balik ko na lang ako sa kaya hands ni mo.
4: Unsam kay plano ni Kuya Hans. Nga mo inom siya. Kinahanglan may lain yun yung kauban nila eh. Katabang na magkabantay na iyas, ha?

0: Mianna brushes her hands.
1: Ano sa naman kabasoy mong da? Ha?
0: Kaya ikaw rin mo inom anong red wine.
1: O kinsa nag-ingon nga ako rin mo inom.
0: Kiti mo kung mo inom. Mga orsa, usarugit kabasong akong gida. Paniguro lang ba nga, dili ko makainom. Kaya na, lain ra bagi ko kung makainom ko.
1: Sige na. Ablihan na ng red wine. Ugipisa na ng basong daan mo.
0: Okay. Uy, katuman din yung kuan, cork ang takob.
1: Na-cork opener sa susa cabinet. Abli na ng red wine o pag-ipis.

unsan kay gibuhat ni Kuya Hans kang isa. Unsa ka? Kung manuktok ko, huwag akong susiyon. Pero, tingalig mo sa mo nagkasuko ni Kuya Hans. Mauna-unta karo ng adlaw silang kasal ni Kara.

0: Uy. Mura manig dugo, uy. Ni ano, sir, oh. Nakaipis na ko.
1: Im na na.
0: Huh? Uy, di ko, sir, uy.
1: Red wine na na. Inom na.
0: Ha? Huh? Pero, di lagi in town kung inom.
1: Inom.
0: Oh. Inom good. Kaisog ba ini? Uy, apait kaayo. Eh, kung sila tabis ang red wine? Anong pait man lagi ni sir niya, isog pagyod?
1: Ike nagpili, ana. Og dili ako.
0: Hala, no? Dala sa di red wine nga isog?
1: Ano ka pa si reklamo niya?
0: Oh, may ngambit ako, hindi ko mareklamo. You're the boss, sir, Hans.
1: Naibaw ka ba? Kung unsarong adlaw?
0: Sabado, sir, Hans.
1: Naibaw ka? Kung unsa okasyon karong adlaw?
0: Ha? Oh, kuan ka ng kasal na unta karon ninyo ni Kara.
1: Kung unsa ka sa huna-huna mo ang sitwasyon karong adlaw, kung wa pa mamatay si Kara.
2: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubit akong mag-armor up ko gamit ang Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
6: Food's here, guys!
5: And feel the vibe!
7: Best concert ever!
5: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Armor up for adventure with Biogenic. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
9: Kung moingon si mama nga,
10: sige ka, Gawp. Imnanani mong tambal.
11: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
9: Ang iyang buot ipasabot.
11: Gihigog mata mo. Maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
12: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, o servisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore. Ginhawa,
13: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiliw sa panauhin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at orihinal.
4: Driver ka ba nga pirmi, magbiyahe bisan gabi?
5: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw. Og silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
6: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Og dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
7: Maayo na lang. Nanay, Eyeberry Gold with lutein.
5: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Og nakuhaan ang silaw sa suga.
8: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata og suportahan ang klarong pananaw.
9: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe.
10: Pangita na sa Mercury ug mga suking butika.
11: Kung RightMed ang masaligan, mag-insister kag mamangko.
12: Basta RightMed, dito ko sa kilala ko na kag masaligan ko. Kaya basta RightMed.
13: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
16: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxFit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutamang para kargato ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
17: Kargato!
18: MaxFit Kargato!
19: Unilab quality yan.
16: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mag-MaxFit para kargato ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
20: Ang husay!
21: So easy to use?
22: Everest Washing Machine.
21: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
20: Siyempre, it's you, babe.
22: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
23: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Lumbi, pudding San Miguel Litro. Share taning litro ha. Uy, Carl, paliwag sa kinilaw, bi.
4: Carl, palihog gani sa litron.
5: Carl, palihog po ng bupis, please.
3: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro. Oy, ishare po, bi.
6: Kung barkaday, parehas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay, o katawanan. San Miguel Litro, share sa kalami.
3: Ihatagan ni Carl ang bill.
5: Carl? Asa man si Carl?
6: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay-tabay. Drink responsibly.

0: Tumag! Usa kayo nagtabo din ni Karong Adlawa kung buhay pa si Kara, ha?
1: Kuan, daghang tao din eh. Bisita, og malipayon si Kara, umani mo.
0: Og malipayon unta ko, di ba?
1: Mahal! Ay, akong asawa!
0: Og hindi tayo magkalasahon nga ako tayo magkangasawa.
2: Nalipay ba yun ka, mahal?
0: Happy kay kumahan. Baka siguro ko mabilanog na unta karong dinhi sa kwarto ang katawa ni Kara. Ug ako na untang labing malipayon karong gibiuna. Tungod kay kasana namo ni Kara.
1: Sir Hans, dili na lang ta maghisgot niya.
0: Ug ano di magkagusto ng hisgutan siya? Nakonsensya ka sa imong gibuhat?
1: Kuan mong good siya, kanang

0: paita gyud ni red wine na oy.
1: Nibaw ka ba? Kun asa unta mi mag-honeymoon?
0: Oha. Asa man sir?
1: Mga tumayo isla. Isla nga mingaw. Kay gusto ang adventure si Kara.
2: Mahal, ganahan ko og isla.
1: Mao ba? Di ka mahadlo og ukoy.
2: Mga gwapo man kuno ang mga ukoy sa isla.
1: Mas gwapo pa nako.
2: Syempre, mahal. Dili ka matupngan. Kay mahal man ta ka.
1: Daghan mig mga plano human sa mong kasar ni Kara.
0: Ha?
1: Inom!
0: Sir, nanginit naman akong aping, sir. Uy.
1: Inom!
0: Oh, inom good. Mo inom ba sir ang imong mahal nga si Kara, Sir Hans?
1: Dili.
0: Oh, imo rin di kong gikabuangan. Ah, halaya ni mo, Sir Hans, uy. Gay mo malang ko ni mong kalingawan karon.
1: Inom. Put na lang sa butilya.
0: Oh, inom good.
1: Giyarok namang gunaan niyo ang butilya, Sir Edwin.
0: Ingon makahot dun. Oh.
1: Nabuang na ka? Magsin ka naman kong katawa diha.
0: Ingon bitaw ko ni mo. Mabuang ko kung makainom ko.
3: Noon sa mong sa iyo sa nagsigim sa katawa. Muro mo nung nahubok. Nagsigim sa katawa.
0: Sir, talawa, sir. Happy din ako mahuli usang ka butilya red wine.
1: Iabag ka man dahil kung makainom.
0: Ikaw, bitaw ko ni mo. Ay, natawa ako kung makainom ko. Ay, Anita. Halimutan, may budang ako gisulob, boy. Ako yun yung buon, ha?
1: Usa!
0: Init kaya ko lawa, sir.
1: Ayisa! Ayaw!
3: Ayisa? Kuya, doon saan mo si Ayisa?
1: Ha?
3: Ayisa, dali-dali. Dos. Ano yung mga hubo na yung mubuda din niya? Dali na.
1: Wait a second.
3: Kuya, dili kong sugot ka doon na kay daot ang buhato ni Ayisa.
0: Uy, atang mo pag-away, uy.
1: Pasagdian na sa Ayisa diha.
3: Dili, kuya. Dili, mahimo nga ako sa masagdan.
1: Musukpa ka na ako ng imo magong?
3: Oo, kuya. Tung kay dilit na nimong buhaton. Husto.
1: Nalimot ka sa imong gisaad sa masakiton na to kaman? Sundon mo ang tanan kong imando nimo. Kay imo ko magawang.
3: Sundon ta ka, kuya. Kuna ka sa hustong pangnona.
1: Karong di. Buang na ko para nimo? Ha? Ken?
3: Oo! Oh, nabuang na ka tungod sa imong gugma sa patay ng si Kara. Nabuang ka na! Og dili ta katugutan nga buhatan og dili maayo sa iya sa.
1: Ay, Jesus.

0: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
1: This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTH 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom og PTH 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTH 500. Mabalit sa mga butika. PTH 500.
4: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og PTH 500. Halos tanan na akong silingan ga PTH 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
3: TTX 500! Mabali ang mga butika.
5: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and

0: Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@hardcore.ph.
1: Bingo Blast! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Sukad pa sa una. Kabalo to ang adaghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya. Banaba, kamot og duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto og inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na akong goiter.
8: Biotrols Herbal Capsules.
9: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
8: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
10: Biotrols Herbal Capsules, the wonderful supplement.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
8: Biotrols Herbal Capsules.
9: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
8: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
10: Biotrols Herbal Capsules, the wonderful supplement.
11: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
12: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ako si Cherry, usa ka full-time nga virtual assistant. Halos 24/7 ko sa trabaho. Mao nga walay tulog og stress kada adlaw bisan sa balay. Kay bawa na ako nga tungod sa stress. Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas. Mao nga stress tabs akong giinom. Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo, nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan ko nga usa ka VA mabug-a. Busa, sulay usa bang stress tabs?
14: The bottom stress iron is a generic name of stress tabs. It's simple to persist, consult your doctor.
15: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
16: Happy fiesta!
17: Kinahanglan, extra ang handa.
16: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
17: Naana mga bisita? Kadyot lang!
18: Maglangay-langay pagyod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
17: Wow! Mas maayo pa?
18: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
19: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
17: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailechon, humba, adobo, kadere.
18: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
20: Unilab quality yan.
21: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ang ilan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
23: Kung RightMed ang masaligan, mag-insister, kagmamangko.
24: Basta RightMed, dito ko sa kilala ko na, kagmasaligan ko. Kaya, basta RightMed.
25: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
26: If symptoms persist, consult your doctor.
27: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
28: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future.

0: Hirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
4: Oras sa DYHP, alas 5.13 sa kahapuno.
3: Headlines.
4: Uluhan sa ato mga balita, Cebu City Mayor Nestor Archival nagtinguhang mahakot na ang mga basura sa syudad nga natemporaryong gibutang sa South Road Properties kon SRP. Samtang digital payments sa mga penalties ug taxes gilusad sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo. Duna na sa kamilyon ka pesos nga balor sa illegal nga drogas ang nasakmit sa PDEA 7 sa duha ka mga managlahing anti-illegal drug operation sa dakbayan sa Sugbo kagahapon nga may resulta sa pagkasikop sa upat ka mga tao. Samtang dulaan sa 400 ka mga boat operators sa Lapu-Lapu na kadawat og financial assistance. Hawkat ang mga headlines.
3: Headlines.
4: Sugbo, Kabisayan og Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampos, mohatod sa ato mga balita. News updates, ano karong Huwebes mga kasama. Mayo 28, 2026, kumusta yung kahaponon? Diri sa Cebu City area, maapay pagtuang sa pag-uwan-uwan karong hapuna. Tawtawal mo dawata og update gikan sa pag-asa magtan, sa sitwasyon karon sa panahon, sitwasyon sa low pressure area, kabalakan nga mahimo nga bagyo, labi na sa mga biyahidor karong weekend, kato mga nangutana kung nabagay nasigpatan nga bagyo coming, labi na gidiri sa Kabisayan o sa Mindanao, karong taon mo dawata ha, o latest weather update gikan sa pag-asa magtan. Naminaw sila mga radio karon 612 ngayong adlaw kaninyong tanan. Iman sa ito ang digital platform. Ay rekominaw sa ito ang Facebook page DYHP Arimen Cebu o sa Facebook page DYHP Sumbunganan. Yung nakalive sa batong program karon o DYHP app. Ito nga nagsunod. Tune in, nagmonitor pinagi sa DYHP app. Ngayong hapon ninyong tanan. Karon sa detalye na sa ato mga balita, si Cebu City Mayor Nestor Archival nagtinguhang mahakot na ang mga basura sa syudad nga naa karon temporaryong gibutang sa South Road Properties kon SRP. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bolonos.
3: DYHP RMN Report.
5: Gitinguha ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga mahakot na ang mga basura sa syudad nga naa temporaryong gibutang sa South Road Properties kun SRP. Kini giingon sa mayor nga tulong hapon una ilabay sa landfill sa lungsod sa Aluginsan. Kani samtang gisiguro pa sa city government ang planong paglabay og balik nini sa mga basura sa dakbayan diha sa Binali landfill. Kani giingon sa mayor nga mas gamay ra ang mga basura karon nga naa sa SRP itandi sa unang higayon nga kini gihimong transfer station.
6: Gamay ra ba na li di man pareha sa una mga 120,000 kana karon makaabot na nag 18 gamay ra kay na siya.
5: Si Mayor Nestor Archival siyang bahin ang nabaw sa Department of Public Services kun DPS kasi Engineer John Paul Gilaske mangayo lang 15 adlaw sa mayor paghawan sa mga basura sa SRP.
7: Kana sa sir kung mo full force sana sir mangayo kun ni mayor mga 15 days sir.
8: 15 days morot na diha.
7: Yes sir.
5: Si Engineer John Paul Gilaske ang subling paglabay sa mga basura sa syudad gadto sa landfill sa lungsod sa Aluginsan gipaabot kay masugdan sunod semana. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
3: Radyo mo, nationwide.
4: At oras sa 5:17 sa kahaponon, samtama ka sa makarong hapon. Agig update sa mga balita agikan sa kauluhan. Formal na nga ni pasaka o kasong plunder o uban pang reklamo ang Office of the Ombudsman batok ang Senador Jingo Estrada o sa lain pa mga individual kalabot sa flood control kickback scheme. Lakip sa mga ipasakan o kaso sila si kanhi PWH Manuel Bunuan, Roberto Bernardo, Gerard Opolincia, Henry Alcantara, Bong Dinglasan, Denril Fortuna, Manny Bulusan, Arturo Gonzalez Jr., ingon man sila si Jane o John Doe. Kasong plunder, graft, indirect bribery o corruption of public officials. Ang ipasaka batok sa nasigutan mga akusado. Ipanguluhan ni Assistant Ombudsman Nico Clavano ang papasakag kaso ngadto sa nasigutan mga individual.

0: pasumpay sa maong balita mga kasama. Samtaon ang usap ka individual na pasakaan o kaso obstruction of justice unot sa pagtago-tago ni Senador Bato de la Rosa. Ikumpirmar sa CIDG nga maabot sa unom ka individual. Ang ilang ginokomendar ng pasakaan kasong obstruction of justice sa Department of Justice kundi DOJ unot sa pagtabang sa giingong pagsibat o pagtago-tago ni Senador Ronald Bato de la Rosa kinsa dunay warrant of arrest gikan sa ICC. Mato ni CIDG Director Police Major General Roberto Morocco II na apil sa unom si Senador Ruben Padilla kinsa mo ay tag-iya sa sakyanan nga giingong nagsilbi isip backup car o napaybabayan nga security officer ni Padilla. Samtang na siron usab nga ang tag-iya sa naasing backup car mao sa ka-pickup nga sakyanan mao sa bang anak sa uyuan ni Senador Padilla. Sa lesing ko 20 sa kahaponon. Ang portion dalit ka nato sa DTX sa 500. Kung ka naghabinbag mga sakit karong panahon na mag-DTX sa 500 na matag-adlaw, din ang kani-charantine ikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Pwede imong blood sugar mubo, kontrolado ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX sa 500 matag-adlaw, makatabang na magkapanindot sa imong tulog, magkapugong sa mga sakit-sakit sama sa hyperacidity, kining GERD, pati liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, the best choice against diabetes-induced hypertension. Samtang balik din sa atuan, din sa probinsya, sa Sugbo, digital payments, sa mga penalties o taxes, gilusad nga ipahigayon sa probinsya. Kasama mo sa Balita Radio Man, RV Veloso.
1: DYHP RMN Report.
2: Aron mas mapadali ang pagbayad sa mga buhis, penalties o guban pang bayronon sa kagamhanan sa probinsya sa Subo, gilusad sa Kapitolyo ang online payment center niini. Gibuksan sa Kapitolyo ang pamaagi sa GCash payment aron nga masiguro nga masayon ang pag-access sa mga Subuanon o mga tigpatigayon sa lalawigan sa Subo. Sa maong paagi, giingong mas dali na ang pagbayad sa transfer tax, real property tax, sand and gravel fees, governor's permit, taxes sa delivery trucks o vans, franchise tax, rental fees, professional tax, penalties o guban pang capital-related nga bayranan. Samtang alang sa mga residente sa isla sa Malapasko, mahimo na kinimubayad sa bayranan sa kuryente sa maong paagi. Lakip-usab ang mga residente sa Carben o Mualbual nga covered sa Inter-LG Waterworks System. Ang digitalization, una na kiningisaad sa Kapitolyo isip paghatag o kasayon, ngadto sa mga Subuanon sa pagproseso sa ilang balayronon o obligasyon sa probinsya. Sa niining paagi, mas dali-usab ang pag-update sa mga bayad o ang pag-input niini sa server sa mga opisinang hingtungdan. Kasama mo sa lalawigan sa Subo, Radyoman RV Velocity WHP, Tata, RMN.
3: Kadto nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong kahaponon nga positibo ang pananaw. Pinaagi sa pag-inom og kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix aduna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga adunay mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties nga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress o mga free radicals. Sugdi ang imong kahaponon, pinaagi sa pag-inom sa Vitamin D Plus Coffee Mix aron nga makalahutay tibuok adlaw. Mapalit kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy o Life Extension Pharmacy aron makalahutay mag Vita D Plus Coffee Mix.
1: Platyo mo nationwide.
0: At oras alas 5:27 sa kahaponon samtang dulan sa 1 milyon ka pesos nga balor sa illegal nga drogas nasakmit sa PDEA 7 pastila ni ato nga nakalabay ang adlaw nakalabay ang semana binulto sa ato ang ituho ang shabu ang nasakmit dili na napoy lain ha dulan sa 1 milyon ka pesos ang balor nasakmit sa PDEA 7 sa managlahing anti-illegal drug operation dili sa dakbayan sa Sugbo. Resulta ni pagkasikop sa 4 ka mga individual. Kasama mo sa Balita Radio Man, Arnold Bustamante.
1: DYHP. RMN Report.
4: Wabot sa 884,000 pesos nga balor sa ilegal nga druga sa nasakmit sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 uban sa kapulisan sa sulit sa Sugbo sa managlahing anti-illegal drug operation kagahapon nga may resulta sa pagkasikop sa upat ka mga tao. Labing away nga baybas sa operation na itabo alas 8:50 sa gabi sa usa ka drug den nga nimutang sa sitio Kamanggahan, Barangay Labangon sa Dakbay sa Sugbo. Tulo ka mga suspek ang nangadagpan nga gila ni PDEA 7 Director Joel Plaza nga si alias Untoy, 38 anyos, kami nagpadagan sa drug den ug ang duhangan na atlan sa sulod sa drug den nga silang alias Bonifacio, 38 anyos, ug alias Mark, puros mga construction worker nga residente sa Barangay Labangon. Nasakmit sa mga operatiba ang unom kapakite sa gituang Cebu nga mutimbang sa 10 gramos nga dunay average market value nga 68,000 pesos, baybas money ug ubang mga ebidensya. Nga nang alas 4:47 sa hapon, ang PDEA 7 Regional Special Enforcement Team uban sa Sawang Calero Police Station 6 sa Cebu City Police Office na baybas nila ang ilang nga high value target sa General Hines Street, Barangay Suba sa Dakbay sa Sugbo. Ang suspitsado gila nga si alias Jojo Master, 41 anyos, residente ra pod sa mga lugar nga nakuhaan og 5 ka putos sa Cebu nga mutimbang sa 120 gramos nga dunay average market value nga 816,000 pesos. Ang mga nasakmit nga ilegal nga drugas ginusuna sa PDEA 7 Regional Office Laboratory alang sa himuon nga chemical analysis. Mato ni Lea Alcantara, information officer sa PDEA 7, nga ang nagpadagan og drug den sa Labangon nga si alias Untoy, usa ka buwan nila nga gipaubos sa case build up ug gingon nga makabaligya ni og 20 nga tona sa 30 gramos sa Cebu matag semana, samtang si alias Mark grabtan nga naghingos og Cebu sa sulod sa drug den na nagpanakin atong 2021 ug nakaserbisyo na siyang sentensya. Gidugang ni Alcantara nga nadakpan sa Barangay Suba nga si alias Jojo Master, duha ka semana nila nga gipaubos sa case build up ug nga makabaligya ni Cebu nga moabot sa tunga sa kilo matag semana. Nadakpan usab ni atong 2024 sa kaso gihapon sa ilegal nga drugas apan na dismiss ang kaso niini, samtang giandam na ang kasong kanapasan Section 511 Article 2 Republic Act 9165 na tuga napalitan sa Cebu samtang katong naabtan sa sulod sa drug den pasakaanig kaso sa kanapasan Section 7 kung visiting drug den o Section 12 Possession of Paraphernalia o Section 15 sumay sa paggamit din sa legal nga drugas Republic Act 9165. Ang upat nga nadakpan gibalhog na kini sa custodial facility sa PDEA 7 sa sudlon sa Barangay Lhog sa syudad sa Sugbo. Kasama mo sa PDEA 7 inyong radyo man Arbo sa Bantari YHP. Tata Carmen.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras sa 5:25 sa kahapon, no? Di may nag-viral nga usa ka video. Nakuha ning usa ka lalaki, nakuha nung video or CCTV kasama ni store nga. Niswa'y mag-kawat or gikawat gud niya. No, ang usa ka black nga underwear. Sa usa ka babae. Sarong taon-taon, ha? Ita, no? Pustilan. Pusti mo underwear. Kawaton pa. Pustilan yun. Makaingon yun ka, makalingo-lingo ka na unsa na ba? Sarong taon-taon, ha? Ita po, Dani. At sa kuhaon, ang traffic update karong mga orasa, ikan sa mga pag-uwan-uwan. Kumusta naman sa gawas ng bahin karong na dyan, JQ? Kasaman, JQ?
5: Yes, salamat sa mga Rajaman Aida, no? Sa pag-adin na dinis gawas ng bahin na mga orasa sa kaponon, medyo ayag-ayag na ang kalangitan. So, kung ayag na bala sa tres nga nag-uwan-uwan dinis na kabahin subong metro, Siberia, ganit ka kinag mga alas sa alauna, no? Dito sa Mandawi, kung susukat ng wanag yun kay naka sinati man taga kanina atong padong dito sa atong gasibiyan dito sa may Mandawi habig kung kula po wala mang maguan ka kanina but karon medyo hayag-hayag na no? Ang norte nga bahin ang south nga bahin dito sa may kasadpan sa middle area no? Mid-north area hayag-hayag na sa karabaga orasa samtang sanatan sa trapiko inig ka po sa adlaw ga Huwebes ng Manahog dito sa may uptown area gika dito sa may 20 rotunda pa doon sa may Cebu Provincial Capital. Mudrita ang laga sa mga sakyanan. Samtang ang drihabig sa may gikan sa may Osmia Boulevard. Pa doon sa may Iscario. Mudrito heavy traffic karon. Slow moving ang mga sakyanan. Pa doon sa may Esquina Eframos. Extension doon sa may Juana Osminia. O pa doon sa may Esquina Gordo Avenue. O magyanin ni ang Kaputaw. O kining mga daan sa habig sa may Kaputaw. Pa doon sa may Dakong Hospital dali sa may Gordo Avenue side samtang ang Iscario Extension slow moving sa mga sakyanan sa may Esquina Gordo Balog sa may ubos kabahin sa flyover doon sa may pag-ibig o gang tilad kabahin sa flyover doon sa may BIR. Nagkasinata sa big kaon sa laga sa mga sekanan. Balog sa may Governor Quinco ang Balilad Talamban Road. Balog sa may Foodland. Samtang ang Dilamontanya ang Popjan Polisikand. Ikat sa may simbahan. Balog sa IT Park. Slumubing sa Bamasakang Karagabaga Orasa. Ang North Reclamation Area, ikan sa may East Osmeña, Mudretra, Batigabot rin sa may dool sa Dakong Mall o mga hospital rin sa may Reclamation Area, padong rin sa may Mandawi City Police Office o sa District House Press Mandawi, nagkasinatis sa Mikon Salaga sa mga sekanan, padong rin sa may One of Lardil o rin sa may padong sa Paknaan o Bagong Dan sa Tayud na Konsolasyon. Samtang ang South Gabahin, ang Inbacal Surakal Maura sa may Ligid ang ilgaro tungkol ka busy sa madaan, gikan rin sa may South Bus Terminal, padong rin sa may flyover, mambaling sa tiilad gabahin, nakasinat sa may kaustagan sa mas sa kanan, padong rin sa may SM Seaside, ang Inbacalso, Basak Pardo Highway, budrita hinong kamaurasa, padong rin sa may Bulacau, Cebu City. Ang SRP, waray ka, ang kamalakan, Bulsa, gikan sa Lisay, gikan rin sa may Sub-tunnel sa may Plaza de Bilincia, Mudrita, Laga sa mga sekanan, karong mag-aurasa sa kahapunan. Ang downtown area, Colon, Panganiban, ang Ligaspi, Kusalim, Waray, ang Ikabrakan, Mudrita, Laga sa mga sekanan, karong mag-aurasa sa kahapunan. May napila ka sitwasyon karon, no? Sa kananan, ining kapunan sa Adlao, Gahoybes. Ikan rin sa kawasa lang sa traffic update. Kanyang Rajuma, Joseph Oscano, DYSP, Tapak, Arroyo.
1: Chumo Nationwide.
0: Mga salamat Radyo Man Joseph Foskehano sa report.
1: DYHP, una sa lahat. Traffic update.
0: At oras sa 5:30 sa kahaponon samtang ato ning tabukan. Kining insidente dito man dinhi mahitabo sa may crossing sa Castillon, Barangay Lawaan, sa Roja City. Di sa Lawaan Talisay. Sa Barangay Lawaan, Roja City, Castilan. Black na underwear, gikawat. Kining usa ka lalaki natong ipakita sa derby o di ara nung kwarto day ni sa usa ka babae. No nga, yan jealousy na ka-open naman sad o di ra gihinay-hinay og abli ang glass nga window niya napagyoy jealousy o di ara. Alang sa mga nakatanaw sa ito ang Facebook page karon sa DYHP di ara mura sa naghinul-hinul-hinul aning plastic mura iyang sang gipilian ba o yang gitan-aw ni kanin pirmero black nga mura mo to siya bisti pero panty di, underwear di ito sorry underwear di ito pastilan. Primero, wapalin sa dayon nila kahuman niya makuha ba? Sa dihang giablihan niya ang katong glass nga window niya iyahang gipalusot ay iyahang kamot no sa jealousy na ablira. E dayon, iyahang gikuot ng usa ka transparent nga plastic na dito na iyahang nahinol kining usa ka underwear, black nga underwear. O niya, iyahang gihinol-hinol una. So, pag niya gibira sa hingpit, niya sa pagkabira na sa hingpit, yap, unang gitanaw. Pa rin sa Mulacaw. So, pag naman niya gibira, yung gitanaw, yara sa gisarag balik ang glass nga window pastilan. Wala kay amount ato kasama mga nistor, kung galing iyang gibaligya o unsa ba kay purpose na ito iyang pagkuha pastilan. Kung gibaligya mang galing, o baka unsa man to, iyang gisulob o iyang gihatag pastilan. Ito rin sa Barangay Lawaan sa Roja City. Na kuan lang po ni na viral sa social media. Okay, bisigar ba ka to o baka ha? O man sa statement gikan sa nakawatan, iya ba tong gok doon, ipablatter ang maong kawatan pero stila nung mga panahuna, no? Ito mo underwear o personal ng mga belonging, kuhaon naman, stila. Kung padre ng mga Hokage moves, ano ba? Ay, Ginoo ko. Makapaglingo-lingo lang ta. Randy Ron sa Santesas may hapon o nagmaminaw may karon. Sila si Edo Malonzo, gikan ni Randy Santesas, always listening. Salamat kay sir. Aloyda, good afternoon. Kasamaida from Lagtang, Talisay. Maayong hapon din yung tanan diha. Kumusta man? Nagwanuan ba diha sa inyong lugar? Kumusta mo diha? Ruby Ducoy, may hapon from Malusay, Giholngan. Kusog kaayon, DYHP. Salamat kayo dito diha. Yes, tinuod gina. Naka-anham ba gita, no? Nakabisita mata diha sa Giholngan, Negros Oriental. Alalog-lalog gina DYHP sa mga radio. Isang gali sa atong digital sa DYHP. Arimen sa Facebook o sa YouTube channel. No, nga naka-follow at mga kaigsunan at mga listener din ha. Maayong adlaw ninyong tanan. Cha-cha Boyles, paki-greet lang ko. Nanay Eri Boyles o Vanessa Peralta Buslon, Amarivan, Nicolette Boyles, Ola Boyles, Minik Boyles di sa Ubay Bohol. May hapon, Ma'am Susan Binetes nga nagpaminaw karon sa DYHP. Maayong magkaminaw ninyo. Salamat. Si Vicente T. Ito dingon nga mga Hokage moves atong kawatan. O sa'y dungog ato eh. Ato oras, 5:35 nagulan 400 kay mga boat operators sa Lapu-Lapu na kaduwat oga financial assistance. Kasama mo sa Balita Radio Man Ken Galenea.
1: DYHP RMN Report.
2: Muabot ang 390 ka mga boat operator sa mga crew ni ini sa nakbayan sa Lapu-Lapu mga beneficiaryo sa financial assistance ubos sa Cash for Work program ang nakaruwat sa ilang hinabang nga 5,400 sa matag usa karong adlaw nakakumpleto kini sa napo kaadlaw nga pagtrabaho ubos sa programa ala sa qualified nga mga turista boat operator sa mga crew ni ini sa maong syudad matag usa kanila mitrabaho sud sa napo kaadlaw nga midawat og minimum nga suhulan nga 540 matag adlaw subay niini si Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan ibutiyag nga maong programa kabahin sa mga inisyatiba sa nakbayan para pagtabang sa labing apektado nga mga sektor sa syudad o kaminosa ng ilang gibugaton nga ilang gipasan gumikan sa taas nga presyo sa mga produktong petrolyo o guban pa nga mga palaliton. Kasama mo sa nakbayan sa Lapu-Lapu ang inin Radio Man Ken Galenea Tatak Arlimen.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras sa 5:36 sa kahaponan maayong pagpaminaw o maayong hapon niyong tanan at mga farmers di sa Barangay Sudlondo sa Cebu City. Uy, na-busy di sa si Sir Dan Ryan Campos sa ilang efforts no sa pagsiminto. Nanaslay agianan diha sa may Sudlondo na kinahalang masimintuhan. Niya at least na nahinay na o materialize ang tinguha sa maong mga residente sa maong lugar na masimento o ma-improve ang ilahang dalan din na. Congratulations niyo diha Sir Dan Ryan Campos sa mga kaubanan. O, salamat sa kaayo sa ato mga lupon di sa Barangay Sudlondo sa Dakbayan sa Sugbo labi na sa mga nag-attend sa ato ang seminar na ato ang kapartner or ka-tie-up ang Divina Law ang atol ni atong miaging Sabado na training seminar alang sa mga sakop sa League of Lupong Tagapamayapa ni atong May 23. Salamat kaayo. Niya, of course, pasalamat sa go ni Konsehal Honorable Francis Espares sa tabang o support. Naman ni Konsehal Harry Iran, no, always supportive. Kaayo sa effort sa League of Lupon. May kinakatabang-tabang po diya si Konsehal Harry Iran no, diya sa proyekto diya sa Barangay Sudlondo Cebu City. Salamat kaayo mga Konsehal Cebu City Councilor sa South District. Salamat kaayo niyo diha. May magkaminaw sa at oras alas 5:37 sa kahaponon samtang sa dugang pang balita. Usa ka last mile school sa Clarín, Bohol, gibisita sa DepEd. Kasama mo sa Balita Radio Man, Remart Pugoy.
1: DYHP Tatak RMN Report.
6: Kini nga balita, hatod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, gibisita sa kawani sa Department of Education kon DepEd ang Danahaw Integrated School sa Clarín Provincia sa Bohol karong adlawa. Ang maong tunghaan usa sa mga last mile school kon LMS nga benepisyaryo sa EdTech Solutions for LMS project sa gobyerno. Ginspeksyon ni Undersecretary Debbie Jean Dihamco kung giunsa paggamit sa naasong eskwelahan ang digital learning materials, solar panel, battery systems, local area networks ug Starlink satellite equipment nga nagtumo nga mapalambo ang learning delivery sa mga tinunan ni ini. Sa Nasayran, usa ang Danahaw Integrated School sa lungsod sa Clarín sa 21 ka mga tunghaan sa Abra, Bohol ug Zamboanga, Sibugay nga nakabenepisyo sa 2021 project sa gobyerno nga nagtumong nga suportaan ug tabangan ang mga tunghaan nga gikonsiderar nga last mile school. Kasama mo sa Department of Education, Rajuman Remart Pugoy DYHP. Tatak, Armen. Kadtunga balita, hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw og duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naani mahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church, ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City, diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mapalit, mamahimo ka mong mukontak sa 4161655 ubaka ha sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
0: Ang Life Extension Vitamin D3 gerekomendar sa mga medical doctors ug 100% ang gimo sa Life Extension sa USA. Kasayod ba mo na ang Life Extension Vitamin D3 magkasama makatabang alang sa pagpaligon sa immune system. Libre ka to na problema sa ilahang low kayo nga resistensya, ira kayo nga maluya. Life Extension Vitamin D3 Lunes nga ito sa Sabado ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic, Osminia Boulevard, Cebu City, Boyan na Cebu Gospel Church, Cebu Doctors Building, samtang sa Kansaga, sa ADM Building, na dako kayo di ang signage nga Life Extension Vitamin D3 Clinic. Alas 8 sa buntag nga ito sa alas 5 sa kahaponon. Life Extension Vitamin D3 for longer life.

At oras alas 5:41 na, aprobado na sa ikatulo katapusang pagbasa sa Kamara ang House Bill 8392 ang balaod noon nga nagdeklarar sa adlaw sa pinilian kon Election Day sa Pilipinas isip regular non-working holiday. Nakiusab ni ini ang mga special electoral activities sama sa plebisito, referendum, people's initiative, recall elections o special election. Samtang sa dugang pang balita mga kasama, labi na ka itong mga nakasinati o gano'n ay mga power outages gumikan sa yellow alert status sa Visayas Grid. Karong adlaw mga kasama, ipaubos sa yellow alert status ang Visayas Grid. Sugod alas 3 karong hapon hangtod sa alas 10 karong gabi. Tinutungod ka inaalang sa 2,532 megawatts ang reserve or available capacity ang supply sa kuryente, samtang ang peak demand maabot ngayon sa 2,388 megawatts. Tungod sa maong kalambuan, nakikalayo na karon ang Department of Energy kon DOE ngayon sa mga ahensya o kumpanya sa kuryente aron mapadali ang pag-ayo sa apektado mga pasilidad o mamintinan ang supply sa kuryente alang sa mga konsumidor.

0: oras alas 5:42 sa kahaponon. Magkasama pa og bag-o na sad ang panahon apan dili na kana bag-o na nadagali kita anak mga kasama dili ba pero tungod ini apektado gihapon kita sa sakit sama na lang aning sipon ang uban nagtuo na ang sipon sige na og atsing apan pasagdan lang tungod kay sobra ka busy timan anato mga kasama nga sipon kong padugayon gali nato mudagan ang sipon virus sa atong kalawasan muhoy na ang resistensya og pwede ta makatakod sa uban mao importante nga sa sinugdanan pa lang sa sipon tambalan dayon kini og Newzip Z Plus Forte ako personally na suwe na nako niha ang Newzip Z Plus Forte. Mag Newzip Z Plus Forte na with zinc versus previous formulation, gipaligo na immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas ng pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Pedilifrin HCL Clorphenamine Malleate, Paracetamol and Zinc, ang generic name ng Newzip Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor. At wala sa 5:43, dugang pa mga balita mga kasama atong weather update sa atong pagbalik human sa mga pahinungdon.
1: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
0: Mga higala, karong panahuna, daghan na kayong herbal supplements, bisan unsa na lang. Pero ang pangutana, unsa man atong masaligan para sa atong panglawas, ilabi na kong nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diriko sa Hinimo sa Unilove, ang Herba Strong. Maugyod ni ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilove. Maunga, saligid ko ani, ang Herba Strong, puno sa antioxidants, gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit, o malunggay. Pagkatabang ni, sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidant nga protektahan ang cells sa lawas. Bisan nagkaidaran o nagkatiguang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kaoban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila kaadlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato idiapilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
0: Mami, makahinumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Gabi sa lunsao ni mo og kugos, karga og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress sa pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Ako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
5: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen. Kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
0: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpaminod sa mga tin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
9: Mabalik sa pinakadulong ng butikis sa iyong lugar.
8: DTX 500. Woo! DTX 500.
10: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
11: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
10: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
11: tulo pod ka kapsul sa gabi.
10: Simana lang nawala jud ang sakit.
11: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
10: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
8: DTX 500.
9: Mabali sa mga butika.

0: The original Koi Herbal Capsule.
1: Ako si Maria Emelia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. So wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule. Nga akong gibati kay usam ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkaswain na ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiyagan ako nga aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So moto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
0: The Original Koi Herbal Capsule.
2: Mga higala, karong panahuna, daghan na kayong herbal supplements, bisan unsa na lang. Pero ang pangutana, unsa man atong masaligan para sa atong panglawas, ilabi na kong nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diriko sa Hinimo sa Unilove, ang Herba Strong. Maugyod niya ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilove. Maunga, saligid ko ani, ang Herba Strong, puno sa antioxidants, gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit, o malunggay. Pagkatabang ni, sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidant nga protektahan ang cells sa lawas. Bisa nagkaidaran o nagkatiguang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kaoba nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: TYHP, una sa lahat, weather update.
2: At oras sa 5:52 na sa kahapon na itong buton, ang latest weather update sa Pag-asa Magtan, labi na na-monitor ng low pressure area. Weather specialist Anna Dumdum sa Pag-asa Magtan, Ma'am Anna, may hapon o sa may latest.
4: Yes, may hapon. Ma'am, may hapon sa ito nating paminaw, magandang weather update. Southwesterly wind flow nag-apektar karon sa portion sa Palawan o sa Mindanao. And ang trap o hinungaw sa tropical storm nag-apektar sa nabimbayan sa Mindanao. And update sa bagyo natong ginamonitor as of ganyang aparong hapon na 1,235 kilometers silangan sa southeastern Luzon. And so far, wala sa misay direct or indirect effect diri sa Kabisayaan. Mga makasan na titag panagsang mapanganurun nga sa madag-umong kalangitan. But adunay chance ni mga localized thunderstorms. Pero ito pagatang sa mga weather updates o mga thunderstorm advisories. Sa itong hangin ng kanagatan, yun na sa kasarangan na hangin ang mga kasalabi. E na kanagatan, malinawal na sa kasarangan sa pampangbalod. And risugbo ang kanagatan na ay pagtaob, inig, alas 10, size sa kagabhiun. And ang atong ring adlaw, mo salop, inigal size, uno sa kagabi yun. Maka na taong latest, kinis Anna Dumdum, ayong hapon, dalawang salamat.
2: May nga pala nga salamat, Ma'am Anna.
4: Sa pa yan, Ma'am.
3: TYHP, una sa lahat, weather update.
2: Weather specialist Anna Dumdum sa Pag-asa Magtan, gumikan kay, doon na may mga pag-unuan nga itong nasinati, gumikan sa mga hulga no, sa panahon. Mas may nalagyan maniguro tadaan. Magdatag mga panangga. Payo, kalo, kay kung galing mo, tumaw sa daang sobrang kainit-init sad kaayo. Nagkinahalan ta nga hydrated kanunay. Malagana lang tadaan mga kasama. Of course, inom og 8 to 10 glasses of water. Amatag adlaw. Adita sa middle tally standing sa nagpalayon nga palarong pambansa 2026. Pagkagayon dito sa Agusan del Sur, ang pinaka-latest overall partial middle tally. Ani ana, as of alas 10 kaganin ng buntag ha, nag-himutang sa unang adapit ang National Capital Region. Ito na gold nga medals nga by the size, 16 ka mga silver medals o bronze 21. Ang second place sa pagkakaroon, Region 4A, nga doon ay 18 gold medals, 16 silver medals, o 11 bronze medals. Samtang ikatulo, ang Region 7, diin ta na belong. Doon ay nahipos nga 13 ka gold medals, 12 ka silver medals, o na po ka bronzeng medalya, mga kasama. Atong oras, alas 5:55 sa kahaponon. Dugang pa sa ato mga balita, mga kasama, nahali na. Nabaligya na tanan sa Bureau of Customs kon BOC ang tanang 13 ka mga luxury vehicle sa magtiayon nga contractor nga sila si Sarah o Curly Discaya. Una nang nahalin ang upat ka mga mahalong sakyanan sa mga Discaya nga ang tanan ni total og 12.2 million pesos pinaagi sa negotiated sale. Apil na ni Anto katong 2022 GMC XL Yukon Denali, 2021 Cadillac Escalade, o 2022 Maserati Levante Modena, o 2022 GMC Yukon Denali. Ang tanan nga na kwarta sa mao mga gipangbaligya nga mga luxury vehicle is an over sa BOC nga to sa Bureau of the Treasury. Sa kinatibukan ni abot gid ay tanan og 115 million pesos ang na kolekta na kwarta sa panudlanan gikan sa mga luxury vehicle sa magtiayong Discaya. Sa alas 5:56 na sa kahaponon mga kasama. Nya mayo magpaminaw diha. Oy di sa barangay sa Pangdako. Good afternoon. Kasamang Eda Obrador samtang busy sa pagpanahi mga uniforme kay hapit na sad no. Back to school na sad ang mga public schools. Samtang busy sa pagpanahi kasamang Eda Obrador. Minaw gihapon sa DYHP. Again, kayong salamat ninyo din na Obrador family, Sir Fanny o kasamang Eda. Kayang pagpabinaw din nyo din ha. O sa tanan na lang nga nakatune in sa DYHP, labi na sa ato mga sastre karon nga mga nagtahi, busy-busy, kadaghan kayo mga orders. Mananay man or tatay. So kayong motindak ato mga makina pa. Nga katong tindak-tindak ato mga electronics. Kayang hapon ninyong tanan. Kayang salamat sa pagpaminaw. Kasamang Eda, always listening. Shout out Papa Paulino Paling Borja and Prince Borja di asa Moabog Pilar Camotes gikan ni Sir Jess Borja.

oras alas 5:57 na sa kahaponon. Kapin sa 210 bilyones pesos o $3.4 billion ang kantidad sa investment gikan sa mga Japanese businessmen nga nasilyuhan sa Pilipinas tunod sa state visit ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dito sa Japan.

0: Samtang dugang pa sa ato mga greetings karong hapon na mga pa-shoutout at nipataling hugan kay usukeng naminaw sa DYHP. Medil Filipino Melendi, shoutout ko sa taga Daang Lungsod sa Alex Bensing o ako mga anak. Salamat kayo ninyo din ha. Sir Dan Ryan Campos, yes, sa Gundos Mountain Barangay. Mayong nga pagkaminaw, Catherine Zamora. Sa mga anak, always listening sa inyong Facebook Live, diri sa Garden Bloom, Pitugo Consolacion. Uy, salamat kayo ni Ria sa taga Consolacion, diya sa Pulpugan, diya sa Pitugo, diya sa Nangka Consolacion, diya sa Kansaga Consolacion, Hugan Consolacion, nga naglalag-lalag ang DYHP. Salamat kayo ninyo. Lydia Pasaul, naunsa naman tonto, nangawat og underwear ka sa mga Aida, oy, maog yun. Eddie Berdida, pa-shout out. Diri ila Berta Rossi, nga nagpaminaw karon sa DYHP. Sila si Fe Karen Chona sa Pungtod, Kalahuan, Minganilia. Uy, may magpaminaw sa Minganilia, labi na gud ya sa Johnson family. Dila ni Sir Romeo Johnson, Perlita Nini Johnson, og Porsche Johnson de Basul. Ayang magpaminaw ninyo diya. Og si Maisel Velez, diya sa Mahawak, Medellin, Cebu, nga always listening. Labi na gud ya sa Barangay Mahawak, mga Orbiso family, sila si Tiroy. Urbano family, diya sa Barangay Mahawak, sa Medellin na lang sad. Daghan kayong Urbano family og sa Orbiso family. Yani Nilo og Tata Espina, Espina family diya sa Hilantagaan, Santa Fe, Bantayan Island. Naglanog ang DYHP. Salamat kayo ninyo din. Ayong gabi ininyo. Nya from Consolacion usab Genevieve Pardillo, mayong pagpaminaw. Ato mga taxi drivers karon, ato mga modern jeepney drivers nga naka-tune in sa DYHP. Aamping ta kanunay ha, kamudi ha, ato mga POJ drivers nga nagpaminaw karon, of course ato mga TNVS drivers. Atong mga namasahero pinagi sa Grab, InDrive or sa Maxim. Ayong gagawinaw ninyo, labi na katong naka-tune in karunay para sa updates. Dili sa atong tulumanon. May good news di ay, alang sa atong mga TNVS o delivery riders sa Sugbo kay nakaluwat na o cash assistance gikan sa DSWD Field Office 7. Mukabat sa 1,500 ka mga TNVS o service delivery drivers sa Sugbo, nakaluwat o tag 5,000 pesos ng cash assistance karun gikan sa Department of Social Welfare and Development DSWD FO7 sa SMC Side Cebu karong adlaw. Ipahigayon among kalihukan kabahin kini sa nationwide payout program sa gobyerno. Among kalihukan kabahin kini sa nationwide programa sa gobyerno tumong sa mga ayuda nga matabangan ang mga driver nga naapektuhan sa pagsaka sa presyo sa gasolina, lana, subay sa direktiba ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. alang sa suporta sa transport sector isip maagi sa energy emergency. Oras sa size 1 na. Parang panahon na importante kayo ang protection kontra sa mga sakit nga dala sa lamok nga Aedes aegypti sama sa dengue. Mao nga ani ana EXL All-in-One Skincare Oil ano na ba na nagtabang ang tabatok sa makamatay nga dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil nilang kiniba sa skincare massage oil. Dira makini sa puro nga lemongrass essential oil mga halamang gamot na maoy natural and sacripilant property. Tabang ang protection alang sa paak sa lamok sa natural ingredients ni ini makasiguro ka luwas epektibo ang proteksyon alang sa tibok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil. Samtang sa ito pagpangapay, gumikan kay Ella Size na mga kasama. Ting paniha po na usap ang panang katong uban nga wa makaluto og sabaw karong panahuna. Og labi na katong dili kompleto ang adlaw kung dili makakape, ay atong piliol ang kape. Nga naghatag ka na itong energy, ang kape. Nga naghatag na ka na ito og nutrients sa atong kalawasan. EXL Coffee Mix 17-in-1. Matagam taman good ninyo no ang kalami ang lasa niini kaysa imong pagtimpla sa imong pagkutaw sa kape anaayod. Imagyo matagamtama, no? Ang native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, o grosip. Kining tanan, naghatag na to sa energy. Maayo alang sa immune function, brain health, o blood sugar control. Testing yung ninyo, mga kasama. Okay, ninyo pagpalit, ha? EXL Coffee Mix 17-in-1. Siguradong balanse kayo ang lasa kay sawayan naman ganina mo. Sawayan naman sa ganina ko, no? EXL Coffee Mix 17-in-1. Kapalit na sa mabuti kay Liluan Pharmacy, Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy, 360 Pharmacy, Rose Pharmacy. Mabuti kay duol ka ninyo. Ang pangitaon lang, EXL Coffee Mix 17-in-1. O naka-good news, ma-order sub sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada, mo'y i-add to cart. Type lang EXL Coffee Mix 17-in-1. Ato oras alas 4 na sa kagabion o napupos ang ato ang tuluman noon karong gabion na mga kasama. Si Petski Amaya may hapon, sipa kayo dili sa katuluhan, Dalaget Cebu, pa shout out bilang Manoy Porli, J.F. Friend, tatay o nanay Adang, bisik kay Himo o banig. Samtang naminaw sa inyong station, dikhan kayong salamat ninyo din ha, Sir Irma. Uy, diya po, diya sa Rosie's Torta and Delicacies. Kung panikasaman Jane, nalihang paingon sila diri sa nagbayan sa Sugbo, gikan sa Alcoy. Yeah, of course, maagi mo yung kas Delaget, no? Pabalik diri sa Cebu. Yung hunong diya sa My Process, sus, naglanog-lanog ang DYHP. Salamat kayo ninyo din ha. Alam mo, bitaw kayo ng hapitan niya kung gikan ka sa South. Kami galigikan mo diya sa South. Ah, hapit ko mo diya karunay sa Process Torta. Lamian mansag. O other delicacies nga gibaligya diha. Ngayon magpaminaw ninyo din ha, Sir Ma'am. Consensual Lisonda Dennis may hapon kasamang Aida Sipa asan kaayo. Lisonda Family, Consensual Montesino Flores o Goya Paris, Quizon Vlog Dong Jenner Dante Montesino. Uy, may magpaminaw ni mo diha di Sir Jenner Dante Montesino, thank you sa pag-shoutout kasi mga Ida from Dennis Lisondra. Jack de la Peña pa shoutout, Lugot, Langkas, Dalaget, Cebu. Lagi naglanog-lanog ito diya sa Dalaget. Sabi na diya sa ng hapon, Marivic Del Pilio, Paco Navarro. Nagdi aday sa Dalaget sa Mantalungon. Sipa kay ni WHP katugnaw siguro araw mga panahon labas sa uwan-uwan. Diya sa Mantalungon, Dalaget. Ay, mayong pagkaminaw ninyo din atanan na sa to mga mag-uuma. Nagtumod og mga abot. Ang ato mga listeners sab diya sa Carbon Public Market, Unit 1, Unit 2, Unit 3. Nagasipa kayo ang DYHP karon bisag busy kayo sa panikaysikay apan ang radio nagpatingog yun og DYHP. Salamat kayo diya sa Carbon Public Market. Atong oras napupos na atong partner sa Master Control kasamang Nestor Homicilio, DYHP Digital kasama Nemol James Quiñones, Gerald Albios, Transmitter Site Chief Tech Robel Boyser, Alan Taladua, Oliver Atis, Jerome Young, kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampo. Salamat sa iyong pagpaminaw mga asoy ni Kuya Guliat. Musunod na.
1: Radyo mo, Nationwide, HB, RNN, Cebu.

ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: tawa kay masudlan og lalo ang iyong baba.
1: Masuwi namin, Kuya Bulbul.
0: Sige, panglingkod mo palihog mga bata kay Duna ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo.
1: Yay!
0: Pareho mo, mauna istorya ni Abtong karang panahon. Dunay agta nga usara kabuok ang mata.
2: Bigo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni Ibo.
1: Isa mo nang hatag na ako, Bigo?
2: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
1: Tus-tus?
0: Nagkasuod og nagamigo ang tangaw sorry mata o kang buutang bata. O kunya pagyod. Uy, kinsa man tong nangablit sa akong likod?
2: Ah,
0: agta!

手

0: Pahina. Zed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun ato malikayan. Nga mubati tag panakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang Zed Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, desmidurias kababayanan, katol-katol, Zed Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikangkang sa Zed Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema, Zed Liniment Oil Rai kadang pata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugay katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Zed Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

ikaw nagakape sa Sed Panyawan Coffee Mix. Parisi kini ug Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sulod dini sa imong kape nga Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Secret 2 sa maayong panglawas. Secret 2 sa maayong panglawas. Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule mapalit karon sa mga butika. It's Belle Francis.

0: Trigon. 100% knockdown.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang dunakinin mo Mordica Charantia Compound. Kigan sa palya, may nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500!
2: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
3: Pagkadungog nako sa radio, ang DTX 500,
2: ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag,
3: duwa sa gabi.
2: 2 weeks pa lang,
3: may alibyo na.
2: Pag 1 month kape
3: na ayo na
1: DTX 500
4: sa mga butika.
5: Mga kasama at tangi ang bag-ong nga drama nga naguluhan Budbud ug Bibingka matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
10: Biotrop Herbal Capsules.
8: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
10: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
11: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
12: ACS. To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangosteen. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3, tunay, natural at orihinal.

0: kamusta ka mo dala na? Oy, karong gabi, mga bata. Pizza 20, adi pa di ay, pizza 28 pa mataron. Ugma, anak ta sa ilahang Kapitan Earl Tapayat sa drama na to nga naguluhan sa tanang bakak ikaw ang tinuod. Anak sa tulo-tulo ha, sa ilang Kap Earl Tapayan uban sa iyo mga kudyalis. Magkita din nyo diha, ako magkaisunan diha sa tulo-tulo konsolasyon. Magkita tanin nyo. Unya, sa pizza, adaghan pa mga June, ako niya ito ipahibaw ninyo mga bata, mga kasama ha. Salamat kayo nyo tanan sa pagsunod sa tanang programa din sa RMNDY HPC. Labi na yun sa sumbungana ni Ma'am Aida. Unya, dinala kita mo na resulti mga bata. Andiya kita sumpay sa kung aso ninyo ni sumunaw ng naguluhan. Bagwis, ug ang gabharang lapis.
1: Pero, tempa, nade yung kanto nga lapis?
2: What a question.
1: In English.
2: Ako niyay. Ako ang buhing ebidensya nga doon ay inkanto nga lapis. Ah, Ala, sige kag balik ana, sige balik.
1: Ngang nibong lagi ko ba? Ano na imo kang lapis? Kay akong nibawan ang inkanto sama sila sa kuan kanang pare sila tao ba? Sama na mo.
2: Kitak mo nang gingon, dagan ming klase sa inkanto. Doon ay sasama ninyo. Apan? Dili gyud. Sinta pa sinta nga susama gyud sa inyong bayhon. Sa laktod, adon ang gibigalayan ninyong mga tao. Sama na ko, o sa ako kalapis.
1: Ano ganing, o sa kakalapis?
2: O sa lang ko sa mga lapis sa among kalibutan. Dagan mi, adon na mi tagsa-tagsa kahangyo sa among hari o grayna. Alang sa among pamilya o kawagalingon. O garon matuman o gihatag nila kinikanamo. Kinanglan nga mulampos mi sa among misyon o gimbuhaton nga mao ang pagtabang sa nanginahanglan tini sa inyong kalibutan. O me, ako, gitugyan ko ni Pupo diha ni mo. Aron, magamit ang among abilidad o inuntang power, kinanglan, ngayon mo kong gamiton.
1: Gamiton?

0: Ma, gamay ralagi atong naani ron.
1: Ay, maulagi na ko eh. Init magod kaayo ang panahon. Nangalaya ang uban. Kunya, wa kay mamunga nga itong mga utanon ron.
0: Gisikira man tanan nato buog-buog ka ng organic nga fertilizer man, no?
1: Oo. Oh, hasta ang yuta, gisigyan sad nako og abunog fertilizer, na.
0: Bitaw, pero dagundi gihapon sila sa kainit man, no?
1: Depende, nak. Naidag-on, yan nasa idili. Ang atong tanom, gidaugid ang uman na ko eh.
0: Maubaw ba?
1: Nabalakasad ko kay na ubang tanom nato, gikaon sa mga
2: mananap.
0: Oh, maubaw ma?
1: Kana bang pesticides ba? Fungicides, o kanang itawag o white flies.
0: Aw, oh, maubaw ma?
1: Maunang nangalaos, nangalayang atong mga tanom na naguulgit kay kustanan ay.
0: Ma.

0: pwede kay Powderin ba, Chris?
1: Ah, kay gamay naman mi ughali ni Mama ron. Igo naman to para palit o bugas yung sudano na mo. O para sa tambal ni Mama. Uy, kaon ron.
2: Gamita ko ba, Chris? Gamita ko ba, Chris? Gamita ako.
3: Sa dili pa ko ba dayon, pinumdum sa ta?
4: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Nila intinado, por cuatro, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Wala akong siguro nga, ginutuduhi ko kung sa akong angay. Ito marun na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naayagit pamati pareha sa ako ang interindyong, dangot lang mo sa makabuhay kay Murray, makatabag sa atong kinabuhi.
8: Long have we waited. Panduay First Five. Zach Tabudlo. Paul G. December Avenue. Parokya ni Edgar. And Kamikaze. On May 29 at the SM Seaside City Cebu Concert Grounds. Panduay First Five. Brought to you by Panduay. The world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Panduay products in participating outlets. Visit the Panduay First Five official Facebook page for more details. Promo runs from February 27 to May 29, 2026. Per DOH FDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
9: Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, Tanduay. Drink responsibly.
10: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
11: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mauatong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayan na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na patong.
10: Sa Paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhato ng adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likayi ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Said Panyawan Garlic Capsule, maayong batok sa bad cholesterol. Kini mo sa Said Marketing Incorporated. Tatak magaling.
14: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o guban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.

0: yan supay sa kung asoy kaninyo.
1: Nagtadungon ka na ko, Bagwes? Namita ko ba?
2: Bungis-ngis?
3: Ngano de, Bagwes, oy. Basta'y bungis-ngis. Ingon ka, bungis-ngis. Anak ka.
2: Lo, anak de ko?
3: Oo.
2: Ay, wala to, oy. Ayaw na to, huna-huna, oy. Tiyos ka.
3: Aw, share lang taan niya kong baon, oh.
2: Ayaw lang, ayaw lang. Kuhangan na nanin mo.
3: Dili, naki. Share taan ni. Di mo na, oh. Nga ako, put ni.
2: Ayaw na, naki.
1: Gamita lagi ko.
2: Saan ka matikas paggamit?
3: Ha? Oo, nso yun saan paggamit pa, Quiz?
2: Ha?
1: Ay, napigto ba, Gragogon? Ikaw saan ba? Spritikay ka. May buong na lang na imong classmate. Ilom na lang. Buhata na lang akong gisulti. Gamita ako. Pag doon niya, okay, gusto niya mong makaon. Sige na yun.
3: Pagwisiki na pa. Dawata na ni pa. Imo na ni
2: Salamat, Siska. Kansitsa ha. Aka sinibutang kaditang sandwich ng imong giyatag. Kanang na ako'y nalimtan sa room. Kadit ako. Pabalik na dayon ko. Bungisis, nagpalayo ko ni Tiska ron na dili siya may buong. Ano siya ito gisulti ni mo?
1: Pag-drawing nung gusto ni mong kanon.
2: Sige. Nanay papil bungis-ngis.
1: Sige na. Gamitan na ako. Gamitan na ako. Pag-drawing na daw yun.
2: Oo.
1: Kana. Very good. Tama!
2: Hala! Siupaw! Anong... Hala! Anong... Anong nahimong tinood ni Siupaw ang akong gidrawing?
1: Nga. Yay! Nagamit na yung kunin mo.
2: Nga naman ni Bungis-ngis. Tinood yun ni?
1: Spreketek. Ta. So, ayaw kaon. Aron may bawani mo. Kung tinood, bagyo na o dili. Sige na dayon.
2: Gigi. Hello, Tood. Tinood ka din nga siya po, Bungis-ngis. Hala, dili ko makatuhin ni Do.
1: Ikaw, nigani ka. Too, lala.
2: Mamiya, oy. Bungis-ngis. Gamahanan, gide ka siya. Usa ka kagamahanan, lapis. Salamat, Bungis-ngis.
1: Ay, napiit ko.
2: Sorry. Bungis-ngis, pwede mo hangyo?
1: Andiyan man na.
2: Pwede na ako tagaan akong amiga ng Chiska. Kay iyabay akong giyatagan o baon niya ganina. Wa pa lang ako kanan, pero kuan ba, akong pasabot ba, dining worship, magdinaw na ko, nishirse na ko, butan si Chiska.
1: O kayo, basta butan, dili daw, ang giyatagon, ako nang gantihan. Sige, pag-drawing og laing siupaw, para ni Chiska.
2: Yay, salamat Bungis-ngis. Pwede parisan o juice?
1: Sure! Abi na kong pulveron. Sure, kayo. Go! Taro nga o drawing, ha?
2: Pwede sa dugos?
1: Pwede kayo.
2: Ay, dagana kayo, juice lang.
1: Pwede ganit, chicharon. Kay-kay. O kunsa pa?
2: Sige, mag-drawing ako. Pero juice lang. Ha?
1: Ako'y isang lapis, Dulo ko'y matulis. Naiguguhit ko ang bawat maisip. Nabobura ko rin ang bawat sulatin. Ako'y baligtarin. Ulo ko'y gamitin.
2: Bisag batik kag tingog ko, pero makalingaw ka. O, tanawa, mala. Wow! Siupaw orange. Orange juice. Yes! Salamat, bungis-ngis.
1: Yay! Yes. Yay! Yay! Why sa pa yan, bagwis?
2: Ako na niyatag ni Chiska. Chiska! Chiska! Na ako yatag ni mo.
3: Ala? Siupaw og orange juice? Diin man ka, ana!
4: Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
5: Kaninto ka ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
4: O libre pagyod ang Senior High School sa ACT.
5: Gawas ka advance o pang-international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa Public Junior High School sa siyudad.
6: Oh, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
4: Oh, ani mo, Pretty?

0: Kad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
5: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalasapod ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
6: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay na ang kalipay maura ang mga apo o mga tanom. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon sa akong pangidaron. Maong adlaw-adlaw, permi ko gainom o Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon o pag-exercise. Nabalaan na ako nga ang Centrum Silver Advance kompleto o vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Maong nga bisan di na ako pareha ka-abtik sama kaniadto. Sinati gihapon ako ang kalagsik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka na ko, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom o Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon o exercise.
8: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Kabata supay sa kungasun ninyo ning sibunaon ang anaguluan. Si Pagwis o ang gamanang lapis din nilang sa mga aso ni Kuya Gulyat kinitanan dalit ka na to sa Arimen Drama!
1: Ni Tatay Mutuman
0: ang putang bata!
2: RMN Newsbreak.
3: Mayong gabi kiniyo Radio Man Marisa Abadies. Ato ang malitatod ka nato sa said marketing ang tingamautiga para po sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gipanlantawan sa mga tingamaug semento nga mukunhod ug mutala lang og single digit nga pagubos karong tuiga tungod sa huyang nga government spending sa mga infrastructure projects taliwa sa flood control controversy nga siaw sa malabayang tuig. Gikatahong nga napektuhan kini sa mas istriktong measures nga gipatuman sa gobyerno, manabulgar ang mga issues sa corruption sa flood control projects na itong may aging tuig. Katong mga malita, ihatod ka nato sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang said panyawan herbal capsule plus mangustin nga mao ang number 1 ug wala nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter ug tuberculosis. Daghan usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo ug natabangan sa said panyawan herbal capsule plus mangustin. Gawa sa panyawan herbal capsule plus mangustin, epektibo sab ang said panyawan garlic capsule nga makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol ug high blood pressure, brain cancer ug panakit sa ulo gikan sa kuwang ug tulog. Makatabang sab ang said panyawan garlic capsule sa paglimpyo sa dugo ug circulation sa dugo. Samtang ayo gyapon kalimot mga kasama sa said liniment oil, ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga said panyawan liniment oil kaniadto, said liniment oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang said panyawan herbal capsule plus mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa panyawan with garlic ug 12 pesos sab alang sa said kugon, samtang ang said liniment oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy dinhi sa Sugbo, ug sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: RMN Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasagit.
6: Napagi ko diri ba? Pahit ko kayo
5: kasarangan nga kasinatian.
6: Naano'y tinigong lab?
7: Sure ka?
6: Pagkasalata?
5: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasod.
8: Sa atin mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
5: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
9: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
5: RMN Drama Presents.
10: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
5: Bagong bayani ng sandata. Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani nga gihimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorda. Recording Editor Lloyd Gabiana. Kinasingkasing adalit kaninyo sa RMN Drama.
11: Kahit na konting
12: isip
11: usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
12: Ang oras sa tud kaninyo sa di kalidad og barato ra nga tambal, ipugos og pangayua. Basta Right Med kay gusto namong maulian kamo.
13: At first I was afraid if toyo ang

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
3: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
4: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit number FTAB 254286, series of 2026.
5: Ako si Cherry.
6: Usa ka full-time nga virtual assistant.
5: Halos 24/7 ko sa trabaho.
6: Mao nga walay tulog og stress
5: kada adlaw bisan sa balay.
6: Hibaw-an ako nga tungod sa stress.
5: Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas.
6: Mao nga
5: stress tabs akong gainom.
6: Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo,
5: nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan kung ang usa ka VA mabug-an.
6: Busa, sulayi usab ang stress tabs.
7: B vitamins plus iron is a generic name of stress tabs. It's simple. Consult your doctor.
0: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

Me haces sama, ¿cómo está? ¿Qué ni gapon supercela de caras? ¿Qué ni ang tulumanon? Nga maghatag og tingog og dungog sa atong mga kaisuunang OFW nga nanimpag sa laing nasod alang sa ilang pamilya og mga mahal sa kinabuhi bagong bayani. Sugdan ta karon ang sugilanon sa tusuking tipaminaw nga nagpatawag sa ngaan nga Anton. Malipay kay kong nibalita sa akong asawa na makatrabaho na ko sa Osaka Ice Cream Station. Panag-iya kini sa akong amigo, maong safe ra ko kay wa ra ko'y working visa kay tourist visa raman ang tiyakan ako.

0: sigurado gyud kong safe ka. Labi na kay first time pa nimo. Kumbaga fragile pa kayo ba?
1: Wow, lagi bro. Usa man bro.
0: Ice cream man imong trabaho on. Saman okay ra ka?
1: Ice cream man?
0: Mm.
1: Okay ra kay bro. Asa man?
0: Maka tul-tul ra unya ka.
1: Ang mo ba? Salamat kayo bro ha. Ako gining tanawon nga utang na kong kabubuton ni mo. Dako di kayong utang kabubuton ako ni mo bro.
0: Ang sam ka eh. Utang kabubuton ba eh? Mara magkagdili amigo in taon na eh. Sige, andama lang daan ang imong papers. Like resume, TOC, o credentials. Kompleto magka ka. Graduate magka ka.
1: Si Awag ni bro.

0: Mao ni ang ice cream station, bro. Ani ka din himong trabaho.
1: Wow, nindutag, bro. Nindutog design ang mga structures din niyo. Makadanigod og mga customers papangawag ice cream.
0: Masaman, okay ba, bro?
1: Oh, okay, pass. All right, bro.
0: Okay, dali. Manurot na.
1: All right.
2: Good morning, sir.
3: Good morning, sir.
1: Di ba mo ng mga staff?
0: Dali, bro. Oh, bro, ngano ka?
1: Aha. Oh, sorry, bro. Namis lang kung nagtanong sa palibot ba. Nice kayo. Nilot ang concept. Lain-lain ang style kada area. Dito, oh, pwede ka niyong mangyaka while mangaon sa ice cream. Dito sa Lapita, murag nasa park and design. Dresden, murag nasa beach.
0: Kau yun ka, bro?
1: Oo, oh, nindot kayo, bro. Mayo ang nahunaan sa owner.
0: Yay. Nakauyon ang usa ka engineer, oh.
1: Bitaw, bro. Seryoso. Nindot yun ang ideas, tagiya. Ah, today, ganong nibaw man ang mga staff ni mo? Ha? Ngano, bro?

0: Koi Herbal Capsule.
1: Sanet, Karolasan, Idad, Sitinta Itris, Tulido. Adagang kong ipamati sa lawas eh. Hapitan na na, napakukidni. Pagkabati na ko aning koy, ako yun ay siyang giswayan. Dugay yun kong suwayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yun akong ginainom. Ako na yung giswayan ba? Yamo na akong ginainom. Kanara yung koy. Kay basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dito, agataas pang kinabuhi. Dagang salamat sa original koy, Herbal Capsule.
0: Original Koi Herbal Capsule. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule 1, 66 sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaba, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for help. Go for life with EXL.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhat. Pagpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong nindota.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat, mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kung moingon si mama nga,
7: sige ka gout, imnanani mong tambal.
8: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
9: Ang iyang buot ipasabot.
10: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
11: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, o servisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
14: Kargado!
15: MaxFit Kargado!
16: Unilab quality yan.
13: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
17: Mag-MaxFit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.

0: your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Set health testimonies. Health testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
4: Kinas ayaw akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko, sir. Wapagin po nabi. Dahil pagpagabli, mauto siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun kay siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
3: Maayo gani kay nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
5: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
6: Giniling, bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
7: Mami, undangi ang drama.
6: Angeline.
7: Na ako'y na-discover nga timplado na.

Gidako sa kong amigo sa ice cream station nga akong trabahoan. Ug ga-introduce ra gyud ko niya sa mga staff. Nindot kayo ang concept and ideas sa maong ice cream station. Nakadahay kay ko, pero mga staff ni Bao niya, samtang migreet niya ang Miss Sudami. Ako siyang kipangutana.

0: Mo katawa man noon. Ano bitaw, bro? Regular customer siguro ka din, no?
1: Oo. Regular customer kayo. Amigo kay nako ang tagiyan, eh.
0: Amaw, di ay.
1: Aday, ato ta sa himuanan og ice cream. Maroon nga makita ni mo giyon sa paghihimo ang ice cream.
0: Oo, sige, tara. Mag-excited ko makakita na.
1: Dali.

0: o ba, babe? Oh, wow! Nindunta di ay no? Pinanggagiday ka ni Lord, babe. Huwagid ka niya lisod-lisura sa pagpanarbaho diha. Bisan to o doctor's visa ra ka.
1: Mahugid, babe. Kwan, ninduta sa ice cream station lagi, babe. Nakonhonan hon kong toko diha sa ato, puhon. Huwag toko tag ice cream station.
0: Puhon, babe. Huwag buligan sa Ginoo. Dream big, matod pa.
1: Puhon, puhon. Magtigom sa ta. Si baby.
0: Agyonto na ko niya sa ilang mama, inigulit na ko.
1: I-message ko kung nana mo sa bahay, ha? Kay manawag ko balik. Gusto ko nga makakita ni baby.
0: Sure, babe. Sige na, bahay na. Kay mag-prepare pa ko. Mu-out na ko.
1: Oh, ampiks po, Polly, ha? I love you. I miss you.
0: I love you and I miss you most.

0: No shako sa kong ibawan. Nga si tiyo nga kong amigo mauday tagiya sa ice cream station nga akong kikapahuan. Mga kasama, at ang iugma ang lain sumpay ning suat tampo ni Anton dinining atong tulumanon bagong bayani.
1: Kundunay kamuhi sa gilanon sa OFW, suwata kini agipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Ingrid Miss I. Vertodazo. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner Randy Tayat. Editor Lloyd Gabiana. Soundman Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas sumiingon.
0: Hangtod sa sunod de kayon. Daghang salamat sa inyo. Pagpamina.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

0: kasam ta ani oy. Murag nagsigir man tag balik-balik sa itong gagian. Alas 9 gabi man hapit.
1: Darwin, pagtarong niya oy. Ay kong ingang gimino ta.
2: Hello oy, ngano na di ay ta. Nausan man itong lakaw di ay oy, Darwin, Chris siya.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Chris siya.
1: Kuan? Natatungod sa... Tierra del Sol.
3: Ongolok uka.
4: Diyos lang ang akong tuhuan.
3: Arilog uka.
4: Sa Diyos Kristo lang ang akong buktong manunubos.
3: Rakutin dasan kapmanel.
4: Nagatuo ako sa usalamang ka Diyos nga may tulog ka persona. Ang Diyos nga amahan, Diyos nga anak, o Diyos Espiritu Santo.
3: Sinvergüenza!
4: Amen! O amen! Ni anak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuod din dapita. Nilampos ko. Apan. Wa na sila. Wa na sila.
5: Jo Marie.
4: Oh.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenda?
6: Tierra del Sol.

0: Charantine, nagkapamu po sa glucose, visine, controls blood sugar, polypeptide, kapanahong epekto sa insulin. DGX 500, highly recommended sa mga eksperto. DGX 500.
1: Kulay si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya akong ugang nga. Tapos kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Doka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayong DTX 500.
0: DGX 500.
2: Pumali sa mga butika.
3: That portion was brought to you by Bygone. 100% knockdown.
4: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
3: This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
5: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by BSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxVit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
7: Kargado.
8: MaxVit, kargado.
9: Unilab quality yan.
0: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
3: MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.

0: Robotic! Kay tingog ni Barsino, kay hapit maputol ang obol-obol sa diyang akong gigol-gol ang liog.
1: Senyor Supremo?
0: Tiwasan ko niya siya. Umanon yun unya na ako ang paghukom ko alang niya. Nawa di ay makabaton og katubanan. Ibtun ko ang iyang liog, simbergwensa.
1: Supremo?
0: Unya, karun nga nasayod si Rolaida. Kaya kong buhi si Barsino.
1: Supremo. Unya karun nga nasayod na sab si Ma'am Rolaida nga nagdakong buhi si Barsino. O ba o kininagpadagit niya? Asa na kakaroon ang iyang simpatiya o ang iyang gugma, Sir Minard? Nangutana na ko, sir, ha? Kuryoso lang ikaw ba sa'yo?
0: Ako ang angay niya piliun ni Rolaida. Kay ni akin ako ang dakong kasiguruan. Wa kang Barsino o kang iyang kulto.
1: Unya, wa ka lang muhimog loyalty check alang kaniya, Sir Minard?
0: May punto sab si Tarsila atong iyang gipanulti. May posibilidad tuod. Mubali si Rolaida sa iyang pagtuo ngadto sa kulto. Kamuig pangmahanan karon sa simbergwinsa nga si Barsino. Dili lang unta ka na mahitabo. Di lang yun unta. Kay pati yun ko yun unya si Rolaida. Kung luiban ako niya, ipanumpa ko ka na

Nakita gyud ako sa gitsura. Kagisakitan siya. Sadyang ipangutana na ako siya bahin kang Ma'am Florida. Kung asa kini, posibleng mo dapig karoon na sayod na kining buhi ni si Barsino. Sir Maynard, hindi yan naman yun unta ko, sir. Tukay na kayo kung nagpaabot kayo mong higugmaon. Ako na lang unta, sir.

0: Krish. Napalgan nga usa nakapatay ang gidagit ni doktor.
1: Kisa sa doon ka mga doktor ang gidagit nga patay na?
0: Si Dr. Vernilo.
1: Kisa?
0: Gipatay si Dr. Vernilo. Samtang padayon pa nga namising ang kauban ni ini, nga si Dr. Brihildo.

0: nakabalita sab ko, anak. Uga, makapaalarma kini Miss Grisha.
1: Dako kayo kinig impact sa ekonomiya. Kay dako man kining hulga sa seguridad ning lungsod sa Latiara.
0: Ang laing doktor nga dahan usap. Usa na kay gidangatan niya karon no.
1: Hinaut punta nga way daw ta mahitabo niya.
0: Dilang unta siya mapareha sa kauban niyang doktor. Nga napalgan na lang nga wa nay kinabuhi. Ug dili na gid may tsura ang nawa.
1: Hinaut punta, Prana.

0: Salamat sa pag-invite mo na ako din sa imong resort, Professor Swami Sandivar. Og salamat sa salamian ka ayong pagkaon.
1: Ako patawag sa imo, kay ako gusto kita salti ba? Atorne, lolay na Paskon.
0: Importante yun siguro kaayo na, Professor.
1: Yes! Importante yun kaayo. Kibahin sa batanon, kadami na.
0: Kay gano man di ay ang bahin ni Brenna, ha, Professor?
1: Ako din ay buot. Nga kinisang ko sa panagrelasyon, ilakasoon sa ako o ni Koy.
0: Professor Swami.
1: Mo ikaw tabang sa ako, Lolaita. Kay ikaw bang yung kiila karon inahan ni Brenna?
0: Ako no sa kumbahin. Wa man ko ni restrict kang Brenna bahin ni Ana. Apan sa nakita ko kang Brenna, murag di araman kutub sa panaghigalaay ang iya ha kang Vijay Sandivar.
1: Ano? Kana lahi lalaki, kana lahi babae. Kana babae, pwede na pugo sa ilang feelings. Pilo sa lalaki, kana listen.
0: May punto ka sama. Isang di lang, istoryahan ko lang unya si Brenna bahin ni Ana. Og si Vijay, pakiksultihan ko usap. Silbing advice, isip legal counsel sa inyong pamilya.
2: Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
3: May buhay sa makabuhay.
4: Tag-init na pod, bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradoa kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 capsule. Dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Be extraordinary with MX3.
8: Sir, health testimonies. Si Sir Pablito simudla na kasinati o kidney problems. Nisandig sa Sed Kogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
9: Kidney nyo ayaw akong kilid na nakahilid yung kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko kawan rin. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog karo. Nagmintin ako. Antog karo. Ayaw na ko. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito simudlan. Amon isay sinta nakapin. Sabay na biska.
10: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
11: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
12: Dagag na kaon nga oily food. Maka-acid na.
13: Pag may acid, Supra-Sid.
14: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate.
13: bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan. United
14: Home. Unilab yan.
15: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supersit. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
17: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
18: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ngipin ay Max Salaga. Max Protectado pa.
18: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
17: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa, unique!
18: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
19: ECS!
1: Salamat, Atty. Lolaida Pascon, ha?
0: No worries, Professor. Dasabtan ko kaayo ikaw. Usa ka sa labing ligon ug matinud-anon gyud kaayo sa kapatiran sa espiritual.
1: Ako nakisulti naman sa PG Santibal. Pero, pula siya na a secret feeling, sabi na pa. Mo ako worried na kay yun no na kung usa ka na simple na alang sa kapatiran sa espiritual.
0: Noted ang imong concern, Professor Swami Sandivar, sir.
1: Salamat. Ako lipay sa imo positive response. Pahiniin ang problema, ha? Kaya ako din gusto makasupang sa malaapropisya.

0: gusto kong basulon ni ini si Ingresya Larina. Apan akong natimbang-timbang, nasa ko kining tanan tar sila.
1: Supremo Minard, ordinaryong katawang lang si Ingresya. Huwag kalibutan, bahin sa kapatiran sa espiritual.
0: Gusto ka, tar sila. Dara ko ang sayop kay wa ako magtudlo sa akong uriko iho. Huwag mga pagtulunan. Namuwal kontra unta sa sayop nining gituhuan.
1: Mahuga inusinti si Ingresya sa iyang papanudlo sa batang si Jumari sa ilang pagtuong a Kristyanismo, Senyor Minard Benavides.
0: Kinanglan yun nga tunan ni Iho Jomari. Ang mga pagtulunan niya angay niyang magkatunan. Kaysa ang manununod sa kabilin sa mga Benavides.
1: Husto ka, Sir Minard. Kaysa mo ano niya ang musunod ng mga mangamahan sa kapatiran sa espirituan.
0: O gawas pagyadara, si Jomari Benavides, maong katapusang salingsing sa among kaliwatan. Kamoy maghatag unya o katumanan sa propesiya. Alang sa umaabot unya nga bag-ong paraiso, dinhi sa yuta.
1: Sir Maynard, kung imo palang ginunta kong gihatagan o katungod nga manginlamot sa inyong kinabuhi nga amahanog anak, tingali, ako naunta mo'y nagiya kang Dong Jumari arong pagsubay sa pagtulunan nga angay ginunta niyang hikatunan.
0: Yep. Tar sila.
1: Kung imo palang ginunta kong gihigugma at mga higayuna, Senyor Minard.
0: Simbergwinsa. Dili na kita maghisgot pa niya ng bahina, tar sila.

Uwahina kay siya nakaangko. Ngawa siya makahimos pagpasulod ni Jumari. Subay sa pagtulunan nga gitudlo sa iya pang katiguangan. Hinay-hinay ka nang nakaamgo kung unsa na iuntang akong kamahinong danon sa kinabuhi ninyong amahan o anak. Ingon man sa kulto nga nasulod ni mong gikan sa iyong katiguangan, Minard Benavides.

0: Hello, Ashing. Galit na lagi kag pinawag.
1: Oh, kay galit kong kibati o kabalakaroon ninyo diha sa La Tierra.
0: Ashing?
1: Biya na dayon mo diha sa La Tierra, Krisha. Sultihiin na sila si Brenna o Jumarie.
0: Ashing?
2: That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with AminoSilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.
3: Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permin ako sa balay na ang kalipay maura ang mga apo o mga tanong. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon. Sa akong pangidaron, maong adlaw-adlaw, permi ko gainom o Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon o pag-exercise. Nabalaan ako nga ang Centrum Silver Advance kompleto o vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Maong habisan di na ko pareha ka-abtik sama kaniadto. Sinati gihapon ako ang kalagsik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka na ako, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom o Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon o exercise.
4: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This newscast is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
5: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garin. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngayon ig-abot sa panahon sa panudya. Pangitaon kong yun ikaw. Ugwatas-watason kong imong kasing-kasing na nagdago ni ng dughan mong maliputo. Palami style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
2: Libaya ko. Tagpawar ko. Libaya ko.
1: Kasilag style!
2: Gikasilagan ko ikaw! Magkalimtanay nilang ta! Dili na ko gusto magkita laki pag imo kanino! Lisod ng papaliko ng baha! Paigon sa bukid!
1: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalainlaing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style?
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Mga kasama at tangi ang bag-ong drama nga naguluhan Budbud ug Bibingka matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
7: Uy, protect! Uy! Aoy! Aoy! Aoy! Aoy! Uy! Aoy! It's a cool! It's a fresh! It's a protection! Pag all new Protect Soap! Makatabang mo protect sa freshness feeling adlaw-adlaw. Up to 8 hours with regular use, results may vary. Starts at 1550 pesos SRP lang. Uy! Ha! Makabaho nga germs! Pag all new Protect Soap! Aron mo tabang mo protect sa freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours! With regular use, results may vary!
8: That time check was brought to you by Bingo Blast! Bingo sa Saya, Plaza Panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop!
9: This newscast is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue.
10: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue. GSM Blue.

0: Undang ka na?
1: Busog na kay Kudyong Uy. Daghan kay imong gi-order, guit.
0: Mas may mo nang busog ta. Kay, gika na ba din hey? Adto na sa tas motel. Mo nang magpagutom ta rin to.
1: Kaugyun. Humanato din hey. Ako na sa day imong kanon-on niya.
0: Anak yun. Muling. Sige ha. Bayaran na itong atong gikaon. Kay, adto na ta. Kay, lamit na kayong... Kaya bang, ikaon si Moha ba?
1: Mm?
0: Ami ayo. Larga na ba ko sa Manila sa sunod adlaw? Magtagpaw ko kaon si Moha sa dili pa ko mo larga.

0: Murglito,
1: Onay.
0: Murglito. Kaunan ko na yung mayang. Kaya pito ko muna rin sa Manila.
1: Naani akong amay. Kanon yung mayang, ha? Nagilaw kasi yung dila.
0: Kining gingi.
1: Wala mo na yan.
0: Supon ko yung mayo.
1: Katuskig na sa imuha.
0: Gani.
1: Kunyara sa nikuan.
0: Galit
1: sa gani ba?
0: Tig mayo rekit kita gamay kita gamay.
1: Patay pati yung tiga.

0: pagkani paglarka ni Lauro. Kabingaw na dahil po niya. Manong to ang masad siya i-assign? Eh, layo man kay Manila. Ay.
1: Mira. Ma. Hinokto ka manggo din heskaida. Naghuna-huna kas imong uyab nga milarga ganyang buntags Manila.
0: Oma, si Lauro gid akong yun na huna. Gamingaw man ko niya.
1: Ah, ana man yun na. Kay bago pa man. Mingawon ka yun. Todi ay, ay. Nasubos ang imong igagawang bayot. Ay, nangita ni mo. Doon ako no siya importanteng tuyo ni mo.
0: Ay, naaday sa silong si Agaw Pilo?
1: Mm.
0: Sige, sige ma, kanaogon ako siya. Masa kay tuyo aning bayuta ay...

0: gosh, laurong, ay mo iyam. Ah, niya na ka na sa kong pahakday. Mga niya ko, aron wad o nang imo kalaayb sa bayot ko.
1: Sabri ay? Nag-uol bitaw ko. Kay ba si Dugay pa mabalik si Lauro ba? Basi dili masugot ang iyahang amo nga pabalik ko na ko siya.
0: Hindi ko ito masugot nga pabalikon sa imong amo, ang iyang amo. Aho sa day.
1: Hala, uy, si Lauro pabalikon.
0: O gani.
1: Ari i-assign.
0: Gani. Kay mo sa day na hitabos banas kong amiga. I-assign sa Manila. O niya, walang yung mabalik. O nga hitabo, nagkauya o glaan yung banas Manila. O doon na nila yung kalibin dito. Mauni ako, Mira. Ni ako.
1: Kay?
0: Balag bayo, tilawi ko.
1: Sabray! Kilatan ka ba yan diha, gaw?
0: Unay lang hilak at sawa taon, gaw.
1: Ne, hilak, uy.
0: Busa, kung ako pa'y ikaw, gaw. Unis, Lauros, papangitag lain.
1: Oo.
0: Kay Claro, kayong nakauyab to dito sa Manila. Menyo ba? Oh, naminyo pa to siya dito. Busa, unhi siya. Nas istong ay. Tung baksidur. Dako, kay na gusto ni mo. Sige na siya, glubok siyang alho.
1: Guwapo ba nas istong? Pero laban ako sa Lauro B. Niya nakasiguro ko nga, dili siya mangita og lain, no?
0: Ay, so, kalimtin lang ito yung muiyab. Kay nipilit lang ka ato. Kay siya may kabayotin ni mo, di ba? Pero ko nakatilaw pag kang istong day, porbida. Malimta, ni Busingpit si Lauro. Suktas istong, kay sayang king iyaha day, porbida.
1: Gaw pilo.
0: Buak kong sipir, basta butindo kang iyaha, sayang kayo.
2: Mga higala, ania ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells maoy muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins maoy hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan o gasigig sakit akong kilid, mura ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
4: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. O niubos gyud ako blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, o pagpangihi.
5: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
2: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
6: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
7: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
8: mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
10: Put na big mati, pag-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
9: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa paragis bila-bila herbal coffee.
11: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang bila-bila coffee. Makay, masig, maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta kainom ko, dahil naging maglayan akong kabuhi.
9: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Luya ka ba?
13: Aduna ko'y gibati.
12: Way gana ug masakiton?
13: Galisod na ko.
12: Ang tubag sa masbuhi ug lagsik nga lawas. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
13: Maraming salamat po.
12: Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
14: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton ug adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Balita! Di pa si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
16: Kaninda ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
15: O libre pa yun ang senior high school sa ACT.
16: Gawas ka advance o pang international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa Public Junior High School sa siyudad. O, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
15: Oh, ani mo, Plinty? Ay, galimti!
17: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: MX3, tunay, natural, at original.
20: Said Celebrity Beauty Soap.
21: Said Celebrity Beauty Soap.
22: Ayo, good guy, regimen ni sir, no? Ma-recommended na ako ni siya nga sabon. Just because, gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun din mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, makita na ako ang iyang effect nga. Makatabang gid siya sa imo. Dili man ingon nga makapagwapa, pero makatabang sa imo ang skin nga. Musmo siya, tapos basta mag-glow gid ang imong skin kung mo gamit ka ni. Barato rin dyan kayo ni siya.
20: Said Celebrity Beauty Soap.
21: Said Celebrity Beauty Soap.
0: Dai mo na dai klaro kay dai nga dili yun mo magkadayon tapos kay bisag ka pangitag lain siya pagyapoy mangita dito glain pod busa dinis ato unhi siya dai sugtan is tong kay sugtan as labing madaling panahon
13: oy go.

0: ay ulagi bayot. Lab kay na kusmira. Kung sugton ko niya, ay pakaslan ko dagin siya.
1: Tong, basig atik lang imuha, tong ha?
0: Ginoy!
1: Di ba ya, na virgin taon ako igagaw taon, basig imuha rin ng tilaw-tilawan, ha?
0: Ah, may granny, ang tilaw-tilaw ra.
1: Ha, granny? Katong daghan kay agi.
0: Katong.
1: Katong naliwat mo, master.
0: Ay, oy bayot, mahal na ko siya. Og dili ko igsapayan, kundi na si virgin.
1: Uy, kanang yun hinong himuha, no? Katilaw, yun na, katilaw na ko ang nagkausam, rugisi akong baba, toy.
0: Hmm?
1: Na virgin na siya akong lubo taon, luoy kayo. Wow, kagwapa. Super cute kay kas, gidako ng imuha.
0: Adua si bayot, be. Ingna nga, mamisita ko niya karong gabi, eh.

0: Unsa? Mamisitas istong numero gabi o niya imo atubangon?
1: Oh, ma. Pero din ako siya sugtuin. Atubangon lang. Baliparan na tarong.
0: Gwapo man sabihin nun tong tawhana. Unya, nindot po og lawas. Macho. Pero kung ako pa'y ikaw, ay di na lang na nimo atubangon. Uy, kay, pasin ba yung mahinayak kag sugutan to? Kaluoy po taon sa imong uyab nga si Lauro. Buutan ra ba taon tong tawhana?

0: Sige na, taong de mi, Robby. Sugton na ko. Laman ta kagod.
1: Pero istong, may uyab na mangugugod. Si Lauro, to asya sa Manila.
0: Dili siya tinuod ka na higugma ni Muday.
1: Tsaka po, ayun, ito nakasulti mga kaana.
0: Ang tao nga matuod ka na higugma, dili mo biya sa babae nga iyang higugma. Ug ako, Demira. Kung ako'y imong mauyab, di ko magpalayo ni mo. Sa tanang higayon, naakagyod sa akong kiliran.
1: Kauisa ni mo manguyab, uy. Pero, di na ba ako virgin, ha? Ganahan ko nga, kanang mutunay gud na ako. Bisag bulhang na ko ba?
0: Kung sugtunan ko ni mo, Demira, kalimtan tang imong kaghapon. Ang karon mo ay atong hunahunaon. Sige na, day, sugtun ako.
1: Kuan lagi ka ng...
0: Sige na, day, be. Sugtun ako. Sige na po.
1: Bahala na lang niyo, eh. Sige, uyab na ta. Gisugutan na ka isto.
0: Yes! Salamat. Salamat kay Demira. Ugar mo tuo ka nga. Okay ra ko. Gadili ka na putli. Magpakasal ta sa labing daling panahon.
1: Istong,

0: Uy, kasiksigod ni mo. Mag-date mo, Rose Estong?
1: O, ma. Iyan mo kong isaaran nga palitan ko niya o gold na quintas.
0: Hinoon. Sa kong tanaw, kwartahan man ang tawhana. Kay manager manas ilang trabahoan si Estong, di ba? Pero, ay, taon sabs lauro eh. Basig kalit niya tong muuli ba? Sao naman lang.
1: Hambot lang, Giyod. Wasag kong mahibaw mo kung unsa kong buhaton kung kalit ka mabalik si Lauro. Pero, daghan masad ang nagsulti nga, dili na ko na tumabalik. Di na masad ako siya makontak, ma.
0: Hahay. Aw, kung kamugay magdayon si Estong, amo nagi pag-aingnan, Giyod. Kamugay gilatid nga magkaminyo.
1: Sige mo, ay, ato na kumaha. Kay ganihara nagpaabot si Estong sa gawas. Nagsakay siyang auto. Ato sa kumaha.

0: Salamat istong ha. Ipalitan siya ko ni mong pintas na gold. Nya busog kay ko kaya gida ko ni mong restaurant.
1: Mahal ko kay ikaw, Ray. Mo nga, buhatong ko ang tanong naroon kamalipay. Huwag karoon, Ray, ako na sa iyong yubi. Manutag motel.
0: Sige. Pero mas tamaon na to ha. Di na ko virgin ha.
1: Okay talaga yun ako. Sa ako nang ikaingon, mahal ta ka. Busa dawaton ko kung sa may naani mo. Huwag kalimtan ta ang imong kagahapon.
0: Salamat istong. Sige, check-in ta. Dan ako bisag-asa ang gusto ni mo. Bahala ka na.

0: na may amudag tila.
1: Alibin.
0: Malabi.
1: Ano nang ihubog mo panti?
0: Sige, sige.
1: Ano nang ubusok na kong hagkan?
0: Sige ka na.
2: Wow. Kabugdo ini. Ay, aw.
1: Uwuan sa niya kong brief eh.
0: Sige.
1: Ang ako sa tangkauna.
0: Kala kang imog yun. Dako taas. Kanya. Nagkikat na kayo. Yanidot akong usad. Oo.
1: Kita bilang mina kayo eh.
0: Opo, mong.
1: Bilang ka sa bilang ka sa.
0: Oo, darah ready. Ready na. Andam na.
1: Gini.
0: Mas kasi, oh, isto, isto, isto.

0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 13, Talata 1 hanggang 25. Ang anak na may unaway nakikinig sa kanyang ama, ngunit walang halaga sa palalo ang paalala sa kanya. Natatamo ng mabuti ang bunga ng kanyang kabaitan, ngunit ang ninanasa ng masama ay puro karahasan. Ang maingat magsalita ay nag-iingat sa kanyang buhay, ngunit ang taong madaldal ay nasasadlak sa kapahamakan. Ang tamad ay nangangarap, ngunit hindi natutupad. Ang hangarin ng masikap ay laging nagaganap. Ang taong matuwid ay namumuhi sa kasinungalingan, ngunit ang salita ng masama ay nakakahiyang pakinggan. Ang mabuti iniingatan ng kanyang katuwiran, ngunit ang masamay ipinapahamak ng likong pamumuhay. May taong nagkukunwang mayaman subalit wala naman, ngunit ang iba'y nag-aayos mahirap bagaman sila ay mayaman. Ang yaman ng isang tao ay pantubo sa kanyang buhay, ngunit sa isang mahirap, ito ay hindi nakababahala. Ang matuwid ay tulad ng maningning na ilaw, ngunit ang masama ay lamparang namamatay. Ang kapalaluan ay nagbubunga ng kaguluhan, ngunit ang pakikinig sa payo ay nagbabadya ng karunungan. Ang kayamanang tinamo sa daya ay madaling nawawala, ngunit ang kayamanang pinaghirapan ay pinagpapala. Ang matagal na paghihintay ay nagpapahina ng kalooban, ngunit ang pangarap na natupad ay may dulot na kasiyahan. Ang nagwawalang bahala sa payo ay hahantong sa sariling kapahamakan, ngunit ang nagpapahalaga sa utos ay gagantimpalaan. Ang mga turo ng matalino ay bukal ng buhay, ito ay maglalayo sa bitag ng kamatayan. Ang katalinuhan ay umaani ng paggalang, ngunit ang kataksilan ay naghahatid sa kapahamakan. Ang katalinuhan ng isang tao ay nakikita sa kanyang gawa. Sa kilos ay nakikilala ang taong walang unawa. Ang masamang tagapagbalita ay lumilikha ng kaguluhan, ngunit ang mabuting tagapamagitan ay lumulutas ng alitan. Kahihiyan ang kasasadlakan ng hindi nakikinig sa saway, ngunit ang tumatanggap ng payo ay mag-aani ng karangalan. Ang pangarap na natupad ay may dulot na ligaya, ngunit ayaw iwan ng masama ang kasamaan niya. Ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mangmang ay masusuong sa gulo. Ang hinaharap ng masama ay kahirapan sa buhay, ngunit sagana ang pagpapalang sa matuwid ay naghihintay. Ang matuwid ay nagiiwan ng pamana hanggang sa kaapu-apuhan, at sa matuwid na uuwi ang naipon ng isang makasalanan. Ang bukid ng mahihirap may pangakong kasaganaan, ngunit ito'y nasasayang dahil sa kawalan ng katarungan. Mapagmahal na magulang, anak ay dinidisiplina. Anak na di napapalo, di mahal ng magulang. Ang matuwid ay sagana sa lahat ng kailangan, ngunit ang masama ay palagi namang nagkukulang. Ito ang salita ng Diyos.
0: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
2: Your bill, sir.
3: What? 40,000 pesos for dinner?
2: 1,400 only, sir.
4: Price check or eyes check. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
2: Your bill, sir.
3: Order for more. Dessert?
4: EO. Love your eyes.
0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
5: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming dahil sumakses ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-25238 for Series of 2026.

0: Dito ko ni Bati og tumang kasakit dihang gihilabtan ko ni Istong. Pila ka atlaw kalat kanito nga si Lauro. Igot na lang siya sa paghilak dihang mabdus na ko sa anak sa ikaduha kong uyab. Dilikit siya ang akong nadayon.
1: Wag ito magkasama ang kaagi ni Mira, din hining tulumanon. What's the style? Dilikit siya ang nadayon e style. Kinimaong sugilanon, gisuot ni Jay Badayos, dalit sa RMN Drama.

0: DTX 500.
1: Ako gitrayo gidong.
0: Duha ka kapsula sa usa ka adlaw.
1: After 2 weeks,
0: gaan na kaya kong pamati.
1: Epektibo kayong DTX 500.
2: DTX 500. Mapalis sa mga butika.
3: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: Day and that, nganong masulubon man kanang naong nimo?
6: Naluhoy man gud ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ug rayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
5: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotrof herbal capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof bantuga na kaayong makaalim sa mga naglain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
6: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotrof herbal capsules. The wonder food supplement.
7: Biotrof Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
8: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
9: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binairan. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
10: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
11: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
10: Wow.
11: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko aninya.
10: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Oil.
12: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Bilabila Herbal Oil?
13: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka normal. Pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
10: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Eli, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
14: Ako si Eli Plausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, ang glen akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bilabila Coffee, masig maulian ka. Ay no, ano na may... Basta kainom ko, dahi naging maglayan ng kabuhi.
10: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
15: Alarat, my love. Mungutan ako ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
16: Dili.
15: Puslan lang way nagmahal. May pamatay.
17: RMN Production Center. Budalit ka rin yun yung nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbord o bibingka.
15: Nganong maoman kini ang akong kapalara? O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae na natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko din ang matibway ng tanan.
18: Paidigo! No. Banda!
15: Bati asa ni mong naong huilag. May oy, masakang sa tadiro!
18: Isamot ka bati mong naong gamihilag ka ba'y jigaw?
15: Gikan ka ron, dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!

0: cardboard o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiana. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Budbud o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Plus Liniment Oil.
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
4: Pamantugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito po sa tambayon. Tapos ay ito, nag-tick ako ng herbal kaya nitawag si ate ngani na maawa itong bilabila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako doha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna ito, pag-tick na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilabila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
5: Sa pag-ihi ni mo, ni gawas ang dako nga bato?
4: Oo.
5: Uh-huh.
4: Gawas gupiya, gabi ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
5: Ah,
6: asin.
5: Okay.
4: Uh-huh.
5: Yeah, sa karon, o saan na igibati ni mo?
4: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako. Tulay, nisman, pero malabo ang linya.
5: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
6: Oo.
4: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
5: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
4: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
3: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. We'll be right back.

0: mga kalanihan na saan may magsamok-samok na saan. Mga ilang kumusta, may ganda na itong track. Niyan sa inyong higalas kagina, Ray Arellano. O bas kong guwapong partner, wala yun si Lloyd Gabiana, Lloyd Pasok.
1: I-appeal yun na ito ni sa itong budget. Kada adlaw ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. O ang Avocado Coffee Mix with Guava.
0: Sige, paluapan sa dayan na ito sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Okay, gawas nga pa. Plagsik na pampagana pa. Okay, buhay na mga ikala. Lain na shout-out time. Shout-out niya nga to ni Julius Coronado. Uy, diya si Melody Villamor, Simbahon Navarro, Anaharo. Si Dr. Rex Samson, Mior Rosendo, Dodoy Labad-Labad. Si Cristo Adelaida, Panel Istokuning Milot. Si Pio Sul, si Edi Labindia. Si Christian Tabaco, no gihuman ang atong manager Nilo Tadio. Gikan gini sa atong B-Side founder Bangag sa ilong. Wailan ko rin atong writer, director, OG Kumpok Rakasa. O gihuman, shout out sa dia, si Binji Abuda. O gihuman dia sa lower Yati Kiyot Cebu City, si Bilin Alisna. Lita Gripo, Losia Buloy, De La Rosa, Calatrava Negros, Occidental, gikan ni Ricky Bangis Garing. Okay. Unya inguman dia sa Anapug Pinamungahan. Uy, si Kabante Rini, Alcober Mercy, si Manilene Alcober, Poblacion Asturias, si Dexter Antintura, Abintuna. Unya si Marcos Abintuna, gikan kini ni Pedro Pungase. Okay. Pwede magkala dito maglangan na doon ang hinumduman ng nangagi. Nga nasakpan sa albularyo nga may kulo kadidang si Kukak. Ang kadumbol pagyod din ni Haring BBT. Unya sa laing pahin usab, madasigon og malipayon kayo si Digo nga mipadayag siyang gibati ni Takla. Samtang sa bayan usab dito sa palasyo ni Reyna Tara, ni prangka gyud sa pagsulti si Hariki bahin ni Haring BBT. Ingon nini ang nahitabo niya dahil sumpaning atong sugilanon, budbod og bibingka.

0: Kaya't ang hari ubos sa panalangin ni Patala.
1: Pero ako mahal nga rin na Tara, puno sa pagduda.
0: Unsa?
1: Mausap pa ka ang sobra kadautan nga duwindis sama ni Haring Bibiti.
0: Unsa?

0: kanindo tining kwarto ha.
1: Mao ning imong kwarto takla. Ang tapad ani.
2: Mao sa pag imong kwarto ni by jigaw takla.
1: Tapad na ta kwarto. I-surprise ka na mo karong gabi
0: eh. Sila day si Don Arturo o Donya Maria Picat?
2: Tapad na ta kwarto eh. Sila mo isunod sa mong kwarto. Ang upang tos unahan. Laray lining ato kwarto pod.
3: Hi, Chikol.
1: Uy! Uy, uy!
0: Uy!
4: Uy, tapad na na kwarto. Tapad na di ay.
1: Niya sa rinig mga kanahan.
2: Ang mga naong ogjis panas.
4: Osa?
0: Tansa?
1: Anong niyaman mo diri?
4: Natural! Kay wa man dito.
1: Ang yaman.
3: Dede, kaganaan niya silingan rito, Chikol.
2: Niyambot ninyo!
4: Huwag niyo kaming ismulin! Kaman tayo mga na, malapit na kaming magiging Dunya at Dun!
2: Hamburgero!
1: Panirana mo, takla! Panirana mo! Kahit tingalig, mapalit mo sa kahangin aning mga tawa na!
0: O, Diego!
4: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha,

0: Bukan. Sambat. Ya lirungan sama ngematam itu maklum. Salangom ngagi puyan, mga usul gilunhan. Alubido ang damaag bandihado sa atong pagsuyop sa aso. Gagi utol sa demonyo. Nakamata ang hari. Misingit ang mahal ng haring bibit eh.
1: Unsay sunod nga mahitabo?
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Pot na migmati ka niyo. Pag-check up ko dito. Pas duha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panakpantukan. Sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Lami na, wala na ko'y giinom ro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal. Oh, wala. Kana na lang yun. Sa kapi na lang yun niya. Nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Clear na gyud ang imuhang UTI. Wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko'y lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simple ako din ang giampo no nga Lord tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape. Nya unto mo pa inom na pugko. 3 times ini kape gyud ko nga paradis dila-dila. Lisa Heron Prosos. Kuan ako 5-7.
2: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
4: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanap og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound unsa lang diha naghangay og bati, taas akong uric, taas pud akong krea ug ako ang takoy gipang bati tanan naghanjud akong ulo magsigo kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon ayon ra pag inom niya bisag unsa pag paragis na ka sisay yun gisuwayan na ko nagparagis ko kaloy sa Ginoo nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugo na ginom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. armayo ang inyong mga balatian. Kay kami, dadyo ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis.
3: Wala na dapat eh.
4: 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alpuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa ugmani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
5: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? May, unsa man mong kasinatian ay katungula pa kaka gamit sa atong kape.
6: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsan. Ang bukid doon eh. Gani ay.
5: Abukid sa kulian?
6: O kato ganing ama nga mo rin na.
5: Abukid sa...
6: Ganing.
5: Sundan.
6: Oo. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo
5: ta ka sa bukid igo ka saka
6: sa tiya nga nagmintin ko ana ay pertin ta yaha
5: ah pwede na magkatkat tayo ka sa bukid
6: katkat ta tanan
5: mo yo sa
6: mga pag magrapa gyud ko atong mga gulayon nga ingnon gud ko nila ni kamay oy nang kalugsong pod eh kanang tiguang naman kay ka ay salamat
5: dili pa kanang mulay
6: Sean
5: Lido
6: Alberto
5: pilay mo idad.
6: Ay, kung ano ka, nobinta na ka.
2: Busa, sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Og suwayipod, ang paragis bila-bila herbal capsule og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Sumpay sa atong sugilanon.
8: Salamat sa itong nabataya. Nabalikan ka na sa panimot, mahal nga haring baby
9: girl. Hain, ang mahal kong asawang kokak.
8: Tuwa sa inyong palasyo, mahal nga haring bibiti. Ipangibot mo ang mga aparatos na nakatawag sa imong lawas.
9: Wait. Tungod kay mayon ako, kondisyon na kayo ang akong lawas.
8: Mao ba?
9: Wait. Ingon, nung sa mi balik ka nga kong kabatanon, o gibati kong kusga na kayo ko.
8: Ipiktibo gayon kayo di ayang amo mga pag-ampo o orasyon sa itong nabatala. Kadiyot lang, mahal nga haring bibiti. Ang among kante.
9: Wait. Ayaw ka pala ka. Madawat ninyo ang minalitang bandi. Matagkusay ka ninyo ang mga albularyos. Busa, bukatawa, tagda ko.

0: talang hurang kokek.
1: Enjoy menang. Sabra. Perfecto kapito iko.
2: Oh.
1: Kitsoy nang mapag-arasan.
2: Wede, wede, wede, wede. Ako, mahal kong asawa ang kokek.
1: Mahal na haring pipiti.
2: Nasakpan ta talang hurang kokek. Nasakpan! Nasakpan ta!
1: Wait. Mahal ang ang akong panginahanglan.
2: Wag ilabot ini. Mahal nga aring bibiti. Misunod lang ko sa iyang mando. Ingon niya tuwad. Nituwad dyan ko.
1: Tumag...

0: Onsa? Tinuod ba ang inyong gisulti, mga puting duwintis?
1: Dali! Dali, kinahin si Aring BBT ang nagpapresko ni Bag-Olang, kundi liya lang katong dubon.
0: Maupa?
1: Dali! Huwag ang tinood si Aring BBT. Maupang ulang bigawas sa ospital sa mga duwintis. Huwag ligo na kayo kini.
2: Silita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok, apan sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Og karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Ito kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad, iha kung di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon man ko ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom niya na ako, isa ka lang kakapsol, naulian dahil yung kuhan ng pagkagabigay, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Wow. Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong matiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ko, anay sugod. Muna ni ang gibati na ko. May na, himsog na akong paglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay parag. Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: unsay sunod gamay tabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.

0: Problemang panglawas, ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Labo Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, imbitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gid sa lawas gid paminawon.
2: Sa may ibatin mo, sakit imong hawak, ana?
1: Sakit akong hawak. Ito kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas. Saan
2: ito pa murag magpangita na ka?
1: Magpangita gito akong lawas, aning Paragis Bilabila. Kaya parte yung ninduta. 100% gito sa akong ibati yun. Wala gito siya.
2: So karon gimintin na lang ni mo?
1: Gimintin na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gito akong Paragis kay sa adlaw-adlaw akong ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako kayong diferensya gito. Salamat.
0: Usa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Luya ka ba?
4: Aduna ko'y gibati.
3: Way gana og masakiton?
4: Kalisod na ko.
3: Ang tubag sa masbuhi og lagsik nga lawas. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila.
4: Maraming salamat po.
3: Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna og gipangtuki ilalamang sa mga tigduma og way labot kining istasyon.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong narduan og napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon og sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitay na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsa de Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas.
8: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
9: Og ako na sab si Doc Ramiloy, hinautonta nga nainom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 og ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres.
9: Mm.
8: Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division, ang telomeres di ay nagkagamay og paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini, diri na musugod ang pagmalfunction sa to mga cell la padulong sa katigulangon.
9: Dili kaangay sa bacterial chromosomes.
8: Mm-hmm.
9: Iya sa tao ang rod shape.
8: Uh-huh.
9: Pasabot, naa sila'y tumoy o diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy, dili mahurot o kopya.
8: Uh-huh.
9: Pareho ba nang magputokopy ka, Sir JP?
8: Mm.
9: Usay ang tumoy nga litra sa band paper, dili maapil kopya.
8: Mauna.
9: Maunang sa sigihing nga cell division o ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 katuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mo gamay ug mububo ang genetic information sa bagong selula.
8: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareho lamang nga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini. Naara jud gihapon pareyong impormasyon nga makareserba ang halimbawa ni ani Doc daw murag buffer. Extra nga kopya sa code.
9: Yes. Problema ra gihapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres.
8: Monay.
9: Gubona sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan, prutas, delikad daw daw kaon ana, samot na jud nga di ka moinom og DTX 500 og MyTC, dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
8: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gyapon kini tungod sa cell division o oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 og MyTC ra jud.
10: DTX 500.
11: Oh, Sir Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula da adlaw sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
10: DTX 500.
9: Pamali sa mga butika. Diregyo nato masabtan Sir GP ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og MyTC. Kung dili ka gusto dali matigulang. Tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud Sir GP nga naay telomeres, usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres. Nya kining telomeres dili man nimo daghan pod kung dili ka moinom og DTX 500 og MyTC.
8: Giun sa ba pag-ayo sa telomeres ang telomere. Ang telomeres usa ka enzyme nga RNA dependent, DNA polymerase. Og kung moingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga nag-synthesize o nag-assemble sa DNA og RNA molecules.
9: Buot pasabot Sir JP, kini siya mo itig-aren sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
8: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template. Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
9: Nabantayan ba nimo Sir GP nga magkamubo ning kinabuhi sa tao? Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga cell site, cell phone, ug uban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao. Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini Sir JP nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
8: Ayay,
9: gapataas sa oxidative stress. Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan, nya inom pod og DTX 500 og MyTC.
10: DTX 500.
11: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitestingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
10: DTX 500.
12: Mabali sa mga butika.
10: MyTC ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Sa sige na kung tumar og MyTC matag adlaw, naumpuan na jud akong gibati nga anemic.
10: MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
12: Mabali sa mga butika.
10: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas.
8: Mayong adlaw, Dok Ramil Oy, o sa mga soking tagpaminaw na to sa itong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
9: Mayong adlaw, Sir JP, hinawat nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang super antioxidant. MyTC, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
8: Dako nga huna-una, Dok Ramil, kung nga nung gatigulang ang tao og mamatay. Bisag-unsaon ni mo pag-amping og bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tao tungod sa kagulangon.
9: In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticist kabahin sa katason sa telomer sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety og cancer.
8: Pasabot ana, Doc, kung taas ang telomere, taas po ang kinabuhi.
9: Yes, Sir GP. Pero, kung palainom kag DTX 500 og MyTC, dako kayong chances mo taas ang imong telomeres.
8: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, og kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor. Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. kini usa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
9: Mm. Sa mao nga pagtuon, Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine, Sir JP, ha, 10% ang nadugang sa katas-on sa telomeres.
8: Mm.
9: Apan katong mga tao nga gasigi ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres. Sa kini gitan-aw ug i-examine gamit ang microscope.
8: Mm.
9: Kay bloka, Sir JP, kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat,
8: oh,
9: ga-exercise sila. So kung
8: wow,
9: sige kag exercise, gataas ang telomeres.
8: Mm.
9: Pero kung sige kag kaon og tamis,
8: gababa.
9: Oh. Oh. Cut down gyud nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila, Sir JP, og gainom sila og mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidants. Taas kay, Sir JP.
8: Sobra na.
9: Sa tinuod ra, mao kini ang antioxidant supplement kay pinakataas sa market.
8: Mm.
9: Dungagan pa jud sa imong mighty C, Sir JP.
8: Oh.
9: Ang alkaline nga vitamin C nga usa pud ka antioxidant.
12: DTX 500.
13: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
12: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
8: Naapoy pagtuon nga gitawag telomere effect of 2017 by Elisa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patas-on ang telomeres.
9: Mm.
8: Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Mapod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweed, seaweeds ug green tea.
9: Sa tinuod ra, Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research aron mabala nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous nga mga tao sa Canada.
8: Mm.
9: Napulo jud ka tuig ang diferensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia, pagkantaasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy.
8: Oh.
9: So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop nga pagkaon moy gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na maka-replicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man nimo pag-ilis sa mga patay nga mga selula? Ang problema manggod sa tao, Sir JP, kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
8: Mo
9: pa ipag-adjus clinic, magpakonsulta, mo pa ipag-inom sa DTX 500 ug MyTC. Asa na tong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 ug MyTC. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud, Sir JP. Kung ga DTX 500 ug MyTC ka, min tras maayo pa ang imo nga lawas.
8: Correct.
12: DTX 500.
14: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulok ka capsules sa buntag, tulok pud ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
12: DTX 500. Mabali sa mga butika. MyTC ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Kevin, isa ka call center agent. Adunay ko gibating panglipong-lipong ugusahay. Mahanap ang akong panglantaw. Isulay ko og tumar MyTC. Tulok kapsula sa Oscar Adlo. Karon maayo ng akong pamati ug nawala ng kalipog. Tinaw na usab ang akong pananda.
12: MyTC sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
8: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod.
9: Mm.
8: Naadyoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok. Samot akong sington.
9: Tugod na sa kagaw, Sir JP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Ug dili na siya makuha dayon, Sir JP, sa simple lang nga panabon. Nindot jud kumugamit ka og Santon Plus Herbal Soap. Kay kini adunay mga ingrediente nga mo'y makapatay sa mga kagaw, ilabi na ka itong mga kagaw nga mo'y hinungdan aning baho.
8: Ug dili lamang sa baho ilok, Dok. Tanang nga mga kakulian sa panit. Kaya jud kaayos ang Santon Plus Herbal Soap. Hadhad, alipunga, alap-up,
9: kagid,
8: kagid, no, gutang, bugas, buni, at least foot ug kaspa. Kini tanan kayang walaon sa Santon Plus Herbal Soap.
9: Oh, so kinahanglan mag Santon Plus Herbal Soap gyud ha kay dako ginagkatabang labi na sa mga batan-on diha kay mostly sila ra bagina una. Sakto gyud pag human nila gligo, Sir JP, ila jung trapuhan ng ilang ilok aron muugani. Unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga adunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
8: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
9: Actually, Sir JP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
8: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa dyan aning klinika, Dio Fresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa to pa, non-toxic.
9: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira dyan ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo, ugbutangi sa klinika, Dio Fresh, ang imuhang ilog. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
8: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise, Jud, aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran, Jud, wa tay panahon para mag-exercise.
9: Naay kapamagi, Sir GP. Inom ka og extend food supplement.
8: Ay, fact.
9: Ang extend food supplement, Sir GP, na maka o clavuwaska nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
8: Correct. Wa jud na side effects, Doc. Na ipakapinoon frontal effect.
9: Hala? Tay, pwede ka na.
8: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc, ang effects sa extend food supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
9: Hala? Extend food supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
8: Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
9: Ang himuon niya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs.
8: Kalami.
9: Unya inom extend, sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom o kape, Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi.
8: Gusto.
9: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakapi ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
8: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
9: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom o Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
8: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa.
9: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
16: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, BTC o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha po sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawag sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
17: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
18: Karong May 27 to June 5, 2026.
19: Alas 8 sa buntag, ganto sa alas 4 sa hapon.
17: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
10: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. Kasayuran sa maayong panglawas.
8: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
9: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Nga nung D3 Bio manjud ko over plain D3, mauni akong practice. Every after lunch, nabuhat na nako ni a week ago nga usa na kasimana. Tapos ako kaon, after paniod to, mag-toothbrush ko, Sir GP. After ko toothbrush, magkuha din ko og D3 Bio. Og ako ning i-oil pulling.
8: Wow.
9: Meaning pa, akong sana paakon, niya kuha ng oil niya, akong imumog ang oil. Maunay gitawag oil pulling. Pero before pa na, mag-plus ako. After plusing, maunay pagbutang na ako og D3 Bio, nga duha ka soft gel, akong paakon na sa kumbaba, Sir GP.
8: Niya, kay dili man na pwede sa plain D3.
9: Dili na pwede sa plain D3. Maunay rason nga nung D3 Bio, Jud. Tungod sa BCO, nga naanini, mga 5 minutes ni mong humol sa imong baba ang D3 Bio. Bisag, kausara sa usa kadlaw, buhato nimo ni. After nimo toothbrush, after flossing, mas makumpleto jud nimo. Patay jud ang mga kagaw ana sa imong baba. Ug kini para sa imong oral health kung naka D3 ka. Pero complain D3, dili na nimo maingon ana kay ang purpose sa well pulling is ang BCO nga naa sa D3 bio.
8: Nabog kini diskubrehan dok. Di ba kada hapon mo inom man jud kog DTX coffee mix ako ang programa? Gitistingan ako og pusa kining D3 bio sa kape. Gipusa ko ang duha ka D3 bio o gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape dok kay murag candy. Lami jud siya. Naraman jud siya gihapon nga lasang kape. Pero ang gidugang niya murag makarons nga lasa. Muna iyahang lasa. Lami jud siya dok. Tistingi pagod ninyo.
9: Ginaisgutan nato ang mga experience all about D3 Bio. Unsao nato ni pag-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi.
12: D3 Bio!
20: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio, nawala na jud akong mga ginapamati.
12: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO!
20: Ang VCO
12: nga may D3!
20: Kapalit sa mga butika!
12: D3 Bio!
8: Katong niadto ko sa usaka lugar, niya, nikalit ko gitakigan. Gilantan ko pag-ayo. Nakuyuan gani ko jud kay, naku natog, unsa na. Pero as time goes by, nakaingon ko, nga nung dilim imnan og D3 Bio. Moto nag D3 Bio ko, two soft gels, nagpahuway ako, natulog, take advantage of it, para mugawas og magamit ang autopadji. Unya, human sa upat ka oras, inom na pugog dua ka soft gels aning D3 Bio, and then after 4 hours, inom na pugog dua, ang imong takig og hilanat, og unsa pa diya, madugay na siya kasagaran 3 to 5 days, bisag unsa pa kaligon ang imong immune system, pero katong ako, adok, 12 hours na jud. Naka-recover na ko sa akong 40 degrees nga hilanat.
9: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Direct of Ateneo and Meriti Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid o ang iyang derivative nga monolaurin, galihok na siya batok sa mga viruses. Number one, ginadisintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imong immune cells. Pagtugdon sa virus, bungkag dayon. Number 2, gi-inhibit niini ang maturation sa virus. Sa ato pa, dili makareplicate, patay na. Meaning, dili na madugay ang virus kung naka-D3 bio ka.
8: Mujud ay na nga og D3 bio ka, very protected kagikan sa mga viral infection.
9: Yes,
8: kunya,
9: sir, GP.
8: Wala na sa plain D3 do.
9: Correct. Kung naka-D3 bio ka, wala pa ang imuhang immune system, patay na ang kagaw. It coats our cells, inhibiting viral attachments of viral proteins to cell. Moning rason nga no ang monolaurin sa BCO nga naa sa D3 bio ug wala sa ordinary nga D3. Unsa pod ang trabaho ni vitamin D3 nga naa sa D3 bio? Moning rason nga nung gisagol ang vitamin D3 o ang BCO. Gistimulate niya ang production sa tuang immune system cells. O antibodies aron kaya ninipat yun ang mga remnants ng virus particles.
8: Kining vitamin D3 nga nasa D3 bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Ano ang purpose sa memory T cells? Ang pagproduce sa mga antibodies para kumabalik usad ang virus or bisag unsa nga virus, kilala na niya.
9: So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 bio. Gahapon gisgutan ako nga kung ga D3 bio ka, pareho ra nga naa kay bodyguard sa inyong balay, security guard ug may police station ka.
8: Dako kayong pag-advantage ana dok sa D3 bio over plain D3.
12: Kasayuran sa maayong panglawas.
9: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun ato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
8: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
9: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
8: Very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
9: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, kunya humot pa, Jude.
8: Ubitaw. Ayun na magpadugay pa. Gamit na jog klinika Deo Fresh. Gibati sa tong lawas, atong likod, atong hawak, liog, kilid, ulo, tuhod ug sa tiil, haplasi dayon og Xanthan Plus Herbal Oil.
9: Naay calming effect ang Xanthan Plus Herbal Oil, Sir GP. Aduna ni mga xanthan extracts ug mga nakalami pa jud, Sir GP, very gentle pag yun siya sa panit ug igo ra yang kainit.
8: Dili overkill dok. Igo-igo ra jud ang kainit aron ma-relax ka. Muna nga kamo diha kung nagani mo'y bation nga mga sakit yung lawas, ayaw diyog magpalit og inom sa mga pain relievers kay makadaot ra ba dyo na sa inyong kidneys. Ang magSanton Plus Herbal Oil na.
2: Yes.
8: Kay kaysa Santon Plus Herbal Oil, ang sakit mawala, ma-relax pa dyo na imong lawas o una-huna.
2: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
8: True.
2: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
8: Exercise sa kama ba, Doc?
2: Dala na da, Sir JP, sa added benefits.
8: Oh,
2: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
8: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na kusog nga pinuti ni papa.
2: Naadyo pa naon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
8: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
2: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
8: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya ay disugared sugarcane extract. Gamoy, usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
2: Muna igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
8: of
2: pa.
8: Of course. Pero, Doc, ug naman siya ay extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
2: Oo, nindot na.
8: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamalan kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
2: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Nasa light pwedeng pilihan, Sir JP.
8: No.
2: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
8: ga-detox ka pa!
21: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
18: Karong May 27 to June 5, 2026.
19: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
21: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
22: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News.
23: D3 Bio.
24: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
22: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
8: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
2: Kuno sab si Doc Ramil Oy, hinautunta nga na inom niyo na ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong nga ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom og D3 Bio?
8: Layo ka tong gitawag, Doc, nga cardiovascular diseases.
2: Nga naman, Sir JP.
8: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
2: The good cholesterol, panghipuson niya kini ang imuhang mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod og good cholesterol.
8: Correct. Makatabang jud nimo ang D3 Bio sa muta jud kung feel ninyo ni dako na jud mo, no?
2: Kay para at least tinainayon niya kini og hipos. Ug aron maniwang ug mugamay ka, makapataas ni siya imong metabolismo paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kun mapasaka nas D3 Bio ang MCTs, dali ra jud ka maniwang, Sir JP.
8: Mali kayan jud ang type 2 diabetes kay siyempre di makamutambok.
2: In fairness pod sa plain nga D3, makatabang man pod siya promote sa good cholesterol.
8: Gusto.
2: Makatabang man pod sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pod sa plain D3 kay siyempre kinahanglan puntag mo upgrade. Cellphone gani, mo upgrade ta. Napajoin nindot kayo ron. Katong S21, Sir JP. Pareho po sakyanan. Di jud ka mo tuo nga mo gamit pa ka atong mga sakyanan nga karaan na kayo. Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba. Kinahanglan upgrade jud ka. Mopo na sa D3. Gusto ka mag-upgrade, D3 Bio ka. Mao kining bio og nindot nga wala sa plain D3, Sir JP. It's the monolaurin nga naara jud sa D3 Bio. Ang monolaurin pareho ra nga nagtutoy kasi mong inahan. Mao na rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman tungod sa monolaurin. Ang monolaurin wala sa plain D3 ug naa jud sa D3-Bio. Ang munulaw rin, pag-adto sa selula, murag kurinti sa imong lawas. Kay pag-abot sa virus, bungkag na yun. Patay na yun ang virus. Mm. Ang presensya sa munulaw rin nga naa sa D3-Bio sa imong selula, tungod kay ang D3-Bio, bungkago niya ang virus. Mm. Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala, Sir GP.
0: Correct.
1: D3-Bio!
3: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3-Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3-Bio! Ang D3 nga may visyo! Ang Visio, gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
23: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya, tungod na ay COVID-19,
2: wala na takdan.
23: Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
2: Napadyo'y research nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk.
23: Unya,
2: patay ang virus, Sir GP.
23: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk, muna siya'y lauric acid nga nasa D3-Bio.
2: Sa D3-Bio. So, sa to pa, kung nag-inom ka og D3-Bio, mura po kag nagtutoy sa imong nanay. Mm. Yes, naadyod sa D3-Bio. Pariha dyan na. Muna'y wala dyan sa plain D3 nga naa sa D3-Bio.
23: Correct.
2: Inom-dumi ha, kung ganahan dyan ka anang made in US, ang D3-Bio gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO. Unya, Sir GP, ang US nanguha po og BCO. Asa man?
23: Asa?
2: Dari Pilipinas. Kuwaon nila ang BCO diri sa Pilipinas. Unya, pagkahuman, butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud sa Pilipinas jud nagikan. Dapat jud wala sa D3. Ang MCT.
23: Wala? Okay.
2: Ang medium chain
23: triglyceride.
2: Diretso na siya nga mahimong
23: energy.
2: Buhatong energy, Sir GP. Sa akong naobserbahan, mas nindot nga muinom og D3-Bio sa dili pa ka mukaon sa buntag.
23: Empty stomach, Dok.
2: Kabalo ka nga no, Sir GP.
23: Atagan
2: kanya og energy or kusog.
23: Wow.
2: Ang MCT, wala na siya sa plain D3, Sir GP.
23: Oh.
2: Nara na sa D3-Bio. Og ang

0: mintras ikaw gatulog.
1: Muniwang di ka.
0: Unya, naabay MCT ang imong plindetri?
1: Wala.
0: Wala, John.
1: Wa na tayo oras, Dok. O si Jean Paul Generoso?
0: Ako na sab, si Dok Ramiloy. Maing panglawas, ampingan.
1: Ayaw abusuhon.
2: Kamu ba itigamitan na sa among produkto ng DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan. Labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawag sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
3: Mga higala, di anang schedule o libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cebu City Branch.
4: Karong May 27 to June 5, 2026.
5: Alas 8 sa buntag, nganto sa alas 4 sa hapon.
3: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
6: Kasayuran sa maayong panglawas. Program.

0: Islam. Kauban ang mga health expert. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga Binayran. Ang tanan ninyong nga dungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: Samok nga ubo. Undangin na. Tusiran forte. Motabang magpaundang. Undang sa non-stop tri-cough ug katol sa tutunlan tungod sa postnasal drip. Ubo nga samok. Pagtusiran.
3: Unilab quality yan.
4: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusan and Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ubong makulit? Just stop it. It's a belly friend.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad

iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nakasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingin namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pakikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim na iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy, matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Igala, kumusta gmayang gabi kanatong tanan? Sa mag-ausap pa, welcome! Welcome, mag-welcome ni atong tulumanun. Sensorly, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag og pagtagad. Ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling laba sa panumduman. May 28 to 26. Naiswatan po na sa mga itong paghahatag at pagtagad. And this time, ang atong letter sender. O sa kanagngalan o LV. Winner's stand by LV, alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule, ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule, magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Super Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nakaepektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
1: o labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan. Bone strength. So kung mga pika na lang, Nan's Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: And of course, ang atong Nan's Medical Mission, karon ng May 30 pohon. Hapit na gyud dihata sa Zamboanga City, diha sa May Philippine Red Cross Function Hall, Petit Barracks, Barangay Zone 4, Zamboanga City. Pagka May 31 dihata sa IPIL Zamboanga Sibugay, sa May Covered Court sa IPIL Zamboanga Sibugay. Pagka June 1, Pagadian, Covered Court sa May Plaza Luz Compound, Paharis Avenue Corner V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City. June 2, Mulave sa May Carousel Garden, sa May Rizal Avenue, Barangay Makugihon, Mulave, Zamboanga del Sur. Pagka June 3 sa Dipolog Manager Gym, Barangay Torno, France, sa Barangay Hall, Torno, Dipolog City. Pagka June 4 sa Calamba, sa may Barangay Hall of Barangay Sulino, Calamba, Misamis Occidental. And pagka June 5 sa Oroquetas, sa Lumantas Riverside, Porok 3, Barriento Street, Layawan, Oroquetas City. Ayan, kita kids sa mga nakaschedule ng medical mission. Unang 100, baka dawa sa itong gijig water. Kini siya para gini sa mga diabetic, no? So, at ang atangin ninyo at ang medical mission na nakaschedule sa inyong mga lugar. Bueno, stand by LV, alang sa imong suwat. Dine siyempre sa atong tulumanuan. Sincerely, Ate Arlene.

Ang ako matinahurong pagtimbayang anak kani mo ate. Kang Cap June, De Genova, o sa tanang suking tigpaminaw o viewers sa imong programa. Tawga lamang ko sa pangalang Elvi. 21 anyo sa pangidaron o kasamtangang nanimuyo sa Kabakan, North, Cotabato. Nagatuo ko ating hangtod kita buhi panining kalibutan na padayon ng atong pakigbisog sa kinabuhi. Kinahanglan natong magmaligon para sa atong kaugalingon o sa atong pamilya. Labaw sa tanan, mas hugtan pa nato ang atong pagtuo o pagsalig ngadto sa labawang makagagahom. Nagdako ko ating adunay dakong pagmahay sa akong inahan. Nagdako ko nga gidala ang dakong sekreto sa among pamilya. Lima mi ka managsuon ati R, aki panganak sa among amahan sa una niyang asawa. Dili na ko ikaulaw nga second family mi, ate. Kasado si Papa sa una niyang asawa. Lisod malito kun, apan usa ka other woman ang among inahan. Siya hinungdan nga naguba ang unang pamilya ni Papa. 18 years old lang si Mama sa diyang nagkarelasyon sila ni Papa. Samtang ang among amahan, 38 anyos na. 20 years ang ilahang gap ate. 13 anyos pa lang si Ate Irene, eto'y gayuna. Sa diyang nagkabulag ang iyang ginikanan. Close kayo siya kang Papa busa. Sakit kaayo nga to kaniya ang pagkaguba sa ilang pamilya. Nuwebi anyos ko sa dihang nagkita pag-usap si Papa o si Ate Irene. Graduate na og usa ka nurse si Ate Irene at higayuna. Sa tinuod lang, wapa kay ko makasabot. Sa kong nahuna kung nga nung na ako'y laing igsuon. Ako feeling, at ang tuguran, nalipay lang ko nga na ako yung magulang. Apandili na ako malimtan nga, grabing hilak ni Ate Irene at higayuna samtang nagsulti sila ni Papa. Daghan pa sila mga pasalubong. Iya pa kinigihatag ang kwarta. Sa iyang paglakaw, ingon siya babalik siya para bisitahan si Papa pag-usab. Nakita lang ko sa panagway sa kong amahan ang tumang kalipay ate. Apan natingala na lamang ko nga suko mang kaayo si Mama. Grabe iyahang panaglalis ni Papa nga giignan pa niya si Papa nga may pakuno. Umuli na lang si Papa nga doon sa iyong tinuod na pamilya. Wa ko makasabot ate. Kung nga nung naglagot si Mama nga gihatag man ganit tana ni Papa ang kwarta nga gihatag ni Ate Irene. Samtang gadako ko nakita na ko ang taras sa akong inahan ate. Makaingon ko nga, pabaya siya nga pagkainahan. Di mi niya ginaatiman. Kanunay lang silang gauban sa mga barkada nga amo po mga silingan. Samtang si Papa, grabe ang pagpaningkamot sa iyong negosyo. Para ka na mo, ate. Nakita na ako kung unsa ka manipulative ang among inahan. Iya lang, langga-langgaon si Papa, wagid ni reklamo. Kung way kwarta si Papa sa puton si Mama, mangitag paaging among amahan nga makahatag kaniya. O sa diyan naka-abroad na si Ate Irene, nga to sa Amerika ate. Wag gihapon niya pasagdi si Papa. Matagbulan iya kininginapadalhan. Apan si Mama, ang tigkuha. Ambat ba ate nga nung lahiman ang taras ni Mama? Mas babalaka siya sa iyang kaugalingon kaysa amo nga iyang mga anak. Dili man gani niya ginatabangan si Papa sa among negosyo. Hangtod miyabot sa punto nga na down ang negosyo ni Papa. Matod ni Mama, mag-unsa na lang kuno mi. Wa na'y panginabuhian si Papa. At iyan napugo si Papa og adto sa Manila. Kayto aman siya mga suod ng higalang adto. Dito na po siya nanimpalad ate. Sa daan niyang kumpanyang agitrabahuan. Matagbulan, consistent nga magpadala si Papa o kwarta nga rika namo. Panagsariin taon siya makapauli. Lambing-lambingon lang siya ni Mama. Okay na ka Papa. Ate R, ang din ako madawat. Nakabaton og laing karelasyon ang akong inahan. Ang iyang ingon na mo, iya ko nung pariente. Apandili ko kumbinsido ate.
high school na ko ug doon na ko'y buot. Siguro abi ni mama nga iya kong mauto. Na-confirm na ko ang akong pagduda sa dihang nasapna na ko sila nga naaso lang sa kwarto nga sila ng duha. Pagawa sa lalaki nakahukas pa ug pangtaas. Ingon ni mama iya ko nang ipapaayo iyang electric fan kay naguba. Ati R, gipalampas na lang nako kay wa bang koy konkreto nga ebidensya. Apa namatikdan nako nga lahi gid ang lihok nilang duha. Hangtod ate, nasakpan gid nako nga nagdulog sila sa pagkatulog. Kini ang hinungdan. Nagikonfronta ko ako inahan ate. Nag-away gid mi. Ate R, iya kong giignan bata pa kuno ko, daotan kuno ko gunahuna. Malisyosa kuno kaayo ko. Ate R, daghan akong nadunggan sa mga silingan ng mga marites. Kabahin nilang duha. Hangtod ate, ako dalang ipalabay sa kumbika sa lunggan. Kay lagi, miagi ginmig panaglalis ni mama nga iyan akong ipasakitan kay pakialamera kuno kaayo ko. Naghilom na lang ko ate. Nabalakapod ko sa kong amahan. Kung iyang masayran nga nagbinuang si mama, di ko gusto masakitan si papa ate. Basig iyan na yun ang mingbiyaan. Uwabalik na siya siya ang tinuod nga pamilya. Tuod man ate, nang ligid ang mga adlaw, na himo si mana, bulan o katuigan. Human sa pipila katuig ate, may pauli si Papa dinhi sa North Cotabato. Ug ang mga chismis, mitagbo kaniya. O nang adlaw pa lang, inay nga mag-happy-happy mi kay niabot si Papa. Nagkagubot ate. Away. Apan sa kikaingunan ako, dali ra kay siya paulian sa kong inahan. Lambing-lambingon lang siya, mutuo na si Papa. Nagpakahilom na laman pod mi ate. Bisag na sayod bis ka matuuran. Kay lagi dili mi gusto mabungkag ang among pamilya. Nagpasalamat mi nga nasitil ra nila mama ug papa ang ilang problema. Nagbalik og negosyo si papa. Naay mga higayon nga dili siya makauli ug pila ka adlaw. Og kini ang mahimong chance ni mama nga makikita na pod sa iyang karelasyon ate. Nagpadayon mi sa pagpakahilom tugod kay dili ba gusto sa kumaigsuon nga mabungkag ang among pagpuyo. Hangtod sa kaadlaw kalit nga nawala si mama ate. Nasayra namo nga milarga kini paingon sa Manila. Wa man lang nananghit ka namo. Gikaguol pag-ayo sa among amahan ate. Matud niya pangitaon kuno niya si mama. Kay magunsa na lang kuno kung wa si mama. Bisag unsay mahitabo iyag gunong dadon si mama pagbalik. Lami kay ignon nga ayaw nag-apasa. Ate, gidalami ni papa sa among apuhan dito migibilin sa ginikanan ni mama. Ang labi sakit, di man lang mihatag ag allowance. Ang akong duha ka mga igsuong lalaki kasukol na sa among apuhan kay lagi nasayad sila nga gapadala si papa og kwarta. Sige rami kasab-an, kami ang ginabasol kung anong milayas ko nung among inahan. Kay gikapoy na kuno namo. Bisag gani nasayod sila sa matuod kung unsay batasan sa ilang anak. Ati makaluluoy ang among amahan, idara na kini, naning kamot para namo, samtang si mama. Nagpahuruhay uban sa iyang lalaki. Nagmatalag morning ang among amahan, ate. Doon na po yung favoritism ang among lola. Namiigagaw nga ulitaw, spoiled kaayo, dili niya suguon, di niya ginapatrabaho. Kami iyahang ginasugo-sugo. Ngunang galayas-layas ang duhan ako kay igsuon nga lalaki. Sa tinuod lang kasurindiro na kaayo ko ate, apang ginauna na ako ang ako mga manghod, nga ako lang taon ang isaligan nga manalipod kanila. Nayusa ka pang hitabo nga diligid na ako malimtan. Gikulata sa kong uyuan ako isa kamanghod nga lalaki kaya tubag-tubag kuno kini kang lola. Hinungdan nga wa nagyod mi pauli ang ako igsuon ate. Dinhan ako mitugan kang papa.
Suko kayo ako amahan, iyaming gipabalik og puyo sa among balay. Ug sa ako na ginapadala ang sustento ate. Ate, gikasuko kini pag-ayo sa pamilya ni Mama. Ilaming giignan nga walay mga batasan. Sa hinay-hinay ni balik na sa normal among kinabuhi ang ako mga manghod nang uli nagbalik sa among balay. Namalik big eskwela ate. Inay nga okay na ang dagan sa among kinabuhi ug naka-move on na si Papa, ni balik na pod ang among inahan. Nihigayo na masakiton siya. Nangutana siya kung asa si Papa. Among giignan nga nabalog pangita niya. Ate R, sultihan ko na si Papa nga niuli na siya. Miuban ko na siya ang higala nga nanarbaho. Apan ako na siya swerte sa iyang pagpanarbaho. Apan lahi ako nadunggan kang lola ni uban si Mama sa iyang karelasyon. Mas ganahan ko na sila sa lalaki kay kasing edad lang sa among inahan. Dili pareho kang Papa nga tiguwang na. Wa pa ko ni kwarta. Apan ate, ang karma mo abot gyud. Kung unsa iyang gibuhat kang Papa, may balik sa iyaha. Ate R. Nagbinuang si Papa siyang asawa apan nagpakaamahan siya wa niya pasagdi. Apan si Mama, gibiyaan mi, gibaylo siyang karelasyon, kipasagdan mi. Pagkasayag ni Papa nga nipauli ng among inahan, hilabihan niyang lipaya. Gani ate. Pag-ingon ni Mama nga narabaho siya ng eksyeksori kang Papa, gidawat rapod sa among amahan kay wagi pagduda bisan gamay. Dali ra kayong atikon ang among 60 anyos ng amahan ate. Maluoy ko sa among inahan. Kay murag na pariwara siya ate. Apan, sa dihami tawag ang among ate, anak ni Papa sa una niyang asawa, among stepsister. Matod niya, tiguwang na kuno si Papa. Gusto kuno nila nga muundang na sa trabaho. Ug maunay mo puyo sa ilahang balay. Kay naana sila na ni Moya sa Amerika ug ang Mama. Wa na kuno'y nagpuyo sa ilang balay. Matod pa ni Ate Erin, paeskwilahon ming tulo hangtod makahuman. Isip tabang niya kay lagi iyaman ming mga manghod. Sa kondisyon nga dili ubanon si Mama kay ila ka ng property sa iyang inahan ug sa iyang amahan. Nasayad po sila nga gibinuang si Mama. Maluoy kuno sila sa among amahan ate. Isultihan ako si Papa. Paeskulahon mi ni Ate Erin, papuyon sa ilang balay. Apan dili ubanon si Mama. Apan nihilak si Papa. May pakunog mawala na lang siya. Kung dili ubanon si Mama, kay luoy kuno kaayo. Nakadesisyon ko ate. Prangkahan ko na lang ba si Papa nga nagbinuang si Mama nga hangtod karon na siya lalaki? Apan mahadlok pa ko basig atakihon si Papa ate og mawa na hinos kalibutan nga ako hinungdan. Unsa ba ang ngayon ko pagabuhaton? Palihog tambagi ko ninyo. Sincerely yours, Elvie.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Nang akong gibatik gud nang usahay ang akong bibi mo sakta di ko gusto nga maghinsin ko kay mga para sa hayblad nga gasaliton sa butika kay madlok lagi ko so ko paminaw aning sa sincerely at si Arlene dagan matay og mga testimony nga mga ayo sila kay high blood sila so akong gi trial nang sa bakakson og UAID akong gitari so muna kini ang giminsin ug dagan kita salamat lang at si Arlene sa iyang plada so si Dina Adela no sir, agpuyo ko din sa Purok 2, Liz, Poblasin, Tidawi, Bukidnon.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: Ako si Ami Sarigumba, taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko, kasi syempre isip asawa, inahan, dagan kaayo ko obligasyon, labi na sa panimalay, o manginabuhi pagyod. So, dili malikayan nga pagagabi eh, ubati yun o kaluya sa lawas, tungod sa dagang trabaho. Pero sukad ko nagamit sa Nans Liniment Oil, nawala yun ang panakit sa akong kalawasan, labi na yun sa akong likod, hawak o tuhod. O hangtod karon na senior citizen ako, nagamit gihap pun ko og Nans Liniment Oil. Og tungod sa Nans Liniment Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok og reel sa Facebook. Akong giauhag ang tanang mga nanay, tatay og ang tanang mga senior nga gumagamit sa Nans Liniment Oil para iwas panakit sa kalawasan.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cyst, PCOS, o cervical cancer.
4: About po sa self-care, ay disminuryahon po kayo. Pag mainam ko anak, kusog din siya, din naman ko'y kuhan sa una ka nang nakakuhan mang sa una sa akong medical nga na ako'y kaning mayuma. Pero sa gawas sa akong matris niya, muna akong gitake for one way, kaluhay sa Ginoo. Pagpotro na ako ganto sa hospital, nawala na din akong mayuma. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Nagong salamat ka ni mo, LV, sa imong pagpadangat ni mo sa watampon ng atong tulungan sa sensor ni Ate Arlene. Unsa ba ang ayang buhaton ni LV? Huwag mo niya problema sa pagkaroon. Of course, atong isgutan niyang problema. Kao ba na ito? Did you know ba, Abaniel?
1: Yes, maayong adlaw, Ate Arlene Cap Juno sa tanan atong mga suking tigpaminaw.
0: And of course, ang atong URP Professor Cap Jun de Asis.
2: Maswerte ka daw, DJ Nova at Ate Arlene.
0: Ang problema sa 2-liter sender, grabe no, kanintiguang ba? Dali rin at katikon ba? Kanamang, laliman ka, way, kalibutan ang tiguang binuang na yung asawa. Ang anak po, di ba? O siya po, di nakasulti, kay mahadlog silang maunsa ilang papa.
2: Grabe ka, Ate. Kinsay giyo na atik?
0: Ha?
2: Ate.
0: Ay, atik.
2: Kinsay giyo na atik? Ang tiguang o ang batanon?
1: Nag-inatik kay sila.
0: Nag-inatik kay sila. Di kay, ngano ni sugot po siyang kabaw mo siyang minyo, di ba? In the first place, kabalo siya nga minyo, dito o siya sa atik. Minyo gani, ay tuo lagi ang atik-atik. Ikaduha, amo lagi na yung amanos. Kay, nakas, ang iyang amahan, na ulitaw, kabalo siyang minyo, pero buutan, edukado lang yung first family.
1: Yes.
0: Nga, wala lagi skandalo. In fact, tungod sa nahitabo, yung anak ni reach out gito sa iyang papa. Kay, honestly, ko ako to, nurse na, ako mama na sa Amerika, bahala na mo. Hmm. Pero dili siya inaanang kaklase sa anak, eh. Yung gignan nga,
2: halos, nalipay, kay, nalipay na lang po siguro si ate, kaya na'y nagatiman siya yung papa.
0: Maybe. Pero,
2: kung, sagsabag pa sagoy-sagoy ang papa, bisag kinsa na lang, at least ka to, sigurado siya nga isa rin yun ang...
0: Pero sakit ben ahon ahon na ono nga ilang papa gibinuangan, harap-harapan. Pero yes, ang mga anak ngibaw, siguro nang binuang to kay nauna sa iyang asawa, di na ni kakaya kung bana, makita niya sa batanon, wala sa iyang bana. Oh my goodness.
1: Anyway, promotion yes, definition.
0: Lahi, din ang kanang kwan. Anyway, okay, Ginoms, go ahead. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni LV, imo bang sultihan ni mong papa para nga magbulag na lang sila o kamo makapuyo sa ilang balay?
1: Mm. Kung ako si LV, mama, magpaka-honest siga sa kong papa, no? Kay, especially sila ng kahimtang ba nga, makita na ito iyahang mama kay murag walay plano para sa ilaha.
0: Yes. Bata siya ga minyo, manggod.
1: Oh, so, bata, murag way buot niya. Natiguang na lang nga, wag ya po'y buot. Oh. So, mo'y nakapait ba nga, nakita na ito nga, iyang papa, bisan to tiguang, pero naningkamot para sa ilaha. So, dili deserve si iyang papa nga mag, kanang padayon lang nga magpaka, magpakatanga sa ilahang mama.
0: Yes.
1: Kuan naman good ma'am, lahi naman good ni ingani nga istorya ba nga opportunity naman good ni
0: yes,
1: nga kanabitang haruhay maplaster sila ba,
0: okay, tabangan sila pa eskwela,
1: tabangan sila pa eskwela, maplaster ilham pamuyo especially sa ilang papa maplaster pod nga mahimutang pod nga di naman narbaho.
0: Oh, yes, kay, tabangan man sila,
1: oh, tabangan man sila, ingana ang mo ni ebidensya ma'am nga miskantuod nga kanabitaw nagluib nilang papa pero ilang anak sa permiro nakita unsa ka buutan ilang papa.
0: Correct.
1: Buutan nilang papa na tinta lang yun siguro aning batanon ba. So mo nang inganang nahitabo. So itugan na lang oy kay para kuan dili ta maangay mabalaka nga kanang atakihon mamatay dahil hindi na no, grabe na sad nang mamatay gidayon eh dili titingali
0: bitaw kay kung imo tan-aon taon-taon na po siya gibinuangan niya
1: yes,
0: ang mga anak bisag masuko
1: witness good ang mga bata imagine nga makita nila nga katong negi pa po yung parinte kunuhay na ipaayo sa kwarto trauma biya na sa bata and
0: correct,
1: bawal kaayo na siya no nagyo na sa kanang kuan pwede gina mapriso ilang mama sa ihang gibuhat
0: correct.
1: So pangit kaayo ang pagdala mo ni realidad mambanga nagi mga mama no nga dili ka balom unsaon pagka kanang mahimong mama nga tarong ba so luoy sila
0: kay ko imong tan-awon bisag 18 years old siya nga naminyo siya sa papa nila sa
1: yes,
0: nila LV pwede ba siya magpaka-mature
1: yes,
0: magpaka-tarong pero naitabo niya kita siya batanon dito siya nawilis batanon gibiyaan niya dito nag pastilan anyways mula gilay-lay
1: po ni oh lay-lay man kinaiya gid ang tao no so makagool lang nang ingani nga sitwasyon nga ang inahan ang kanang pabaya so common man nga ang usually mga ingani nga sitwasyon ang papa may pabaya pero sa ingani nga ang mama ang pabaya mas heavy mangud siya ba mas heavy siya nga paminawon mas luoy ang mga anak so kani nga opportunity nga maplaster mo maplaster imong papa i-grab na no isulti na na kay aron makamata po na imong papa basin paminaw gani nako kay feel ako napabuta buta lang ni iyang papa kay tiguang nabaya.
0: Marang so sakit sa iya pero sige na lang.
1: Oh, kanang tiguang na apsag na lang na siya kay nasiguro ko yung mga hawa kanang dili kaya mahatag.
0: Nya, lambing-lambingon lang siya bisag kabalo siya tinuod pero kay gilambing-lambing siya okay na lang.
1: Dali ra kay siya mapuyok sa iya ni kuan sa mama ni LV. So
2: gugma ra gina.
1: Ni ingana gitingay na mga tiguang ma'am dali ra kuan dali ra puyokon.
0: Dali ra binuangan.
2: Dili pa tiguang oi mature lang.
1: So ala Kelvin, kinahanglan na nila isulti karon iya pong papa basin di ay naghulat ra na og cue ba sa ilang mga anak. Hulat ra siya kanang sultian sa mga anak bang oy patama na. Kay si mama wa na nay kuan way murag wa tay paignan ani so yes.
0: So tihan gyud sa tinuod.
1: Tihan gyud sa tinuod.
0: Para nga mabaw siya.
1: Yes.
0: And makatilaw pud iyang inahan ug siya sakto para sa
1: yes. Oh, so, para ma kuan pud ba maplaster na ilang papa nga luoy bi taw nang tiguang. Sige pagyapo paning kamot para nila.
0: Okay, derita. Kap Jun Jun di Asis.
2: Yes, LV para nako. Kanang dili gyud dapat nimo sultian imong papa.
0: Ana. So ana.
2: Lalaki bang gud na?
0: Okay.
2: Sultian ta ka LV. Nananay ideya imong amahan.
0: Kabaw na na siya.
2: Kabaw na na siya. Kaya imo pang sultian insulto na na kayo para sa iya.
0: Basta ug wala lang gyud tinuod mo kabaw.
2: Mga boys ha. Kaya istorya ganin na si Ate Arlene. Kwinta-kwinta na ako akong mga kaila ba? Nga puro batanon ang mga scholar. Ay, kung yung paglaong anak yun, oh, LV, ha? Kaya sa istorya ni LV, tanawa. Sa'yo na hitabo. Biktima ganyan mga lalaki. Sa kung sao, no?
0: Dilikin mo kumbinsa sa scholar.
2: Luhoy ka iba.
0: Kaya lang scholar, mangita, ginaihang kaugalingong scholar po.
1: Yeah,
2: at sa'yo mo sa amahan ni LV, ikaw rin yung atimaning bayan, ha? Igo ra gyud gitagaag saktong pamilya. Mm-hmm. Bata pag amuma na pero
0: nangita
2: gyud pag lain. Mo na nga.
0: Pero bay siya modala siya papila, dili niya kaya dili niya wala niya pasakit ang iyang bana kaya ra maglambing-lambing ng motor man pud niya.
1: Motor
2: pa. Boys, pabalandong itaw ninyo. Kada pusok mo lambing na.
1: Yan sa gyud.
2: May padang medyo tigri kamay. Kay prokeding mga babae di nga kusog ulam ako naguna-una ko ba gusto mo no anyway dili kay ko ka relate ana kay wala ba galambing na to
0: poros sa tigre mo poros
2: ate na ako sinumar at
0: sorry
2: hindi si Kuya Kap sertipikado nga na sinumar ni nakag Kuya kuan Jimar na sinumar. Para ako, Ilvi, dili ni mo sultihan ni mong papa. Kung dili sila ganahan, di ka mo lang si mo igsoon magpuyo dito sa balay.
1: Pero di man, ang kondisyon man siya igsoon, kaya dapat ating
2: ang
1: papa. Hangyo ka, imong
2: igsoon niya. Luoy na kayo si papa. Ang gati man niya si mama. Kami na lang dito puyo. Stare dito sa imong balay. Kay kada magod de Genova.
0: Abot ipasabot, hangyo na lang niya magulang, nga sila nalay mo puyo sa ilang balay for the meantime. Ipatuon na lang nila nga ang ilang papa dito po ni Puyo. O, giligyot. Sultihan niyo.
2: Huwag magun ati. Kining papa ni Ilvi. True love magun niyang gibasa.
1: Kahit na nag-ulo lugar.
2: Diligin na mo.
0: Ang tabang ni Ilvi, nagikan man sa iyang papa. Meaning, mutabang ko kay ako ning amahan.
1: Yes.
0: Kung mong ubanin ninyo siya, padunay mo atiman ako yung pa-eskwela ninyo.
1: Pero ang kondisyon.
0: Yes. Sila lang.
1: Sila lang. Wala'y labot ang
2: mama. Wala'y perfecto, no? Kay perfect gino ng tanay kung masugot na lang ang exo ni LV. Ang
0: grabe na po nakabinuang ay.
1: Abusado sad good ang mama nilang LV. Muna nakita siya ang exoon niya. Dili angay ipauban pa. Hayahay kayo.
2: Kaya kung inyong punto, i-convince ni LV nga mauban nilang mama, nga biyaan siya papa ang ilang mama, dili gina may tabo. Kaya man gani, klaro kayo siya ang sulatan po, nga mas maayo pa, nga mamatay na lang siya kung ibilin ng iyang asawa.
1: Mm-hmm.
2: That is true love. Sa kasakit.
1: True love or mahadlok lang siya nga kanang di, wa na siya makita nga batanon.
2: Di.
0: Oh, wala na siya mahimo actually. Oh.
2: In love magod siya. Klaro kayo, ining papa ni mo, it'll be in love kayo. Anyway, kami mga lalaki magod pag mahigog mamunong yun. Kami magpahamugaway lugar anong gwapo nga panimuyo, gwapo nga kahimta, ngayon biyaan na mo ning
1: so, pero isip isa ka amahan, imo bang makuan kanang imo bang pasagda nang opportunity nga nakita nimo kung dadto plaster imong mga anak matabangan pa kaysa muunong ka anang babayi nga wagi pakialam sa ihang mga kaugalingong anak.
2: Wagi dili na nimo ni ma-convince ang papa ni Ilvi.
0: So iya i-sacrifice ang mga anak nga inay nga di na siya maning kamot para maka-eskwela ni kay nanay ang anak mo sa loob. Pagpuyon pas balay nga tarong.
2: Because love is sacrifice, ate.
0: Love
2: is sacrifice. Love is understanding.
1: Di naman na love ka pa. Kuha naman siya.
2: Love is patience.
1: Kaya nang pagpakatanga naman ni, pagkabulok na lang gid ni.
2: Yes, because love is blind. Buta ang gugma.
0: Grabe. Love is blind. Love is patient. Love is...
1: Tananala. Understanding.
2: Naman ganit pa nung tiyo niya. Pilang bituon ka buton ko. Para bangkon ka lang.
1: Ay, no. Pero tingali, maminaw na si kanang ilang papa kong LV. Kay mga, but once bitaw mga anak na musulti sa yes. ginikanan, kanang mubadlong na ba? Bali na biyang kalibutan ro na, mga anak na biyang mubadlong sa ginikanan, maminaw yung tingali niyo. Kay makita man na sa ilang amahan ba nga, tinudan na eh.
0: Bito, basa na ko sa sitwasyon ni Erin, no? Tabangan ta mo, pero siyempre, idala yung mama, kasi siya yung ganga, ako mama nasakitan.
1: Yes.
0: Tabangan ta mo isip, ako mga eksuon, dahil ayos papas balay na mo, pero ayaw dada yung inahan ka nagbinuang na.
1: So, yes, tinood.
2: Tabangi na lang kundi diri nga nami diri. Ayaw na tumig taga yung kondisyon.
1: Valid man, o valid man ka ayaw
2: ang iyang kondisyon. Ngano'ng ipabulag ninyo ni si Papag Babang na nagigugmain na yung silang duwa?
0: Tingali. Kung wala nagbinuang.
2: Nga ang kinabuhi ni Papa, dili mabuhi si Papa, wala niya ang asawa.
0: Kung wala nagbinuang in town ang ilang inahan ni LV, kada siguro
2: pwede magkakas. Dili naman na magbinuang, kinagsakit naman gani, nagpauli naman gani.
1: Imposible.
2: Mao gani nga gibiyaan na sa lalaki, kini na napuslan.
1: Maulian man ka, bata pa man, maulian pa na, di man binuang na po.
2: Lisuda rin mga batanon. Uy.
0: Busang.
2: Suda rin mga batanon. Uy, magita man dahi buklain di ay. Payo raman dahi mo katumpagsik pa mi.
1: Ano mo ginakabas? Sina mga kalipay nga, wala nagkakahatag.
2: Karun dahi nga rin among edad di ay. Bot-bot you girls! Maayo raman dahi mo sa katong batanon pa mi. Karun na doon lugar, magita man dahi buklain di ay.
0: Listen po.
2: Bistado na mo.
0: Ano mga bagets? Listen po.
1: Oh, sayang ang kabatanon, hindi magamit.
2: Ilad-ilado ng mininyo mga lalaki di ay. Pa, sa'yo lang ka, nagtrabaho sa Manila ang lalaki, ha? Naningkamot dito, nagantos dito, niya ikaw, bayhana ka.
1: Mga ganin ang rason niya, dapat na nilang biyaan ng niyang bayhana. Kay aron, ayan papa, mahilo na,
2: Diri,
1: may mutang.
2: Ang gugma, manggol, bisag utsao ni muna, lisod pa sabton.
0: Hindi kita maghuman ni. Kung saan kayo buhato ni Elvie? So, kaya niyang papa? Or, pasagda na lang. Standby, balik na human lamang sa Pikas Lawak.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magabugat kay ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Then pagka-stroke sa akong mama, mawag siya nga, hiyan nga, dahi, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID, yung anon yun niya. Galawin sa ginawa, Tierling, lakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
6: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
7: Isa ko sa NANS user, nagamit ko NANS Coffee. Sa akong asawa, nga say, isa ko yun sa mga ubang gamit. Iha, NANS Coffee lang yun. Maayaw ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dili yun yung gamit o ubang kape. Kaya kanadyo ang NANS Coffee ang mga gamiton. Pagkustin nyo, dress sa kapangin, libungan o kutabato.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
8: Kaloy sa Ginoo, naggamit ko ng NANS Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si rinisita lumaktod, taga-Tubungan, Lopez, Zamboanga City.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
6: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Bueno, balik tapan siyempre ato sa timbayaw ng ato mga Facebook and YouTube viewers. from Melissa Cabrera. Hi, ATR, de Genova of Cap June. Malingaw jud ko sa inyo mga tambag og shout out sa akong kuya nga fan ni Cap June. Daghan daw siya natun-an sa pinaka legendary professor sa URP from Tagum City ko.
1: From Toto Ramoga, Cap June, murag ikaw gyud ang pinakalingaw nga advisor sa radyo. Maglagot gyud ang wala kaget sa imong character ani nga programa. Mas daghan mi nag-enjoy sa imong mga pasiaw. Greetings gikan sa Tandag City.
0: From Trexie Mendoza, makawala gid mo stress. Labi na if kapoy gikan sa trabaho every afternoon nagid ni nako nga routine. Watching from Takurong Sultan Kudarat.
1: From Gina Ballesteros, hi po sa inyong tulo. Kada lunch break gid ako inyong live ako mo open from Roja City Capiz di ako. More blessings pa sa inyong programa.
0: From Diana Balansag, mayong hapon at TR. Everyday nagid ni nakong pampa-relax after duty sa hospital. More power sa inyong team. Ayan, thank you so much.
1: From Carlos Directo, muraragyud mo barkada ra nga naghatag tambag lami kay paminawon kada adlaw. Shout out sa ko asawa nga si Jenny ug sa among anak nga sige katawa sa tambag ni Cap June, watching from Isulan Sultan Kudarat.
0: Mayong hapon, Ma'am Arlene. Greet ko nila Jean, Genia, Janet, Gemma, Gina, og Susan from Angelita Alagao of Anahawon, Maramag, Bukidnon. Basta, sincero, suwerte.
1: From Vanessa Andalim, Ate Arlene, karon pa ko nakakomment pero dugay na ko fan ninyo. Ganahan kay ko sa inyong tambag duha ni DJ Nova. Usahay ra ko mo-agri kang Cap June pero all the time sa inyo hagit ko, Ate R. For watching from Butuan City, while gadjuti ang ping mong tanan.
0: From Angelica May Flores, Ate Arlene, og DJ Nova, kagwapa ginin niyo. Eh, dili ko kapuyan tanaw sa inyong live. Hello po kang Cap June nga, pero may kontra pero makalingaw. Watching from Toledo City, Cebu.
1: From Dondon Raaga, singaw kayo si Cap June, mo kontra per me ni DJ Nova o Ate Arlene. Ma-imagine ako nang naa sa cartoons nga naay Angel o Devil sa imong abaga nga gahong-hong ni mo o positive o negative nga tambag. Watching from Osami City.
0: Mga adlaw niyo yung tanan diya. Bisa na ako diri sa Hong Kong, pero may gihapon ko updated sa inyong programa, makawala gyud og homesickness. Usahay, gina-replay na ako ang uban story, basta makafeel ko kami mingaw. Dagan salamat sa inyong programa, Ate Arlene. From Julie Branzuela.
1: From Sheila Marie Garcia. Hi, Ate Arlene. Shout out sa kumamasin o Papa Bob diri sa Surigao City. Avid fan. Mitanan sa amo ang family, ate.
0: Ayan. Okay. Atong final para kang LV, the Genovs.
1: LV, sa ako pang giingon ka ganina nga paningkamot nga makumbinsi ni mo ang imuhang papa. Kaya kana nga opportunity talagsara na, no? Dili ta ng first family willing nga musuporta sa inyo, ha?
0: Yes.
1: Kana nga opportunity nga maplastar mo, mapusuportaan ninyo hang kaugmaon. Ilabi na ang imong papa nga tiguang na maplastar na po, makaretire na, nga haruhay na siya. Kana inyo, yes, mama, ambot lag madapa baka nag-istorya, pero lisod man good kayo kay murag lahi gyud siya kinaiya. Lahi gyud siya kinaiya. So kanang kondisyon tuod man, no, kanang sakit man pamalandungon nga mama nimo niya, dili nimo ipauban kung asa mo, pero valid ra man sad good kay ganang nagpasagad ang inyong mama sa inyo. Imagine nga kaya ra mo niyang ibaylo para,
0: yes,
1: sa lalaki.
0: Yes.
1: Mo na pinaka
0: mo
1: na pinakasakit nga mabuhat sa usa ka inahan karang mabiyaan bitaw ang mga anak ibaylo para lang sa lalaki, Diyos ko dayon niya. Imagine nga buutan kay inyong papa niya, binuangan ra sa inyong mama. So kanang paningkamuti or buhatan ninyo ang tanan nga maprotektahan ninyo yung papa. Tuod man lisod gid na i-convince ang imong papa, labi na nga dali ra kay siya mapuyok sa imong mama kay lambing-lambingon ra, no. So ang inyo halang diha, no, kanang kinasing-kasing ba nga pag-istorya sa inyong papa, isay-isay ninyo sa inyong mga na-witness sa una sa mga gagmay pa mo nga ingana ang binuhatan sa inyong inyong mama. Tuod lisod na siya dawaton sa imong papa.

0: para nako kana bang maminaw na ang iyong papa sa inyo ha kay kanang dako kayo pagugma magud inyo ang papa sa inyo ha nga bisan tutigwang na siya naning kamot gyud siya para sa inyo ha. So ayaw na ninyo i-miss ang opportunity kay again talagsara kaayo na kana secure na mo secure na inyo ang papa kana inyong mama mo siguro ni kana bitaw inyong pagbiya sa inyong mama mo siguro ni mahimong wake up call pod sa iya ha bang kanang wala na maoy ang mga desisyon sa kinabuhi. Correct. So ano kanang i-take ninyo nga lesson ba nga kanang ma-realize niya siyang kaugalingon unsa iya mga pagpasagad sa inyo ha. Kanang bitong kanang maabot na siya sa point nga di na niyo siya uban nun kung asa mo. So paningkamuti lang na yung papa kung mahimo kidnapper na yung papa. Ayaw na ipadulin yung mama karon di na makumbinsi. Sa ganun ay kinahin yung DJ Nova de Marites ang Marindang Bayan.
1: Okay, of course, Kap Junjun di Asis.
2: Yes, LB. Ang imong imuon, paningkamuti mahangyo ang imong sister.
1: Mm-hmm.
2: Katupiksoon ni mo, tukati ni mo, nga mauban ang tibok ninyong pamilya. Ingna nga, kung dili ubanon ang asawa si imong papa, walay magbantay si imong papa. Kay mauray kalipay si imong papa. Tiguwang na inyong papa, ihatag na lang ninyo unsay makapalipay para sa iyaha.
1: Basi mabwisit ilang balay. Biskay wala ba'y, ilang balay, mabwisit
2: wala ba'y, ilang wala ba'y laing handom ang usak anak para sa usak abahan. Mm-hmm. Kundi ang kalipay lang sa abahan. Busa, kay biktima man ninyong papa, kay bisag unsaon ninyo ni, tungod sa gugma, mangita o mangita bagyuda pabaagi inyong amahan.
1: Away po yun.
2: Mas maayo pa nga maglisod ni inyong amahan, magkamang-kamang, ibin gani ingon siya nga mas maayo pamamatay na lang ko kung dili ninyo ubanon ang akong asawa.
1: Uh-huh.
2: Kay bata pa ba na iya na nang gihigugma. Karon pa lugar nga senior citizen na siya, iyang bulagay nga mo'y mag-atiman niya.
0: Mag-atiman ka ha? Nga kaya gani?
2: Actually, pasabta imong iksoon nga luoy kay si papa, way mag-atiman niya, kinanglan dadun ni among inahan, kay mo'y ga-atiman niya, makasabot rin na. Boys! Usada ni ka pamalandungan ato nga dili di ay tabag kumpiyansa sa mga batanon. Ha? Girls, ayaw sa ninyong palabig pasakit ang mga lalaki. Kay luoy kayo mga kalalakidan para ni ani. Sa gihapon, biktima na po ng kalalakidan karong adlaw. Kini si Kuya Kap Buingon, dili ko gwapo, dili po ko pangit, pero isa lang ako ba siguro mapagmahal ako.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kini si Doc John Paul de Asis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ning nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungod pa sa kainom ana, sige sir panghi, sige panghi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghi tagagabi kuan na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy. Inaagi sa alibyo kuan gyud sa provident tested gyud namo nga magtiayon. Jean Puertes 42 diriya Purok 11A Bagong Taas.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
7: So katong nakainom ko sa Remind capsule ni, normal na dyan ang ako ang una-una. Dili na ko daling malimot o muna. Daghan dyan ang salamat. Ako si Annalyn Bulado. Taga Union City, Negros Oriental.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abti ka pa.
8: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abti kayo akong lawas. Walay kapoy sa tibok adlaw. Lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambog yun ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Salamat kanimo DJ Nova and of course Cap June. Thank you LV. Say mo papadangat imo suwatang paninga tong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Kinira gyud ako masulting anak kanimo. Kinahanglan ka makig heart to heart talk sa imo hang papa. Sultihi siya sa offer sa imo hang ate. Pwede nga din mo sultihan ang imong papa nga nagbinuo ang imong mama. Pero ingna siya nga ang inyong kaugmaon nakasalalay sa iyang pagsugot nga mupuyo nga kamulang sa ilang balay sa kaninyang asawa. Siyempre, kinsa man siguro yung anak nga musugot nga ang inyong kaninyang balay puyan sa bagong pamilya sa imong papa, di bang po na may tabo. And valid kaayo ang rason sa imong igsuon kaya nasayal po siya kung binuo ang imong mama. But again, kaya di ka gusto masultihan ang imong papa nga nagbinuo ang imong mama, pwede man nga di ni masultihan apan, pasabta siya, nga nindot ang offer. Dili na siya manarbaho, dili na siya mangitag paagi para mabuhi mo, katabangan mo si Megsuon, o nindot pa inyong balay. Ang condition lang, kung pwede, di lang mapuyo inyong mama, bahalag tabangan na lang sa inyong simple nga paagi sa pagtabang, di lang siya mapuyo sa inyong balay. Tingali! Walay rason nga di mo sugot ang imong amahan. Kay pwede raman sila magkita-kita sa imuhang mama bisag di siya mapuyo dito kana. Kumatarong lang imong explain. Kay lagi ang pinaka-importante karon imong papa maatiman, matagaag tabang ika sa iyang anak sa gawas, and kamupod nga iyang mga anak sa imong amahan, matabangan pod sa inyong ate. Mahinaot ko nga kaya nimong ipasabot sa imong papa ang intention sa imong ate. Wa man na pasabot nga magbulag na sila sa imong mama, di lang mo puyo sa balay nga gi-offer sa imong magulang. Thank you so much, LV. Manginaot ko nga nahiyagan ka sa pagkaroon. Kini si Ate Arlene. Ayon, may nasalamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Unsa ang ambisyon nimo?
2: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-ispilan niya.
1: Ipan

0: Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga nagpakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan, at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay, at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: oras sa DYHP Remensibo, alas 10:28 na sa gabi.

0: sa kanato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baruganan, katungod sa pagpakabara sa natad sa panggobyerno, ilabi na ang pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga magisayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martirio. Sa mga hiwing na binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga ganinaog-daog, ilabi na sa mga kabus na linupigan. Andam Mabarog sa kamaturan. O karon, aniya ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tahian.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Subo Central, Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas, may gabi kanaton tanan. Kumusta kamong tanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon atong pagkulo kabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanang pasalamatan tanga to ang buhi nga Dios sa paghatag niya kanato og lain sab nga adlaw. Higayon sa tong pagpadayon, sa tong pagpanikay-sikay ug sa tong pagpakigbisok.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukin digpaminaw nga Huwebes, bitsa 28 na sa bulan sa Mayo, tuig 2026.
2: Straight to the point.
1: Kumusta to ang mga sukin digpaminaw to mga pinanggan digpaminaw nga naminaw karong mga orasa? Natatagsa ka mga radyo, nagtanaw sa Facebook Live, sa tua nga YouTube channel, o sa DYHP application.
2: Straight to the point.
1: Sa gihapon, nakon yung ubos nga lagad sa kahanginan inyong radyo man Benji Ulpos ng Hian, ang makikuban ka ninyo hangtod ta alas 12 karuntungang gabi.
2: Straight to the point.
1: At tua nga makiksunan usab diri sa Dakbayan sa Sugbo, ha, sa probinsa Sugbo. Alawigan sa Negros Oriental at makaigsunan mga kasama. Adya sa Negros Occidental at ang makaigsunan usab diya sa Sikihor. Ha? Kumusta ka muntanan diya sa Sikihor? Sa Bohol, oy, at makaigsunan ng mga Bulanon diya sa Bohol. Sa Leyte, sa Marugbang Party sa Mindanao.
2: Straight to the
1: point. Ato ang makiksunan sab nga mga overseas sa Filipino workers dito sa gawa sa nasod. Ang ato po na makiksunan dito sa Luzon area nga naminaw na to. Nagi sa ato ang Facebook Live. O ato ang YouTube channel. Maing gabiin ninyong tanan diha. O ato makiksunan ha diha sa nagkadaiya nga mga lugar diha sa gawa sa nasod. Maing pagpaminaw nyo kanunay nga pagsunod sa ang programa. Labi na kasamang Nestor nga ganahan sa sila nagatang sila sa padidit. Murag tagsa naman kaayorong mga padidit. Atua nga makiksunan usab nga mga senior citizen ang naminaw na to karon may pagpaminaw ninyo diha. Ato makiksunan usab nga ni kay Sikay ang inintak na as kagabhion may pagpani kay Sikay ninyong tanan. Atua nga makiksunan nga naminaw samtang na ni kay Sikay samtang adunay mga gipang kuri-kuri diha kasamang nisto adunay gipang buhat adunay gipang trabaho na minaw sa programa. Salamat kay ninyo diha og maayong gabi.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makaigsunan usab ha to mga pinanggan digpaminaw. Kanya arita sa tuang mga isgutanan sa karong gabi una mga kasama. Arita sa tuang mga tukiunon sa karong. Padayon sa tuang pagtuki sa tuang mga isyong nasudnon. Adere sa tuang lokalidad. O gingon man usab dito sa gawasan na.
2: Straight to the point.
1: Naguna karon sa tuang mga isgutan mga kasama. At tungod kay low pressure area or kaning LPA, posible nga musulod na sa teritoryo sa Pilipinas karong gabi eh, o baka ugma sa buntag nga adunay pangalan nga si Bagyo nga Duming.
2: Straight to the point.
1: Kining LPA mahimong bagyo mga sukin digpaminaw or nahimo ning bagyo o nya nigsulod diri sa Pilipinas, mahimo ni siya ngalan ani si Bagyong Duming, ha. Bagyong Duming mga sukin digpaminaw ang ngalan sa maong bagyo. Apan sumala sa pag-asa nga wala kini adako nga posibilidad nga muigo sa kayutaan.
2: Straight to the point.
1: Ang manginaot ang taga-anarnis kadagatan o katubigan kasamang nistor adiha sa kadagatan o kiraganarnis kadagatan adili lang ni muadto sa kayutaan. Kay Morganis kayutaan adako na po ni Danios nga imugna o niya niini.
2: Straight to the point.
1: Samtang sa laing bahay na itong hatagag pagtagad usab karong kay si Senador Jinggoy Estrada agipa sakaan nagyod o kaso nga plunder o graft kaganiha og paabuto na lang matod pa nga mo isyo og warrant of arrest ang Sandigang Bayan aron dakpo na si Senador Jinggoy Estrada.
2: Straight to the point.
1: Paspas kay kasamang Nestor, paspas kayo ang ombudsman mga sukindig paminaw pinagi ni Boying Remuli. Asa iyang saad nga karong adlaw ay pasaka ang kasong plunder batok ni Jinggoy Senador Jinggoy Estrada at tuod man kaganiha pinagi sa assistant mga sukindig paminaw ni ombudsman Remuli ani dito sa korte mga sukindig paminaw ani pasaka day kaso batok ni Senador Jinggoy Estrada og matod pa nga gi auhag sa ombudsman ang sang-anga Sandigang Bayan ang mo isyo dayon og warrant of arrest aron ilaha dayong dakpon si Senador Jinggoy Estrada.
2: Straight to the point.
1: At tungod ni matod pa sa pasangil nga ani dawat og kickback sa si Senador Jinggoy Estrada sa iskandalo nga flood control.
2: Straight to the point.
1: At ani hatagag pagtagad mga sukindig paminaw basta kontra ganis politika as kampas pasa kasamang nisto. Asa mo na nga manintanaon karon unsa man na si Senador Jinggoy Estrada magpadako probasya? Amo iskapo ba siya kasamang Nestor or magpabilin ba siyang atubangon niya? Hinoon, ingon naman siya. Nangyahang ang mga legal team, amuhimo nag mga remedyo ani aron tubagon mga sukindig paminaw kining maong kaso apan matod pa niya dako og dako ang niya nga pagtuo nga kining kaso ma-dismiss tungod kay wala kini mo agi sa insakto nga proseso.
2: Straight to the point.
1: Ato ni hatag ang pagtagad karon diri sa tuang pagkulo kabildo ha. Samtang nga siyam ka mga senador nga sakop sa majority block giingon nga hot don gyud sila og pagpasaka og kaso.
2: Straight to the point.
1: Sa administrasyon ni Presidente Marcos ha. Kinsa maning mga senadora nga siyam ka mga senador nga gukdon gyud mga sukindig paminaw nagpasakaan og kaso. Naguna na karon gipasakaan mga sukindig paminaw Senador Jinggoy Estrada. Isunod matod pa si Senador Joel Villanueva. Sunod ni Senador Joel Villanueva mao si Senador Senador Bunggo pinaagi sa ICC warrant. Senador Bato de la Rosa, Senador Robin Padilla, kaning duha ka mga Villars, si Camille Villar og si Mark Villar og si Senador Chis Escudero.
2: Straight to the point.
1: Kaning siyam ka mga senador mga sukindig paminaw nga anaa sa majority block og wala mo kuyog sa mga senador ni Presidente Marcos kakaning siyam ka mga senador matod pa hutdon silag pagpasakag kaso magrabiha ani no hutdon silag pasakag kaso kay nganong Musopax administrasyon. Amo na giingon nga basa si Boying Remuli. Si Boying Remuli mga sukindig paminaw, gamit yung kayo sa administrasyon ni Presidente Marcos sa pagpanggukod mga sukindig paminaw sa mga politiko nga kontra sa administrasyon. Or kana ban dili mo tuman sa administrasyon, dili gani ka mo dawat og malita, kasuhan ka. Tanawa mga sukindig paminaw sila ang duha ka mga tulfo nga mga isog kaayo pero di ay matod pa matod pa sa aligasyon dunay mga tinaguan dunay mga sikreto ni gapon dito sa kampo ni Presidente Marcos why kaso. Ang katong isog kaayo nga Irwin Tulfo isog kaayo nga Rafi Tulfo karon mga sukindig paminaw murag piso nga nalupos. Atanawa mga sukindig paminaw si Risa Hontiveros. Si Risa Hontiveros kana senadora Risa Hontiveros kontra magyud niya ning kaning niang mga Marcos. Kay kani sila mga pingklawan man eh. Mga pingklawan ni sila. Pero doon na matod pa to isyo sa PhilHealth kani adto na involve mga sukindig paminaw si na involve matod pa si Senador Risa Hontiveros gani gikomentaryuhan tong Irwin Tulfo sa una karon hilom kani mga pingklawan mo na nga dili ta makasalig aning pingklawan kun tinud-anay ba sila nga anti-corruption ang mga senador kaning Pinklawan, kinsa man ni sila, Risa Hontiveros, Bam Aquino, Kiko Pangilinan. Ug miingon ka nga, kontra nila ang korupsyon, kontra nila mga sukindig paminaw ang kaning pagpangurakot, ngano man nga karon ila man kining gitolerate unya gani tuwa man sila nigapon sa grupo ni Presidente Marcos.
2: Straight to the point.
1: Ha? Mo ni ato hatagag pagtagad karon diri ha kay wana ang siyam ka mga senador. Ha? Ang siyam ka mga senador mga sukindig paminaw nga nibarog sa ilang kaugalingon nga prinsipyo. Ha? Nibarog silang kaugalingon prinsipyo nga daw murag wala ba makadawat og malita. Mao man hinuoy gipanggukod karon. Ha, maoy gipanggukod tan-awa sila si Lacson. Si Lacson, si Soto, ha, si Meg Sobere, kaning uban nga mga senador, ha, kaning uban nga mga senador nga tuwa mga sukindig paminaw sa admin ni dapig ni Presidente Marcos. Wa, ha? Why investigation bisag gamay? Apil na ang mga congressman nga giingon na makontraktor sa flood control. Ha? Giingon nga kani makongresman na kontraktor sa flood control. Asa maron, dun na ba'y gipangkasuhan nga makongresman nga naadiri gawas si Saldi Kuwa? Nga naman, og unsay pabuhat sa ilahang labaw, sunod man murag kabaw. Asa unsa may mahitabo ani karon? Asa 13 mga sukindig paminaw ka mga senador nga naa sa majority black karon pananglitan og makuhaan ni siyam. Ha, nakuhaan na ba silang usa kay si Senador Bato de la Rosa ni Ikyas na. So sa 13, 12 na lang sila. Ha? So 12 na lang sila pananglitan sunod simana. Ha? Pananglitan doon ay arrest warrant or warrant of arrest batok ni Senador Jingo Estrada. So makuhaan silang usa, 11 na lang. Ha? Makuhaan silang usa, 11 na lang. Isunod ba si Joel Villanueva, pulo na lang sila. Ha? Pulo na lang sila kasamang Nestor. Magkatawa. Ha? Magkatawa mga sukindig paminaw si Inday Claire Castro. At ani hatagag pagtagad mga sukindig paminaw dire sa tuang pagkulo kabildo karong gabion.
2: Straight to the point.
1: Samtang sa laing bayan, Senador Mig Sobere nangayog pasaylo sa mga taga Bukidnon. Ako ngano nga wala sa mukuyog sa grupo nila ni Senador Bato og ni Bunggo. Ang tingal nagkakuan siya ni explicar siya gani ha. Ngano wala siya mukuyog sa grupo nila ni Senador Bato, Robin Padilla, Bunggo nga pareho ni sa taga Mindanao. Ngano wa man siya mukuyog kay di ay matod pa aduna siya kahiubos.
2: Straight to the point.
1: Nahiubos matod pa si Mig Sobere. Matod nila ni Senador Bato, Bunggo ni Robin Padilla ni Amy Marcos kay matod pa sa iyahang pagka Senate President, ha? Wala kuno sa suportahe. Unsaon man pagsuporta nila ni Bunggo, ni Batok, ni Robin Padilla kani adto nga ikaw Mig Sobere itoy kamas administrasyon. Ha? Itoy kamas administrasyon sa una. Ha? Ikaw pa'y Senate President, ito'y kaman, alangan magmo, natural, silas Bato, Duterte, magyun na kayo. Dili man na maliso ng baruganan ni Bato, ni Bunggo, ni Robin Padilla, Senador Robin Padilla, di na maliso. Maliso pa'y bukos kawaya na dili na pareho ninyo nga naglayat-layat bisag asa. So wala ka suporta ay kani adto kay klaro kayo ngang imuhang kolor di a sa administrasyon. Unawa sila mo suporta nimo. Ha karon insa nahiubos sa karon ang taga Bukidnon naglagot ang mga taga Bukidnon mga sukindig paminaw. Ang taga Mindanao, ang taga Bukidnon naglagot ni Mig Sobere. Ha mo na mos ginhawang pangaypasaylong Mig Sobere. Samtang sa laing bahay, natong hatagan o pagtagal usap karon kay no helmet, no ride ipatuman sa LTO Ronda District.
2: Straight to the point.
1: Sugod karong sunod bulan, stricto nang mupatuman o no helmet, no ride ang Land Transportation Office kon LTO Ronda District sa mga lungsod sa Habagatan o Kasadpan sa probinsya sa Sugbo.
2: Straight to the point.
1: Ang penalty sa mga mulapas sa naisgutan niya kamanduan anaa sa 1,500 o posible kini nga mukabat ngadto sa 10,000 pesos o baka pagkasuspenso sa ilang lisensya.
2: Straight to the point.
1: Kato nga mga kaigsunan na tuhang nga mga taga-Ronda, silingan nga mga lungso diha sa Ronda, diha sa Habagatang Sugbuha, kinangla magpaangkas mo, so doon na nag-yoy helmet. Doon na nag-yoy helmet, kung dili gani, doon ay multa. So muna, magkinto, mag-amping ng mga taga-Ronda, mga naminaw na ito karoon, doon ay mga motorsiklo, kinanglan nga mag-helmet na kanang yung mga angkas, pa-helmita na diha. Kay delikado o mapinaltihan mo, madakpan mo diha. Una nga kinahanglan nga mag-helmet na mo arong safety ang pagbiyahe.
2: Straight to the point.
1: Samtang sa laing bayan, kapin sa 210 bilyones o anaa sa 3.4 billion dollars ang kantidad sa investment gikan sa mga Japanese businessmen nga nasilyuhan sa Pilipinas nunot sa state visit ni Presidente Bongbong Marcos dito sa Japan.
2: Straight to the point.
1: Anindot ni usab nga kalambuan mga sukindig paminaw nga matod pa adunay dako nga kantidad no sa investment gikan sa mga Japanese nga mga businessmen dinhi mga sukindig paminaw sa Pilipinas manghinaota nga ang abot ani ang income sa Pilipinas niining maong nga investment yung madayon dili mapuntas mga buaya. Okay, base og mapunta ras mga buaya kasumang nisdo. Mapunta ras mga buaya kining makongresman nga mga kurakot. Gawas las mga tarong mauray mabusok. At anawa baguro nakakita bagumog kongresman nga napobre. Nakita bagumog politikong napobre. Wa nganuman. Wa na magsalig sa sweldo, nagsalig na sa ana. Sa manang ana letter M kasamang Nestor ba letter M nga guyoro. Samtang sa laing bahin, atong hatagag pagtagad Senador Risa Hontiveros, seryoso niya gagikonsidera ang iyang pagdagan isip presidente sa 2028 nga presidential election.
2: Straight to the point.
1: Umani padayag ang akbayan party list nga musuporta gyud kaniya og dako ang ilang pagtuo nga mudaog si Risa Hontiveros. Oray gidangat ni mo manang. So dako mga sukindig paminaw ang kanang naang pagtuon ni Senadora Risa Hontiveros ang kanang naang daghan nga musuporta niya pero iyahang gikonsiderar nga mudagan siya o galing siya mo ipilion iyan naman ang daan naman ang giingon niya sa kaniadto pa nga kon o galing siya maoy pilion nga padaganon muna nga ipid-ipid siya ron ni Presidente Marcos muna nga ipid-ipid siya ron sa kanang administrasyon para nga siya mo ipilion pada ganon sa 2028. Noon, makakuha mag-inigboto. Si Senadora Risa Hontiveros, makakuha mag-inigboto. Kaya natural, nabe, mga mimbro, kanadeng sa mga, kanadeng mga mimbro stigrali. Maginangan, makikuha na isang boto katong sa mga na may mga dumadapig yun sa mga pinklawan. Naamagi ka ni mga pink ba? Kasi mga pink, amot kasi Senadora Risa Hontiveros mo gamit pagyapon sa color nga pink. Kasi lahi ka kaning pink kang sinakang Mayor Lenny Robredo maning pink. Kang maruhas, mamantong yelo. Nag-usa ang yelo o pink mo ng pinklawan. Abot ka iyaha, dili ba siya mo sa maniyaha ka? Asol ba ka iyaha? Or asol ba ka iyaha? Or itom ba ka ha? So muna nga, muna nga karon, si Senadora Risa Hontiveros, baliwala nila ang korupsyon sa administrasyon tungod kay doon na po sa tinguha. Pero banay pa kay nagdamgo man di ka inday risa nga mudagan kay presidente nasod, dapat imong gikontra kining ni ang korupsyon karos nasod. Ha, mubarog ka ba nga magpakita kas mga tao nga kontra nimo ang korupsyon? Ha, mupakita ka nga aduna kay kana bitaw na ang pagsupak ni ining ni ang kanang korupsyon sa nasod. Oy, hilo man, mura magsmanga tulfo po, pariho man. Nakapaldo, goro. Kana ato, pangutan na lang ka sumang Nestor. Mangutan na lang, taka hilo man, kaninya sila, kuan manay kaayo, ha? Kanang na ang mga sabaan, manay kabahig korupsyon. Pero karon hilo man, anya kasamang Glinda Masong Lagos, nunay naminaw na to may gabi eh. Aninita Tagapan, og si Moises Nerye, awa gabae, ator pa niya. Si Ani Larita, may gabi eh, kasamang Benze, may gabi eh po. Si Christy Labador Alboro, kasamang Benze, nagpaabot yung ko sa imong programa kay Malingaw, og yung ko maminaw. Lamat ni kasama ha. Anya si Pahardo Jessa, naminaw sa nato day karon og si Mike Hakosalim, og si Kenneth Iscuba, og si Alan Pakane. May gabi kasama binti sa taot ko ni Nanay Emily, gabato sa street Judel Purok, Guava, Tabtoy, Tuyan, City of Naga. John Kirante, may gabi kasama binti, may gabi sa... Onya G person na digamos na minaw sad nato karo. Ay kinibahin na sad makasamhatod ka nato sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Ang atong Paragis Bila Bila Herbal Capsule mga kasama, may kinalang sumakisun ang mga pinanggantig paminaw nga adunay mga sakit o balatian na gihambin sa kalawasan. Ato ang makiksunan usab ha nga adunay mga sakit or kanang kanunay lang nagluya, dali kayong kapuyon, dali nga aka na murag kapoy o kanang dali mga kanunay luya ang lawas. Ang atong imnon ana, Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Timanin pangalan ha, Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Ang atong Paragis Bila Bila Herbal Capsule makasama makapagana usab sa kaos, makapanindot sa tulong. Kanya puno nis mga vitamina, minerals ug nutrients nga magikinahanglan sa tuang nga lawas. Kung ang atuang lawas puno sa mga bitamina, makasaligta nga makaligo ni itong panglawas, makababasog sa itong immune system. Ligo ng atuang nga immune system, makasaligta nga dilita, dali nga takbuyan sa mga sakit o balatian. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule, mapalit magkasama sa Diding's Pharmacy, GV Butika, JY Pharmacy, Bestway Pharmacy, Healthway Pharmacy, o uban pang mga butika at farmasya duol sa inyong mga lugar. Pangutana lang mo diha ha, sa inyong mga lugar. Diri taga mo albuol in town ganiha to kasamang nisor kay mo palit sa Paragis diri nato. Kasaon doon natin importante sa kagyado sa NBI. Onya, kanang naang importante kayo sab nga diya sa inyong hang mga lungsod, inyong syudad, naaman na yung mga butika diya. Sulay o pangutana ha. Kung na available na ba nga to ang produkto diha, Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Mas maayo nga pa ayaw sad kasama. Si BBM kay paggukod man na iyang gihimo. Sa kontra or si Boying Remulia unang ko anon na. Mas maayo. Di po na maayo kasama ha. Wa may ngalan nagika ni Adoy ha. Gabiin mo kasamang Adoy. Ingon sad ako igagaw guwapa inday mahali o nga ako sad nalingaw ko nimo nalingaw ka na ko sa imong afam tarong nga ba. Inday Maricel tanodra may gabi eh samtang naglikin si Inday Maricel kanang naang nagahulohinambid nagalikin uman anay mamalong kuno silagsuga siyang banar. Okay, balik na karon taon magkasama human lamang sa mga importante kayo ha ni sa tong pagbalik dugang ang mga pa shout out og atong gisgutanan ato ang tokion karon ha. Alas 10:53 na sa gabi eh.
2: This time check is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Protect Freshness Every Day. This newscast is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang. That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by Magic Flakes Cheese. Sa kalamion sa cheese and crunch. Mulami po ng break nimo. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang. That time check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok nga plema, afford pa.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. This portion is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult. This newscast is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
5: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore. This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na! That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Kinimahina mga kasama hatog kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ibabag ka mo ang sakit na cancer. Wa na ikipiling edad, gender o ka status. Nagpasabot, bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan o cancer. Good news, doon na mahimong paubos sa risgo nga mataptan o cancer ang usa ka tao. Ang tubag, ang inadlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 gi-prescribe kini sa mga medical doctors sa Pilipinas o sa abroad isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation o gisaligan sa nagkadaiyang nga mga eksperto sa nagkadaiyang nga mga dapit sa kalibutan. Og nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic at tuwalan ninyo dito sa lungsod sa Consolacion sa Orosia Building sa Barangay Kansaga. Samtang diri sa Cebu City, nahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
7: Mga kasama, ako si Radio Man Buin Alguno. Atong sugdan ang ato ang adlaw gikan buntag hangtod gabi nga positibo ang pananaw pinagi sa pag-inom og kape nga Vita D plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga dunay Vitamin D3 kada sachet sa Vita D plus Coffee Mix. Duna kini 200 IU nga Vitamin D3 plus Reishi Mushroom Extract nga dunay mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D plus Coffee Mix gidugangan usab ug mangosteen fruit batok sa oxidative stress og mga free radicals. Sugdi ang imong kabuntagon, pinagi sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix aron makalahutay sa tibuok adlaw. Ang Vita D Plus Coffee Mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, Julie Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Ding Pharmacy, og Life Extension Pharmacy.
8: Kung Right Med ang masaligan, mag-insister, kagmamangkot.
9: Basta Right Med, dito ko sa kilala ko na, kagmasaligan ko. Kaya, basta Right Med.
10: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
13: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
14: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Hirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Ukal ang bagtog na plema, afford pa.
3: Lumbi, pudding San Miguel Litro. Share-share taning litro, ha? Uy, Carl, palihog sa kinilobi.
4: Carl, palihog gani sa litron.
5: Carl, palihog po ng bupis, please.
3: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro. Uy, ishare po, be.
6: Kung barkadahay, paringas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay, o katawanan. San Miguel Litro, share sa kalami.
3: Ihatagan ni Carl ang bill.
5: Carl? Asa man si Carl?
6: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly. Kada

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Mmm, smells good.
1: Tikman natin.
4: Sarap.
5: Yummy. Everest Refrigerators.
6: Love?
5: Ano Everbest food mo in the world?
1: Of course. Yung ginawa natin together.
5: Aww. Everest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
7: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol ni ini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto. Hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass.
8: Methylsalicylate menthol tocopherol acetate camphor is

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana mga bisita? Gadget lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
2: Extra. Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana mga bisita? Gadget lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
9: Vitamin B complex, the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
11: Kung Right Med ang masaligan, mag-insister, kag mamangkot.
12: Basta Right Med, dito ko sa kilala ko na, kag masaligan ko. Kaya, basta Right Med.
13: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
14: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
15: Tagad na kaon nga oily food, maka-acid na.
16: Pag may acid, Supracid.
15: United Home Supracid. Sodium bicarbonate. Ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
17: United Home.
10: Unilab yan.
9: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supersit. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako bilib.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
20: Kining corned beef na lang usab, okay na?
21: Mami!
20: Angeline!
21: Di man sa'yo pang okay ra.
20: Pero
21: sa start

0: Anlin. Karoon available sa Abot Kaya Pack para sa kalikon sa Anlin na nasa 12 pesos SRP rack.
1: Anlin, barato ng kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
3: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
4: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo.
5: Ato ang attack na alas 11:15 na sa kagabhion. Balik ta mga kasama dire sa tuwa nga pagkulo kabildo karong gabhion na.
6: Straight to the point.
5: Oni sa di patam adto sa tuwa nga mga isgutanan ato sang i-check si Radyo Man Josephus Gihano. Aka na kasanbay na sa Picas linya. Yes, kasama si Q.
6: DYHP. Ottoman Report.
7: Yes, salamat sa mga Radyo Man Benji sa tuwa pagalina dire sa kayas kabahin na ni mabugawin na kagabion. Nagpabiling nga huwag mo nagkumaalaram maroon na gito mga pagkablisan, maginagmarang sa kagkaroon nga grispunihan sa pagkabagalan sa Proud Respect by sa Subog Metro Cebu area. Sa report na ito nga nakuha sumsumang kampanya sa mga operatiba sa Pinya 7 sa doon na mga imo nga maglahing nga antenog operation nga maglugar din sa Dakbayan sa Subo. Una gagi Lusan diha sa may General Hini Street sa Barangay Suba Liga Dakbayan sa Subo. Dito pati ka mga o pati ka tao ka mga drugista ang nakpan sa maglahi ka mga operasyon diyan sa may barangay Suba na nakpagilig usag gudahag drug posa nga alias o alias Jojo Master kung ano ang sa kapaligol o gumulukurusap sa naiskuta diya ang lugar na kuwag sa mga nakpan ang lima ka mga pakiting pakiting gudahag sa buga mutimbag ng 120 gramos kamo balo ka pin sa 816 pesos sa ikaduwag operasyon diyan sa may barangay sa sisway sito kamagahan barangay Labangon ng nagpahin suburit tulog ka baga turista aga na takpan sa baga operatiba sa PDA 7 nga sila si alias sa Untoy dari ucho adios aga Ponigon og dihan ni merak pingduha sa may drug din nga ipangiyan ni Untoy nga sila si alias Bonifacio 38 anyos og alias Mark 39 anyos po siya mga construction worker og nagpuga po sa nasikutan niya barangay. Ang mga paliba sa PDA 7 binusa ng usa ka bypass operation ng duwa ka mga hugna o duwa ka mga maglayang ka mga lugar diya sa naiskutan o diya sa duwa ka mga lugar nga natong naiskutan ka ganina. Ang diya sa may subag ingong ipadinisod sa duwa ka simana ang hindi ka ng kalawag ganila ng gilusa na usa ka bypass operation na ang mga suspect kaya ginong na takpala niya itong 2024 sa pagpayot yung pag-upot yung illegal ka droga sa tagkaneng salabangon na nakpagkinin niya itong gigong na nakpagkinin niya itong 2021 sa gigong pag-upot niya po yung illegal ka siya po ang suspect sa subag yung mga dispose kini yung 500 gramos matag simana samtang ang diya sa may Labangon magka-dispose kini yung 20 nato sa 30 gramos matag simana. Onward sa patrol ng Radyo Man, Joseph Oscano, DYHP, Tatag, RRN.
5: Okay, salamat Radyo Man, Joseph Oscano, sa imuhang report. Samtang sa laing bahay na tuasab nga... Ato sang tabukan ang uban nga o ang dugang nga detalye sa tuang mga balita. Ato pa gobernador sa Lawigan sa Bohol nga si Erico Omintado. Mitanyag og 200,000 nga cash reward sa makatudlo sa suspitsado sa pagpatay sa usa ka kagawad. Ah, kasama mo sa balita, Radio Man, Arnold Bustamante.
6: DYHP, Tata, Ottoman Report.
8: Nitanyag og 200 mil ka peso si Governor Erico Omintano, ang gobernador sa lalawigan sa Bohol, ni Atoga Makatudlo, ug nakaila sa nagpusil patay sa kagawad sa usa sa mga barangay dito sa lungsod sa Clarín, ni Atoga Domingo, Mayo 24, 2026, si Konsehal Marino Adin Montojo, 37 anos kagawad sa barangay Kaluwasan sa lungsod sa Clarín, ang gipusil patay, gawa sa buwangan sa mga lungsod. Makita sa CCTV camera ang mga insidente. Dito na ilang tao agar kasaksi nini. Sa investigasyon sa Clarín Municipal Police Station nga ang maoga sospitsado, nakita usab kini sa laing angulo sa CCTV camera nga nagbakta sa National Highway ug mipaingon kini sa buwangan. Makita usab sa video nga nagatang ng daan ang mamumuno nga moagi ang biktima nga konsyerse siya nga tubangan gikan nga nagkuha siya ang motorsiklo nga giparking sa dihang miagi kini siya nga tubangan karit lang niya kini nga giduol sa luyo nga bahin ug daing pusil bisan pa sa pag-agi sa duha ka mga bata. Human sa pagpamusil yano lang kini nga nagbaktas paingon sa gawas ug misakay sa nagpaabot nga motorsiklo gawas sa gitan niya nga cash reward niya Omintano. Pasalig usab ang kagamanan sa lungsod sa Clarín nga mohatag sila og 50 mil peso sa mga tudlo kung kinsa ang maong suspek. Una nang gipahibaw sa Bohol Police Provincial Office nga doon na gisunod nga lead ang Clarín Municipal Police Station sa responsable sa maong krimen. Kasama mo sa Bohol Police Provincial Office ang inyong Radyoman Arbus Amante DYHP. Tata Karamen.
5: Okay, salamat Radyoman Arno Bustamante sa imuhang report.

0: Akin niya kanin bayo na sad magkasama hatod ganadot sa EXL Makabuhay OL. Ato ang haplas nga EXL. Ang Makabuhay ha alang sumagisunan nga nangitag haplas nga maayo kayong ihaplasa. Para sa ato ang panglawas sa ato ang kalawasan. Panateleng haplas nga gamiton EXL Makabuhay OL. Minus panakit sa kalawasan ha. Nga laylay sa mga lutahan, mga panuhot. Palagputon ang mga panuhot. Ning ato ang haplas. May sabni kay manhutsot sa tuang kaunuran. Ang ato ang haplas. Ang haplas ka ani makasama malikay ka sa sakit nga dinggi. Nga naman, di man makapaak ang lamok ni mo. Sa muna ha, katong magisunan na to, arondili mo paakon og lamok. Mang haplas tani inigyod sa kanunay. Manya may sabni sa mga katul-katul sa panit, pinakan sa kagmay mga mananap o sa pangagod. Ang EXL Makabuhay OL mga kasama, mapalit ni niya sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CHG Pharmacy, guban pa nga mga butigang farmasya dool sa inyong mga lugar. Oy, ang kape po din nato. Basta mag-isgot ang kape po na. Basta kape ganisgutan magkasama EXL Makabuhay Coffee Mix po. Ang atuang EXL Makabuhay Coffee Mix 17-in-1 kini. Pasabot si City ka maproto sa kutano nag-isagol sa tuang kape. Onya ang sagol ining adunay rose hip kung dunay anti-aging properties, dunay pain relieving properties nga libyuhan ang sakit sa arthritis. Ato makaigsunan to mga pinanggandig paminaw. Ginhanglan nga kape ganis gutan EXL Makabuhay Coffee. Good. Lakip nga sagol ang kamunggay dunay mangustin, dunay tapol nga bisaya nga mais at dunay bayabas, dunay insulin plant, dunay stevia, anya adunay barley, dunay arabica, anya nakanindot sa daan ni kasamang ni store kay aduna ni siya ay adunay ginseng, ha? Guban pang prutas sugutanon ang ginseng na naasa to ang kape. Maka apa, kuha niya siya, makapa-abdik sa to ang panglawas. Na-abdik ganing ato ang panglawas. Makalahutay tamatag-adlong panikaisikay. On kita kanunay nga naka inuma kasama sa to ang EXL Makabuhay Coffee Mix. Mabalit gihapon na sa 360 Pharmacy, sa Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, aog sa uban pang mabutikag farmasa dool sa inyong mga lugar. Okay, atong hatagan sa pagtagad ni, no? Nga to ang isgutanan karon makasama kay sa di patamo adto aning ni ang mga senador karon nga gi sunod-sunod na mga sukintig paminaw sa baboy pa kasamang nistor gisunod-sunod nagpamikwang. Kay kaning ni ang sunan ka aning siyam ka mga senador god. Ha? Siyam ka mga senador ang gihumutan mga sugindig paminaw nga pasakaan gyud kaso. Kaning mga senadora mimro sa majority black. Oh. Sa kaning majority black mao ni ang 13 ka buok nga member mga sugindig paminaw nga maoy ang ilahang labaw ang Senate President nga si Senador Alan Peter Cayetano. Unya, pananglitan ang 13. Ha? Nakuhaan na rabag usa kay Senador Bato, wa na nagtago-tago na. Gawas lang ugma. Pasar mga sukindig paminaw katonto ang ilahang pag-amindar nga pwede maka-attend sa session ang remote nga paagi or kanang sa online. Pero muna, nga duha-duhaan pa po, dog mo, tambong ba si Senador Bato de la Rosa pinagi sa online kay Basi o hingon na rin po ang NBI nga andam sila mo, Trace. Basi o ma, Trace, hinoon si Senador Bato de la Rosa kung mag-appeal siya sa online nga kanang naang sesyon sa Senado. Ha? Pero muna nga, ang dito's palaro ha sa di pata mo kuan dito kay kaning ni ang rating ni Presidente Marcos ni padayon og tibugsok. Sa ato pa ang mga tao wala makauyon sa ilaha karon nga gihimo sa administrasyon. Nganuman ni samot og kasuko ang mga tao ilabi na nga ang mga senador nga kaalyado ni Presidente Duterte kan ni Presidente Duterte o ni Vice President Sara Duterte gisigig panggukod. Ha? Wala na ma-anticipate sa administrasyon. Wala na ma-karkulo o tarong ni Inday Claire Castro. Nga nga naman nga gikan sa negative 3 nga nakuha nga iskor mga sugin digbang Presidente Marcos karon ni Saka ha purya buyag negative 15 onya wa gihapon na nila karon gisige dapat mo kwan unta ba amo change gear unta kasamang listo ang administrasyon ha i-diagnose administrasyon i-diagnose sa mga alter ego mga sukindig manos presidente or mismo ang presidente na dili ka magsalig lang sa imuha mga alter ego diha siya mismo mo diagnose nga no maniha pero si Claire Castro imong pangutanon nga no mani nga negative mani and sa kanana nga siguro ha siguro ang mga taong napangutanan mga dili wala pa nakadawat og ayuda. Akay tiaw mo na godo. Ha? Og miingon ka nga kanang survey, ha? Na tinuod man sana nga naay survey nga kanang na ang mga kinsay naka commission sa survey, naay survey binayran, naay survey nga dili, napoy survey mga sukindig paminaw nga patas. Ha? Pero ibutang tala nga kanang survey nga negative 15 ang iyang score, ibutang talang dili tinuod. Ha? Ibutang talang dili tinuod kay patay mali irman gyud ang malakan niya nga dili na tinuod ay ang mga tao gusto gyud nila sa presidente. Ibutang talang. Ha? Ibutang talang. Hatagan talag pagtugot sa way pag-uyon. Apan arita sa mga tao ginisulte. Arita sa mga reaksyon gyud sa mga tao. Ha? Bekaning niya. Atol sa unsa man ni dong sa palaro ba ni ni ang kuana nahitabo? Ha? Didto mga sukindig paminaw sa kanang naang palaro. Ha? Ang singgit sa mga tao kani sa palarong pambansa ba? Ang singgit sa mga tao kasamang Nestor pag speech ni Presidente Marcos. Imbes mingon nga BBM. Lahi may gikantas mga tao. Ha? Tanawa ha? Beto ko nung paminawon kasamang Gerald God kaning ni ang speech ni Presidente Marcos sa palarong pangbansa. Ha? Beto ko nung kano to paminaon. Ha? Paminaon na to ni Hakay. Abe? Kay kanang naang dagang mga tao diha unya ni speech siya hinoon gi pasalida ra diha kasamang nisor kay doon na may LED. Ha? Dito ra sa lead wall. Kasi kuhan ang yang naong. Ha? Beto no, to ko nung ipakuhan kasamang nisor to ko nung ipabati. Ato ipabati ni Enak Saman Gerald kay kanang na ang aron nga ma kwa na to ba kay og palit nag mingon ta ba nga dili mi mo tuo nga mingon ang malakan niya nga di mi mo tuo nga negative 15 ha ah Saman Gerald dugay man na flash mo nakadawat po ni kwan tinga. Sana ka sa to na dogay na ko ang kay nakadawat. Ah, betanaw ha. Daga man to, ibutang na to nga adik ta mo to nang survey kay ang mga tao kuan dagyod ni Presidente Marcos. Ha? Kaning ni apag pagtabi niya diha gi play diha ang singgit sa mga tao imis mingon nga BBM ingon nga mingon unta nga BBM o baka mingon nga sa karang BBM ang yun, anak, lahi mo gisinggit, beto ko nung ipa Ato ko nung ipa kanang na ang asama to kasaman si Ralbe. Ato ko nung ikwaning ni ang kuan kanang na ang kane. Abe kane we ka pero ito ang kuan ito no. Ato ni sa palarong pambansa ha. Abe kano. Ato ay balik na to ha.
1: Ngunit pagkipayan, marami niyo rin ang pangarap at inspirasyon ng inyong kapong batang atleta. Kaya para sa inyo at sa ibang batang atleta, patuloy ang pamahalaan sa pagsupport at sa inyong pagsasanay sa larangan ng palakasan. Masaya akong ibalita sa inyo sa kauna-unahang pagkakataon, maglalaan ang Philippine Sports Commission ng mga incentive para sa mga medalista sa regular sports at sa para games bilang pagkikilala sa inyong husay. Alam ko, nagagawin ninyo ang
0: tanaw ha. Ang diris mga taos gawas no pagpan sa kamera. Ana dungog dito mga sukintik paminaw ningon ang mga tao dito sa gawas nga Duterte nya kinsa may gatabi. Ha, si Duterte din na nagtabi nga si presidente man. Mismo god ang nakakuha sa aning ni ang video na ng kamera. Ha, mismo nakasinggit sa kaduha. Ato Osman, paminaw dong, be. Kaya ito na ako hao. Kaya, yahang giliwag ang kamera. Nangatawa ito, naguban.
1: At sa ibang batang atleta, patuloy ang pamahalaan sa pagsupport at sa inyong pagsasanay sa
0: harangan
1: ng palakasan. Masaya akong ibalita sa inyo sa kauna-unahang pagkakataon. Maglalaan ang Philippine Sports Commission ng mga incentive para sa mga medalista sa regular sports at sa para games bilang pagkikilala sa inyong husay. Alam ko, nagagawin ninyo.
0: Ha? At tanaw ha? Ha? Sumingon ang balakan niya nga, adi mo na mo tinuod nga ang mga tao di ganahan kay ganahan magina sila. Apa nagisinggit sa mga tao dito sa gawas? Ha? Labi na mga sukindig paminaw sa mga athletes. Duterte, uy. Ha? Unya, mingos inday Claire Castro nga. Ha? Mingos inday Claire Castro nga. Dili, uy. Ha? Dili na tinuod na ilahang. Klaro man na. Ha? Deko no. Og. Dili mo tuog yapon si inday Claire Castro ni mas mayo. Yahan ning ipa. Ha? Yahan ning ipa. Check sa NBI kung dili ba ni AI, ha? Ang mga tao dito sa gawas. Ha? Kano, ano naman yung bago? Kaya kano, padayon man ang kanang palarong pambansa? Ha? Padayon mga sugintig mo niya dito ni Speech Presidente Marcos sa magisinggit sa mga tao nga. Ha? Duterte man. Punigituyo tingali ni nila nga diha ra mga sugintig paminaw sa recorded daan ang video ni Presidente Marcos kay kun anha sa mo anha sa personal ba? Kun mo anha sa personal, ulaw kayo o niya mga tao mo singgit o Duterte. Ha? Tanawa ha? O niya, kanang, sunang ka na kadako insulto, ana? Ikaw nagtabi, ikaw mo'y presidente, o niya ang mga tao mo, kansaw ang mga tao. Ha? Ang singgit sa mga tao, Duterte. Ha? Makapanghiwi kasi mong baabaan, ha? Ha? Makapanghiwi kasi mong abil kasamang niso? Ha? Nakakaroon tau tada. Ito ipabate si Inday Claire Castro, ha? Ito ipabate karoon tau taon. Na si Jane Abilia o si Auntie Claire padili daw na tinuot. Negative 15 pag sure sakto ba na huna-huna ni mo, Auntie? Matod pan Jane Abilia. Ha? O niya si Silvia Reformado Phil, ha? Katunay sa nina minaw na to. O niya si Santa Ana, oy, Tanghian Anthony. Oy, Don Tunyong, ha? Ani great sa ni Nali Kono, Tanghian Romo, Okyo Bito, Romo, nilang Junjo, nilang Timian, o kisa pa man eh. Ang na Minaw. Amat yayo sa ninyo di ha. Adon to nyong ha. Si Ems Katipay na minaw na to. Jinjin da. Amo daog na si Hontiveros kunwa sa kontra. Si J. Nadja. Bisag bali-balihon pa na ninyo si Claire Castro. Anya si John Sakurada Salinas. Agisama to ni Kwan ganyan si J. Nudge o ganyan si John Sakurada Salinas. From Greece. Greet ko sa kuwang family nga Gining CPG Bohol. Okay, kinibay na sir, makasama hatod ka na to sa DTX 500. Alas umagsuna nga na minaw. Ang mga sukin, di ba minaw na to, nga to nga DTX 500. May nisa sa kumagsuna na to, nga doon ay taas o dugo. Nga to mga high blaron, ha? Nga katusad nga doon ay mga taas o cholesterol, taas o blood sugar. Mag-inom ta ka doon ay sa DTX 500. Ang to nga DTX 500, mga kasama. Kampiyon nga protection kay dunay 1.3 million orak units nga antioxidants. Iktibo kini pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Ang DTX 500 ay sa di sa dunay mga problema sa kidney disease, gallstones, formation, hyperacidity, insomnia, to magisuna nga dunay insomnia diha. Aga to maglisod sa pagkatulog, makatulog manggaling apan minanok ang pagkatulog, mag DTX 500 na ta. Ang DTX 500 mapalit sila nga clinic sa pharmacy adiha sa Unit 102 Marijuy Building, Hakusalim Street, Cebu City, at bang sa The Freeman Super Building og Loyosa ga isa no maid. Baka mo tawag mo silang numero 0975-079-5133. Ang DTX 500 mapalit usab ninyo makasama sa uban nga mga butigag farmasya dool sa inyong mga lugar. Okay, niya standby lang sa kay balik ta karon to duman sa mga importante kayo. Alas 11:38 nas gabi.
2: Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste.
3: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Prito ang ulam na masebo, plato ang kaldero. Ang galing for everyday.
2: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis, bawat pahit.
4: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
6: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bangon ng Charm.
7: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Bangong kumbaka bloom sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
6: ACS.
8: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
9: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
10: Rexido Forte!
11: Mas paspas, banat sa upat!
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
13: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubit ako mag-armor up ko gamit ang Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
15: Food's here, guys.
14: And feel the vibe.
16: Best concert ever!
14: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Armor up for adventure with Biogenic.
18: Happy Fiesta!
19: Kinahanglan, extra ang handa.
18: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
13: Naana mga bisita? Gadget na!
15: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
13: Wow! Mas maayo pa?
15: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Nay, dugan ka ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
13: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay-lechon, humba, adobo ka direta.
15: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
18: Unilab quality yan.
20: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
22: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxFit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
23: Kargado!
24: MaxFit Kargado!
18: Unilab quality yan.
22: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
25: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
26: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhi na sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
18: Unilab quality yan.
26: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
27: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue. GSM.

0: kuldisyon sa naay ambisyon. Night 12 Chinese Herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon. Drink responsibly.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
3: Pangon!

0: sige, sayaw, sayaw isa, ha? Anya si Arnold Laurenti Dagasdas. Amang gabi, Sir Benji. Shout out ko sa kuang fam, pamilya. Ang tua karon sa Consolacion, Japa. Surigao del Norte. Nagtanaw ko gikan sa Baclaran, Paranaque City. Ana si kasamang Carl Omega. Ana minaw kunog ni Sayaw pod si kasamang Sammy, ha? Aka ni, kasamang GQ, porti sa mo Sayaw, kasamang GQ. Paong nat sa kusog sa kasamang GQ dahil kasamang Nestor, awa o. Oh. Kita ka na kasamang Nestor, wa? Awa o, ra o. Kit, anda yung kasamang Gerald. sayaw, sayaw, para mawalan duka, tay. Abiran na may tay. Ayan na sa nang tanday-tanday, tay. Tay, huli. si kasamang Lucy, datulay, tay, elevera. Ano may gabi, kasamang Benji, pa-shout out. Palihog, gikan diri sa Lawaan, Dos, Talisay City. Gikan ni Mac Iwat Blues Arms. Okay, lama, tumana Mac, kasamang Mac Iwat. Panyakinin ba yun na sa datod ka na to, di ay sa... Ito ang makasama nga Life Extension Vitamin D3. Alang sa mga naminaw na to, ha? Ito ang Life Extension Vitamin D3 para sa ato makaigsunan nga adunay diabetes. Adunay type 2 nga diabetes. Yung nagpasagdi, ha? Kaya naana nga ito ang Life Extension Vitamin D3. Ang ito ang diabetes makasama kung pasagda na delikado kayo, mga anak, nag-ubang sakit. Delikado kayo, makomplicate na, ha? Anak nag-ubang sakit, maguba ang kidney, delikado ma-stroke, kaya delikado sa nga maguba ang uban nga mga organ sa lawasa. Araw malikayan na ang pagguba sa kidney o gatuang mga ubang organ sa lawasa, mag-inom ta sa Life Extension Vitamin D3. Ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kung kamo doon ay diabetes, pwede ratulo nga to sa 5 ka soft gel kada adlaw. Iligani kada ko ang budget, pwede ratulo. O sa humagpamahaw, duha makasama sumagpanihapon. Una ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. O niya, pwede ragduha kasamang nisor pang maintenance lang. O guway gibate, ha? Pero para malikay sa diabetes, malikay sa ubang mga sakit, duha sa kaadlaw, magpamahaw, usa, humagpanihapon, usa. Ang Life Extension Vitamin D3, mga kasama, gisuportahan sa daghan ng mga medical studies o sa mga doktor, na nakanindot ane kay high quality pag-idiay o niya limpyo potent formulation gikan sa USA, no? Kaning ato ang Life Extension. O niya mapalit ni silang clinic and pharmacies. Diri sa Dakbaya, Sugbo, na sa may Cebu Doc Building, Boyens, May Osmina Boulevard, Cebu City. Dos Consolacion at Bang Jalibis Consolacion. Padong kasod sa merkano. Ito magkasama sa Negros Oriental, nas Dumaguete City, tapad sa Kamanhak Terminal. Adya mapalit ang Life Extension Vitamin D3. Bisitahan sa Bangilhang Clinic. Kay nagtanyag sila og libre nga medical check-up gikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Sabado. Anya si Quirino Sibuko, naminaw sa nato day Corona. Samtang nagtagay-tagay sa kasamang ni Sor Kulapo. Kasamang Al Albiar Taposok. Watching here in Falkland Island. Happy listening sa kuwang maginikanan diha sa Bangka, Lapu-Lapu City. Tamat ni kasama. Okay, o niya atong tabukan, mga sukindig paminaw, atong tiwason o gamay ni kay kanang na ang Sharo o Muragula tingali kakita sinday Claire Castro. Awa makakita si Inday Claire Castro ane mga sukindig paminaw nga reaksyon sa mga tao ba? Ha? Kay panlitag mingon sa dili manakuan ang survey kay doon na ganilaing survey nga ni Gawas. Ha? Number one man, ha? Number one man si Presidente Marcos. Ikaw, kasamang nisto. Ikaw, imong pagtuo pananglitan o gado na i-survey karon, mutuo ka nga number one si Presidente Marcos sa survey karon. Unsa may reaksyon ni Inday Claire Castro sa gipangutana siya mga sugin digpaminaw. Nganong mang taas magigkunod, unsa may reaksyon sa Malacan niya nga ni. Nganong negative 15 man. Negative 3 raman unta taon, naabot naman 15. Sato pa ni abot mga sugin digpaminaw, 12%. Ang nga mo, tingin pa ka negatiba kayo. Sabi ko na ito mabinawan ha. Minawan sa nato kasamang Stephen John Kabalikan. Paminawan na ito sa kasamang Ziralbe. Minawan na ito sa Inday Claire Castro. Kanay. Asif, yusuro ba kaayon niya? Medyo, pero may punay magpagwapas Inday Claire Castro. Diba kasamang Dixie Sumabal? Ito na mabinawan. Sige. Kanabe.
1: Bay Firms. Naglalabas ng kanilang mga resulta. Iba't ibang mga respondents ang kanilang nakakapanayam.
0: Mm-hmm.
1: Noong nakaraan lamang po sa Boses ng Bayan, ng OCTA, lumalabas po na ang Pangulo, si Pangulo Marcos Jr., ay tinagurian o binanggit na highest rated among the top 4 officials in a nationwide survey.
0: Aha, highest
1: so,
0: rated.
1: So kung may mga pagkakaiba man sila sa mga numero, pagkakaiba-iba ng mga survey firms, naniniwala po tayo at ang administrasyon na ito na patuloy ang gobyerno sa pagtatrabaho, pagbibigay ng ayuda at tulong sa ating mga mamamayan.
0: Ayuda
1: hindi
0: po
1: tumitigil ang Pangulo na maibsan ang anumang hirap na dinadanas ng ating mga mamamayan, especially dulot ng krisis sa Middle East. Anumang numero yan, tumaas, bumaba, patuloy ang Pangulo sa pagtatrabaho at pagbibigay ng...
0: Tanawa ha? Tanawa, ningon siya nga, noon sa mga kuanman, kanana ang di amay laing survey kasamang Nestor nga matod pa the highest rated ko, no? Sa upat yung mga dagkong opisyal, highest rated si Presidente Marcos matod pa niya. Ay, number one. You know. Pero kaning iyang survey firm nga gihingan lang, dili kayo ni sikat. Unya, wala kayo ni mga kanabita mga resulta survey nga sa actual yun, kanamang kong survey, dili yun na ingon nga 100% nga kanag yung insakto ba. Pero, dunay kanang naa sa mga 80 or 75% to 80% ana ang kuan ka sa mga Nestor mo igo gyud. Unya kani nga survey nga nigawas nga negative 15 si Presidente Marcos, SWS survey gud ni. SWS survey mo ni ang sikat og trusted mga sukin digpaminaw nga survey firm. Unya, ingon siya nga, ayaw na, karindi ang survey ha, kay highest amoy. Moy atong tuhuan kay highest aris Presidente Marco. ingon siya nga, kuan ana, ang ano man ni kuan ana, basta kay, balag, unsa may numero ana, basta kay ang Presidente, padayon nga nihatag og ayuda. Sana all. Sumuna nga, ayaw po daw patuhua and declare. Tug-anis tinuod ba? Ha? Tug-anis tinuod si Presidente Marcos nga bitaw ang survey, ang kanang ang resulta survey, ato nang i-considerar, Mr. President, kay negative 15 man. Ha? Ato nang i-consider. Kay dili nyo to luas tinuod or sugin lang sa tinuod, magdahom ras Presidente Marcos nga siya maoy highest rated tinuod sa tibok opisyal. Ha? Magdahom ra siya nga siya mo yung number one gyud Tino. Solti is tinuod, bulahan ang presidente maka-change gear siya. Ha? Maka-maneuver pa siya. Ha? Kay magdahom ra si Presidente Marcos nga sa iyang gibuhat karon sa gihimos administrasyon na lipay ang mga tao.
2: Straight to the point.
0: Nga naman, di man sulti ang tinuod. Ha? Sultian sa tinuod para nga dili magdahom. Ha? Ayaw tapin e day clear. Akay pananglitan, nagmuingon ka nga high-strated siya. Siya mo'y dako, siya mo'y dako og score, siya mo'y labaw. Nga naman, atong usang adlaw dito sa palarong pambansa. Pag-istorya niya dito, dayag sa kadaghanan, ang singgit sa mga tao, Duterte man lagi.

0: Asa na ka namingon kang hais? Ha? Siya mo'y hais sa upat ka mga dagkong opisyalis. Ha? Presidente, Vice President, Supreme Court, ha? Appeal ng Supreme Court nga li ato, dayong Senate President o kanang naang Speaker of the House. Ha, lima gani. Pero kung walay appeal ang Supreme Court, na upat. Unya si Presidente Marcos kung itasok score. Sulti is tinuod. Sulti is tinuod, bulahan ang presidente maka kuan siya ba? Kanang maka hinuktok siya. Ha, maka amgo siya nga atong exchange sa nga to ang pagbadagan sa to ang naso. Unsa magigustos mga tao? Ha? Ana. Nakay dili kay mingon nga dili oy, ha? Heist siya oy, heist siya. Asulti is tinuod. Inday Claire Castro, gi kwan man kadiha, gi butang man kadiha, ayaw og dipinsa ay og maayo. Sulti is tinuod kay ang kanang pagsultis matuod mo nay paghatag og lamdag no sa ato ang presidente kay basic kay balota basic kay presidente. Asako kayo na karon to sa Japan. Sulti is tinuod ay, ha, dai kla kanang na Castro, Castro ha. Ayaw pa laom-laoma, ayaw pa salig-saliga, ha? Pareho ba anang kanang naang sa una, nakauyab ka sa una, prangkahe ba nga, wa na kay gusto, ha? Prangkahe nga, wa na kay gusto si mong uyab. Ingon, anak, pagka-prangka dahi, ha? Dili kay mag-unso-unso, magmugtok ang naong, ha? Matod pagkasaman, Dixie sumaban. Awa jud kasabot kasama mo, laag niya, mingaw man, na murag walay ni aging president. Matod pa niya kasamang Linwin ula Nobe. Naminaw sa nato day karon ha, mga OFW, y ayoda. Awa lagi. Okay, nyawa naman tayo igong oras, so ganun sa tuntulumanon, mga kasama. Vance Del Curo. Alas 12:04 naman sa kadlaon. Salamat kay ninyo sa pagduyog na kuha. Anton ugma poho na lang sa sangalan na lang sa ganito pang pwersa sa DYHP RMN Cebu. Ato ang station manager Attorney Rofil Fernandez Banyo. Ang kabandres mas kundulo si kasamang Nestor Homicilio. Niapasad kasamang Kisus Minya. Kasamang Gerald Albios, Alan Talado, Ruben Atis, Rubil Boyser. Ato ang chief technician. Kung nalang niyo umos nga lagad sa kahanginan, inyong radio man, Benji Ulpos Tanghian. Ang manamilit kayo pinagis pag-ingon, ang Diyos mag-auban ka natong tanan sa tanan napit daw sa nang panahon, Tatak RMN.
1: Straight to the point. Samok na ubo. Undangin na. Tosiran Forte. Mutabang magpaundang. Sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip, ubong asamok, pag-tusiran.

0: Padala niyo umos nga lagad sa kahanginan inyong radio man, Benji Ulpos Nanghian. Ang manamilit kayo pinagis pag-ingon, ang Diyos magauban ka na tuntanan sa tanan napit daw sa nang panahon, Tatak RMN.
1: Straight to the point.
2: Samok na ubo. Undangin na.
1: Tosiran Forte. Mutabang magpaundang. Undang. Sa non-stop trike-off o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drift. Ubo nga samok. Pag tosiran.

0: Padala niyo umos nga lagad sa kahanginan inyong radio man, Benji Ulpos Nanghian. Ang manamilit kayo pinagis pag-ingon, ang Diyos magauban ka na tuntanan sa tanan napit daw sa nang panahon, Tatak RMN.
1: Straight to the point.
2: Samok na ubo. Undangin na.
1: Doseran Forte. Motabang magpaundang. Undang.

0: heart disease. Parehas sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno ng rason kung anong namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
1: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
2: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
1: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
2: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
1: Heavy duty linis, bawat pahit. Smart Dishwashing Paste.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pakalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washy!
2: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
2: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
1: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
0: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS!
1: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
3: you need toothpaste for brushing every after kumain!
1: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula!
3: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
1: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa, unique!
1: Max Alaga, Max Protectado! With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
4: ACS!
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
6: Trebizar Dime alas 4.33.
7: Headlines. Karon.
6: Headlines sa mga balita sa Balitanga Nasional. Senador Jingo Estrada gipasakaan ang kasong plunder graft ngadto sa Sandigan Bayan.
8: Samta Senador Robin Padilla nagatubago sa magkasong obstruction of justice gumikan sa ingon nga pagtabang ni Senador Bato de la Rosa nga makaiskapo.
6: Sa mga balita lokal, pag-release sa kagamanan sa Dakbayan sa Sugbo sa fuel subsidy alang sa mga driver sa publiko nga mga sakinan, malangay pa.
8: Power supply sa Kabisayan nagpabilin nga nipis sa pagkakaron.
6: Balita gawas sa nasod. U.S. nilusa na sab o gas-strike sa Iran. Human gisarikway ni Trump ang deal bahin sa Strait of Hormuz.
8: Sa negosyo deposit sa banko, milambo ni Antong Marso.
7: Headlines. Karon.
9: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galilea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita.
7: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
6: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
8: Mabuhay,
6: Pilipinas. Tungkol na mga mahinong danon, ginayong unang radyo.
9: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
6: Hatod bang impormasyon ng inyong masayran.
8: Pangayari mo madunggan,
6: una sa radyo,
8: una sa balita.
9: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
7: Number one. Number one.
9: Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang radyo, unang balita.
3: Number one.
9: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
7: Nationwide.
9: Nationwide.
7: DYHP.
9: Unang radyo, unang balita.
7: Gising na.
9: Bango na sa unang radyo, unang balita.
6: Adlaron may galang Biyernes, pizza 22 na may galang sa buwan sa Mayo to Igaros Mil 26. Sa gaan sa kanitugang paro sa Sero HP, aramin sa buka ninyo mga tigbalita.
8: Kinagin ni Radio Man, Ken Galinea.
6: Ako sa aming Radio Man, Arnold Bustamante. Anto na may galang sa Resay, santak na sa buntag, magatod ka ninyo sa mga lapas ng mga balita. Magbuntag sa buka bisaya ng Mindanao, lalapod ka na may galang sa tungang pagparaguban. Nigadlaw karon nga Biyernes. Thanks God, it's Friday! Ang uban may galaw. Ay, ugma pa ang swildo. Karon yan. Ipagos yun nga karon 30 ugma pa. Kasagaran may galaw mag-swildo 30 o 15. Pero kung matunong may galaw sa Domingo ang 31, asa Sabado na lang yun. Mas may nang diha lang kay samang kay kung i-29 dali ra kay ta mahot dagwarta. Anto santoso lang sa utong-utong lang sa ta. Mas may nang mag-utong-utong kaya inigabot sa 20-30. Paldo-paldo na. Anlong money, ugma. Manuel. Manuel do. O niya, adlaw sang money. Ningil. Sunod-sunuron sa kang money. Ningil. Kaya kini mga maniningil may gala. Kaya kabaw ang... Uy, narami bonus, oh. Oo, oh, naibonus din mo, ha? May kang intelligence monitoring. May kay may gala makabantay kung kanos ay mohang bonus. May butag, may butag. Sa itong gamang kaksunan, dali sa ato, sa sunan, sa sugbo, sa itong gamang kasalingan, gamang nakmayan. Nakmayan sa mandami na punapo, tuloy doon na tali sa inaga, karkarong sa nakmayan, sa bugo. Sa itong gamang kasikmit, gamang lalawigan. Dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, sa Kihor, Bohol, Biliran, sa Marlite. Pipila kabayan, may gala sa Mr. Gisden Visayas, galing rasa. Naminog na mati na may gala sa tulungan ng unang radyo, unang balita. Sa ato nga mga taxi drivers, BUG drivers, modern jeep drivers, tanan nga mga drivers, may galang na sakay na sa mga sakinan. Hindi ko sa karon sa kabuntagon, hinahina lang tas pagpadagan ha, amping sa karsada. Ay, di na tumatagaan, may galang disgrasya. Pero bilip ko karong mga panahon ha, wala akong kabantay nga doon ay mga naagyan ako ba. Disgrasya sa kadalanan, mga motor, di ba ilhan ni may galang nga dili kay daghan ang mga sakinan nga nagbiyahe. Ang daghan, may galang nga nakita na ako sa karsada. Kini mga motorsiklo. Pero believe ko kay careful na kay sila. Pero nang iuban may galang ha, nangalambag yun, no? Nagbilanggaay. Wala nga mag-amping ta sa itong pagmaniho sa itong mga sakinan. Labi na karong adla, orasa o karong buntang kadlaon. Mauni may gala ang ting disgrasya kay nagtuong mingaw ang karsada. Pero wa kamalungan, naalay mo kalit, may galaglabang. Matikangkang kagkalit, mga igala, deskarsada. O mana, pagbuntag sa itong mga kaiksunan, nga ning orasa, panungpun mo biyahe, katong mo larga o pagawa sa Central Visayas, agi sa ito ang airport. Lasay mo ganito sa airport, 2 hours before sa inyohang flight, kinahanglan na standby na mo dito sa airport. O niya, nakasitawag ka ng kasamangkin, makakuan ka. Kinalang na buo sana na nakakuan na ka ba? Di, wa na ka maka karain mo hang ticket, kinahanglan na kuan na sa air, sa kuan sa company sa airline. Di mo ko tigbiyahe ano eh. Magkuan naman ko, magbakta sa mangko. Padong Dabaw. Oy, naisunog ka na may gala na kong kaayos, Mandawi. Atong i-check may gala si kasamang Jane Lagallardo niyang tataon. O saan ka pension house? Maan niyang pension house? Oy, pastilan. Alas 4:01 may gala nagsugod ang sunog dito sa dakpen sa Mandawi. O niya, hangtod karon nagsige pa o kakumbate ka itong mga sakop sa kamubiruhan. At alam niya, at nga may gala sa report o niya ni kasamang Jane na pandanatay nakuha ng video sa Maanyag Pension House nga namo himutang may gala sa may barangay Giso sa syudad sa Sugbo. At alam tanahon ang kining video kasamang Ken karong taon kay nahitabo ning sunog alas 4:01. Nadawat sa kabumbiruhan ang sunog ang mga kasama.

0: Sí. A to je čeká rada Todd Begara ang ag progress on progress paghapon ang kwan ang sunog na fire on progress pa mga higala. Sanbela mo, dili mo may paminaw ng gin mo megala sa tong tuluman ng unang radyo ng balita kaya to i-check ang tataon ang atong mga kabanan nga padong na dito megala sa dakbayan sa Mandawi. Aron sa paghatag megalag kinini ang update ana karon tataon si kasama ang Jane. At sa check megala tong merkado publiko. Saron ta megala mga presyo sa mga naguram panaliton. Standby sa itong mga kawanan nga panong may gala sa karbo o sa giso Mandawi. Labot din nga nito mga sunog mga kasama. At sa i-check si kasama nga Jesse Samampong.
1: TYHP, tutok presyo sa merkado.
0: Kasama ng Jesse, good morning, Jess.
2: Yes, mayong buntag kasama ng Arnold o kasama ng Ken. O mayong buntag usab sa itong mga suping tigpaminaw ni atong stasyon DYHP RM Cebu. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usab sa itong mga tindira o tindiro o mga prahay diri sa Carbon Public Market. Okay, update na sa presyo sa mga klasik-klasing mga kinasun para sa atong mga suking tigpaminaw. Pagumon, 80 ang kilo. Aninikad, usagatos ang kilo. Balisa, 80 ang kilo. Lato, 180 ang kilo. Guso, 60 ngadto sa 70 ang kilo. Lukot, 180 ang kilo. Unod sa swagi, 120 ang lapad. Tahong, usagatos ang kilo. Halaan, usagatos ang kilo. Bungkawil, 150 ang kilo. Sang, 150 ang kilo. Scallops, 150 ang kilo. Imbaw, 160 ang kilo. Kasag, 130 ang kilo. Punaw, 180 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Akong kaupan din sa RMN Patrol, Radyo Man Gene Gallardo. Ako ang inyong Radyo Man. GC Sumampong DYHP, Papat RMN.
3: Kining mong balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga protekta sa mga selula, i-appeal na mga skin cells, patok sa mga nadamis nga free radicals, o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol, o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles, o bold sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orac units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikrito aron mo guwapo.
0: Dahil sa labang kasama ang Jesse Samampong at oras alas 4:45 na, na i-video may galang nagpakita sa nahita mong sunog nilipita sa may barangay giso sa surat sa Mandawi kining maanyag pension house. At i-check ka lang kasamang names. Tara, morning may gala ang sunog nga miigo may gala sa may giso dakbayan sa Mandawi karong alas 4:01 ang takna sa buntag nadawat sa kamambiruhan ang mga sunog may gala alas 4:01 onya ang unang report may gala residential area onya ang kining nasunog karon ang inyo nakita may gala nga miulbo ang kayo uy mura mag hinay man ang kanang tubig sa mumbiro kasamang saan pagkapaw ka ng karaki ha? Murag hinay man kayo, murag mag-ihi. Ah, tawa. Kaya na, kita ka na, oh. Murag gripo. Wala tingin na ka-pressure pa, wala pang ka-pressure. Money may gala, oh. Ongoing, ang pagpaong may galas kayo. Murag karong orasa, mga murag kuan natin gali, na natin update ani karong taon. Kay padung naman ni maog daw ning pormahan ni. Eh. Oh. Maanyag pension house. Giso, padung ni katong kuan kasamang kan, katong na ay mga balbakuhan. Luyo sa kuan, kuan. Kining Dool San Miguel?
4: Kuan ka sa mga Arnold, kuan na gina siya.
0: Buyon?
4: Dool, mas Dool ang landmark ang Minteryo.
0: Ah, Dool sa inyo, honey?
4: Dool sa Moara na, Balakaw na.
0: Ah, Dool sa inyo, honey, ni D.I.
4: Unahan na, na, kung Arika Manukas Mercado, unahan na, na, Minteryo na.
0: Ah, ah.
4: Kung Arika, katong imuhang, imuhang gilandmark ni mo, katong balbakwahan.
0: Balbakwahan sa Kiso.
4: Unahan,
0: ana. Unahan kamay?
4: Unahan pa.
0: Oh. Pastilan.
4: Mas doon sa Tultolon, dito sa may Minteryo.
0: Minteryo. Oh. O, ano mga igala, oh. Marang mubo na hinoon na isa nga video, mga igala. Pero ang atong nga mga kabanan, padong na rin dito sa area kay para pagsusisad, no? Kung pila na ka mga palay, nabay mga balay, mga igala nga na appeal, no? Ang narasad, no? Asay na kuha na itong video, mga igala, sa lain nga angulo. Dagko naman yung mga establishmento dahil, oh. Oh. Dagko ka mga panimay. Ngano ka ni? Murag wabak ka ni may gala makuha sa kanang faulty electrical wiring. Kaya mga panahon na may gala, kinahanglang i-check ninyo ang inyohang mga wiring des balay, ha? Ah, kaya nag-ipangsaksak ninyo ang mga appliances. Labi nagwa mo di ha? Kinahanglan inyo ng ibton. Kanang cellphone, kana? Kinahanglan ng ibton. Mawag yapon na ini, maanyag pension house na yapon niyo. Lain lang nga anggol, kusog-kusog na ganyan ko. Kuhan na, oh. Nakuha na is kayo, no? Nasa maning ba na yun? Made of light materials, di ko ba nga dapat, ani?
4: So, ano siya? Konkreto gina siya kasamang Arnold. Konkreto kay pension house, man siya. Pero, kuha na, hana, sa likod, ano, mga kilid-kilid, na
0: mga balay.
4: Mga balay,
0: oh. Mga residential dagko, area.
4: Oh, pero nagkuhin mo na mga balay, ang naas kilid.
0: Oh. Tara ay. Kusog-kusog yun din ko, ana. Murag na ugdaw na makahanin, murag watay. Idea ka sa mangkid kung naugdaw ba tanan?
4: Bago lang ako gi-contact po ang Mandawi City Bureau of Fire Protection sa Dakbais Mandawi kasamang Arnold. Wait na lang sila o progress report gikan diya sa ilahang mga kaubanan nga nasa area.
0: Pero kung ano? Kana paong na?
4: Wala pa sad. Wala pa sad diingon. On progress pa to ang giingon kaganina kasamang Arnold. Ato i-check lang balik karong taon-taon. Kani na siya nga street FB, Kabahog Street, Yatizo.
0: Okay.
4: Unahan na na, mauna ng Minteryo sa Mandawi sa mga Arnold.
0: Oh. Atong panawagan sa atong mga kaigsunan diha, nakamatang mga listener diha sa Mandawi kasi mangkin, particularmente na ang kuan, kining sa Giso. Kumusta yung kuan diha? Atang sitwasyon, wabay, pila ka ba kabalay ang apektado, pila ka panimay ang naugdaw o kinirang ba ang pension house may nasunog ani? Kaya mapatay idea sa pagkakaroon na mga kasama kay ang atong mga kabana padong pa rito sa area. So, mone, ang sitwasyon na diha sa Giso, Dakbayan sa Mandawi, mga kasama, gikumbati pa sa atong mga kamumbiruhan ang insidente sa sunog. Sanbay lang mo, ha? Kay sinas sa kasamang Jean Galliardo, kasamang Paul Lauro, moron ang nagman sa patrol. Magbuntag ni Suping Manugas. Magbuntag po ni Marie Villarama. Naminaw sila sa radyo o nagtanaw sila sa FB Live sa Iligan City. God bless. Lucille Villieres. Good morning. Pag-greet ang Higania Villieres, Dilacano Marielin Villieres, Joey Villieres, Sara Punyador, Lourdan Salandron, Punyador, Eden Sindo, o kay Nistor, o sa akong duha ka mga baby, si Joey Jr. o Josiel Villieres. Salamat kayo. Si Anastasia Vitor, may buntag. Shoutout sa Barangay Sulundos from Letlet Vitor. At ang check may gala sa kasamang Jane Galliardo kay Burag Panong nito may gala sa area. Kasamang Jane, good morning Jane. Okay. Balikan tayo kaya sa kasama ang Jane. May buntag ni Anastasia Bitor sa Sudlundos from Litlit Bitor, si Marieta Maghanoy. Kanamina ang karangurasya. Shout out from Kanyuko Dumanhug. Sa iyo kaayo ko gatanaw sa imong live. Oh, Jaime Martinez, good morning. Si Joram Silia Kahiyang sa Papan Simunga. Og si Ma o si Ate si Porra Galinia Igoy. Hinay ko na kang pressure, okay. Ate check kasama ang Jane Galliardo. Nakastan ba na kasama ang Jane? Good morning, Jane.
5: Good morning, kasama ang Arnold Olga, kasama ang kasamtangang ganaganta karon kasama ang Arnold. Pwede yung putaan niya, nakuha na itong informasyon nga doon ay sunog nga naitabo sa may dito Mandawi kasama ang Arnold. So sa'yo kaayo niya, taod na po dito. Huwa nakakago kung ganing sunog kasama ang Arnold. No? So ato ni sa tao na kung unsa ka po hinungdan aning sunog, ang initial na ba na ito, kamarag residential kasama ng Arnold, na doon ay mga establishmento po sa maungan.
0: Ang ato nakita na rin video, kuan katong pension house sa Giso Mandawi, kining maaniag pension house.
5: Pension house. So, ato, spesihon kasama ng Arnold.
0: Pero ang balay, ang palibot, ana, mga residential area, nas Luyo, mga kabalayan, onya... ang lamo na saman pila ni kami nitros kasamang Ken sa Minteryo layo-layo rani siya kasamang Ken
4: mga layo-layo po na mga 50 metros tingali kasamang Arnold 50
0: metros
4: pero dolar kayo yun
0: dolar ang kung hindi masing maubot sa Minteryo
4: layo-layo na po na kasamang Arnold kaya nasang irikar kasadaha kanang bunay mo tangan anang maong area na sunugan labang papod ka o pikas karsada
0: pikas karsada.
4: Layo ra to.
0: Si Jane, sud pa may galas tunnel. Murag mawa ni mong signal diha de Jane. Kay ang tunnel, wa na i-signal diha. Mo nang, kuang gani, ang radyo diha. Wa gani, wa nang, ganang 00 ang signal diha. Hoo-ha! At ang oras may gala, alas 4:54 na. Parenta may gala sa tunga tulumanong unang radyo ng balita. At ang marikan may gala sa kasamang Jane Galliardo. May murag nakakuha na sila, nakalabang na sila may gala sa tunnel. Diyan may gala sa South Tour Properties. Kasamang Jane, back to you.
5: Yes, kasama ang Arnold, no? Medyo nawala ka, kayo nakaagigid ka sa tunnel. Yung marag walay signal. Dito sa ubos ni mga Arnold. Pero karon padayon gihapon ta ka sa mga Arnold, padong gihapon ta bayan sa Mandawi para po da masuta na to nga kumpila ng balay kay sa to ang nakuha ka sa mga Arnold, murag working fire para bagyapon ni. So, gunay residential, basi ubay-ubay po rin tao na untaan niya na padayon. Ato ang mga kabumbirohan noon, padayon nga nagkumbati nining mga sunog para dili na makakatapa sa lain pa ng mga kabalayan ka sa mga Arnold. So, ato ning susiho na kung unsay hinungdan pila ka mga balay o hopefully walay mga nakaangol po din taon ka sa mga Arnold sa maong sunog kay inaaron na bang mga oras sa marating katulog pa ka sa mga Arnold labi na gulay klase niya sayo pa kayo kay kadlaon nahitaw po ka sa mga Arnold so atong susihon sa pagkakaroon kung makaabot na sa maong area o muhatag po ta o update sa maong sunog ka sa mga Arnold. So far, sa apo-apo nga gagyan karon nga daan. O saan nga street pero ka sa mga Jesse?
0: Osmeña, kwa na? Osmeña Street.
5: Osmeña. Okay niya. So padong na ka sa mga Arnold pero wala tayo ng sugatan po kasi ka sa ato ang kadlanan. Ningaw. Wala pa po tayo traffic niya na sinati karo mga oras at tungod po siguro kay sayo pa. So mga tagtugang update, matagkaroon o gunya ka sa mga Arnold sa panghitabo sa atong palibot, ilabinag yun o kaming sunog na nahitabo sa Dakbayan sa Mandawi. Kauban ako sa itong Ornament Patrol at ang speed pilot Radyo Man Jesse Sumampong. Ako sa banginyo Radyo Man Jane Galliardo, DYHP. Tapak, Ornament.

0: Sabigas Bayan Begala, tugtak na alas 4.56 na. Darigapon sa atong pagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpag Senator Ping Lacson. Dingon to siya mga igalang kung ipamugos good magsoon sa majority ang ilahang pag-usab sa rules, mo-walk out na po sila. Wow. Wala ingon niya. Wow. Gagawin na rin gagawin din namin yung pag-walk out. Inana ko ng strategy nila may gala para di mapasar ang rules. Kay ilan naman yung ipangandaman? Ilan naman yung 12-11 onya kung madakpan si Chis Escudero o si Jingo Estrada o si Chis Escudero, ano lang, 10-11. So, although majority gahapon may gala sila si Peter Alan Cayetano, si Senator Alan Peter Cayetano, pero sa butuhay, piliho na sila kasamangkin. Piliho na sila kung, for example, naasala ipasupot ng kuan ka ng mga ebidensya, nana-inana. Awa na. Ma-overpower na may gala majority. Kay, kinira bang plunder, kasong plunder, wala ba ni, kuan? Wala ba ni piyansa? Non-billable offense ba ni? So, matugin sa presuhan si Jinggoy. Samtang, sama, tanawa si kuan, si Bong Revilla, di ba? Naraga po sa presuhan kay plunder ang kaso. Wala ka piyansa. Atong paminawon may gala kay si Mig Subiri. Gibasog maayos si Mig Subiri sa taga-Bukid noon. Eh. Gibas magmaayo. Nganong nag-walk out, walk out. Nganong nganong nagpabilin sa minority sa grupo nila ni Ping Lacson o nila ni Risa Hontiveros. Gibas magmaayo. Ha? Sa mga taga-Bukid noon. Dili lang sa taga-Bukid noon, kundi tibuok Mindanao yun. Moto nga nagpa-presko nito sa Malay-Balay. Dara ang iyahang pamahayag, Megala, atul sa press conference dito sa Malay-Balay, Bukid noon.
1: Sa tanan nagmahayo, nasukukan ako na wala ko niyuban sa majority group, pasayluhin ko ninyo. Kaya na ako makikabaho sa dili na ako kapartido. Kaya na ako mag-istorya sa mga dili na ako kaparehas o itahunan. Nabuhat na nato ni sa una pa sama sa One Bukidnon. Kaya ang politika, kinanlan adunay gihapon respeto, pagtinabangay o delikadasa. Pero lahi ang kontra sa politika o lahi ang traidor. Katong di saat pero nagtalikod sa panahon na kinanlan ng barugan ang ilang isuti, po ka na ang buka. Katong Senate President pa ko, na ay mga kauban ako na nitanaw diretso sa akong mga mata o nisaad ka na. Ang pinusab sa katong akong birthday celebration sa Bukidnon.
0: Man, buhay na.
1: Yan tong 2024 na Ben and Ben concert dito sa atong stadium sa Malay-Balay. Napaganing dito, nag-ingon, hantod sa kamatayon ang akong suporta kay Senator Mick Subiri.
2: Wag gabae!
1: Papayatulti na, he's the best Senate President ever. Pero walang paganing tulo kasi mana, nibiya na sila.
0: Gibudhian na ini.
1: Isaad man ang ako amigo, akong kumpadre na si Bato de la Rosa.
0: Bato.
1: Isaad po ang ato amigo na Senator Bongko. Bisa gani si Senator Ivy Marcos. Isaad po, nadaanan din sila dito. O naka-record na tanan, gamot na ng media. Ang 20,000 audience.
0: Kanya.
1: Pero ang tinuod, kung wala kong gibiya sa AUPAT at that time, dili ko matamtang isip Senate President. Boka ng tinuod. Kaya nabili na lang itong panahon na 3 weeks after my birthday, 8 na lang may nabili sa akong grupo. Kung wala na nagbiya sa ako at itong upat, si Iping, Mato, Mongo, ubisan nga ni si Robin Padilla, na Mindanao Plakunta, tatanan, dili ko matangtang isip presidente sa Senado nagikan sa Mindanao. Tumot sa ilang pagluib,
0: Giluiban, giday.
1: Nawat ang Senate President ang Bukidnon. Mauna ang kamaturan. O wala'y bisan unsang rason sa politika makapanas ana. Dili ta plastic, natay prinsipyo. Gusto sa uban nga ikonekta kini sa mga Duterte. This is not about the Dutertes. Wala'y labot ang ato mapalangga Duterte still. Dili kinibahin na na. Natang-tang ko pagka Senate President tungod sa kasuko kanako sa mga naa sa taas. Kabalo naman mo sa background na na. Tungod kay gitugutan nako ang mga hearing ni Senator Bato de la Rosa na gitawag niya PIDEA leaks. O ang uban ako ang mga kauban sa Senado nga nakapanghimulos sa akong baruganan. Sila mismo ang nikuyog sa mga nipulik nako sa ulahing. Mao ka ng tinong. Kadumdumuan na. Suko kayo ang Malacanang, kagipadayon nako ang mga hearing ni Senator Bato de la Rosa. Ang pinakaulay na hearing nila was Wednesday. Tungod ipadayon na ako ang hearing tungod sa akong pagpalangga o pagrespeto sa ilang grupuhan. By Friday, nag-withdraw support na ang mga kalyado sa Malacanang kanako, mga kaisura. And by Monday, itang-tang na po isip Senate President ni Senator Chis Escudero. That is history. That is all the record.
0: Tama na, day. Gitraidor sa Megala sa upat.
1: So,
0: sa to, sila si Bato, Bunggo, Amy Marcos, o si Robin Padilla. 1 na aron sa Megala sa grupo nila ni Riz Hontiveros. Sila si Pangilinan, Kiko, si Tito Soto, agay sa paniuban sa minority black. Sa minority, kini sila si Gatchalian. Mga na sila may gala, ang Soto Brothers, I mean, ang Tulfo Brothers, o ang si Kwan, si Pinuno, Lito Lapid. Okay, Migs, sakto na Migs, kay nakasabot na Migs. Pero dito may gala, gikulata pag maayo may gala sa taga Bukidnon ang si Mig Subiri Town. Muna nga napugos pag papresko nito may gala sa Malaybalay. Dito nakalabang yung adlaw. Ihanggi latang tanan nga nung nagpabilin siya may gala sa minority. Ugwa siya muabin nga sa majority. Tungon aning upat may gala yung ihanggi panganlan ng mga traidor. Okay, standby sa mga balita may gala. Human lamang sa pipira ka mga bulawanong pahinom-dom at oras. Alas 5:05 na.
2: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
3: The Wonderful Supplement.
4: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
5: The Original Koi Herbal Capsule.
6: O si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule, kanang kapoy akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi na man laba, ana, mandagan kayong sakit-sakit ba, ang kahumanya. Moto, nakadungo ko sa radyo, niinom ko, disuway ko, ananya. Moto, mga abtan, mga simana kapin, magsiklagsik na akong paminaw ba, didagang salamat sa Original Koi Herbal Capsule.
5: The Original Koi Herbal Capsule.
4: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
7: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
8: Kapoy, kaya niya talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Ang bukid roon eh. gani ay sa tiya nga nagmintin ko ana ay pagkun haya haya
9: pwede lang magkakas pila mo
8: ito so anak ko no binta na ko
7: sa Paragis Vila Vila tili na ka mag-agwanta pa.
10: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
11: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
12: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. O kalang bagtok nga plema, afford pa!
13: Said Celebrity Beauty Soap.
14: Said Celebrity Beauty Soap.
15: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
16: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
17: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
18: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na.
19: Ha? Di ba mamayang gabi pa flight natin?
18: Ay, malabo.
19: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
18: Para malinaw.
20: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
21: EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
22: Nawan ana baka og gana sa kama?
23: Basin og
22: may diabetes ka?
23: Mag TTX 500 na.
22: Ang TTX 500
23: adunay powerful extracts,
22: no phytochemicals,
23: ug antioxidants,
22: nga gikan sa palaya,
23: ug the sugared sugar cane,
22: mga organic compounds,
23: nga epektibo
22: batok sa sakit nga diabetes.
23: TTX 500
22: sa mabutika.
23: TTX 500
22: ang tubag
23: kontra sa sakit nga diabetes.
22: TTX 500
23: epektibo
22: sa pagpamubo sa blood sugar level.
23: TTX 500
22: imo sa the sugared sugar cane extract,
23: ug anti-diabetic property,
22: gikan sa palaya.
23: TTX 500.
22: Garantisado.
23: Highly recommended.
22: Sa mga eksperto.
23: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
24: ACS.
25: Zed. Health Report.
24: Health Report.
26: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom ko aning seed panyawan, coffee mix. Tawag ako kag-us kabulan. Ba, sugar ko kusog, 117 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
24: Zed Health Testimonies.
25: Health Testimonies.
27: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
28: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung kumpirme kay gitulog na ko, hupong mo siyag maayo. Ginaim naman po na ako Zed Panyawan with bagusin. Dadlan o mga lokasimanan, pag nakabaklay-baklay ako sugod. At nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon na kunoy Davao del Sur, 40.
12: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. O kalang bagtok nga plema, afford pa!
29: Sukad pa sa una. Kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o ginom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
30: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
31: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
32: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay. Dahil sa life extension, vitamin D3, yung nasok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung nag gamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
30: Life extension, vitamin D3. For longer life.
0: Igala, nakakape na ka?
1: Kay mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butikang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!
2: Welcome to our reunion.
3: Uy, Dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
5: Tungod na sa Super Fiber.
2: Unsa?
5: Super Fiber.
1: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics o alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang pagkalibang. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
6: This newscast is brought to you by San Mig Light. Live Light. Drink Light. San Mig Light.
7: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
8: Dr. Limuel Espedal, 2 days taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga LGU. At the end of the day, kapuhin na akong lawas. So wala na kaya ko i-time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So akong i-try. Dito lang siya sa tiyan.

0: Pastor kay Monisha Murakal. Kaiwan sa atong panglawas. Dili pa ulay ang tanan. Atong piliyon, Imsel Makabuhay Product. Daghang salamat.
1: May buhay sa makabuhay!
2: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
4: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 serbisang kinsaman ng naay mga sakit. Ug atong paminahon ang mga testimonya nga gipamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Raymundo Pareño, Stage 4 Cancer Survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Ako si Raymundo Pareño. Sa una, gikabuhan ako tumor. Didiagnose ako. Ingunin Dr. Rupisa, stage 4 cancer na. Murag di kong katoo. Kahit ako nang ilang tumor, nga daw kinumuna ka dako. Karon, natampo ko sa Diyos na ayo ng akong lawas. Unya, nabatian ko sa radyo ang Life Extension Vitamin D3 na makatabang sa lawas sa tao. Unya, kinisingan ko sa tuloy sa Diyos. Nangindot ang akong paminaw karon. Karon na nakabot sa unang kabulan, naghihinay-hinay ko pus ang tumor. Pag-abot sa 8 kabulan, nagpupus na mayo ang akong tumor. Mamunay tinibri ang akong kalipay, kasadya. Karon nagpasalamat ako sa Life Extension Vitamin D3 na pinakamaayo na tambal sa lawas sa tao. Karon nagbalik ako kay Dr. Rupisa na tingala ang doktor kay nag-ayon ako. Natingala gid siya kay nagpupus ang tumor. Murag di siyang tuo nga maayo na ako. Kamu nga wa pa mo kapalit sa Life Extension Vitamin D3, balit na mo kay makaayo sa lawas sa tao. Kung nalipay ako, nga gikaruyan sa Ginoo, sa karon na may nang lawas ko. Salamat po, Ginoo.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Jerry Hobson, prostate cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Ako si Jerry Hobson. Last year na ko'y nadumduman na sakit. Ang nihubag akong tiil, niburot akong tiyan, akong naungsad, murag niburot. Ya, pag kumang kumangi ko, murag di mo gawas, sakit kayo. Ang kumatulog ko, murag naimupo ka sa kuha, pagkauman kay... Ya, niagto ko sa doktor, ya, ningon ng doktor sa kuha, naday ko'y prostate cancer. Ang dagan kay siya girisita nga tambal, akong gipalit, pero murag ramang gapag wala. Naurot na gid akong kwarta. Tapos, akong amigo nagrekomenda sa kuha sa tambal nga Life Extension Vitamin D3. Tapos grabe gid pag ano sa akong lawas, ning hiyos akong tiil, akong BTS, akong tiyan hiyos, akong naungsad hiyos. Ya kung mangihi ko, okay na. Makatog na kog maayo, epektibo gid, grabe gid ang Life Extension Vitamin D3. Kay gi ano gid niya gipataas gid niya akong kinabuhi, akong asma na wagtang, asa pud akong hubak wala na. Grabe gid ang Life Extension Vitamin D3. Dako gid akong pasalamat sa Life Extension Vitamin D3 kay na sumpayan akong kinabuhi. Sa mga tao nga wala pa kagamit og Life Extension Vitamin D3, gamit na mo kay tested and proven to me.
1: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
7: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
8: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
9: Ang galing-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
8: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo,
1: pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Draft og plunder batok ni Senador Jingo Estrada ngadto sa Sarigan Senador o pagdawat og kasikan sa flood control projects nga hugtanong gipanghimakak usab sa mga opisyal. Giapil usab ang respondent sa kaso mao si kanhi DPWH Secretary Manuel Bunuan o mga lokal nga engineering officials nga gipanganlan usab sa mga akusasyon pahin sa flood control projects.
4: Samtang sunog ang balita, gipasaka na sa PNP Criminal Investigation and Detection Group ang kasong obstruction of justice batok ni Senador Robin Padilla. Ang gipasaka nga kaso batok ni Padilla o pipila ka mga personalidad ngadto sa Department of Justice may kalabutan sa pagbiya ni Senador Ronald Bato de la Rosa gikan sa protective custody sa Senado ni Mayo 14 sa Kadlawon. Batok ni Prosecutor General Richard Padulion ang kaso batok ni Padilla na duso sa wala pang mag-alas 5 sa hapon kagahapon. Si Padilla si Bahin o na nag-insister nga wala siya mutabang kag de la Rosa sa nga makaiskapo og gipasabot nga ang senador igulang mihangyo nga muhitch kini paggawas sa Senate building na Mayo 14 sa Kadlawon. Sa samang higayon ang CIDG ni Butiag ang shooting incident sa Senado ingon man ang pag-iskapo ni De La Rosa kunitado sa matag-usa base sa gihimo nilang pakisusi.
3: Nagatubang reklamo ang kada sekretary sa Department of Budget and Management kasi Amina Pangandaman tungod sa pagbalhin sa 60 bilyon pesos ng pundo sa Philippine Health Insurance Corporation o 107 bilyon pesos ikan sa Philippine Deposit Insurance Corporation na puros kalapasan sa balaod. Ang health advocate kasi Dr. Tony Liachon ang niduso sa reklamo ngato sa Office of the Ombudsman matok ni Pangandaman. Sa iyang reklamo matok ni Liachon, si Pangandaman nakahimog technical malversation, graft o gumanga kasong administratiba. Matod ni Liachon si Pangandaman, ang ayan nga apil isip respondent sa reklamo tod kay ang question nga pagbalhin sa pundo, budget execution, SARO, NCE, remittances o gumanga gipatuman nga lakang, giautorize, giaprubahan o gagitugot usab sa pagdumari Pangandaman sa DBM.
4: Samtang dugang pambalita na serve na sa Philippine National Police ang kabanduan alas pagbakoy sa lisensya at registration sa mga armas ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang i-consider na kini nga mga illegal o dili lisensyado matod sa Regional Securities.

0: Capital Security Unit 11 ang pagpatuman sa mga kabanduan. Gipatuman nito ang Miyerkules pinaagi sa coordination sa Police Regional Office sa 11 o ang Davao City Police Office. Ang mga kabanduan ginawat usab sa abogado ni De La Rosa nga si Vicente Adrian Pajaro. Matod sa kapulisan si Pajaro Butmutuki sa mga isyu tali sa senador. Ipadayon nga makikoordinate sa RCSU 11 alang sa maong kamanduan. Gibuti ang usab sa PNP Public Information Office Chief nga si Police Colonel Allen Ray Co. Ang revocation order doon ay makabutang immediately executory o ipatuman. Diha-diha, dayon.
1: Alas 5.24 na. Giyawag ni Senador Rubin Padilla ang mga kaobanan nga paluyuhan ang lagda nga mutugot sa online voting. Aron si Senador Ronald Bato de la Rosa makabarayan sa pagbuto samtang kini nagtago-tago subay sa Warrant of Arrest gikan sa International Criminal Court kung ICC. Siyang social media post kagahapon, si Padilla ni sister kasi de la Rosa gusto nga mupadayon sa iyang mandato sa pagka-senador apan din siya makatambong sa sesyon sa Senado tungod sa risgo nga makamadakpan kini tungod sa warrant of arrest gikan sa ICC. Dugang ni Padilla nga si de la Rosa dili gusto nga mupalita o mupalta sa mga sesyon sa Senado apan kanunay nga anaa ang iyang kabaraka nga pasak yun kini gruplano ipadangad to sa laing nasod ug adto bilangguon. Si De La Rosa human nakabiya sa kustudiya sa Senado, padayon karon nga nagtago-tago ug gipangita sa mga otoridad.
0: Samtang katapos ang balita gikan sa kauluhan, gisalikway ni Senador Risa Ontiveros ang argumento ni Senador Robin Padilla nga ang tension sa Middle East, tension sa China, Taiwan o El Nino ang ayang na i-consider ga force majeure para pag-justify sa online participation diha sa session sa Senado. Gisistem ni Ontiveros nga gisgutan ni Padilla nga mga rason dili ma-consider nga force majeure. Iyang gipasabot nga ang tension sa Middle East o ang epekto niini sa presyo sa lana ang ayan nga maghatag og igo nga rason nga ang mga magbabalaod physical nga motrabaho sa ilang mga session para makahimo kining mga lakang nga kaminosan ang epekto niini ngadto sa katawhan. Gawas niini gitumbok usab ni Ontiveros nga ang China Taiwan tension ingon man ang global warming ug ang climate change dugay nang gi-monitor sa gobyerno apan wala kini mo require nga ang mga magbabalaod kinahanglan nga mag-shift sa online participation niini.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Ganito nga pabalikuban, may galing palanta sa nabantog ng herbal capsule sa Kabisayan ug Mindanao, ang original Koi herbal capsule. Suplemento nga gikan sa pariya, kamonggay, garlic, luya ug ginseng. Nga may muhatag, may galing kaligong salamas, kaligong sa atong immune system. Aron nga rita, dalaga masakit. Pusay kang nga paminaw, mata sana. Ang pag-inom sa original Koi herbal capsule, ang labing epektibo ng herbal capsule nga mamatok may gala sa mga baratian. Sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, subak, dysmenorrhea. Bugun-bugun sa tutoy. Ugang pag-ubag sa inyong mga atay, ang original Koi herbal capsule, bumatok sa namigala pagparigon sa atong immune system. Aron nga di ta matakbuyan sa bisan unsa kamatang sa sakit sa lawas. Gumikan sa mga vitamins nga naa niini, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, ug thiamine. Ang original Koi herbal capsule, aprobado kini migala sa Food and Drug Administration. Inyo ning mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing, ang exclusive distributor sa original Koi herbal capsule. Mapanood ka nagala sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Quezon Metro Pharmacy, Ultramart, talang branches sa Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, Junai Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batulite. Mahimusan niya may galang mapanood ang original Koi herbal capsule sa Malunha Pharmacy, Liloan Pharmacy, TK Pharmacy, talang branches sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drug, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, tanang branches sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Kabotis Island, Hero Pharmacy sa Olango, o Zari Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Iscario. Original Koi herbal capsule, barato na, epektibo pa!
0: Taas ba ang presyon si Madugoy Kabadunay, hypertension? Basin taas yung sugar o basin may diabetes kanya wala ka may baw. At taas nga level sa blood sugar, makapagay kayo sa arterial walls yung mapalapot si dugo o sa nakarason. Ngayon baka hypertension ka mataas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta kayo sa pagkabuta, pagkaraon sa imong kidney o daghan pang mga komplikasyon. Sama sa stroke, heart disease, dilipagay sa mga sabag pagkaputol sa tilog bisan gani ang impotent sa mga lalaki. Musya nagpabuta nga magrabing imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 doon kini-charantine gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung mubo ang imong blood sugar, sa tulado sa sa pag-imong VP. Ang pag-inom sa DTX 500 Matagadlaw, makapanindot ang simong katulog, makapugong pag-i-cyper acidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, uguban pa. DTX 500, your best at choice against diabetes-induced hypertension. Ug bisitaw sa pag-klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center para sa libre nga consultation, nga gamit ang computerized general machine analyzer. Nakinimimutang ni sa media kung Salem Street sa Cebu City, kapag matawagan sa 4160-866 or cellphone number 0975-079-5133.
1: Mga kasama, di gano'n mapugnan nga mutaas ang atong inan. Nailhan na nato nga, o mailhan na nato nga idara na ta, kay naan na tayo mga masinati nga mga sakit sa lawas, nga kanento sa batanon pata, wala nato mabatsyagi. Musakit na nga itong mga hawak, sakit atong likod, dili naligo na nga itong panuhod, sakit ang tangkugo, kitaas na niya ang itong blood pressure o blood sugar. Hanap na ang pananaw, usahay sakit na ang ulatahan. Unya, mapiktuhan na magiging may galang itong mga buluhaton sa balay kay nanaman tayo ipamati sa lawas. Dili sama ka niya itong sa batanon pa, nagano na nato may galang taas nga hagdanan o ang bukid nga maray kapoy. Manang nanginhanglan taog ngilngig nga maintenance. Kay mag-uhay pa lang, ako na sinati ang pagpaminhod o pamuypoy sa bisan paman sa sayon nga mga buluhaton matag-adlaw. Iyon na na Jod siguro ang magkaidara na. Ilabi na kung may gihampin na nga balatian sama sa diabetes o high cholesterol. Mao nga nga naggamit ko og maintenance medication. Naginom ko sa Vanular. Kay aduna kini 5B vitamins in high level, B1, B6, B12, makatabang proteksyon. May dugang B2 ug B4 para tabang munindot sa kasing-kasing o kolesterol uban sa maayong diet o ehersisyo para padayon ang lihok, di ba? Mao na nga ipangutana sa inyong doktor kamahin sa Vanular. 23 pesos lang matag tableta sa SRP. Unilab quality na. Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, magkatabang kayo para mapalikon natong atong immune system. Kay kutas ang levels of Vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells, magka-function sa pinig maayo, magka-produce kinig mga paragamo, patay kinig sa mga viruses sa di pa nimusod sa atong mga cell wall. Muna ka na daw ka na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, kay recommended sa mga medical doctors. 100% ganin mo sa America sa Life Extension Foundation, number 1 nga tatak na Vitamin D3 din sa Pilipinas. Alas sa iyong pagpakonsulta, pwede mo magka-visit sa mga Life Extension Medical Clinic, kay libre o quality consultation ang gi-offer ni ini matag-adlaw. Life Extension Clinic sa Cebu City, nani may mutang diri sa may Usmania Boulevard, buyon sa may Cebu Dock o Cebu Gospel Church. Dias Consolacion na po'y Life Extension Clinic, kaya may mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga, Tubangan sa Jollibee, Dumaguete City sa may House of Taft Building sa Tasta Street, Barangay 8, dul ka na sa may Kabanhak Terminal. Punta ka na ang Life Extension Clinic hotline, ano sa iyong dugang pangutana, 416-1655 o 0917-318-1161. Sa pikas gabay ni kamakanunay nga makonstipate pag-inuman ng Super Fiber, kay number 1 kini nga pangunta sa constipation. At pag-ready sa Super Fiber, senor kaayo, kuha lang ka kung si kabaso nga tubig, imong i-mix, ang usagin ka sa shay aning Super Fiber. Pwede kang mainom sa buntag before breakfast sa gabi, kaya before food ka nga matulog. O para mas nindot pagin ang resulta sa pag-inom ni mo sa Super Fiber, dungani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika, pilosob din na sa Life Extension Clinic.
2: Pag-utok ng mga balita, nakatutok na! Sa unang radyo, unang balita. MNTYHP Breaking Report.
1: Ato sa i-check may gala sa kasamang Jane Gallardo. Update may gala sa netamong sunog dito sa Giso, Dakbayan, sa Mandawi, Karong Kadlaon. Kasamang Jane.
3: Kasama Arnold o kasamang Kenya. Niya natakaroon din sa may M. Cabahog Street, Barangay Gizo, Dakbayan sa Mandawi. Parayan di hapo niya nga kumbati sa atong kabumbiruhan kasama Arnold, ang sud na bahin, meaning o sa ka-pension house niya, naimutang din sa maong dapit, nagikataho, nagsugod niyang maong kayo, mga alas 4-7, kaganihang kadlaon kasama Arnold, pero hinoon, alas 4.52 sa kaganihang countdown, na fire under control na rin sa mga Arnold, pero wakani sila mo deklararong fire out. Tungod kaya, doon na pa isusi sa sud sa mga Arnold kaysa initial na itong nakuha. Doon ay usaka, nangabang garing usaka lang yaw na posibleng na-trap sa sud sa mga Arnold. So, tuguang na siya niya, ilang pang disusi ka ron, kaya doon na pa pang dito makita nga medyo gakayo pag din yung
1: napay aso, napay aso nga ito nga mabantayan.
3: So, kaya nakita ka din yung kanagaling mukalit lang o spark sa mga, no? So, usas mga gitanaw sa atong mga kabumbiruhan, posible nga sa wire jud ang hinungdan ni ini nga maong pagkasunog sa mga dako gid ni og Daniels ang maong pension house kasama nga no tungod kay naabot man gyud sa luyo nga bahin kato na gyung paabangan na gid nila kasama nga no nga grabe gyud ang pagkasunog atong ipakita usa ang kaning kay taas-taas manggod ni kasama ng Arnold ang extend manggod ni sila diri sa luyo sa mga taas-taas ni daghan na daghan ni matod pa o nakabang din ni kasama ng Arnold tungod kay affordable na pod kaayo pod alahang abang din ni so, sa pagkakarin kay nakita na to din ni kasama ng Arnold na kuan gyud na ugdaw gyud din ni
1: sa luyo nga bahin ni no
3: sa luyo nga bahin siya lang pension house kasama ng Arnold. Maski ang ilang ato bangat, ato siguro ang ilang opisina kasama ng Arnold, doon na mga Dennis na nakita na po. Pero kanigid ang ilang pabangan na o'y nakaangkon dyan o grabe nga kadaot niya. Ang atong mga kumbiro ha, napakaroon sa sun. Ilang ato po niya disusi kasama ng Arnold kung kuan, kumusahon to po doon nila ang katong na-trap kay ang uban nga nga kang dari kay nakagawas raman po, luwas ra nga nakagawas sa mga Arnold niya ang katuna lang gid nga langyaw nga dugay-dugay na pud siya mato diri nga nangabang mao ang natrap mao ang gitun sa atong mga kabumbiruan kay murag kung matanaw mangod na pud sa luyo ka sa mga Arnold sakit gyud gamay na lang gid kay ko murag na ugdaw na gid
1: pero ato klarohon ka sa mga Jane ang pension house lang ang nasunog wa ni siya makaangin pa sa mga kabalayan sa luyo
3: house, ang pension house sa Raka sa mga
1: okay.
3: Arnold. Dahil iniyatabang sa atong kabuberuan, inunggan nga wala na gini nakakatap sa uban pang ang mga balay. Noong natin nakita din nga dugkol rin din taon kay ito sa mga Arnold, mga dagko, kay mga compound na dahil ni din kasagaran ka sa mga Arnold. Pero inoon, kay nakuha na sa atong mga kabuberuan, no, na kontrolar na nila ang kayo. Pero mo, hatag yapon tag dugang update
1: okay.
3: Na din nga dako-dako gilang Daniels aning mong pension house. So ato ning kagatog update ka sa mga Arnold, ilabi na gyud ang na-trap na nangabang po din sa mga pension house. Magiging ka na lang ginis, dakbayan sa Mandaue, kaugan ako sa environment patrol at ang speed pilot na Radyo Man Jesse Sumampong. Ako sa bangin niya, Radyo Man Jane Galliardo, DYHP. Tapak,
2: RMN TYHP Breaking Report.
1: Kaya salamat ka sa mga Jane Galliardo, gikamay ka lang sa Giso, dakbay sa Mandaue. May labot na sa update itong pagkasunog sa Osaka Pension House diha sa Bogadapit. Dool raman diha yun ang simbahan po diha sa Jehovah's Witness. Yes, luyo ni kasamang ke, no? Nasa luyo. Ang ilang simbahan. O niya, sa luyo, anak po ba na ang mga residential area na diha. Na mga compound, na ay mga kabalayan. May nalang, kay naara may gala sa, na-confine lang may gala sa kining pension house ang mga sunog wani makakatapas ngadto sa mga kabalayan. Oras sa mga kasama alas 5:36 na.
4: Oras gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
6: ACS. Kining oras hatod kanato sa Biotroph Herbal Capsules.
7: The wonderful supplement.
8: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
9: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
10: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
11: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
12: Biotrophs Herbal Capsules.
13: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
14: Mapalit ang Biotrophs Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
15: Biotrophs Herbal Capsules, the wonderful supplement.
8: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
9: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
10: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
11: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
14: Biotroph Herbal Capsules.
13: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
14: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
15: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
5: That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.

0: Sir, health testimonies.
1: Health testimonies.
0: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisanding sa Sir Kogon Herbal Capsule o Sir Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Sakit na gito ayo akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit na yung kogon. Ah, one way, kaloy sa Diyos. Nawala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Ayo na ko. Bunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isin. Tanakapin. Sabay na bis ka.
3: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
4: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
5: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
3: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
4: Pagulay na ako ani. Mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
5: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
3: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
6: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
7: Daghan og tambal ipanginom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, ako ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pag sugo na og inom sa Paragis, makapi man na siya mag capsule. Dinta na gyud akong ibati
6: sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Ako si Radyo Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Tito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
9: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta.
10: Dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.

0: Kinimbahin na hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga kasama, sugata ang matag-adlaw nga adunay positibong panglantaw pinaagi sa pag-inom og Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix mao ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Ang matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga puro og di kalidad nga matang sa vitamin D3. Aduna kini ri shay mushroom extract nga naglangkob og polysaccharides og triterpenes nga may anti-tumor og anti-cancer properties. Gidugangan usab ang Vita D Plus Coffee Mix og extract sa mangosteen fruit aron makatabang sa dugang protection batok sa oxidative stress o dali nga kadaos sa atong mga selula tungod sa sobrang free radical sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lami, humot o kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, dapat naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Ang Vita D Plus Coffee Mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG Pharmacy, Tanang Life Extension Pharmacy, Colonnade Supermarket o sa tanang branches sa Alturas Mall sa Lalawigan sa Bohol.
1: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o humot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
2: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
3: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
3: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
5: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pag abot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
6: May buhay sa makabuhay!
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Pagbasa sa 10th kabanata ng aklat ni Juan, ang talinhaga tungkol sa pastol, talata 1-42. Pakatandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Pinapapasok siya ng gwarda at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi siya sumusunod sa iba kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus, ang talinhagang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan niyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya mga tupa palibasa hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya palibasa ay bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol kung paanong kilala ako ng Ama at siya kilala ko. Gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako'y kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kunin muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. Marami sa kanila nagsabi, Talaga sinasapian na ito ng demonyo at nababaliw. Bakit ba kayo nakikinig sa kanya? Sinabi naman ng iba, hindi nakakapagsalita ng ganun ng isang sinasapian ng demonyo. Nakakapagpagaling ba ng bulag ang demonyo? Taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. At habang naglalakad si Jesus sa templo, sa portico ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo ba kami ilalagay sa alanganin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng tuwiran. At sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila. Sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila, sa akin, ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Ang mga pinuno ng mga Hudyo muling dumampot ng mato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa Ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong gustong batuhin? Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, bagamat tao ka lamang. Tumugon si Jesus, di ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos, at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos? Dahil sa sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga pinapagawa ng aking Ama, huwag niyo akong paniwalaan. Ngunit kung ang ginagawa ko ay ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw ninyong maniwala sa akin. Sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Kaya tinangka naman nilang dakpin si Jesus, ngunit siya'y nakaalis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa pook na dating pinagbautismuhan ni Juan. Habang naroroon siya'y maraming lumalapit sa kanya. Sinasabi nila, si Juan ay walang ginawang himala, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito. At doon, maraming sumampalataya kay Jesus. Ito ang salita ng Diyos.
1: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
9: Oras sa mga kasama na 5:51 na o 52 na.
1: TYHP Bustamante ang Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
9: Ang pag-inom sa ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kini para pagbarigon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 diha sa atong dugo, makafunction sa bug maayo ang atong mga cells, makaproduce kini panagang, makapatay sa viruses ani pagkini mosulod sa atong cell wall. Busa, inom kada adlaw duha nga tulas sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% ka kinama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika. Ug number 1 nga tatak sa Vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City, nanay ni Mutang sa Subedia Boulevard, dole sa Cebu Dock ug sa Cebu Gospel Church. Ug sa Konsolasyon, nasa ni Miguel sa ADM Building sa Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Mang sa Jollibee. Dito sa Dakbayan sa Dumaguete, mahimong mapalit may gala ang Life Extension Vitamin D3 sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8 Dool sa Kamanhak Terminal. Mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
10: Samtang sa bigas gabahin na itong sugaton ang matagbuntag nga lami kayong atong pagpagape. Pinagpaginom sa Vita D Plus Coffee Mix. Kay gawas ka matagbatos ka lami, ingon man ang kahumot sa aroma ning maong kape. Makaroon pagita o ubay-ubay ng mga health benefit gawin ka sa mga sagol ni ini. Abatag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix. Doon ka na 200 ayo ng vitamin D3 plus reaching mushroom extract na doon mga powerful anti-tumor, anti-cancer properties. Nga gitawag kinig mga polysaccharides with triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugangan pag pagi kini og mangosteen nga fruit extract makabato kini sa oxidative stress so kini dili ka padaos sa tubang cellula gumikan usab sa strawberry nga free radical sa atong lawas mo nang mga pigarita sa iyo sa buntag ang atong imnon mo gid ang Vita D Plus coffee mix makakapina ka maka vitamin D truly pagyud mapalit ang Vita D Plus coffee mix sa lainain nga mga butika pero sa dinas sa Life Extension Clinic
1: YHPRM pagputok ng mga balita nakatutok na sa unang radyo unang balita MN DYHP Police Plate Ronda Presinto
10: Day 49 anos gaginang nadakpan kini sa anti-gambling operation sa Sawang Calero Police Station kasama mo sa balita di man na Paul Lauro
1: DYHP Tatak RMN Report
11: Radyo Man Ken, Radyo Man Arnold, alas 7:45 ni gabihi sa may Abiliana Street, Barangay Suba, Silingang Barangay, sa Pasil. Ang nadakpan sa Sawang Calero Police Station 6 mao si Adelina Abapo, 49 anyos, og nagpuyo sa maog lugar na aktuhan siya sa gilusan nga anti-illegal gambling operation sa itong kapulisan og nakitaan siya sa aktuh ng inisyo og mga numero sa swertres gamit ang bullpen og usaka bandol nga stab nakuha niya sa itong kapulisan og kwarta. Katanggong nauna siya karon sa kapulisan. Kasama mo sa Sawang Calero Police Station 6. Ako inyong Radyo Man Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
1: Radyo mo nationwide.
9: Samtang konsil sa Dakbayan sa Sugbo, di basura sa hangyo sa pribadong samang sa Poblasyon Pardo. Kasama mo sa balita Radyo Man Ilibolon.
1: DYHP, Tatak RMN. Report.
12: Gibasura sa Konseho sa Sugbo hangyo sa pribadong samang sa barangay poblasyon Pardo sa Dakbayan. Ang Home of Our Hearts Pardo Cemetery Mausoleum Owners Association hangyo sa City Council. Ngalibkasun ini ang closure order sa samang. Kini samta i-comply pa sa nasibutang private cemetery ang gikanhanglan mga rekisito. Apan alang ang konsehal sa Genio Andales, kini ang iyang mutuman una sa mga requirements sama sa sanitary permit o guban pa.
13: Deny first the request until the compliance of all the requests because it seems that there are still matters that he has to comply. The City Council will have to defer in abeyance the said request until such time that there will be complete compliance of the requirements. If be able to comply the same, he can ask for reconsideration.
12: Si Konsehal si Senyo Andales sa City Council ewan kusom sa management sa nasutang sama ang pagluso sa mga rekisito ni ini sama sa legal paper document o kuban pa. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radio man. Eli Balanos DYHP Tatak RMN
1: Radyo mo nationwide YHP Abroad Ngayon
14: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tiga-mautiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, nilusad ang militar sa Amerika o strike sa Iran nga nag-target sa usa ka military site, nga gituan sa mga opisyal nga naghatag o gulga ngadto sa puwersa sa Amerika o commercial shipping sa Strait of Hormuz. Gipaybaw kini sa usa ka official, pipila ka oras sa manggisalik kuya ni US President Donald Trump ang usa ka Iranian report bahin sa usa ka deal pagpabalik sa normal nga operasyon sa naasong waterway sayon ini ni butyag usab ang US official nga wala magpahingan nga ang militar sa Amerika nitira usab og upat ka mga Iranian attack drones nga naghatag og hulga sa Strait of Hormuz kinumduman nga nilusad usab ang US military og strike sa southern Iran sayon ning simanaha nga gihulagway ni ini isip defensive action apan gikonsidera kini sa Iran isip gross violation sa ilang ceasefire kasama mo sa abroad ngayon gini Radio Man Marisa sa Abadies, DYHP, Tatak, RMN. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno o wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter, o tuberculosis. Naghanaw sa mga makapamatuod sa epektibong natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayaw gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayong epektibong liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml o 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Radyo mo nationwide.
9: Oras alas 5:58 na.
15: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: Ako si Marilyn Bernas, tag-iasar na S.E.T.R.I. sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
15: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
17: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
1: Life Extension Vitamin D3.
18: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
19: Kaya sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
1: Life Extension Vitamin D3.
20: At Life Extension Vitamin D3, 1,000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases. Cancer, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
21: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
1: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may Vitamin D3 pa ka.
22: Problema ba ni mong pagpaniwang o pirmi lang din ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
9: Ora sa mga kasama na size 1 na.
1: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
10: Maligtas sa itong mga balita pag-release ng gagawaras na kung sasugo sa fuel subsidy halos sa mga drivers sa mga pampubliko ng mga sakyanan sa syudad. Malangay pa. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolon.
1: TYHP Tatak RMN Report.
12: Malangay pa ang pag-release sa kagamhanan sa pagkaisugbo sa fuel subsidy alang sa mga drivers sa publiko mga sakyanan sa syudad. Kinibisa man kung naaprobahan sa City Council ang 35 milyon pesos gagahin alang sa maong katuyuan. Mabot sa 10 mil ang target beneficiary niini. Relakip sa mga PUJ, tricycle o kapalhabal drivers sa Dakbayan. Matod ni Mayor Nestor Archival ng listahan alang niini, gi-finalize pa o giparaang ito sa kabarangayan alang sa verification o validation.
23: Ang finalize palagili sa finalize.
24: Papagin mo man yun?
23: Papagin mo man. Ako man ang ipipadaan nilang mga lista doon sa barangay.
24: So sila nila mo validate ito?
12: Si Mayor Nestor Archival, gipapotilon nga sunod buwan, mahatag na sa kagamanas na kwayan ang diskutang fuel subsidies sa mga drivers sa syudad. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radio Man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo, nationwide. DYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
14: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tiga-mautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, nilambo ang deposit sa banking system sa nasunog og balik 10.2% at sa 22.22 trillion pesos sukad niya tumuan sa Marso. Kini subay pa konsidera nga mga napondo sa dagkong bangko o sa digital banks padayong ni Saka base sa datos sa Bangko Sentral ng Pilipinas kung BSP. Gipakita sa datos nga ang total deposit liabilities ni Saka gikan sa 20.16 trilyones pesos nga natala o sa mga period niya tumiaging tuig. Pugang deposit accounts ni taas usab og balik 18.4% nga ito sa kapin 178 milyones pesos gikan sa kapin 150 milyones pesos nga natala sa milabayang tuig. Kasama mo sa negosyo ngayon, ganyan Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, RMN. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kaya ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa Set Banyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak Set Marketing. Set Banyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
0: Radyo mo nationwide.
9: Samtang mensahe ni Cebu City Vice Mayor Tomas Aspedia sa ika-128 anibersaryo sa National Flag Day kagahapong adlaw na puno sa mga pagsaway. Kasama mo sa balita na Jemaine Rebollor.
0: CYHP Tatak RMN Report.
2: Na puno sa mga pagsaway ang mensahe ni Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña sa ika-128 anibersaryo sa National Flag Day kagahapong adlaw. Wa kay kias pagsaway sa Vice Mayor ni Sai sa mga sakop sa City Council nga wa mo tunga atul sa programa nga ibigayon alang sa maong kasaulugan. Lakip sa gisaway ni Osmeña, maawang bus rapid transit kung BRT sa syudad nga wa mo tuman sa original nga ruta niini gikan sa Bulacau paingon sa Talamban.
3: Look what happens now. Look what happens now. The rich steal it. The BRT is no longer Bulacau, Talamban. No. It's from SMC side to Ayala. 20 billion pesos from the World Bank for the poor people of Cebu. Thank you very much. They don't care about our transportation system. They give it to their friends like Ayala and SM.
2: Wow, sa baka yun si Osmeña padumaan ni Presidente Bongbong Marcos Nasud, labaw na sa mga Duterte.
3: Let me tell you one thing. I'll just state the fact. Do you like Cebu City to be like Davao City today? Do you like Cebu City to be like Davao City? Sara was mayor of Davao. Her father was president of the Philippines. How come Davao is just as miserable as ever before? You want her to be president? Then we will all be like Davao City.
2: Bisan ang mga kalihukan sa kagamhanas na bayan, wag akyas pagsaway ni Osmeña, ilami na paghatag wag ayuda sa kabarangayan.
3: Even happening inside this building, we have barangay captains who only care about themselves, giving themselves ayudas. We have this ayuda culture that I cannot stand. And yet, our people don't have medicine. We don't have enough money for scholarships. Oh, but we're going to spend 24 million to buy 2 street sweepers. My God.
2: Si Vice Mayor Tomas Osmeña, gidugang hinuon ang Vice Mayor nga iyang gimahal ang nasod ingon man ang Sugbo, ug iyang tinguha mao lang ang kaayuhan sa mga Sugboanon. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong radyo man, Eli Balones, DYHP, Tatak RMN.
0: Radyo mo nationwide.
9: Kinsa bagod ang di ganahan nga di kalidad ang atong mapalit nga pagkaon imnonon butang sama sa sinina, sapatos ug labi na gyud sa tambal o kaha vitamins manang maniguro gyud ta kung moadto ta sa merkado mangitag itag barato aron daghan ta og mapalit kay lisod na kaayo ang panahon karon tungod sa kakrisis. Ang akong kailan na asya isukis karbon nga makapalit may galag barato nga produkto kay direkta man siya sa source. Ang iyang mapalit may gala nga mga barato na kadaginot na siya ug daghan pa siya ug madala silang balay. So kung daghan ang iyang mapalit, daghan san ang makakaon na busa. Ang iyang tambag nga diri gyud ta modiretso ug palit. Kinanglan nga mangita tag barato aron daghan ta nga mapalit mga kasama. Sama sa tambal nga kung mapalit ta may gala, kinahanglan nga daghan siyag maayo nga sakit nga gitawag cure all. Sa tanang butang, may importante yun may gala, sigurado ta sa quality sa atong mga gipang palit. Labi na sab, sa atong mga ginakaon o ginainom, labi na sa mga tambal o mga bitamina. Dilibot pasabot nga ingon na natanan kaya, mutuo na dahin ta. Kinanglan nga atong sutaon ang pagpili sa mga tambal o vitamins, labi na sab, sa mga pampagwapa, dili lang basta musalig ni Bisan Kinsa. Pero na ako itudlo ninyo nga sekreto. Aron dili na ninyo ipangutana na tanan, kini ang pinakadali nga hinumduman. Kunay i-recommenda nga tambal sa butika, ang pangutana ninyo, Unilab Quality ba na? Nga no, kay akong nahibawaan nga tanang tambal, vitamins at pampagwapa sa Unilab, miagi sa upat kamarka sa quality alaga. Una, subok at napatunayan. Ikaduha, ayon sa standards. Ikatulo, sinuring mabuti. O ikaupat, gawang world class. But pasabot, ubay-ubay ang giagian nga proseso. Ang giagian sa matag produkto sa Unilab, ara masiguro nila nga quality good ay hapamaabot sa ato. Gikan sa raw material, lab test apil sab sa storage. Mao nga ayaw mo og tuo sa mga matod nila. Pangutana, usa, Unilab quality ba na? Kamusab ha? Tungod kay dapat ituta sa quality nga walay duda, sulit ang halaga, dapat Unilab quality yan. Kung gusto ninyo nga may bawaan naman pag ang mga produkto sa Unilab, bisitaha ang www.unilab.com.ph/products-to-know-more.
4: TYHP, una sa lahat.
9: Ato sa iramig ka nalagat sa panahon dali sa ato pinagay sa pagbanabana sa panahon sa pag-asa ni OSTV Sayas. Nasitong linya ang atong weather specialist si Ma'am Ana Dumdum. Ma'am Ana, may butang.
5: Yes, may buntag, sir, and may buntag sa tanang suking ting paminaw mo kitong weather update. Update sa itong bagyong ginamonitor. Ang tropical storm Jiangmi ni sulod na kagabi sa itong area of responsibility. Kung ato ni siyang gingan lang sa pangalan nga Doming Kupat nga bagyo, karong tuiga. E, napabiling siyang nasa tropical storm category na sa may 1,345 kilometers silangan sa southeastern Luzon. Less likely ang kinisya nga mo landfall based sa latest track nga kini-issue sa Bagasa. Apan, posible nga kinisi Doming i-enhance ang southwestern wind flow and makadalag mga pag-ulan, especially sa kasabpang bahin sa Kabisayaan. Kamadlaw, wala na siya direct effect sa any parts itong nasa especially sa Kabisayaan. Makasinati ta karon o panagsang mga panganurun nga to sa Madag-Umon and nandun na tayo siyansa ni mga localized thunderstorms lamang. But, padayon tayo mag-atang sa mga thunderstorm advisories, posibleng issues sa pag-asa. Sa itong hangin sa kadagatan, hinay nga to sa kasarangan ang hangin nga magabas sa labi at ang kadagatan malinawon nga to sa kasarangan sa ang pagbalon. Nisubo, kadagatan na ay pagtaob inigalas 9 imidya sa Kapuntagon and muna sa inigalas 4:24 sa Kapunon. And atong temperature forecast kaluan lang o nasa 27 to 33 degrees Celsius o atong heat index posibleng mabot sa 41 degrees Celsius. And ang adlaw mo sa loob alas 6:01 sa kahaponon. Mga itong latest, o kinisi Ana Dumdum, may buntag, dagang salamat.
9: Dagang salamat, Ma'am Ana Dumdum, sa pag-asa ni USTV Saya.
4: TYHP, una sa lahat, weather update.
9: Kinatong ang papanaguman, may galing pananta sa nabantog ng Herbal Capsule sa Kabisayan, nagbindraw ang original Koi Herbal Capsule, suplemento ng ikan sa pariya, kamonggay, garlic, luyaw, ginseng. Ngamay mo hatang, may galing salamat, galing sa itong immune system. Koi Herbal Capsule, barato na, epektibo pa.
10: Hangi ko adunay daghan tuksin si Malawas mo dili ka regular nga magpagawas imong hugaw dili ka maglisan magbuto di muntian makasinati kag insomnia kanunay nga magsakit ang imong ulo para kinsa kalawasan ug gatahan dili paghami sa imong kutis for memory excess weight chronic respiratory or sinus problems ingon na pagkaluya sa imong lawas busa ug tanga ka ra matuksin si imong lawas para imong maangkon og maayo nga panlawas pag ino matagadlaw OG Detox Plus Herbal Capsule ang pinaka kuso.
9: Oy, ba naman tayo oras, Megala, sa kanan lang, sa kanan tayo, ay, may buntag ni ay. May Lorraine o si Mama Sita o Papa Rito nga naminaw karong oras sa Sadakbayan sa Toledo. Ma'am May Lorraine o si Mama Sita o Papa Rito. May buntag. Wala ba't oras, may galasang ka na lang sa kinitabukang Porsche sa New HP. Aramin sa buka may ang inyong mga tigbalita.
10: Sila ni Radio Man, Candelinea.
9: Ako sabi Radio Man, Arnold Bustamante. Magpasalamat sa inyong pagpabinaw. Ang tulog nga sa samang taknaw sa samang Sibianan at ang may galas kasama ng Attorney Rufil Fernandez Banyo kamasunod ka rin dayon sa Straight to the Point. Ay kalimot matagal ang talan. Daigang Diyos, praise the Lord. Hallelujah.
4: Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiliw sa panaulin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at orihinal.
4: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
5: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may ipod ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
6: Hola! Tayo na sa

0: from Spain. At sa mga taga Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. We also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live, and Spain through World Connect. 19 years na po kami.
1: We are World Connect, your visa to a better future.
2: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washy!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS. Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
9: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
8: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
9: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
10: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
11: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Oras sa DYHP, RMN Cebola Size, this is Ice.
13: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
14: ACS.
15: This time check is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalamig nga black coffee. This time check is brought to you by Rexidol, bilis banat sa apat. This time check is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
15: This time check is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
16: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
13: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by iBerry.
15: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
15: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop.

0: This Time Check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This Time Check is brought to you by Nord Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nord Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. Ang oras atod kaninyo sa di kalidad og barato ra nga tambal, ipugos og pangayua. Basta Right Med, kay gusto namong maulian kamo.
1: This Time Check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
2: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug lapas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. Og karon, ania ang inyong anchorman.
3: Non in imposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kita mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
4: Straight to the point.
3: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Ug sa katawhan kutob sa mabot sa Tusibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
3: Kini na gyapon yung bus nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Maoy padayon makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw kalamay gala nga Biyernes, pizza 29 na. Buwan mahigala sa Mayo tuig 2026.
4: Straight to the point.
3: Sa gihapon natagantag pagtaga ng mga issues nga may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, naguna mga reports, dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
3: Nagunas to maiskutanan kalumbutaga makaigsunan. Tropical storm nga si Duming nakasulod na sa Pilipinas alas 12:30 kaganinang tungang gabi.
4: Straight to the point.
3: Nahimutang kini sa gilayon nga usa ka libo kapin kilometro silangan sa Southern Luzon. Dunay hangin nga 75 kilometros ang matag oras, duol sa sentro og unos nga 90 kilometros ang matag oras.
4: Straight to the point.
3: Minus pa kini og direktang epekto sa kahimtang sa nasod sa musunod nga 24 oras.
4: Straight to the point.
3: Pero mao ni atong batayanan sa mga higalag monitoronon. Kining mao mga higalang tropical storm nga si Duming.
4: Straight to the point.
3: Samtang sa laing bahin usa ka pension house sa Barangay Giso, Dakbayan sa Mandawi, nasunog gaganinang alas 4 sa kadlawon.
4: Straight to the point.
3: Gisusi karon sa kabumbiruhan ang unang kabalaka nga dunay na trap sa usa sa mga lawak sa maong pension house.
4: Straight to the point.
3: Kanta sa nigpagtagad nubutaga mahigala sa atong pagmanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
3: Samtang duha ka libong mga motorsiklo nga na-impound sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi or TEAM, wala na lukata sa mga tag-iya gikatakdang ipasubasta na sa syudad.
4: Straight to the point.
3: Ubay dere mahigala nga wala na lukata. Wala na ipasubasta na lang mga suking tigpaminaw.
4: Straight to the point.
3: Atarik pagtagad rubutaga sa atong pagmanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
3: Samtang sa kauluhan ug ubang bahin sa nasod, Senador Jinggoy Estrada gipasakaan na og kasong plunder. Gitinuod yon mga kaigalaan nga adlaw nga Huwebes, ipasaka na ang plunder case batok ni Jinggoy Estrada.
4: Straight to the point.
3: Og unya, ngadto na ni sa Sandigan Bayan human gilambigit sa giingong anomalya sa flood control project sa gobyerno.
4: Straight to the point.
3: Ayon ni mga higala nga doon na pagpasaka sa flood control project, pero ang ato ini mga kaigalaan nga og si Jinggoy ay pasaka ang kaso diha. Ang senador na mahigala na sa majority, ang mga tao mga kaigalaan nga naniid makaingon nga gukod ni ha. May kalambigitan gyapon ni sumpay gyapon ni mga kaigalaan sa impeachment case batok ni Vice President Sara Duterte.
4: Straight to the point.
3: Wa mahuman ang investigation mga kaigalaan sa Senate Blue Ribbon Committee ni Ping Lacson. Onya daghan mahigalang na involve ang power of the force under sa atong constitution di sa lower house of Congress. Pero karon wa pagi kongresista bisag usa lang. nga gipasaka ang kaso mga higala aron ibalhog sa bilangguan.
4: Straight to the point.
3: O diri ka sa minority group sa mahigala sa Senate, ang 11 ka mga senador, wa gitatsa. Wa bisag hinapay na lang nila kasamang kedi, gyan mabungka, ganun mga panahona.
4: Straight to the point.
3: Pero ang diri sa majority, gipasaka ang kaso si Jinggoy Estrada, pasakaan sa kaso si Robin Padilla, kasong obstruction of justice, tungod sa pagtabang matod pa niya ni Ronald Bato de la Rosa nga makagawas diha sa Senado.
4: Straight to the point.
3: Lain pang pasaka ang kaso mga kagalaan si Cheese Escudero o si Jewel Villanueva.
4: Straight to the point.
3: Iplanuhan sad si Rodante Marcolita nga pasaka ang kaso. Nang kung ilang hutdon o pasaka ang kaso, kinini ang Diaz majority, pwede lang buhaton pero ang mga tao nagtanaw may galawa na ginimamao. Pagkatan ang pagtagad ng montaga mga kagalaan. Ang timing yun, mga higala, atul yun nga, nagsingabot na, magsugod na hapit ang impeachment ni Vice President Sara Duterte.
4: Straight to the point.
3: Ang katawahan, mga higala, ang Pilipino, dili ni mga bugo, mga bright ni mga kahigalaan, nakasabot ni, hindi mo ma-underestimate ang ilang knowledge, mga higala, ang ilang understanding labot sa mga panghintabo karon. Niining atong nasod, mga sukintig paminaw.
4: Straight to the point.
3: Kung to akas minority, mukuyog ka dito, mga higala, sa grupo ni Tito Soto, okay ra, walay problema. Aray ka gani, kuyog mahigala sa grupo ni Senator Alan Peter Cayetano, hala, agwanta ka.
4: Straight to the point.
3: Ang problema ni karon kay mura ka mga senador, mga kagalaan, mo agwanta sila, kining sakop sa majority, bahala na kinaunsa. So, sugot na sila mga higala, mga priso. Basta mo balog lang sila sa ilang kaugalingong mga prinsipyo.
4: Straight to the point.
3: Lisod sa ni mahigala, no? Lahisan ng ilang mga baruganan. O na, nga sumpay ining tanan ang gilalisan o katong walkout sa Senado, no? Nanay daghan mga isyo sa ihay pangatarungan, pero akong isimplify din yung isyo, ha? Simple lang itong isyo, ha, mga kagilaan. Tugutan ba? O yun ba mo nga tugutan? Ang online voting sa usa ka senador na di makatunga sa hawanan sa Senado.
4: Straight to the point.
3: Na, Sam, ako nang i-simplify para di tama libog mga sukit ng Pinoy, okay? Daghang katarungan, ihay narratives, kunuhay mga higala. Pero usa lang yung objective, na. Ang objective mga higala sa majority nga pwede nga tugutan because ilan ang kasabot na sila nga mga priso na sila. Muna ay klaro-klaro. Sa minority, dili, kaya kasabot na sila nga mga priso na ang majority, ano di sila ka-appeal sa deliberation o di sila ka-appeal mga higala sa voting kung doon ay mga importanteng mga rulings unya along the way sa kaso ni Vice President Sara Duterte.
4: Straight to the point.
3: At ang tagag-pagtagad doon mga higala sa tuban-uban usap nining atong tulumanon o inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
3: Samtang mga armas ni Senador Ronald Bato de Rosa dili na mga lisensyado o gristado human gipatuman na ang revocation order alang ni ini. Kini uguban pang mga eskutanan niyo mabati exclusive over DYHP RM in Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yeah!

0: straight to the point.
1: Sa opisina, pirmi ba kang nagatubang sa computer?
2: Grabe na gid akong mata. Pirmihan na pang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka puyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
3: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
0: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
2: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka puyon ang akong mata.
3: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
0: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
4: Available na sa Mercury o mga suking butika.
5: Bag!

0: Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Makasama sa kalisod sa kinabuhi karon, mas lisod yun ang masakit. Busa maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili og tambal, dili ta sa nasulayan na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magbabinantayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas o epektibo. Pahinumdum gikan sa Unilab, pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality yan.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gid malikayan ang kapoy ug stress. Tinuod gyud maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko. Bisan nag-make up ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayog pagkaon o exercise. Kay naa man ni vitamin C, E, iron o niacinamide nga nakatabang nako para fresh o focus ko permi sa trabaho. Okay na okay gid ni para nako. So ayipod ninyo.
5: Multivitamins with iron is a generic name of stress tabs. It's simple to persist. Consult your doctor.
6: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
8: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
7: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
8: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
7: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
9: ACS. Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
10: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
11: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yung bi maigmata sa bumian.
12: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
13: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
14: Malagang paalala, ang iBerry, hindi ka mo kahit.

0: polycotton, samansya, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, o hilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
3: Rexido Forte!
4: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best radio commentator, best newspaper columnist, and best public affairs anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyog. Sa straight to the point.
8: Atong takna makiksunan alas 6:24 na sa atong pagbanuban karon ning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
9: Straight to the point.
8: At sa dawaton may galang report karon sa kuban on board sa patrol ni ay patayang lawas o sa kalalaki na diskubrihan sud sa kabalay sa Dakbayan sa Naga. Paminaon taon na ang kumpletong detalye sa report kasama mo sa balita Radio Man Paul Lauro.
9: DYHP. RMN Report.
10: Radyo Man Attorney Rufiel, naukay ang mga molopyo sa may Purok Kalye. Why nagmahal? Barangay North Poblacion, siyudad sa Naga, kasaan walang stress at takda sa kapunon, uman madiskubre kining patay lawas o sa kalalaki o litaw, naali sa may hagdanan nga bahin, sud nining usa ka panimay, ikipanag-iyar o sa ginikanan, nining maog ka na diskubrehang patay. Ang Naga City Police nag-imbestigar pa kung wapay foul play ang pagkamatay ni ining 22 anyos nga si Dan Rexter Abanggal. Nakahatag o pagtagad sa mga kasilinganan sa lugar ang nanimaho na niyang patayang lamas. Isubay pa sa kapulisan at nakakuha silang impormasyon nga tunay depresyon nga gihambin ining maoga ulitaw. Kasama mo sa Kapulisan sa Naga. Ako inyong Radyo Man Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
9: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
11: Radyo Boy! Nationwide.
8: Okay, salamat Radyo Man Paul Lauro sa imong report.
9: Straight to the point.
8: Now sa pikas nga bahin mga kagilan, tagantag pagtagad kining mga issues karong nga buntaga kay gahapon mga kagilan ang Office of the Ombudsman has formally officially filed niining plunder nga kaso o graft charges batok mahigalan ni Senator Jinggoy Estrada.
9: Straight to the point.
8: So kadtong gi sulti ni Irwin Tulfo mga higala dito sa Senado nga kinini ang usbon ninyo ang rules kay ang uban dinhi mga priso na. Kadto tinuod to kay bawo na sa tanan diha. Dili na singon nya wa. Wala kong ingon dinhi sa tong programa Straight to the Point. Dito na tani ta magsigig atik-atik pa nga daghan pa kay liko-liko. Ha? Kana iyahay og himog narratives mga higala. Dahil narratives mahigalaan sa minority, dahil narratives mahigala sa majority, iyahay laghimo. Pero ang tinuodan na, kanas na tanan, nakibaw na tanan sa sunod niya mga mahitabuan eh, more or less, ang sunod-sunod niya mga panghitabo, nga rin sa majority mga sukin tigpaminaw. Mao ka na nga, anticipate na daan sa majority ang ilang mga moves. Pangandam na kana kanang ilang mga moves. Ang himuon po sa minority, babagan po kanang maong mga moves. Aron nga ila mahigalag yun nga, himuon nga mapiangan o mainutil ang majority. Sila na yung control. Inig magpadayo na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sumpay ning tanan mga higala.
9: Straight to the point.
8: Sumpay na ning tanan. Because balikon ko, ang magic number ha is 13 to change leadership in the Senate. Kinahanglan kag 13 ka mga senators to convict the impeachable official sa impeachment court. Kinahanglan kag 16 ka mga senators. Mo na yung mga magic numbers ha. But from time to time, while the impeachment case mahigala magpadayon kana, mamugunay bantayanan mga kaigsunan no, kay while the impeachment is going on, there are motions that need to be ruled on by the presiding officers from time to time. Na may mga motions ana, doon ay mga objections may lang panghimuon, daghana. Objections mo, himo mahigala og ruling ang presiding officer, mga motions mahigala. So may tabo niya na ang presiding officer mao mga higalay mo rule. But doon na mga higalay mga objections, mga motions niya from time to time nga gikinhanglan niya they have to divide the house for voting. So, kung mahitabo na, ngamingon, okay, let's divide the house. Pag yun, let's divide the house, di na kabutar to sa Jinggoy, sila si Jewel, sila si Cheese, of course, kas bato, di na mga higala, sila si Bunggo niya, ah, piang-piangan yun ang majority. Mga strategy ni, para ni sumpay ni sa nagsingabot nga impeachment trial ni Sara Duterte. So, kung ang grupo, kung doon na divide the house, of course, the group with the superior numbers will win every time nga mo ingon nga, let's divide the house. So, karon, tuyoon ng piangan kini majority para inig abot mahigala sa impeachment trial na along the way, doon ay mga kinahanglan nga rulings nga himuon sa presiding officer or they need to divide the house, pildi pirmi ang majority. So, ang mo kontrolar, ang mo drive mahigala, ang mo hatag sa mo set sa direction sa impeachment ang minority na.
7: Straight to the point.
8: Strategy niya, pulos ni mga higala ay kwan. Kay ihay maghimog narratives, mingo man mga kaigalaan niya kwan. Usar gina, dinhi sa atong tulumanon sa straight to the point, tagaanta mo og simply, simplified na dayon. Katong pag-walk out nila, katong debate ito Martes, usara yun ang tumong ato. Doon na mga higalay i-introduce si Senator Rodante Marcolita pag-change sa role sa Senate na pwedeng makabutar ang senador online. Ang tuyo ni Marcolita na nga kung mga prison na sila, maka-appeal gapon sila. Ang tuyo sa minority, babagan yun nila. Babagan yun lang. Ano man, di sa gusto nga mga prison sila, maka-appeal gapon sila kaya dili sa mami makakontrol sa impeachment trial. Unya, kay mag-divide the house naman sila itong panahon na, ni-walk out sila dayon para nga mabulabog. Mauna siya nahitabo. Si Subiri mahigala dayon mo ini. Di ko ano, siya may nagkamano. Kita ka? Subiri may kuan dayon. Mauna nga ang backlash ni Subiri karon sa Mindanao area, medyo naigo kisay dekin. Siya may nagsinasinyas dayon nga walk out, walk out. So, mauna ang hitabo. Kanang mga katarungan nga, kinahanglan man God, ma-introduce kag motion kailang one day before the kuan na mayon ang minority, ngupos may si Senator Marcolita, dili ni bag-o nga motion, daan na nga motion. Kana pulos na na sa mahigala mga pasikot-sikot na lang na makigalaan sa mga narrative, sa mga katarungan para nindot paminaw sa publiko. Pero ang simple kayo, muna ako nang i-simplify dili sa atong tuluman ng straight to the point. Gusto mo ma, kasabot mo dayon nga, kung ano, sige, liko-liko, mahigala nga kunuhay mo na, ihay katarungan. Wala usara yun. Uyon ka ba nga makabutar ang usa ka senador? Uyon ka ba nga maka-appeal sa session ang usa ka senador? Bisag wa siya diha sa hawanan sa Senado. Mao ra gyud na because they already anticipate nga mauni ang sunod nga mga mahitabo. O karon natuma na. Ah, katong giyaw-yaw ni Erwin Tulfo mahigala nga pasaka ang nagkaso, ipapriso ginalang diya sa majority. So gahapon, blunder case, gipasaka na mahigala sa ombudsman officially filed mga higala na ngadto sa Sandigan Bayan against Jinggoy Estrada. Isunod na niya si Cheese, isunod na mahigala si Jewel. Mao ni ang mga mahitabo mahigala. Ipadayon na itong taon human lamang sa pipila ka mga pahinumdum. Alas 6:43 na.
7: This time check is brought to you by Anlene. Tatag ng Anlene, abot kaya na. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
12: Hola. Tayo na sa Espanya. Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. They also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live, and Spain through World Connect. 19 years na po kami.
13: We are World Connect, your visa to a better future.
14: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
15: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
16: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
14: Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
15: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
16: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
14: iBerry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
17: iBerry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
8: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
18: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajut lang!
19: Maglangay-langay pagyud ka? Naay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
18: Wow! Mas maayo pa?
19: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
20: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
18: Naa! Bisa pang sharon pa. Naay lechon humbado.
19: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
21: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
23: Let's go for extra! With McSaver, sulit busog meals!
24: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam. May drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
25: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB254286 series of 2026.
26: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kalooy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes cheese na dito! Dali!
27: Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes cheese!
28: Sa kalamion sa cheese and crunch, mula mi ipod ang break nimo. Basta break time, Magic Flakes Cheese.
0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo kayo, mabati gyud nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
2: Salay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
8: Atong attack na may galala size 49 na sa atong pag-uban-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
4: Straight to the Point.
8: Na atong balik-balikan mga sukit di paminaw. Maroon ka na, no? Usaray tuyo, ganala. Para karon mga kaigalaan, ang ombudsman ni file na og kaso kagahapon ngadto na sa Sandigang Bayan og pinaagi mahigala ni Assistant Ombudsman Mico Clavano. Mao ni file sa charges against Estrada ngadto na mahigala sa Sandigan og mao na kini ang gisulti ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla nga mao na ni ang ilang kwan pagahimuon. So kining mga minority ug majority kay bawo na ni may galas game plan ana. Di man sa mga inosente di ay kana na ang mga tawo man lagi puyo kining uban inday ken. Kini ato dicuhain lang ni istorya. Kay bawo na ang minority unsay game plan kay bawo na pud ang majority. Sumuna nga iyahay sa himog strategy unsa unta ni. Nunya kining maong kaso batok ni Jinggoy Estrada, matod pa ni Assistant Ombudsman Mico Clavano, wala kini recommend nga bail kung tungod kay plunder kini.
4: Straight to the point.
8: So kita mo, ang okay naman na, pasakaag kaso Jinggoy, pero hindi kay klaro, i-appeal po tato mahigalang uban. Talawa, sunod mahigala pulos si mahulot ning sa majority ini nga mga senators. Muna kong giingon mahigala nga kining kapalaran ni Sara Duterte o makalusot siya ni ining maong impeachment gihapon niya makadagan siya pagka-presidente by 2028. Ah, tanan man gyud mahigala gihimo batok niya. Makadagan nga ni Sara kay kaingon niya distant gyud siya.
4: Straight to the point.
8: Para iya gina. O makalusot siya ng impeachment mahigalawa naman. Muna nga maning kamot gyud sila nga di kay kalusot. Dili mga higala makalusot aron di kadagan. Mao ni mga higala ikuan. Duhaman ang penalty mahigala nga dagko ni ining maong impeachment. Una, removal from office. Ikaduha, perpetual disqualification from holding public office. So aris sa ikaduha mahigala kay kanang removal from office. Dili naman material para nila. Kay Vice President naman mga sukit di paminaw. Wa naman na mahigala kung buto noon. Nidagan man ang gobyerno, mahigala wa ang Vice President tungod kay sama raman siya sa spare tire karon. Wa man siya mahigala deep in unta sa secretary, yan man ang ipambuhian mga sukit ng Paminaw. So practically, wa kay angay i-remove sa office. Ang ilang gukod ani nga dili makadagan by 2028. Kini, kwan gini siya, strategy gini sa election, mahigala pamintaha nga strategy. Isama may galang Romaldis ba indakin nga pagdagan ito sa litip, magsulbol yun gamudaog siya, di pa disqualify ganyan kontra. Wagi kumpiyansa, no? Wagi kumpiyansa. Naman sa kontra dito niya, kasama mo dagan-dagan kag tuwa ka sa litip, may gala, first district ikuntra kag Romaldis, labaw pa kag nimbangga ka dito og pader. Pero aron yun pag siguro, basi di siguro katog, Martin may galangan doon nagisay kontra, oroig matimingan, agi pa disqualified yun niya. Himuan kaso mga kailan. O, oh, bideclare ang kumilik, disqualified. Awa na second class gurado ng daok. So, mo na yung mga higala nga paningkamutan yun, kutubos mahimo, tanan yun, ginahimo. Aron mga kailaan nga dili makaparticipate si Sara Duterte by 2028. Now, si Jinggoy, inig, napasaka naman sa Ombudsman nga to sa Sandigang Bayan, anytime, Pag-evaluate sa Nigan Bayan anytime, sukad na pasaka, anytime today, or moving forward, pila lang ka adlaw, depende na sa Nigan Bayan. Kung kanus asa mo pagawas o warrant of arrest. Ah? So, mo ni mga higalay mahitabo. No? Depende na mga kigilan sa Nigan Bayan. Inigawas mahigala sa warrant of arrest ini dakupon si Jinggoy mahigala bisat pa og pending pa ang iyang kaso. Tungod kay ang rules on criminal procedure, once mo gawas ang warrant of arrest, dakupon si Jinggoy mga kagalaan, mapriso siya kay non-bailable kini. So mo-file sa motion for bail ani, dibatihunon pas kortina. Motion for bail on the ground that the evidence of the prosecution is not so strong. But while naa kay motion, mapriso ka. So, tanaw na ko, si Jinggoy Mahigala, mo igiuna, napay mga musunod, ani. Mugawas ang warrant of arrest, ani, anytime. So, mag-impeachment trial, wa si Jinggoy sa hawanan Mahigala sa Senado. Mo na'y gusto mga kagilaan sa majority, nga bisag wa diha ang ilang mga senador, kay kasabot sila, basig santanan ipapriso, at least, makaparticipate gyapon sila. Muna ilang gusto nga usbon ang roles. Ang sa minority pod ilang gusto nga di gyud usbon ang roles. Tuyo anak mahigala nga di gyud maka-appeal pod sila mga prison mo okay na kami na ibahala diri ha. Atong tagad pagtagad mga kagilaan. Muna ang mga klaro gyud nga mga hinungdan. Kanang uban na pulos na mga higala na mga narratives i-highlight himo mahigala para nindot paminawon sa publiko pindi lang kung asa kadapig, anto ka mutuo. Pero aray ka mahigala sa mga objectives, mga higala nga paghisgot-hisgot, ana. Kini ato, klaro, gini. Nga, mauni ang tumong mahigala sa majority, mauni ang tumong sa minority. But ang ato mahigalang opinion, ato ipaklaro, ha? Kining Senate rules, magod, karaan magunin nga Senate rules. Wa pa mausong internet, kini ato muna na ang Senate rules, hindi kini. Muna nga karon angay matarong na nga hatagan mahigala nila discussion, debate dito mahigala sa Senado o kung sa ilang buhaton ani angay ba ning iusap o di ba wa man mga kagilan kani walk out mahinoon di nabulabog mga sukitig paminaw pero kinsa may nisinyas kito walk out si Subiri mahigala mo na nga o Subiri mo ini sinyas ato ato ning isgutag tiwas mga kagilan pero sa dili pa ato sa i-check si kasaman Jane Galeardo kay kinini ang doon na mag-uy sunog kaganina disdak pa yung sa Mandawi parikap lang sa ato gamay. Kay dunay na trap mga higala nga tao inakin dito sulod no ato sini tagaag pagtagad mga kagilaan sulod niya ron si kasama nga Jean Galliardo no ato i-check sa mga kagilaan kay Dilinis Dakbayan sa Mandawi ang sunog kaganina mga sukit di Paminaw nga atong gikubiran mga sukit di Paminaw unya dunay tao usa ka German national man dayko no matud pa kining na trap dito sa sulod ato kaon ang report ni kasama Jane tagaimi sa recap una alang sa mga late tuners. O niya ang duga mga updates labot ining maong sunog ng igo kaganina des dakpayan sa Mandawi. Yes, Jane?
5: D-D-D-D-Y-H-P. Aha! RMM Report!
6: Yes, sir, Juman, Atty. Rufil. Natakaroon din yung exact din yung address, Atty. Rufil, FD Cabahog Street, Barangay Gizo, Dakbayan sa Mandawi. So, usan siya ka-tension house ang nasunog, Atty. Rufil, kaganihang mga alas 4 pasado. Sa Kadlaon, nadawat ni sa itong mga kabumbiruhan, alas 4:01 yun sa Kadlaon kaganihan. At inyara ang mga residente din niya, silingan na yung tension house at ni Rufila. Nakalit lang ni Ulbo ang dako nga kayo. Wala mo sila yung nadunggan na kanaganin ay ni Buko at ni Rufila. So possible na wiring or kanyang kuryente ang nidunggan na sa mga sunog na usapod sa mga anggulo nga gitan-aw sa ato ang mga kabumbiruhan. Hinoon na kontrolar o na fire out na ni ka sa mga tenirukil na isa ni sa first alarm tungod po kay ang kaning tension house sa luyong abahay na tenirukil kay ang mga kwarto hapit gyuda na ugdaw. Doon na nalang nahabilin nga duha sa mga rooms sa ubos kay Dosandanas man ni Atty. Rufil pero wala kanina suta kung pila gyud sa kwarto ang naa aming maong tension house. So na fire under control ang kining maong sunog alas 4:52 kaganingan ng hadlaw niya na fire out po siya Tony Rufil alas 5:24. So na hingan lang naman po niya ang kining maong tension house. Bitawag mo siya o maanyag tension house at Tony Rufil. Pero base sa akong nakuha din rin nga informasyon, duha dahil ni siya ka Murag Tension House na Tony Rufil. Dahil sa din nga gitawag o galing Red Doors, nga lahi ang nagdumala. Lakoy na sa kanidyong maanyag na Tony Rufil na nasa luyo, nga lahi po ang gadumala. Pero ang nakapasugang din na ito at Tony Rufil, kaya kita nung iuna nga nakaanin sa mong area kaganihang tablao na magigumbati pa ni sa ato ang mga kabumbiruhan na din isbak bayan sa Mandawi. Kaya doon ay usap sa gituungan ng attention ng Atty. Rufil or nag-abang dali, dugay-dugay na mga 4 years na dahil ni siya nga nag-in and out din ni Atty. Rufil. Usa ni siya ka German national niya senior citizen na wala pa nasuka kung kina ang edad tungod kay wa kanila nakuha gid ang ID Atty. Rufil. Pero sa inisyal na nakuha sa ato mga kabubiruhan, ang kining maong langyaw na ilan siya nga si Thomas Hans Scheimer, after ni Rufil, Scheimer or Scheimer ba ni siya ang pag-pronoun? Mao pa niya ang nakuha kaya tungod kay Ladyo naman sa dinhi sa maong pension house, mo nang nailhan na gid siya sa mga caretaker or mga staff dinhi sa maong pension house. Di ba na ba niya ang aduna sa kapina? 8 million ang danyos nga gidilin sa maong sunog at ni Rufil. Dati po sa nakuha na itong impormasyon, na gikan po sa fire investigator nga nakahinabi ko na ito kagaliha nga si Fire Officer 1 Rolando Ahero na ang kadtong langyaw nga na-trap sa ganina ato ni Rufil na hantod karon wala pagid na kuha kay gisusi pa po sa SOCO team ang iyang kwarto day ato naa sa babaw so padong naon pa day ni siya nga munaog nga gituuman sa atong mga kabumbiruhan ato ni Rufil na tungod sa ato na suffocate niya natagak siya sa hagdan kay ang iyaha mang pumpurma ato ni Rufil mura siyang natuwad sa hagdan dihang gisusi nga ni siya sa ato ang mga kabumbiruhan wala sila nakita nga kada gining nasunog gid grabe ang iyahang lawas. Doon ay mga paso Atty. Rufil tungod kay grabe man po ang danyos gid nga nabili ni ining maong sunog. Pero mo na ang gitanaw sa atong kabumbiruhan na possible nga nasusukit ang kining maong langyaw. So gisusi pa po doon sa ato ang mga otoridad Atty. Rufil kung pila kabuos ang nag-abang din sa maong tension house. Pero kasagaran rin mga transyentra Atty. Rufil kada ganing dili ra magdugay din yung pila ra ka days na po uban. Magkura ganing na abot gahapon pa naabot at Tony Rufil. Pero mo na, gisusi pa karon wala pa sila exact gida na ihap or pila ka book ang naadini kay ang ilahang logbook sa mga ilahang mga lodgers o kanyang ilang mga nag-abang at Tony Rufil kay nasunog po ang apil. So, nagbikan, matod pa ang, or nagsugod ang mong sunog dito sa ubos na bahin ni ining mong tension house at Tony Rufil. Tumuna ang nahitaboy noon na kumbati or natabang na sa ato ang mga kabumbiruhan rin sa bayan sa Mandawi ang mga sunog. Wala na po siya nakakatakot sa lain pang mga kabalayan na silingan na po din niya sa Nurokul kay compound na ni din niya sa daghan po mga balay na dag po din niya sa silid po sa mga pension house. Noon, dalirang nakabang sa ato ang mga kabumbiruhan. Wala na ni siya nakakatak, wala na ni siya nakaangin pa o laig sa balayan at sa Nurokul. So karoon, ang ato ang mga kabumbiruhan na pa sa sunog uban sa atong mga kulisan o sa SOCO team kay nagsusi po ni ining patang lawas kaya wala pa man nagawas po sa pagkakaroon ako ni Rufil. So mauna, ang ato ang nakuha, gikan po din hi sa Dakbayan sa Mandawi.
8: So kasama nga Jane, kinini ang napas sa sulod ng mga maong patang lawas, wala sa mga tagtungod, mga friends or sa baka nga naadi aron nga makahatag og dugang detalye sa background ana maong German National?
6: Sa ato mga bawaan kita ito ni Rufil at sure, sa upat katuig niya nga balik-balik din wala din siya ay kuyog. Mm-hmm. Siya ay kabanay kita ito ni Rufil. So siya ra usa maunang niya di pa nikamutan po sa atong mga kabumbiruhan na makuha ni ang iyong information, iyong ID, baka kung naa, kaya para po makakontak sa kabanay niya, basit na sa laing nasun at yung Rufil na makakontak, makapahibaw, mainani ang nahitabu po. So mauka na ang disusiron sa atong kabumbiruhan, kaya wala pa man po sila nakagawa, wala pa nila nakuha agyod ang lawas ni ining German National na na-trap din sa food at yung Rufil.
8: Pila mag-ibana-bana sa pangidalon, kuno anak?
6: ang kaming nakaila din sa mga pension house, mga naas sa 80 plus at Tony Rufil. Mga 80 plus niya. Medyo kuan siya, di naman siya ingon na kanagaling hingay na mula ka, medyo bakuun lang daw ni siya at Tony Rufil. Bakit na pagkakiginabi ko din sa mga residente, ng mga silingan ko din niya, nakaila na po ni Amy niya, mga naas sa 80 plus. Pero ako pa na na-verify at Tony Rufil kung labi na yun na makakuha na ito mga autoridad o yung saktong detalye nining o nakuha natin ni Rufil na ana din sa gawas.
8: Amo na ni, amo na ni.
6: Amo na ni siya atin ni Rufil. Diputos na lang ni siya yung plastic pod. Di paabot ko niya ang korinarya atin ni Rufil. So, mani nakuha na ni siya. Ang sa itong sokotin pod. Isa mo nga atong tanaw na Tony Rufil kung unsa rin niya porinariya dahil unka para makahatag sa
8: so anamat yan ane kasamang Jane mo dako laman siya nga kuan Japon dili ni ingon niya kito na sunog yun niya kuan wakot man na sufukit ni nani kay waman mo gamay
6: na sufukit siya isa sa mong magitanaw sa ato ang otoridad sir Rolling Hills ni sir na pinayaw sa Rolling Hills at Tony Rufil dadon ginisdak na yan sa Mandawi so kuan naman siya kompleto ra siya gid at Tony Rufil ang kining maong langyaw pero ba na ang itanaw sa itong kabumbiruhan na sufocate siya kakadong naman ang tadini siya mo gawas kadong na siya mo naog at Tony Rufil ya, siguro tungod po sa, sa aso o sa kayo po mautong itanaw sa itong mga kabumbiruhan nga na sufocate ning maong langyaw at Tony Rufil
8: kuya wasan na ilang gigamit sa kanan kay Fortuner mo dahil ni kasama Jane?
6: Hindi
8: na mailhan na Tony Rufil. Hindi mailhan. Maga, ma-traffic sa kalsada, kayo na kag-okay lang. Gihimot na din po nila ng kargahanan sa patay.
6: Mailhan na Tony Rufil nga, doon na di ay patay din sa sud. So, mana, nakuha na ang bang lang niya.
8: Kaya ni Rolling Hills sa second na, stressful na itong balita ron din. Ito lang yung agig katawa gamay, pero mas stress magunta ng mga balita sa kabuntagon.
6: Labi na karoon na Tony Rufil nga, doon na ginakalas. Pero mo hatag tagdug ang pagkagad na Tony Rufil kay susiwong pamanin sa ato ang mga kabubiruhan kung sa Jod ang tinood nga hinungdan sa mong sunog. Gawa sa na-trap at Tony Rufil nga lang yaw, nga pagsanggit sa iyang kinabuhi, wala aray di katango nga naangol sa uban pa ng mga nangabang din sa mong pension house tungod kay nakagawas na po sila dayon, luwas na po dayon sila nakagawas sa dihang nakabantay na sila sa mong sunog at Tony Rufil. Mo hatag tagdog ang info labi na makakuha na ta sa investigation po da, sa atong mga kabumbiruhan gikan din sa Dakbayan sa Mandawi at Tony Rufil. Kauban ako sa pangwaran ng patrol at speed pilot Radyo Man Jesse Sumampong. Ako sa bangin niyo Radyo Man Jane Galliardo DYHP. Taka or amen.
7: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
9: Rush Boy Nationwide!
8: Okay, salamat, Jane Galliardo, sa imong report. Ang atong pagpadayon may gilas itong isigutanan o niyang tagtaos itong pagbalik. Atong padayon ng pag-isigut ng online mga higala. Mauni ang actually dakong dibatihanan mga higala sa Senado ron. No? O yun ba o dili sa online nga voting sa usa ka senador? Ato ning tagag pagtagad kay kini magun Senate rules mga kaigalaan karaan magun eh wa pa mausong internet ba so panahon na nga karon na internet ilang dibatihan kung ato bang tugutan o dili ba maoro gina kay ang ubang kanasuran mahigala okay na masala ang mga companies karon mga sukit di paminaw magmeeting mga kaigalaan online naman mismong klase diha na misikat kining online mahigala nga mga hisgutanan atols COVID so kung dunay higayon nga maka physically present yung kas meeting, mas maayo. Pero, for valid reason, nga mo appeal kag meeting nga online, mo nigipang gamit sa mga companies, sabi ng mga global nga mga companies, mga higala. Kaya man na pwede nga ang imong mga leaders, mga imong mga officers from other countries, imong i-gather, usap pa mo mga meeting. O doon na mo yung mga monthly meeting or quarterly meeting, himuon na ninyo pinaagi sa Zoom. Pinaagi mahigala sa Messenger or unsay mga pamaagi diha. Muna atong isgutan ron taon-taon mga sukit di paminaw kay medyo doon na ni kausaban ba biko sa mga sirkumstansya tungod sa kabaguhan sa panahon. Muna ang naitabo. So kini karaan kaayo nga Senate rules. Angay na ba ning usbon pahaom sa panahon or dili? Muna simple na ni nga pangutana. mao na yung gidebatihan, may gala, pero doon na mo yung mga implications, ani, nga kung mausab ni, advantage man sa majority, mao na mo babag po ng minority. Nga dili usbon, bahala mo kinaraan ta. Kaya lang gusto nga dili maka-appeal ang mga senador, nga mga priso, nga makabuto mga higala unya, maka-participate sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Kana mo'y laktod nga pag-istorya mo, ganit tumong sumpay ng tanan mga higala, kanit-kanit ning maong isyo. Ah, muna nga, ato ni tagagpagtagad sa ato pagbalik mga higala, standby lang una alang sa RMN 558 Manila, nga musunod na kanunayon, pero mabalik tama kay gilaan sa atong dugang pa mga diskusyon. Standby! Alas 7:08 na.
10: Live via satellite. RMN News Nationwide.
11: Sunod-sunod ang deklarasyon ng red at yellow alerts sa dalawang power grid. Ayon kay PNP Chief General Jose Mlesh Narotates Jr., pinakakilos na ang specialized investigation at intelligence units para malaman kung ano ba talaga ang nangyari base sa request ng NGCP. Anya, nagbigay na ito ang direktiba na tapusin ang investigasyon sa lalong madaling panahon at magsagawa ng operasyon laban sa mga responsable kung meron talagang ginawang pagsabotahe. Nakikipag-ugnayan na rin ang pulisya sa mga lokal na opisyal para sa investigasyon sa nasabing insidente. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Marjo Domingo, The Talk RMN.
12: Sa ibang balita, sumampa na po sa 6 ang bilang ng patay sa gumuhong 9 na palapag na gusali dyan sa Angeles City, Pampanga. Pasado alas 9 ng gabi ng makita, o kagabi po yan, nang makita ang isa pang katawan sa Sector 1 na natabunan ng mga debris. Nakuha ito ng kaninang pasado alas 12:40 na po ng madaling araw at hindi patukoy ang pagkakakilanla ng ika-6 na biktima. Kaugnayan, may 14 pa ang patuloy pong pinaghahanap sa pagguho ng ginagawang gusali noong Linggo pa ng madaling araw.
13: Sumuha muna tayo ng live report sa labas ng himpilan.
14: RMN Live Report.
13: 18 sugatan sa banggaan ng isang modern jeep at isang armored vehicle sa panulukan ng Miriam Defensor Avenue at Quezon Avenue sa Quezon City. Naroon live si Radyoman Chelsea Arcil.
14: Chelsea.
15: Balik na rumal na ang daloy ng trapiko dito sa may intersection ng Miriam Defensor at Quezon Avenue ngayong Biyernes ng umaga matapos tanggalin yung nagbanggaan na modern jeepney at armored car na dadalhin sa Bahay Toro Traffic Sector 6. Umabot na sa 18 yung sugatan base sa initial na datos ng MMDA na naitakbo naman lahat sa tatlong ospital dito sa Quezon City, kasama dyan yung Quezon City General Hospital, National Kidney Transplant Institute at East Avenue. Sa ngayon, wala pang inilalabas na impormasyon yung mga tauhan ng MMDA kung naputol ba yung kamay ng biktima na naipit sa loob ng tumagilid na modern jeepney kanina, habang hindi pa masabi ng MMDA yung rason at kung sino yung may kasalanan sa banggaan dahil ongoing paumano yung initial investigation. Pero sa kwento ng mga driver ng mga sasakyan na sangkot sa insidente, nagtuturoan sila na nag-beating the red light ang mga driver. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chelsea Artinia, Tatak RMN.
14: RMN Network News.
12: Sa probinsya tayo, mayroon pong lalaki sa Bukidnon ang namatay matapos sunugin ang kanilang bahay at ang sarili. Tapos yung biktima ay naka-live pa, nakapag-live pa sa social media. Pakibalita tayo kay Rajman Mark Bicabalo ng RMN Malaybalay.
14: RMN Police Report.
16: Patay na ng marecover ng mga otoridad ang katawan ng isang lalaki matapos di umano'y sinunog ang tinitirhang bahay pati na ang kanyang sarili. Partikular sa Agusan Canyon sa bayan ng Manolo Fortich dito sa Bukidnon, ang biktima ay isang alias Jack, 40 taong gulang at residente sa lugar. Ayon sa report, sinasabing may problema sa pamilya ang biktima na nagawa pang mag-livestream sa social media para maglabas ng hinanakit sa kanyang mga kapatid at mga magulang. Kalaunan, sinunog na ng biktima ang kanyang bahay pati na ang kanyang sarili. Mabilis namang nagliab ang bahay dahil na rin sa gawa ito sa mga light materials, agad namang rumisponde ang Bureau of Fire and Protection sa lugar, bagamat sunog na nang ma-recover ang biktima. Kasama mo sa RMN DXMB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon, Matik, Radyoman Mark Mikabalo. Tata, RMN!
14: RMN Police Report!
13: Magtungo naman tayo sa Davao del Sur, isang pamilya o bahay ng isang pamilya dyan po sa Davao del Sur ang nilooban. Yung suspect ay nagtago sa ilalim ng kama. Kasama natin sa balita, Radyoman Karin Beltran ng RMN Davao.
17: Matinding trauma ang naranasan ng isang pamilya sa Gihing Hagonay, Davao del Sur matapos pasukin at looban ng kawatan ang kanilang tahanan. Sa Facebook post ni Rian Lacomba Huezana, ibinahagi nito na nasa loob paumano ng kanilang bahay ang suspect nang sila ay dumating. Batay sa kuha ng CCTV, nakita ang kawatan na nagtatago sa ilalim ng kama ng kanilang silid. Ayon sa post, pag-uwi nila ng bahay ay nadatnan nilang tinatanggal ang CCTV. Bukas ang kanilang kwarto at nagalaw na rin ang pitaka. Napansin din nila na may butas ang kisame ng kanilang CR. Nagpapasalamat din si Rihanna sa Diyos dahil naprotektahan ang kanyang buong pamilya at wala umanong masamang nangyari sa kanyang mga magulang na nasa loob ng bahay nang mangyari ang insidente. Sa panayam ng DXDC Armand Davao sa Hagonan Municipal Police Station, nakumpirmang na i-report na sa kanilang tanggapan ang insidente at na-i-refer na ang kaso sa Women and Children's Protection Desk o WCPD dahil minor de edad umano ang suspect at kalaunan ay napag-alamang kamag-anak pala nila ito. Kasama mo sa DXDC Armand Davao, Rajuman Karin Beltran, Tatok Armand!
18: Network News!
12: Personal pong pumunta si Assistant Ombudsman Mico Clavano sa Sandigan Bayan para ihain ang reklamo o kasong plunder at saka graft laban kay Senador Jingo Estrada

0: mula sa kontrobersyal na flood control projects. Ang halaga po, 573 million pesos at yung pagkakasangkot din sa pagsingit naman sa 2025 national budget. Ang kay Calabano, walang piyansa ang inirekomenda nilang kaso laban sa mga nasasakdal at hihilingin din ang pag-i-issue ng whole departure order laban sa kanila.
1: The Office of the Ombudsman has recommended no bail for the respondents in this case. Likewise, the office will pursue whole departure orders for the respondents so as to preserve the integrity of the case in court. The Office of the Ombudsman is determined to pursue all cases still pending. We have one shot to get these cases right. The Filipino people need to see justice.
0: Samantala, naabsuelto naman po sa kaso si Yumaong DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Gayun din, sina former DPWH NCR Regional Director Gerard Opulencia at dating Bulacan First District Engineer Henry Alcantara dahil sila naman ay nasa Witness Protection Program.
1: The charges against former DPWH Undersecretary Maria Catalina Cathy E. Cabral are formally dismissed by reason of her passing pursuant to the revised penal code. Meanwhile, former DPWH Undersecretary Roberto R. Bernardo, former NCR Regional Director Gerard P. Opulencia, and former Bulacan First District Engineer Henry C. Alcantara have been formally excluded from the criminal sets of information filed. This is in view of their official admission into the Department of Justice's Witness Protection Program under Republic Act 6981.
0: Nairapol na po ng Sandigan Bayan at meron ng mga division ang hahawak sa kaso.
2: Sa kaugnay na balita, pinaghahandaan na ng kampo ni Senador Jinggoy Estrada ang kanilang mga hakbang kaugnay sa isinampang kaso ng ombudsman. Sa pahayag ni Estrada, gagamitin nila ang lahat ng mga legal remedy. Kabilang na ang liham mula sa Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office o LBRMO na nagpapatunay na walang record ang senador na nagpasok ng anumang insertion sa 2025 national budget. Pinunturin ng mambabatas na pinagkaitan siya na makita at mapag-aralan ng resolusyon ng DOJ at ng ombudsman at hindi raw binigyan ng pagkakataong magpaliwanag o di naman kaya ay maghain ng motion for reconsideration. Kinuwestiyon din ni Estrada ang tila mabilis o minadali na pag-usad ng mga kasong kinasasangkutan ng ilang miyembro ng Senate Majority Bloc. Gayunpaman, handa itong ipagtanggol ang kanyang pangalan sa tamang forum at alinsunod sa batas.
0: Sa pagkakaroon ng balita, ang National Bureau of Investigation nakaabang na sa posibleng paglalabas ng arrest warrant laban kay Senador Jinggoy Estrada. Kasama natin sa balita si Rajuman Gerald Ulep. RNN Live
3: Report! Nakaantabay lamang ang National Bureau of Investigation o NBI sa posibleng paglalabas ng arrest warrant ng Sandigan Bayan laban kay Senator Jinggoy Estrada. Kasunod na ito ng formal na pagsasampa ng Office of the Ombudsman ng plunder at graft charges laban sa Senador sa Sandigan Bayan kahapon. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, handa nilang isilbi ang warrant of arrest sakaling mainabas na ang Sandigan Bayan. Anya sa sandaling inabas ng Sandigan na ang arrest warrant ay hindi sila mag-asubiling ipatupad ang utos ng Appellate Court. Kahapon ang magsampa si Assistant Ombudsman Nico Calabano ng kasong plunder at graft sa Senador kaugnay sa obra illegal na budget insertions at project allocation sa mga infrastructure projects ng Department of Public Works and Highways o DPWH para sa fiscal year 2025. Pumirig din ang ombudsman ng whole departure order laban kay Estrada at yung pang respondents kabilang na sinating DPWH Secretary na si Manuel Bonawar. Kasama mo sa DZL Armen Manila, Rajuman Gerald B. Ulep. Tatot, Armen.
2: Sinampahan na ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG ng Obstruction of Justice si Senador Robin Padilla at limang iba pa. Kaugnay sa pagtulong umano nito sa pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado noong madaling araw ng Mayo 14 matapos ang nangyaring pamamaril sa Senado. Bukod kay Padilla, pinakakasuhan din ang babaeng security officer ng Senador na kuhanan sa CCTV na palabas ng Senado noong oras na tumakas si de la Rosa. Pinakakasuhan din ng Obstruction of Justice ang pinsan ni Padilla, siyang may-ari ng pick-up na nagsilbing backup vehicle sa pagtakas ng senador. Hindi rin umano iisa lang ang backup vehicle noong tumakas si De La Rosa.

0: pero hindi na nagbigay pa ng detalye ang CIDG. Abangan sa aming pagbabalik, menor de edad patay matapos pukpukin ng bote sa ulo sa Escalante Negros Occidental.
1: At dating barangay chairperson patay sa Pamaril sa Labangan, Zamboanga del Sur.
0: Yan at marami pang mga balita sa pagbabalik ng
2: Network News.
1: Butag Pilipinas sa Idupos.
0: Telepon Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
1: Commission on Elections. Dangangamba. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
3: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
4: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
5: Apat ang arestado sa paihi mo.
6: Impeachment complaint.
7: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
4: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat sa alas 7 ng umaga. Makakasama ang Propesor ng Bayan, Ricky Rosales at Xander Kayabyab. Nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibo at sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
2: RMN Network News. Police report.
0: Sa Escalante Negros Occidental, isang minor de edad po ang patay matapos pukpukin ng bote sa ulo. Kasama natin sa balita Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
8: Harap sa kaso pagpatay si alias Tuto, 29 anyos na siyang tinuturong suspect na pumukpok ng basyong bote sa ulo ng 14 anyos na minor de edad na lalaki sa barangay Paitan, Escalante City, Negros Occidental, na nagresulta ng pagkasawi ng biktima. Ayon sa case investigator ng si Police Chief Master Sergeant Rodel Bitrick, na aristo ang suspect matapos tumangkang tumakas matapos nagawa ang krimen. Lumalabas sa investigasyon ng Escalante PNP na habang dumadalo sa vigil na kanilang kapitbahay ang biktima, inalok siya ng suspect ng inumin pero hindi nito tinanggap ang tagay rason na naggalit ang suspect at doonan niya pinukpok ng buti sa ulo ang biktima. Sa ngayon ay sa kustudyana ng Escalante PNP ang suspect para sa disposisyon ng kaso. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatok RMN!
1: Nagkatpunta ho tayo dyan sa Zamboanga del Sur dahil isang dating barangay chairperson ang patay sa pamamaril. Kasama natin sa balita si Radyoman Mar Alawa ng RMN Pagadian.
2: RMN Police Report.
9: Patay ang isang dating barangay chairman matapos pagbabarilin ng tatlong suspect sa lungsod ng Pagadian kahapon ng hapon. Kinilala ang biktima na si Alisan Guyabar, 41 taong gulang, dating kapitan ng barangay Upper Sang-an sa bayan ng Labangan, Zamboanga del Sur. Batay sa investigasyon, bandang alas 3:56 ng hapon nang pagbabarilin ang biktima habang sakay ng kanyang dilaw na Yamaha Mio 125 na motorsiklo sa kahabaan ng National Highway sa Purok Sampaguita, Barangay Tawagan Sur, Pagadian City. Ayon sa pulisya, papunta umano ang biktima upang sunduin ang kanyang asawa sa isang ospital sa lungsod ng sundan at lapitan ng mga hindi pa nakilalang armadong suspect na sakay naman ng gray na Toyota Fortuner. Ilang sandali pa ay sunod-sunod na putok ng baril ang narinig na nagresulta sa agarang pagkamatay ng biktima. Habang bandang alas 4 ng hapon, natagpuan naman ng mga otoridad ang sasakyang ginamit ng mga suspect na inabanduna sa gilid ng kalsada sa barangay Puluyagan, Pagadian City. Ayon sa mga saksi, na mabilis na tumakas ang tatlong lalaki na lulan ng naturang sasakyan papunta sa bayan ng Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Natagpuan naman ng mga otoridad sa loob ng sasakyan ang isang malaking duffel bag na may lamang mga magazine, bala, holster at mga dokumento. Pinaniniwalaan naman ng mga otoridad na may kaugnayan ang naturang insidente sa nangyaring pamamaril noong nakaraang araw sa loob ng moske sa Barangay Upper Sang-an, Labangan, Zamboanga del Sur na ikinasawi naman ng dalawang lalaki. Sa ngayon, patuloy na nagsasagawa ng hot pursuit operations ang mga pulis upang mahuli ang mga nakatakas na sospek. Kasama mo sa RMN Pagadian, Radyoman Mar Alawan, Tatak RMN.

0: Dalawang minor de edad na suspect sa pagkamatay ng 3 taong gulang na batang babae sa Mountain Province na kainom umano bago gawin ang krimen. Kasama natin sa balita Idol J.N. Calis ng IFM Baguio. RMM
1: Police Report. Ibinahagi ng Mountain Province Police Provincial Office ang pinakahuling development sa kaso ng pagkamatay ng isang 3 anyos na batang babae sa Natunin Mountain Province. 2 minor de edad na edad 12 at 8 ang itinuturing ngayon na sangkot sa pagkamatay ng batang babae na si Thea Bonbon. Ayon sa Mountain Province Police Provincial Office, lumabas sa follow-up investigation na may nakakita umano sa 2 bata malapit sa likod ng Banawal Elementary School noong araw na nawala ang biktima, kaya sila ay kinausap ng mga otoridad. Sa isinagawang verification, inamin umano ng 2 minor de edad ang kanilang ginawa noong May 23. Ayon sa investigasyon, nakainom umano ang 2 bata bago naganap ang insidente. Habang pauwi sila, nakita nila ang biktima sa likod ng St. Martin de Porres Chapel. Inutusan umano ng 12 anyos ang 8 anyos na tawagin ang bata. Tumanggi pa ito umano sa una, ngunit napilitang sumunod matapos pagbantaan ng mas nakatatanda. Lumabas din sa investigasyon na matapos umano ang pang-aabuso sa biktima, pinalo pa ito ng kahoy ng 12 anyos dahil natakot umano itong magsumbong kinabukasan May 24. Habang nagpapatuloy ang search operation ng mga otoridad at residente, natagpuan nang wala ng buhay ang katawan ng bata. Sa panayam kay Police Lieutenant Abdilon Galong ng Natunin Municipal Police Station, sinabi nitong dinala pa sa ospital ang biktima, ngunit idineklara itong dead on arrival dahil sa traumatic brain injury. Samantala, isinailalim na sa kustodiya ng Municipal Social Welfare and Development Office ang 2 minor de edad bilang CICL o Children in Conflict with the Law. Batay sa assessment ng MSWDO, inirekomenda na isailalim sa intervention program ang 12 anyos na suspect, habang ang 8 anyos naman ay ibabalik sa kustodiya ng kanyang mga magulang. Patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad alinsunod sa Juvenile Justice and Welfare Act, habang inihahanda ang intervention proceedings sa korte. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio, ito si Idol Gian Calis, Tatak RMM.
0: All set na ang taon ng National Schools Maintenance Week. Yan po'y sa Lunes na may temang bayanihan sa paaralan, nagkakaisa para sa kayusan at kaalaman. Papasok ka na nga pala ulit, Kuya Sander, ano?
2: Habang umuulan.
0: Ito po yung paglilinis ng mga classroom at iba pang pasilidad sa mga paaralan bilang paghahanda nga sa nalalapit na pasukan na sa June 8. Kaya naman po nanawagan sa Education Secretary Sani Angara sa ating lahat sa publiko na lumahok sa taon ng balik eskwela, tulungan ng mga estudyante, guro at mga paaralan na maghanda sa pasukan. Magkakaroon naman ng National Kick-off Ceremony ngayong araw na to sa Kabadbaran City sa Agusan del Norte bago ang sabayang paglilinis sa June 1. Kaugnay niyan, activated na rin daw ang 2026 National Upland Balik Eskwela para matiyak na ligtas at suwabe. Yun, suwabe. Ang pagsisimula ng... Kailan ba naging suwabe yung pagsisimula? Diba yun? Madalas yan eh, mga magulang.
2: Lagi umiiyak, nawawala.
0: Pero yun po, pagsisimula ng pasukan ngayong taon. Ngayong taon, ipatutubad po ng DepEd ang 3-term calendar system sa pampublikong paaralan na papalit sa nakagawi ang 4-quarter calendar. RMN
2: Network News. O eto, maraming grade 11 students sa bansa.
0: Yan.
2: Ang hirap pa rin intindihin ang kanilang binabasa.
0: Nako.
2: Lumabas kasi sa assessment ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2 na 1.3 million ng kabuuang 1.4 million na grade 11 students ang sablay pa rin sa reading comprehension. Ibig sabihin, 12% lamang ng mga mag-aaral sa naturang baitang ang independent learners o yung may kakayahan na maintindihan ang impormasyong dapat nilang maunawaan para sa kanilang grade level.
3: Only 12% of learners in the 11th grade level are independent learners or readers that are fully able to comprehend and understand as expected from their grade level what the outcomes or the information is supposed to be. 28.5% and 58%, which is the most urgent number to be addressed, 58.9% for them still feel frustration at not being able to achieve or present the learning outcomes as intended.
2: Naniniwala naman ng National Association of Public Secondary School Heads Incorporated na posibleng umabot pa nga sa 90% ang aktual na datos ng grade 11 students na hirap sa reading comprehension. Ayon kay Ms. Elma Panuncio, grade 7 pa lamang, ay sinubukan na nilang suriin ang komprehensyon at lumabas na sa 100 estudyanteng nag-enroll ay wala pa sa 10 ang nakaintindi ng konteksto ng kanilang binasa.
4: Sa 100 na estudyante na nag-enroll sa amin,
3: yes,
4: ang makakapagbasa at makakapagsalita at makakapagintindi ng binabasa niya, sa 100, wala pa pong 10. Actually, itong mga batang ito ay may mga gradong 90 pataas. Yes. Pero pag tinanong mo siya sa kung ano ang binasa, kung ano yung konteksto ng binasa niya, hindi niya po maipaliwanag.
3: Yes.
4: Yun po ang sinasabi ko. Yes. Okay, magaling ka magbasa. Ano ang ibig sabihin ng binasa?
3: Comprehension ang wala.
4: Yes, sir. Yes. So tingin ko, kapag sinabi nating literacy, hindi pa rin po yun, ano, di pa rin siya functional literate.
2: Idinaing naman ng Alliance of Concerned Teachers na kahit gusto man nilang suportahan ang aral program ng DepEd, hindi rin kasi nabibigyan ng sapat na kompensasyon ang mga guro.
5: Gusto talaga nating ma-address tong krisis na ito. Gusto nating matuto yung mga bata. Pero mahihirapan po kaming gawin ito without support, syempre, no? Kasi unang-una ang nakita po namin, kahit anong kumbinsin namin sa mga bata na pumunta dun sa mga sessions this summer program, hirap po kami kasi walang pambaon, walang pangkain. While in fact, ang nakalagay po, meron po tayong pondo for food and transportation. Even our teachers, ang sinasabi po nila, ang pangako lang po sa amin ay service credit, certificate, pero I think we deserve din po compensation.
2: Si ACT Chairperson Ruby Bernardo.
0: Si Nopla naman ang ilang minority senators ang pahayag ni Senador Robin Hood Padilla kaugnay sa issue ng force majeure. Sa Facebook post po ni Padilla, pinuntun niya na hindi pa maituturing na force majeure daw yung nagpapatuloy na gulo sa Middle East at ang napipintong pagdadawit o pagkadawit ng Pilipinas sa girian ng China at Taiwan. Sa hiwalay na post naman ay isinama na rin ng senador yung nagbabadyang El Nino phenomenon at iba pang kalamidad. Pero para kay Senador Ping Lacson, isang unforced error o pagkakamali na maiiwasan sana pero pinili pa rin daw gawin na naturang pahayag ni Padilla. Ipinuntupan ni Lacson na hindi pa rin sapat ang mga nabanggit para bigyang katwiran ng remote participation at e-voting ng mga senador. Yan po'y sinagunda naman ni Senador Risa Ontiveros at sinabing hindi maituturing na force majeure events ang binanggit ng mambabatas ni Senador Robin Hood. Sa katunayan, dapat pangaraw mapilit ang mga senador na physical na pumasok sa trabaho dahil dapat ay tinutugunan nila ang epekto ng Middle East conflict at oil crisis sa mga Pilipino. May 26, nang pinagdebatehan po sa Senado ang hirit ni Senador Dante Marcoleta na amyendahan ang Rules of Senate at dagdagan ng probisyong pinahihintulutan ang mga senador na lumahok sa pamamagitan ng teleconference basta't may makatuwiran silang dahilan.
2: Sa kaugnina balita, yun hong isinusulong na virtual voting sa Senado ipinagtanggol naman ni Congressman Marcoleta. Kasama natin sa balita, Radyo Man Grace Mariano.
6: Ipinagtanggol at binigyang katwiran ni Sagipa Partilis Representative Paolo Marcoleta ang isinusulong ng virtual voting sa Senado na iminungkahin ng kanyang ama na si Senator Rodante Marcoleta at sinuportahan ng majority bloc. Sa ipinost na video sa social media, iginiit ni Congressman Marcoleta na sa House of Representatives ay matagal nang ipinapatupad ang online participation at voting ng mga kongresista kaya hindi dapat questionin kung gagawin din ito sa Senado. Inihalimbawa ni Representative Marcoleta na kapag may panukalang batas na ipapasa ang Kamara ay pinapayagang bumoto ang mga kongresista sa pamamagitan ng electronic platforms kapag wala sila sa batasan complex. Ayon kay Marcoleta, kahit wala sa plenaryo ng Kamara ay pwedeng maitala ang boto ng isang kongresista sa pamamagitan ng text messages, group chats o pagtawag sa Secretary General. Dagdag pa ni Representative Marcoleta, maaari ding lumahok sa mga pagdinig ng mga komite sa Kamara ang mga kongresista basta't kunin ang virtual link para sumali sila sa diskusyon.
7: Ang virtual voting ay matagal na pong isinasagawa sa House of Representatives. Kapag meron pong mahalagang batas na kailangan maipasa, ang mga kongresista ay maaaring bumoto through electronic platforms kung wala sila sa plenaryo. So ito po ay hindi na bago. Ito po ay nasasad sa aming House rules na upon consultation with the majority and the minority, the House Speaker may allow virtual voting. At hindi ko po maintindihan kung bakit sa Senado hindi nila pwedeng isagawa ito. Pareho lang naman ang trabaho ng House of Representatives at ng Senado.
6: Yan po si Representative Paulo Marcoleta. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
0: Samantala, inspeksyon sa gusali ng Senado isinagawa ng PNP Explosive and Ordnance Division. Kasama natin sa balita si Radyoman Conde Batak.
8: Nagsagawa ng security at safety check sa loob ng gusali ng Senado Matauhan ng PNP Explosive and Ordnance Disposal Unit o EOD. Kasama ng Matauhan ng EOD sa kanilang security sweep sa Senado ang mga canine dogs o bomb sniffing dogs na pinaikot sa buong gusali. Hindi tulad sa pangkaraniwang araw, mas maraming tauhan ng PNP EOD at canine ang naglibot sa building at kadalasan taga-AFP ang nakikita sa Senado na nagsasagawa ng inspeksyon. Paglilinaw naman ni Senate Sergeant at Arms, OIC Director Manuel Parlade, bahagi ito ng regular na inspeksyon at security sweep sa Senado. Iyon lamang, hindi pa napagbibigyan ang kanilang request mula sa AFP, kaya PNP pa rin ang nag-iinspeksyon. Samantala, patuloy pa rin naka-standby at nagbabantay ang ilang tauhan ng PNP Civil Disturbance Management Units sa labas ng gate ng Senado matapos ang May 13 shooting incident. Kasama mo sa DZXL Arm and Manila, Radyoman Conde Batak, Tata
2: RMN. Iginit ng Department of Foreign Affairs na inirerespeto ng Pilipinas ang karapatan ng lahat ng mga dayuhan sa bansa. Ito'y matapos ang pahayag ng Chinese Embassy na nababahala ito sa serya ng pag-aresto sa mga Chinese national. Maliwanag ng DFA, sumusunod ang ating law enforcement agency sa kanilang mandatong humuli muna o humuli ng mga individual batay sa ginawang kasalanan at batay na rin sa ebidensya at hindi tumatarget sa anumang lahi. Patuloy namang makikipag-ugnayan ng ahensya sa Chinese Embassy at Chinese Consulate matapos na magayon ito ng formal na protesta. Noong May 15, nang inaresto ang 69 na undocumented Chinese national sa sinalakay na steel plant sa Misamis Oriental. Meron ding mga nasakoteng Chinese national sa Davao de Oro, Pasay City at Pampanga Kamakailan na sangkot naman sa illegal mining at iba pang mga kaso.
0: Samantala, ang Japan o bansang Japan ay magbibigay ng warship sa Pilipinas. Yun daw namang siguridad po sa karagatan ay paiigtingin pa ng dalawang bansa. Kasama natin sa balita si Rajman Chanel Salazar.
9: Isimulan na ng Pilipinas at Japan ang negosasyon para sa kasunduang magpapalakas sa palitan ng military information at depensa ng dalawang bansa. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mahalagang hakbang ito para mas higpitan ang seguridad sa dagat at palakasin ang pagtutulungan laban sa tumitinding tensyon sa rehiyon. Kasabay nito ay inanunsyo ni Japan Prime Minister Sanae Takaichi na magbibigay ang Japan ng warship sa Pilipinas kabilang ang hanggang 6 na Abukuma-class destroyer escort ships. Kinumpirma rin ang magkabilang panig na palalawakin pa nila ang defense at weapons cooperation upang mapalakas ang seguridad at pagbabantay sa karagatan. Sinabi rin ng Pangulo na palalawakin pa ng Pilipinas at Japan ang kooperasyon sa artificial intelligence, enerhiya, space development, agrikultura at supply ng mahalagang produkto. Suportado rin ng Japan ang kandidatura ng Pilipinas para sa pwesto sa United Nations Security Council. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chanel Salazar, Tata RMN.
2: Balita sa Ibayong Dagat. Sugatan ng isang Pilipinong doktor matapos nasaksakin ng isang pasyente sa loob mismo ng Hillingdon Hospital sa London. Kinilala ang biktimang si Dr. Paul Bisnar, emergency physician in charge sa nasabing ospital. Bigla na lamang naglabas ng kutsilyo ang sospek at nag-amok bago hinabol ang Pilipinong doktor sa koridor ng ospital. Ayon sa salaysay ni Dr. Bisnar, nadapa siya sa sahig at doon na siya pinagtangka ang patayin. Ginamit lamang umano ng doktor ang kanyang mga kamay at paa para ipagtanggol ang kanyang sarili. Nagtamo naman si Bisnar ng 7 saksak at kinailangang sumailalim sa emergency surgery, subalit ngayon ay nasa ligtas na siyang kalagayan. Pinumpirma naman ng Metropolitan Police ng London nasa kanilang kustudiya na ang 27 taong gulang na suspect na harap sa mga kasong attempted murder at causing grievous bodily harm. RMN Network News.

0: Ito ang nasungkit daw po ng NCR sa malapit ng matapos na palarong pambansa sa Agusan del Sur. Kasama natin sa balita, Rajuman Prince de las Marias ng Armen Butuan.
1: Nasungkit ng National Capital Region kung NCR ang 33 gold medal, 21 silver at 28 bronze medal sa partial and official medal tally sa nagpapatuloy na palarong pambansa sa Agusan del Sur. Pumangalawa pa rin ang Region 4A Calabarzon na nakasungkit ng 25 gold medal, 22 silver at 16 bronze medal. Habang ang Western Visayas Region naman ay may 16 gold medal, 14 silver at 12 bronze medal. Nasa pang-apat naman ang Central Visayas na may 13 gold medal, 14 silver at 16 bronze medal, habang inaasahan ang mga playing venue na ang magsasagawa ng awarding ceremony sa nalalapit na pagtatapos ng palaro tuwag sa 2026. Kasama mo sa DXBC, Armen Butuan, Regiman Prince de las Marias, Tapak Armen!
2: Sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Manzander Kayabyab.
0: Ako naman ho yung Profesor ng Bayan, si Ricky Rosales.
2: Mula rito sa Armen Broadcast Studio sa Atlanta Center, San Juan, Metro Manila.
3: Live via satellite. RMN News Nationwide.
4: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan. Pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan, og naigo na sa ubo, nga na ay plima. May na lang, kay nakainom dayon ko, sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay, nining Sulmiox Advanced, naagid kanunay sa itong kabinet, tungod kay prone food sa pilit nga ubo, nga doon ay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Ug tungod niya na, paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days. Kung mainom ko, 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced. Tungod kay pila kaadlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advanced magpaayo ang Sulmiox Advanced. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
3: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
6: Headlines sa itong mga balitang lokal. Cebu City Mayor Nestor Chival, nagtinguhang mahakot na mga basura gada temporaryong gibutang sa South Road Properties kon SRP. Samtang nga gobernador sa lalawigan sa Bohol nga si Rico Aris Obintado, mitaniyang ng 200 mil kapasos nga cash reward alang sa makatudlo sa suspetsyado pagpatay sa usap kakagawad. Ang maong insidente makita sa CCTV video nga gipost diya sa social media. Kini ang headlines sa atong mga balita.
3: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
4: Mga kasama, sa inadlaw-adlaw nato nga pakigbatok sa kinabuhi, daghan ang kinahanglang buhaton maong dapat kugi lang. Ingon ani tang mga Cebuanos, dili pwedeng madisturbo sa bisan unsa sakit sama na lang sa hasol nga ubo kanang non-stop nga dry nga ubo og dunay kauban nga pangatol sa tutunlan tungod sa post nasal drip. Kung ubong makulit, ang gamit nako Tosilan 40 dayon, mutabang sa pupahunong sa katol sa tutunlan tungod sa post nasal drip og sa dry non-stop nga ubo aron padayon ang programa og serbisyo. Speed of relief may vary. Kaysa Tosilan 40, dali lakong makabalik sa akong mga gimbuhaton. Dili na basta-basta nga makadisturbo ang ubo. Basta Tosilan 40, kampante ko tungod kay ginama kini sa Unilab quality. Mga kasama, kung dunay ubong makulit, just stop it. Tosilan 40 dayon. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCL plus paracetamol is the generic name of Tosilan 40. If symptoms persist, consult your

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Pag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton ng adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. We also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslay Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live, and Spain through World Connect. 19 years na po kami.
5: We are World Connect, your visa to a better future.
6: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection.
7: Easy.

0: Swakto Pack.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Missis, tungod kay kasagara na ka-stay at home ang pamilya, kasagara na pod kay mag-eat at home o mas pirme na pod maghuga sa kahag kaldiro. Maayo na lang nga naay sulid nga pambato sa heavy duty nga hugason, ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magpatangtang sa heavy duty nga sebo. Sulid pod nga mutangtang sa bakterya. Maong bawat pahid, linis sulid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
4: Ang galing! Pang matagalan!
5: Parang tayo lang, han.
6: Everest Appliances.
4: Babe, ano ever best decision mo in life?
5: Siyempre, building a home with you.
6: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
7: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells na mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mahinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins imo lawas. Wag tanga ang imo mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Ino matag-adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule. Ang pinakakusog.
8: At oras karon alas 7:49 na. O garo sa litali yun na sa atong mga balita. Si Cebu City Mayor Nestor Archival, nagdingo nga bahakot na mga basura nga naa temporaryong gibutang karon diha sa may South Road Properties kon SRP. Kasama mo sa balita, Radio Man, Elibo Lonos.
9: DYHP, Tatak, RMN, Report.
10: Gitinguha ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga mahakot na mga basura sa syudad nga naa temporaryong ihutang sa South Road Properties kun SRP. Kini giingon sa mayor nga tulong hapon una ilabay sa landfill sa lungsod sa Aluginsan. Kani samtang gisiguro pa sa city government ang planong paglabay og balik nini sa mga basura sa dakbayan diha sa Binali landfill. Kani giingon sa mayor nga mas gamay ra ang mga basura karon nga naa sa SRP itandi sa unang gayon nga kini gihimong transfer station.
11: Gamay ra ba na lady man pareha sa una mga 120,000 kana karon makaabot na nag 18.
10: Si Mayor Nestor Archival, siyang bahin, ang labaw sa Department of Public Services kung DPS kasi Engineer John Paul Gilaske, mangayo lang 15 adlaw sa mayor paghawan sa mga basura sa SRP.
12: Kana sa sir, kung mo full force na sir, mangayo ko ni Mayor mga 15 days sir.
13: 15 days, morot na nabiha.
12: Yes sir.
10: Si Engineer John Paul Gilaske, ang subling paglabay sa mga basura sa syudad, gato sa landfill sa lungsod sa Aluginsan, ipaabot yung masugdan sunod simana. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sining inyong radyo man, Eli Balones, DY HP Tatak RMN.
9: Radyo mo nationwide.
14: DYHP RMN Cebu, the official overall number one.
9: Radyo mo

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 levels sa tondugo, nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na matag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3, mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breast feed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
4: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
5: Congratulations to Bea Millen Wendorski of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
4: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Ang kinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.
7: May budget.
8: So

0: broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Balik-balik na lang ang sudan.
4: Pongshi!
5: Angelique!
4: Sulayi!
5: Ang Star Nutrimeats Ulam with real meat.

0: sa mini-sarap o sa kadaghan sa choices, daugyot ka!
1: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalasapod ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay, pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlawon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
2: Kada

0: Tubog Andin. Karoon available sa abot kaya pa para sa kalikon sa Andin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, barato ng ayo.
2: Tatag ng Anlin, abot kaya na. Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sagkod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
3: Sports. Ngayon. Sports. Ngayon.
4: Ato balita sa sports, iyatod karon sa ato sports analyst ng International Boxing Judge. Kasama ka Edward Ligas, linya na to ron. Kasama ka Edward, maing buntag.
5: Mayong buntag kasamang ken, kining atong balita sa sports, iyatod kanyo sa DTX 500. Kasado na ang away tali ni WBO o WBE World Champion o Unified Champion Oscar Culiaso kontra ni Joey Canoy, no? Ang Pilipino boxer nga si Joey Canoy. Nagikatakda sunod buwan, Hunyo 20, nakurat ang kampiyon sa IBF nga si Pedro Taduran sa atong pakiginabi ka gabi. Nag-chat kita sa IBF World Champion. Nagkanayon kining nalipay siya dako. Panakulatan siya nga si Joey Canoy, no? Ang gipili ni Oscar Culiaso sa iyang laing dipinsa. Si Canoy kanhi o PBF champion. Siya usab, no? Ang ikalima nga Pilipino nga makontra ni Culiaso. Upat ang upat ini iyag yung gipildi o tulo ana ang gipaundang si Big Saludar lamang ang wala niya ma-knockout. Pero bisan pa man na ilang technical fighter usab kini si Joey Canoy o nakaaway usab kini sa pipila kabahin sa abroad. So makahatag kini o maayong away tali ni Oscar Culiaso. Ang maong panag-abot ni Canoy og Culiaso adto kini mahitabo dito sa California sa tinipong bansa sa Amerika. Arita sa NBA, suwayan pagtapos, no, sa defending champion Oklahoma Thunder, no, ang San Antonio Spurs sa ilang duwa karong buntag, no, ang OKC labaw sa mong serye 3-2 ang kartada og posible kinin ilang tapuson dito mismo sa tugkuran sa Spurs. Pero ang Spurs maninguha usab nga mabuhi pa kini og mabira ngadto sa Game 7 ang ilang serye alang sa Western Conference Finals. Kini atong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot ng mga skin cells o gipagrabi kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o pulled sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million orak units sa antioxidants. Epektibo kining pangunta sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pa'y imong gipaabot, mag DTX 500 matag adlaw, aprobado sa mga eksperto og sikreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP. Tatak! Amen!
4: Atong balita sa sports, manikompleto sa ato mga balita ni mga orasa. Unya may pagpaminaw ni Ayad Borinaga dinha sa Camotes Island. Pilar ba to inyo, Yads, no? DJ Tamsi Supsup the Second. Wala yan sa Facebook. Diyan sa Pilar, Islas Camotes ni Ayad Borinaga. Salamat kayo, Inday Ayad, no? Yung mga kaubanan diyan, ganaminaw karon sa DYHP, na view pa yun sa itong Facebook Live. O, tinagtapos sa itong mga balita, ha? O, yung karuntaw to, natangi po ninyo, mabalik sa attorney Rufil Fernandez Banyo para sa iyang dugan pa ka mga isyog, mga komentaryo, guban pa ka mga balita. Uban po na ako, there is control kasamang Cases Mania, Nems Quiñones, yung Gerald Albius. Ako sabi niyong Radio Man Ken Galinea, salamat sa inyong pagpaminaw o maayong buntag.
3: Radyo mo nationwide.
4: At oras karon, alas 8:01 na.
2: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. This time check is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. We also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live, and Spain through World Connect. 19 years na po kami.
7: We are World Connect, your visa to a better future.
8: Isip usa ka magsisibya, kinig yung pagtabi maupod ang numero uno na tong trabaho. Gikan sa pagsugod og lingkod nako dire, hangtod mahuman ang programa. Maunang importante gyud nga malikay kita sa makahasol nga ubo. Disturbo kayo na sa atong pag-istorya, sama anang mangomentaryo ko, kinahanglan ko muhunong una kay mo ubo. Maunang importante nga makainom dayon kog tambal nga dali ra kayo kong maulian. Maupod ni gi-advise nako sa akong mga higala. Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tang-tang nagplema, doon na pa'y zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tuluhang tod sa lima kaadlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.